0: sa production side, engineering side at mga tagapagatid natin ng balita sa labas ng ating himpilan, maging ang kaganapan sa labas ng ating inang bayan kung saan naroroon ang ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora. Ang Ulong Ferdinand R. Marcos Jr. sasabak na po sa ilang mga aktibidad ngayong araw na ito na may kaugnayan sa chairship ng bansa sa ika-48 ASEAN Summit. Kinaganap po ngayon dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Alamin natin ang karagdagang detalye mula sa ating senior correspondent na si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Parirang magandang umaga. Dumating kagabi ng 9:14 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos dito sa Cebu. At yung eroplanong kanilang sinasakyan ay lumapag dito sa Mactan Benito Ebuen Senior Air Base. At ilan sa mga nakasama ng Pangulo bukod kay First Lady Liza Marcos ay nakita rin natin si Presidential Sister Irene Marcos Araneta. Sila'y sinalubong nitong si Governor Baricuatro. At ang mga lalahok na leader dito, Paring Ray, sa 48 ASEAN Summit ay nagsisimula natin magdatingan. At ilan sa mga naunang dumating kagabi rin ay itong si Sultan Hassan Bolkiah ng Brunei. Ang pagdating nitong si Sultan Haji Hassan Bolkiah ay doon din nangyari doon sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base na kung saan ay kasama niya yung kanyang anak na si Prince Abdul Matin. At inaasahang magdadating pa yung ilang mga ASEAN leaders dito sa 48 ASEAN Summit na gaganapin dito sa Cebu. Magitin na rin natin, Paring Ray, yung mga leader na inaasahang dadalo dito sa 48 ASEAN Summit ay itong mga leader ng Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia. At mukhang itong kinatawan ng Myanmar, magpapadala lamang sila ng nabanggit natin kinatawan o representative. At ilan sa mga magiging aktibidad ng Pangulo ay yung kanyang bilateral meeting dito kay Vietnam Prime Minister Lee Minh Hung na magaganap ngayong umaga, Paring Ray.
0: Alright, so dumating na ng Pangulo at yung iba pang mga heads of state. So may inaasahan pa ba tayong darating within today, this morning, Alvin?
2: Meron pa, Paring Ray. At inaasahan natin ngayon talaga darisa yung pagdating ng mga ASEAN leaders, kapo ASEAN leaders ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bagamat bukas pa talaga yung official na pagdaraos itong 48 ASEAN Summit, ay meron ng mga sideline activities si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung una nating nabanggit ay yung kanilang bilateral meeting itong si Prime Minister Lee Minh Hung ng Vietnam. Magkakanap yan, Paring Ray, ng hapon mamaya. Stand corrected sa nabanggit natin kanina ng umaga. Sapagkat yung activity ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga ay isang private meeting muna yung magaganap. At mamayang hapon, dire-diretso na yung aktibidad ni Pangulong Marcos hanggang sa yung pinakahuling aktibidad mamaya ay yung tinatawag na posting ni Pangulong Marcos at saka ni First Lady Liza Marcos yung dinner for ASEAN leaders mamayang gabi.
0: Right. Alvin, matanong ko lang, makonfirm ko lang, meron din bang meeting na isasagawa sa pagitan ng ASEAN Leaders Summit at ng BIMP IAGA?
2: Wala pa tayong confirmation dyan, Paring Ray. As of now, yung hawak nating schedule ay bilangin natin, Paring Ray, dalawa sa umaga, pagkatapos tatlo na activity sa hapon yung magaganap. Pero ito'y pawang mga close-in activities lamang, lalo-lalo na yung activity niya sa umaga. Hindi natin alam kung bubuksan ba in terms of full coverage itong tatlong activities niya dito sa bandang hapon. Meron akong nakita na full coverage, pero hindi ito fully open sa media. Pero bukas talaga pa rin yung pinaka-highlight itong 48 ASEAN Summit na ginaganap dito sa Cebu.
0: So how is the mood dyan sa Lapu-Lapu City? ngayong nagdatingan na yung mga heads of state, dumating na rin ang Pangulo. How's the mood? How's the

0: Kamusta yung mga seguridad na pinapatupad? And basically, yung pagtanggap ng ating mga kababayan Cebuano dyan sa sasagawang ASEAN Leader Summit?
1: Well, Barangay, as far as yung ilang mga security concern ng pinag-uusapan natin, medyo maigpit sapagkat magkakaroon nga ng ilang rerouting. Meron ng mga kalsada na hindi binubuksan dito pansamantala hanggang sa matapos yung ASEAN Summit. And sa unang deklarasyon ng Palasyo ng Malacanang, Pari Ray, meron ng mga lugar na idineklarang non-working day muna sapagkat bibigyan daan itong event na ito, itong international event, na kung saan tayo, ang Pilipinas, ang punong abala dito sa 48th ASEAN Summit at sa 49th ASEAN Summit na gaganapin naman sa buwan ng Nobyembre, Pari Ray.
0: And of course, yung ating media center para sa ating mga foreign press, foreign journalists, alam ko talaga pinagsikapang buuin niyan at isaayos kasama ang PCO diyan. How is the media center operation? International Media Center.
1: Ako parang gay, nakikita ko pa lamang sa litrato. Mamaya pa lang namin makikita ng lubusan yung International Media Center. Pero just the same, yung pagkakabanggit niyan itong si acting secretary Dave Gomez, eh talagang kumpleto sa facilities, mabilis yung internet, walang problema. Yung mga mahilig sa kape,
0: libreng kape, libreng kape.
1: Yung kape, para yung...
0: Libreng kape.
1: Ah, libreng kape yan, parang Ray. Kaya yung mga... walang tulugan tayo, parang Ray.
0: So, brewed coffee, espresso, americano, kape latte. Yung mga ganyan ba, mayroon dyan?
1: Yun ang unang-unang titingnan ko mamaya, parang Ray, pagdating ng International Media Center. Pero nakita naman natin kung gaano naging punong abala, in particular, ha, si First Lady Liza Marcos. Sapagat sa mga ipinupost niya namang larawan sa Facebook page niya, sa mga nakakaraan pa noon, parang Ray, ha, bilang paghahanda, talaga namang hands-on si First Lady Liza Marcos dito sa event na ito. Lalo na doon sa pag-iistima sa ating mga bisita, parang Ray.
0: Ayan, okay. So, napakalaki rin ng role dyan, ano, ng ating First Lady Liza Marcos. Okay, thank you very much, Alvin. Just keep us posted sa ano pa mga kaganapan mula dyan sa Lapu-Lapu City.
1: Parang Ray, babalik tayo sa ilan pang mga detalye ng 48th ASEAN Summit na ginagawa dito sa Cebu. At siyempre, yung mga magiging aktividad ni Pangulong President R. Marcos Jr. Nag-uulat mula dito sa Cebu para sa ating pagtutok sa 48th ASEAN Summit. Ako naman si Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Pulido.
0: 10 o make it 11 minutes past the hour of 8 in the morning.
2: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Yun po yung mga kaganapan na simula kagabi. Nagdatingan na po yung mga ibang mga ASEAN heads of state. And of course, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos din po. Ting na rin doon. At syempre kasama si First Lady Liza Marcos. Yung isang presidential sister. Ready na. All systems go. Sabi nga po ng Presidential Communications Office, lalo na particular pag pinag-uusapan po ang International Media Center. At yung mga seguridad na nakalatag na para po sa seguridad ng mga heads of state na yan. 10 ASEAN heads of state. Tinanong ko si kasamang Alvin Baltasar kung magkakaroon ba ng pag-meeting ang BIMP Iyaga. Meaning po kasi ng BIMP Iyaga is Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. Yung po ang ibig sabihin ng BIMP Iyaga. More on the southern region ng Pilipinas na nakakonekta rin doon sa porous border ng mga kalapit nating bansa sa ikanga yung Malaysia, Indonesia, maging of course kasama na po doon yung Brunei. Napakahalaga rin po ng role ng BIMP Iyaga para po sa ikanga regional economy ng Pilipinas, lalo-lalo na pagdating po sa Mindanao. Tabayanan nyo, dahil sa ilang saglit, makakapanayan po natin si Minda, Secretary Leo Magno. Kaugnay ng significance ng BIMP Iyaga sa 48th ASEAN Summit at bilang energy security ang isa sa focus ng ASEAN Summit na ikang kakargahin din ng Pilipinas bilang chairship ngayong taong ito. makakapanayam din tayo dyan. Kasi isa po sa mga pag-uusapan din at I think malinaw na binanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itong tinatawag na energy security para sa buong ASEAN region ay ilalatag dito po sa ASEAN Leaders Summit na ito. Lalo-lalo na sa pakikipag-usap sa mga ASEAN heads of state na ito. At dyan may makakausap po tayo dyan, makakapanayam din tayo dyan. Na naman sa energy sector. Isa pa sa, huwag na muna tayo lumayo, huwag muna tayo lumayo. Pumunta muna tayo dito sa ikang immediate na pangangailangan ng isang ordinaryong mamamayang Pilipino. Ano yon? Bukod sa pagkain, ano pa? Kalusugan. Kalusugan at saka ang seguridad na ikang merong medical assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Pamahalaan ng gobyerno. Bakit ko po ito nababanggit? Dahil sa wakas! sa wakas! Last year pa ho yan, sa wakas. Last year pa ho na pag-uusapan yan. Pero sa wakas, official nang naibalik sa Pilipinas o sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 bilyong piso mula sa National Treasury alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tatandaan nyo, naging malaking usapin po yan noong nilagay sa National Treasury yung 60 bilyong piso na yan nanggaling sa PhilHealth. At yun nga po, hanggang sa magkaroon nga po ng investigasyon at napatunayan, naku, nailipat sa mga unprogrammed funds, sa budget na unprogrammed funds, sa 60 billion pesos na yan. At sunod-sunod po mga panawagan noon ng mga protesta, may mga protesta pa nga. Pero mga panawagan na ibalik sa PhilHealth yung 60 billion pesos na yan para magamit ng PhilHealth para sa karagdagang serbisyo at mga programa nito para sa para sa Pilipino. Ngayon ay ibalik na po sa kanila sa wakas. So alamin po natin kung gagawin ngayon ng PhilHealth dito sa 60 billion pesos na ito na ibalik na from inilipat sa National Treasury, ngayon binalik ulit sa PhilHealth. Yan. Nasa linya na po natin ngayon ng komunikasyon ang ating PhilHealth President and CEO ng PhilHealth Insurance Corporation, walang iba kundi si Dr. Edwin Mercado. Hello po, Doc Mercado, at welcome back sa programang Bangon Bayang Mahal.
3: Maraming salamat at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. Maraming salamat, Sir Ray, para sa paanyaya.
0: Maraming salamat din po sa pagpapaunlak niyo sa amin, Dr. Mercado, President Mercado. President Mercado, ito na, binalik na po sa PhilHealth ang 60 billion pesos na na-transfer sa National Treasury. At last year pa ho ito pinag-uusapan, pero ngayon confirm na. Confirm na po ba ito? Unang-una, kukonfirm ko muna mula sa inyo. Talaga bang nasa kabanan ng PhilHealth ang 60 billion pesos na ito?
3: Tama po yan, at kami po ay nabigyan na po ng abiso ng aming depository bank at nandoon na po at aming nga pong sinigurong mailagay muna doon sa mga nararapat na mga placement yung ating mga pondong nakuha.
0: Okay, so 60 billion pesos, ano pong plano ng PhilHealth? Saan po gagamitin ng PhilHealth itong 60 billion pesos na ito, Dr. Mercado?
3: So meron tayo, Sir Ray, na mga taunang budget, kung tawagin ay corporate operating budget. At kabilang dito, pinakamalaking component nito ay yung nilalaan namin for benefit expansion and payment. Ngayong taong ito, base dun sa aming ginawang roadmap na tinala namin yung pinakamalalang sakit at saka yung pinakamabigat sa bulsa ng ating mga miyembro, meron na kaming nilatag na mga dagdag na mga benepisyo. Una na nga dyan, yung hinayag namin noong nakaraang linggo na pinilawig namin yung ating benepisyo para sa mga nagbubuntis at sa ating mga nanay, kasama na rin yung ating mga bagong anak na sanggol. So sa taong ito, ang tansya namin ay magagastos tayo ng almost 370 to 400 billion. So itong 60 billion na binalik sa atin ay tiyak na mailalagay natin dito sa expansion ng ating benefits.
0: So itong 60 billion pesos na ito is on top pa po ng approved allocated budget for PhilHealth for 2026?
3: Yung pong 60 billion ay kabilang na po dun sa ating binadget. Kasi ito naman po yung napahayag na at naiutos ng ating Pangulo nung nakaraang taon pa. kaya isinama na po namin sa projection. Kasama po yung ating makukuha dun sa General Appropriations Act, dito sa ating national budget, na nakakalaga po ng sa kabuuan ay almost 70 billion. So 70 billion galing sa GAA, 60 billion galing dito sa binalik po sa atin. At yung natitira po, para mapunan po yung kabuuan ng ating tinatansyang 370 to 400 billion na benefit payment, ay nanggagaling naman po sa kontribusyon ng ating miyembro.
0: Alright. So, okay. Is it safe to say, President Mercado, na itong 60 billion pesos na ito will go, siguro a huge portion of this or percentage of this will go to specific programs like YAKAP?
3: Tama po yan. Although pagka nilagay na po natin sa isang basket yung ating kaperahan at pondo, eh, hindi na po natin na anong specific program. Kasi marami pong ibang program, yung pong hospitalization na significantly, yun nga po yung ating pinopondahan. Pero ang YAKAP po ay tansyarapin din ay magdodoble rin po ang ating ating mga benefit payment this year. Kasi nagiging conscious na po yung ating mga miyembro na meron pong mga ganitong benepisyo. At dahil nga po sa kalagitnaan ng crisis, gusto natin maiparamdam sa ating mga miyembro ang ating benepisyo. Ay YAKAP nga po yung pinaka, kumbaga, approximate. Kasi hindi mo kailangan magkasakit para ma-avail yun eh. Mm-hmm. Pwede ka nang magpalista at naalagaan ka na kaagad ng ating mga YAKAP doctors. So significant din po dyan yung gamot, kasi yung gamot po eh, may 20,000 tayong nakalaan kada Pilipino, at nakikita po namin na talaga pong tumataas ang ating benefit payment, at yun po ang gusto nating tulong sa ating mga mamamayan.
0: Alright, and of course ito syempre pag pinag-uusapan po natin ng mga benefits ng PhilHealth, eh, hindi mawawala dyan yung mga Z benefit packages, lalo na dun sa mga kababayan nating dumadaan o nakararanas ng sakit na mga cancer at iba pang mga malalang sakit. Ano po, Dr. Mercado?
3: Tama yan, Sir Ray. At base nga dito sa aming roadmap, may karagdagan po tayong benepisyong nilalaan sa cancer. Yun lang po, may kailangan po ng approval ng ating board at bago po namin maihayag yan. Pero nakalatag na po yan ngayong taong ito.
0: Maihabol ko na rin po itong tanong na to, Dr. Mercado. Yung pong usapin pa rin sa pagbabayad sa mga ospital, lalo na rin na sa mga private hospitals na ikang accredited ng PhilHealth, ito ba'y masasabi po nating 60 billion pesos na rin makatutulong para mapabilis pa yung pagbabayad dito sa mga hospitals ito, both government and private hospitals?
3: Kahit po wala pa yung pagbabalik ng 60 billion naman, ay tinututukan na namin itong turnaround ng claims. Kaya ang aming target this year, maibaba pa namin ng 15 days eh. Nung nakaraang taon, na ibaba na namin ng 22 days. So yun ay napupondohan ng ating mga natitirang mga pondo, yung ating excess fund nung nakaraang taon, at saka yung contribution ng ating miyembro. So yung pagbibigay po ng 60 billion, malaking karagdagan, bagamat hindi naman po yun yung pinaka main reason kung paano po pabilisin yung ating pagbabayad, kasi po yun ay sistema at proseso na inaayos na po natin. Pero tiyak pong makocover po natin yung mga benepisyo po nating nakabudget this year.
0: Alright. With that, Dr. Mercado, maraming salamat po, and it's indeed a relief to know na nasa inyo na po, as you have confirmed, nasa kaban na ng PhilHealth, talaga nasa kaban na ng PhilHealth itong 60 billion pesos na ito, na talaga namang galing sa PhilHealth at para sa PhilHealth at para sa serbisyong ibibigay ng PhilHealth.
3: Ayan. Tama po yan. At kami po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo, sa Department of Finance, sa Department of Treasury, sa pag-aagaran pong pagtugon dito nga po sa inutos ng ating Pangulo.
0: With that, Dr. Mercado, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin, at mabuhay po kayo at ang PhilHealth.
3: Maraming salamat din, Sir Ray, at magandang umaga po muli sa ating lahat.
0: Ang ating pong President at CEO ng Philippine Health Insurance Corporation, Dr. Edwin Mercado. 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
2: Ray Sampang! Ray Sampang! Bangon, Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Kamaya po, antabayan na ninyo ha, meron tayong makakapanayam. Hinggil nga po dito sa ikang usapin ng BIMP Iyaga. Kung gaano ba kahalaga ang BIMP Iyaga sa ating ekonomiya sa Pilipinas at paano ito ikang magsaswak dito sa ASEAN Leaders Summit ngayong taong ito, 2026, lalo na ang Pilipinas ngayon ang chair nito. Of course, later on sa ating pong programa, makakapanayan po natin ang isang organization na tumutulong sa mga mga less privileged nating mga estudyante diyan sa Bombongan Elementary School sa Maymorong. Lapit na po kasi yung pasukan, sa eskwela. Meron silang tinatawag na Balik Eskwela Outreach Program. Yan yung sinasabi ko na kapag ang private sector at private organizations tumutulong din sa mga komunidad, napakalaking bagay po, lalo na sa mga ganitong klase ng panahon. Kumpu-tapat na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ako muna tayo sa mga balita sa labas ng ating himpilan. Waste to energy technology ng Japan, nais gayahin ng Pilipinas bilang tugon sa problema ng basura. Detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ito ay buwan ang pagsasagawa ng Green Energy Auction ng Department of Energy para sa mga interesadong tumulong sa pagtatayo ng waste to energy facility. Ito ang inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pamagitan ni Chairman Atty. Don Artes. Makaraang kumpirma nito na may dalawang nakabimbing panukala sa pamahalaan para sa pagtatayo ng naturang pasilidad. Gayunman, sinabi ni Artes na nais muna nilang magbigay ng daan sa isasagawang auction ng DOE habang binubusisipan dalawang nakabimbing panukala. Pero sinabi ni Artes na malaking bagay ang waste to energy technology na pinasimulan ng Japan upang maresolba ang dekada-dekada ng problema ng bansa sa basura.
5: Method nila kung basura ang pag-uusapan ay yung waste to energy pa rin. Meron naman tayong dalawang proposals na na-receive. Although naghihintay tayo ng development sa green energy auction ng Department of Energy. So with the right technology siguro it will be environmentally safe din naman. And yung tingin ko yung mag-a-address noong problema natin sa basura and then na mapiprevent din yung ganitong pangyayari.
4: Ang tinig ni MMDA Chairman Atty. Don Artes. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Magbabalik po ang inyong impilan makalipas ang ilang paalala.
2: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Balita, impormasyon, isyung dapat tutukan, iisa-isahin, at bibigyang linaw. Pakinggan ang mga palitan ng usaping pambayan kasama si Ray Sampang dito sa Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programang Bangon Bayang Mahal sa himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa linya na po natin ang komunikasyon ng ating chairperson ng Mindanao Development Authority o MINDA, walang iba kundi si Secretary Leo Tereso Magno. Magandang umaga po, Secretary Magno. Si Ray Sampang po ulit ito sa programang Bangon Bayang Mahal. Welcome back po, Secretary.
8: Magandang umaga, magandang umaga muli sa iyo, Manong Ray, at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng inyong programa. Maraming salamat muli dito sa oportunidad na binibigay ninyo para ma-share naman natin sa ating mga kababayan kung anong nangyayari at ginagawa natin dito sa Cebu para dito sa East sa BIMPIAGA Summit at sa ASEAN na kung saan nandito rin ang ating presidente at ibang mga leaders ng iba't ibang bansa.
0: Alright, you mentioned Secretary Magdo, itong BIMPIAGA kaugnay ng 48th ASEAN Summit ngayon dyan sa Lapu-Lapu, Cebu. So what can our people expect na mailalatag o mapag-uusapan o mabibigyan pansin dito sa BIMPIAGA Summit na ito?
8: Dito sa BIMPIAGA, Manong Ray, aside from the fact na natapos nga yung 10 taon na yung BIMPIAGA Vision 2030-2025 ay natapos nung nakarang taon. Last year, tama-tama dun sa summit na ginawa sa Kuala Lumpur, Manong Ray, inaprubahan ng apat na heads of states ng at siyempre ang minamahal natin Pilipinas, ang framework kung saan ay inilahad nila ang how to move forward. Meron tayong ginawang framework doon sa doon sa summit na ginawa sa Kuala Lumpur noong isang nakarang taon para sa Vision 2035 kung saan nakalatag kung ano ang plano, kung paano mas papalakasin pa ang relasyon ng apat na bansang ito at yung mga identified areas doon sa BIMPIAGA kung saan saan ma-identify natin yung mga proyekto na sana mas masuportahan pa. Hindi lamang nung apat na bansa, kundi yung ibang developing countries rin na tumutulong sa BIMPIAGA, Manong Ray. Mga bansang katulad ng Japan, China, ng Australia, at ngayon ay pumapasok na rin ang European Union. Maganda itong pag-uusapan na ngayong araw, Manong Ray, dahil ilalatag kung paano pa mas palakasin hindi lamang ang relasyon ng apat na bansa, kundi ang relasyon ng apat na bansa sa mga development partners natin. So sana, Manong Ray, pagkatapos nung ang aming pinapangarap at we are looking forward that after this summit, mas mabuo yung mga dapat gawin sa susunod na 10 taon.
0: Okay, so ito pong BIMPIAGA natin, of course, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. So naka-concentrate lang po ba ito sa Mindanao region na Secretary Magno? Or how will the Philippine economy in general benefit from this?
8: Hindi namang naka-concentrate. Yung BIMPIAGA, Manong Ray, nung sumali ang Pilipinas, ay ang kasali dito ay ang buong Mindanao at ang Palawan. Kasama po dito ang Palawan because of its proximity to the to Brunei, Indonesia and Malaysia. Kasama po ang lugar ng Palawan. In fact, isa sa mga pag-uusapan mamaya, Manong Ray, kasama natin ang mayor ng Palawan mamaya at ang governor ng Palawan, si Governor Alvarez. Kasama po natin mamaya sa summit dahil hindi lamang dito sa Mindanao, pati po sa Palawan may na-roll out na po na proyekto. Merong isang government sponsored company ng galing sa Brunei. Nag-umpisa na po ng pagtatilim. Ang report nga na ilalabas mamaya ay nag-umpisa ng umani itong rice production partnership between Brunei and the Philippines, in particular yung Nara, yung municipality of Nara in Palawan, kung saan ay tinulungan tayo ng Brunei sa mas mataas na level ng teknolohiya kung paano magtanim ng bigas. With the agreement lang, nakalagay din doon sa agreement na part of the harvest will go to Brunei and part will of course be enjoyed by our countrymen, specifically sa Palawan po. So marami pong magandang pag-uusapan mamaya po, at hindi lamang sa Mindanao at katulad din po ng ibang lugar. This is ang kasali po sa BIMPIAGA. Katulad ng naitanong ninyo kanina, hindi buong Brunei Darussalam, parte ng Indonesia at parte rin ng Malaysia.
0: Iyon. So sa ngayon po, Secretary Magno, if we were to take an inventory of kung ano yung mga naidulot na maganda ng BIMPIAGA dito sa mga target nating mga regions dito, particularly sa Mindanao, can you name us a few kung ano po yung mga naging magandang positive na effects nito para sa development ng Mindanao?
8: Ganito po kasi yan. Kasama dun sa proyekto, kasama dito yung pag-encourage sa iba't ibang lugar kung saan makakatulong sa connectivity. Katulad doon ng encouragement to build more roads, to build to improve our seaports, airports, at mas dagdagan yung mga kalsada para mas mabilis yung facilitation of trade between the four countries. Kasama na dito, Manong Ray, sa pagpaplano ng Bimpihaga ay yung kung paano dapat ang direksyon ng development efforts para sa Mindanao at lalong-lalo na in relation to public-private partnerships. Kasama po yan, ini-encourage po ng Bimpihaga na pumasok. One of the avenues for areas na less developed or underdeveloped ay ini-encourage na sumali tayo sa public-private partnership, inviting other countries to not only magbigay ng assistance. Kung hindi pumasok din naman, makipag-partner sa iba't ibang areas kung saan na areas nangangailangan ng tulong. Katulad doon ang ginagawa ho nating mga yung inilaunch na yung pinuntahan ng presidente na bridge doon sa Misamis sa Occidental. Kasama po yan ng mga programang in-identify ng Bimpihaga leaders na kung pwede ay i-improve. Ito pong mga improvement of airports, katulad noon ng ginawa natin na improvement sa Lagindingan Airport sa Cagayan de Oro City, at yung efforts na ginagawa natin na ma-improve itong Davao Airport at ibang airports dito sa Mindanao. Kasama po ito. Manong Ray, pwede ko rin pong ibigay sa inyo yung listahan. Nag-umpisa ho tayo sa less than 20 projects nung nag-umpisa itong Bimpihaga, itong priority infrastructure projects natin. By the end of 2025, meron ho tayong 200 plus na identified priority infrastructure projects na kung saan endorsed by Bimpihaga at sinunod ng apat na bansa. Sa ngayon po, ang pag-uusapan dun sa report ay nasa 265 na po ang proyekto na encouraged by, na nasuportahan ng Bimpihaga. Meron din yung pag-uusapan mamaya, yung karagdagan sana ng scaling up at karagdagang efforts natin para umangat ang turismo dito sa within the Bimpihaga. Nakalagay po dun sa mga reports kung ilan ang target nating mga tourism arrivals. Nakalagay din po dun yung pag-uusapan din po mamaya kung ano yung mga plano natin to increase trade between these four countries. Ang plano nga po natin, sana ay ang trade ay mag-increase ng 4 times at ang investments will increase by 8 times. So magandang mahaba at madetalye ang pag-uusapan lahat, Manong Ray. At pagkatapos po ng ating summit na yan, of course, like any other summits, ilalabas natin po sa publiko at sa lahat kung anong napag-usapan, anong mga targets, at kung ano ang na-achieve na, at kung ano pa ang kailangan pang bigyan ng extra effort para makuha natin yung pangarap nating mga goals para dito sa mga proyektong ito.
0: Well, we commend you, Secretary Magnus, Chairperson of Mindanao Development Authority, lalo-lalo na sa pagsusulong po ng mga pagbabago developments sa Mindanao, sa Mindanao. Lalo na through this Bimpihaga. Maraming salamat po, Secretary Magno, and we wish you all the best mamaya para dyan sa Bimpihaga Summit na yan. Thank you very much po, Secretary Magno.
8: Maraming salamat, Manong Ray, at maraming salamat muli sa inyo, sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin dito sa Mindanao Development Authority at kasakpabuuhan na rin ng Mindanao. Thank you at magandang umaga sa inyong tagapakinig at lahat ng nanonood sa inyong programa. More power, Manong Ray.
0: Thank you very much. More power din po ang ating chairperson ng Mindanao Development Authority, Secretary Leo Tereso Magno. Nagatid sa ating oras, 36 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
2: Ray Sampang! Ray Sampang! Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Bigyandaan muna natin ang isang report na ito mula kay AJ Ignacio, regional stockpiling ng produktong petrolyo ng mga Asian countries. Isinusulong ng Pilipinas para magkaroon ng energy stability sa Asian region ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Manong Ray, sa gitna ng hamon ng global energy supply, mahalaga ang mas matibay na pagtutulungan ng mga Asian countries para makatulong protektahan ng mga Pilipino at buong rehiyon pagdating sa supply ng langis at kuryente. Sa isinagawang Special ASEAN Ministers on Energy Meeting, napag-usapan ang regional stockpiling o pagkakaroon ng reserbang langis na pwedeng gamitin sa panahon ng krisis pati na rin sa ASEAN grid connectivity para maging stable ang supply ng kuryente sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga ito at sa patuloy na pagtutulungan sa loob ng ASEAN, mas mapapalakas ang ating kakayahan na tumugod na sa anumang hamon na masiguro ang sapat at abot, yeah, kaya at maaasahang kuryente at langis sa para sa bawat Pilipino. Sa uli naman, patuloy na isusulong ni Secretary Garin ang naturang panukala upang mag-agree ang bawat ASEAN countries at magkaroon ng mas maayos na pag-uusap hinggil sa regional stockpiling na programa na isinusulong ng ating bansa. Manong Ray, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ray Sampang. Bangon, Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: Alright, 38 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Gaganapin pong 48 ASEAN Summit today. Ano po, Leader Summit at hanggang bukas, meron pa rin po yan sa Lapu-Lapu, Cebu. Sabi po ng Presidente ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang mga ASEAN leaders ay magpo-focus sa mga ikang sa desisyon, sa mga tamang desisyon at ikang po tahak, pagtahak sa tinatawag na energy security, particular sa tinatawag na disruption na idulot ng gera sa Middle East. Para magkaroon tayo na mas maliwanag na pananaw tungkol dito, paano ba ito maisasagawa kasama ang buong ASEAN member states likod nitong patuloy na gera sa Middle East. Kasama po natin ngayon ang Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, walang iba kundi si Attorney Jay Layug. Attorney Jay, magandang umaga po muli. Welcome back sa programang Bangon Bayang Mahal.
10: Magandang umaga, Ray, sa lahat ng nanonood at lahat ng fans mo po. Show nyo.
0: Thank you very much, Attorney Jay Layug. Attorney Jay, pag-uusapan dito sa ASEAN Summit, of course, number one, yung energy security, ano po, na kinakailangan ma-secure para sa mga ASEAN member countries, ano po, particular dito sa Pilipinas. So, sa private sector, lalo na sa inyong organisasyon, sa Philippine Energy Research and Policy Institute, how do you see this forming? Paano ito maisasagawa together with the ASEAN member countries kung pag-uusapan ngayon sa ASEAN Leaders Summit? And of course, sabi natin, those are 10 different heads of state with their own, of course, interest in mind para sa kanilang mga mamamayan. So how can this be possible? Ano sa tingin ninyo ang dapat gawing formula dito para maisagawa itong energy security na ito?
10: Actually, Ray, meron na ho tayo talaga namang ASEAN Petroleum Security Agreement, no? Yun na lang hindi natin talaga ginagamit dahil wala pa tayo nakitang panahon na gamitin ito, no, in the past. Pero ngayon ho, akmang-akma na dapat ho talaga within the region, no, ay tayo magtulungan. Ang pinaka magbe-benefit ho nito tayo, Pilipinas, no, dahil yung ating mga kapitbahay, meron ho silang oil production, no. Tayo ho maliit. Ang oil production ho at best natin, no, 400 barrels of oil per day na lang, no, when our demand is 470,000. Per day, no? Napakalaki ho. Kaya nga ho, ang palagi kong sinusulong ay pwede bang bawas-bawasan natin yung pag-angkat ng langis, no? But then, madami yung kailangan palitan. Palitan ng sasakyan, ng public transport, bawasan ng oil plants, no? So, but in the meantime, maganda ho itong pangitain na kung pwede ho mag-tap tayo ng ASEAN cooperation at mapbigyan tayo ng supply ng ating mga kapitbahay.
0: Attorney Layug, Attorney Jay, sabi mo nga, no, tayo ay napakalit ng oil production natin, 100 barrels.
10: 400 po, 400.
0: 400 lang, pero ang demand natin, ang kailangan natin is ilan?
10: 470,000 per day po.
0: Parang 1% lang.
10: katiting lang, okay. Oo, maliit lang.
0: So, ibig sabihin, paano ito usapin ng oil strategic reserve? Wala rin tayo nito. Although meron tayong mga refinery pero nasa private sector ito, pero ang government mismo wala nito. So Will that also come into view pag pinag-usapan itong energy security?
10: Well, usually naman ho, kapag halimbawa ay nag-allocate ang isang bansa ng kanyang resources, syempre hahanap din ho tayo ng kapalit na mayroon tayong maibibigay. No? Definitely ho, ang ating bansa, marami ho tayong renewables. No? And because of that, yung ating experience sa technology, yan ho, pwede natin ibahagi sa ating mga kapitbahay. No? Pero pagdating ho sa oil, kailangan ho talaga natin sila. Baligtad po yung pangangailangan.
0: Okay. So what ano ang expectations mo dito sa ASEAN summit nito, especially when it comes to energy security?
10: Well, definitely ho, ang inaasahan ho natin ay ang ASEAN region ay mag-imbak na ho ng a certain level of supply needed just in case mag-giyaga na naman sila diyan, no, sa Middle East. Maganda hong simula, no? And we're very happy na alam nyo, tayo ho namumuno ngayon, no, to Secretary Garin. If at all ho, dapat ho bigyan natin ng pagpupuga yung pagpupursige ng DOE, no, sa pagkuha ng supply, no, in the middle of all this crisis, no. At nakakatuwa naman ho, kahit maliit-liit lang ang naiangkat natin, at least nasubukan ho ng pamahalaan na makakuha ng supply.
0: With that, Attorney Jay Layog, maraming salamat po sa oras sa pinakulob nyo. It's always a pleasure and an honor to have you sa ating programa. Thank you very much po, Attorney Layog.
10: Salamat po, Kagay. Salamat po.
0: Ang ating pong Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, biro nyo, nasa Korea pa ho siya. Live and direct from Korea. Walang iba kundi si Attorney Jay Layog. Samantala, meron pa rin tayo mga ilang mga balita rito sa labas ng ating himpilan. Quezon City Police District naglabas ng gas and run safety tips. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Para iwas biktima ng mga insidente ng gas and run, ito mga gasolinahan nga sa Quezon City ay naglabas na ilang paalala. Ang Quezon City Police District, kabilang sa safety tip, ang pagiging mapagmatyag sa mga kahinahinalang sasakyan at individual, lalo na yung mga walang plaka at tila nagmamadali. Pinapayuhan din ng mga gasolinahan na kung maaari ay manghingi muna ng bayad bago magkarga ng gasolina, partikular sa mga eksaktong halaga lamang ang ipapakarga. Hinimok din ng mga establishmento na tiyaking gumagana ang kanilang CCTV at dashcam bilang ebidensya sakaling magkaroon ng ganitong insidente. Inirekomenda rin ng QCPD ang paglalagay ng karagdagang safety barriers para makontrol ang pagpasok at paglabas ng mga sasakyan sa gasoline station. Kaugnay ay sumuko na sa QCPD ang suspect sa viral gas and run incident sa Mindanao Avenue na tinakasan ng 1,500 na halaga ng gasolina. Ayon sa suspect, tuliro umano siya kaya hindi nakapagbayad. Sa kabila niyan, desidido pa rin ang pump attendant na ituloy ang reklamo laban sa driver. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, mas mabigat na parusa sa mga masasanggot sa malawakang hoarding, profiteering, kartel at iba pang pang-aabuso sa industriya ng langis, isinusulong sa kamera. Ang balita mula kay Lani Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Isinusulong ni Negros Oriental 3rd District Representative Janice Degamo na ideklarang economic sabotage ang malawakang hoarding, profiteering, cartel at iba pang pang-aabuso sa industriya ng langis. Ayon kay Degamo, nararapat din ang mas mabigat na parusa laban sa mga lumalabag. Sa ilalim ng House Bill No. 8836 o Anti-Oil Economic Sabotage Act na nakabinbin sa Committee on Energy, maaaring maharap sa hanggang 5 milyong pisong multa at pagkakakulong mula 6 na taon hanggang habang buhay ang mapapatunayang nagkasala. Giit ni Degamo, hindi dapat palampasin ang ganitong uri ng pananamantala, lalo na sa kitna ng krisis kung saan lubhang apektado ang mga mamamayan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Kabilang sa mga panukalang sanctions ay ang pagkansila sa permit, lisensya at prangkisa, ipasasara ang mga pasilidad, kukumpiskahin ang mga ari-arian at tuluyang ipagbabawal ang kailang pagbabalik sa negosyo. Ayon sa Lady Solon, ang mga irregularidad ng mga malalaking kumpanya ng langis ay hindi simpleng negosyo. Direkta lang na sumasakal sa mga commuters, magsasaka, mangingisda, manggagawa, maliliit na negosyante at sa buong ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay, 48 na minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga. Kayo po yung patuloy na sumusubaybay sa ating programang Bangon, Bayang Mahal. Tulad po na nabanggit ko kanina, ano po, sa bahaging ito ng ating programa, tayo naman ay magbibigay tuon at pansin. dito sa mga gawain na nagbibigay ng kahulugan sa serbisyo publiko. Tunay na serbisyo publiko. Talagang bumababa sa komunidad, tumutulong sa mga less fortunate nating mga kababayan. This time, malapit na po kasi ang pasukan, di ba? June, pasukan na. Itong gagawing ito ng grupong ito para tumulong sa mga less fortunate at less capable na mga estudyante kasama ng kanilang mga pamilya dyan po sa Morong Rizal. Tama po natin ngayon ang Worshipful Master ng Morong Masonic Lodge 455, si Worshipful Master Darwin Nugid San Pablo, para po sa kanilang outreach program na Balik Eskwela at Medical Mission Caravan dyan po sa Bombongan Elementary School sa Morong Rizal. Magandang umaga po, Kuyang Darwin, at welcome sa programang Bangon Bayang Mahal.
13: Kuya Ray, magandang umaga rin po sa inyo. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat po, Kuyang Darwin, Worshipful Darwin. So, ano po ang naging dahilan upang magsagawa ang MML 455 o Morong Masonic Lodge 455 ng Balik Eskwela at Medical Mission sa May 9, sa Sabado na po ito?
13: Actually, Kuya Ray, ang Morong Masonic Lodge, regular activity namin yung pagbibigay tulong dito sa Bumbungan Elementary School as adopted school ng lodge namin. So sa kabuuan ng grupo ng Masonarya na pinamunuan ng Grand Lodge of Free and Accepted Masons na pinamunuan ni Most Worshipful Bob Moran. So ang every lodge meron tayo ina-adopt ng mga school, no? So tumutulong tayo diyan. So naka-schedule kami ngayong weekend sa Bumbungan Elementary School para mamigay ng mga gamit sa mga bata na nangangailangan ng mga materials nila sa school pagpasok sa school. So, yun yung ginagawa ng grupo natin.
0: Ano po ba maaasahan ng mga student beneficiaries natin sa May 9? Ano po ba yung mga matatanggap nila para sa Balik Eskwela?
13: So, nauna yung complete sets of notebook, mga rulers, no? Yan, mga color pencil, no? Na kinoordinate namin sa Bumbungan Elementary School principal, mm-hmm. si Ma'am Lourdes, no? So, kung ano yung mga kailangan nila, pre-prepare natin to at pinak natin para may pamigay sa mga bata.
0: Mga ilan po ba ang beneficiaries na makakatanggap nito?
13: Ang target natin, nasa yearly, binibigay tayo ng 300 packs of school supplies para sa mga estudyante.
0: Okay, pero bukod po ba dito sa Balik Eskwela at pamimigay ng student materials or packs, may medical mission pa kayo eh. Ano po ba yung nakapaloob dun sa Medical Mission Caravan, Worshipful Darwin?
13: So, sasabayan na rin natin, nag-coordinate na rin tayo sa barangay, sasabayan na rin natin ng operation tooling, no, para sa mga kabataan. Mm-hmm. At the same time, mamimigay tayo ng free x-ray and medical assistance sa mga barangay ng Bumbungan. So isasabay na rin natin yun para at least, okay, kahit papaano, maka-assist tayo sa mga sa mga nangailangan po doon.
0: Alright. Eh pero meron kasi nabasa ko doon sa ikang briefer, meron din kayong libreng x-ray? Totoo ba yun?
13: Meron. No? So yung libreng x-ray natin, it was supported by Real Love Care, no? Owned by Mr. Rex Tenko. Mm-hmm. Shout out kay Sir Rex, no? So lumimigay siya ng libreng x-ray para sa buong barangay ng Bumbungan, kung sino man gusto magpa-x-ray. So, libre.
0: Pero yan po ba available lang para sa mga residente ng Bumbungan? O pwede rin po bang magputo? Kasi baka may nakikinig po sa atin ngayon, ano kuyang, na maraming mga kababayan natin nanonood at nakikinig at sabihin, oy, may libreng medical service doon.
13: Actually,
0: pwede ba kami pumunta?
13: Itong services namin for the medical mission, pwede yung, kung sino yung makakapunta doon sa location. So, wala, hindi naman siya nililimit for the Bumbungan residents or barangay Bumbungan. So, okay. Bumoro, kung available, pumunta lang sila para makakuha nila yung libre x-ray at the same time yung sa pagpapatuli ng mga anak nila, yung mga bata na gusto magpatuli, pumunta lang po sila rin. So, i-assist natin lahat sila.
0: Okay. Ito ba mag-isa lamang pong ginagawa ng Morong Masonic Lodge o meron pa ba kayong ibang organizations na kasama dito?
13: Oh, sa mga organization na kasama natin, una-una yung pamunuan ng barangay, no, kay Kap Ricky, at yung pamunuan ng elementary school Bumbungan, si Ma'am Lourdes. At the same time, yung punong bayan natin ng Morong, tumutulong sa atin. So kaagapay natin dito yung ibang organization tulad ng Lions International New York, no? So the same time yung Castro Law Firm, at saka yung Real Love Care, no? So sila yung mga nagbibigay suporta dito sa programa po natin na to.
0: Siguro last question na naman po, Kuyang Darwin. Gaano po kahalaga ang outreach na ito sa na isasagawa niyo sa Sabado? At ano ang nais niyong iparating na mensahe nito, Kuyang Darwin?
13: Kasi sa isa organization, Kuya Ray, no, yung charity kasi isa sa ano yan, sa core principle, no, na ini-emphasize ng samahan natin, no. Ito yung makatulong tayo sa mga nangangailangan, no. So sa Sabado, ini-encourage natin maging charitable, not only financially, but also through acts of kindness and community service. So, ibig sabihin, nandiyan na yung magiging cycle natin na pag nakikita kasi ng mga bata na merong mga nag-a-assist sa kanila, naniniwala tayo na darating ang time. Sila rin naman yung magbabalik ng tulong sa community. Yun po.
0: Okay, maraming salamat po, Worshipful Master Darwin Nugin San Pablo ng Morong Masonic Lodge sa oras sa Pinakulong.
13: Salamat po, Kaya Ray. Mabuhay po kayo at ang inyong istasyon.
0: Ang ating pong Worshipful Master ng Morong Masonic Lodge, 455 Darwin Nugid San Pablo, para po sa isasagawa nilang Balik Eskwela and the Medical Mission Caravan Outreach Program dyan po sa Bombongan Elementary School. No, napakagandang ano po yan, adhikain na makatulong sa ating mga komunidad. Alright, samantala, habol natin itong report na ito mula kay Lores Tanhoco, Bureau of Customs at NBI, magsasani puwersa para matukoy ang mga personalidad na nasa likod ng mga smuggling sa bansa. Ang detalye mula kay Lores Tanhoco.
14: Radyo Pilipinas. Report.
15: Mas paig tingin ng Bureau of Customs ang imbestigasyon laban sa mga smuggling at illegal na pagpasok ng imported product sa bansa, katuwang ang National Bureau of Investigation o NBI. Ito ang tiniyak ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, kung saan sinabi pa nito na hindi lamang ang mga naabot ang driver at helpers ang kailang target na papanagutin, kundi maging ang mga owners, financier at protector ng mga operasyon ng smuggling sa bansa. Inaasahan ding maisa sa penal sa susunod na linggo ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng NBI at BOC para sa mas pinaigting na intelligence sharing at case build-up. Gate ni Nepomuceno, ito ang isa sa plano nila ng NOOY Secretary of Justice na si Jesus Crispin Remulla para mapalakas ang kampanya laban sa pag-upuslit ng smuggled goods. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: And of course, bago po ako tuloy ang magpaalam, medyo as early as, well, nagpapauna na po ako kasi bukas is a Friday, May 8. So we will be closing a chapter na dito sa Bangon Bayang Mahal sa May 8. Sapagkat, well, bukas, malalaman nyo po yan, bukas. So antabayanan po nyo yan, ano po. So huwag kayong bibitaw hanggang bukas, May 8. Meron tayong mahalagang anunsyo na ibibigay po sa inyo bukas, May 8. Ho, antabayanan nyo yan. Sa ngalan po ng ating maagang Bumangon team, kasama natin sila Rolly Bumatayo. Palagay ko talaga magtutungo sa Bombongan Elementary School Sabado. Mag-observe kung paano ba ginagawa yon. And of course, si Jomarie Refarial, si Van Malili na palagay ko pupunta din para mag-observe. Of course, sa production side, si Glory Bagon. Hindi ko nang masabi, Glory Bagon. And of course, ang ating executive producer, si Miss Jam Season. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang, mula sa Radyo Pilipinas World Service. Ang tabayan na ng mga balita ay atin po sa inyo ni Ms. Sep Posongan, mula naman sa PBS News Division. Ito ang programang Bangon Bayang Mahal.
14: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
16: Philippine Standard Time, 8:57.
14: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Mga mekanismo na maaring ipatupad sa kalimang dumating sa hinaharap ang kalintulad na energy at fuel emergency kasama sa pag-uusapan ng ASEAN leaders. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Tatala guys sa pag-uusap-usap ng mga ASEAN leaders ang pagdetermina ng kailangang mekanismo na may kinalaman sa energy at fuel crisis. Kalaki po magiging bahagi ito sa priority agenda na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na prioridad na matalakay sa 48th ASEAN Summit sa aspeto ng energy security. Ayon kay DFA spokesperson for ASEAN Summit Dominic Imperial, mabubuksan sa talakayan kung anong mekanismo ang maaaring magamit sa inaharap sakali man dumating ang kahalintulad na krisis na nararanasan ngayon sa aspeto ng enerhiya. Mahalaga ito ayon kay Imperial gayong mailalatag na ang kakailanganing response o pagtugon sa ganitong uri ng hamon. Dagdag ni ASEC Imperial na importante ding matumbok ang mga konkretong hakbang ukol sa problema o habang mapag-uusapan din ang mga aral na natutunan para sa susunod na mga hakbang. Pakinggan natin si DFA spokesperson for ASEAN Summit, Dominic Imperial.
18: Lamang po ito mag-uusap-usap ang ating mga pinuno, kundi pag-uusapan din po nila ano ba talaga yung mga mekanismo na pwede nating magamit para po sa susunod na mga krisis, meron na po tayong mas maagap na pagtugon dun sa mga krisis na yun.
17: Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Sa ibang balita, due process sa impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte nasunod ayon sa House Leader. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Iginiit ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na mahigpit na sinunod ang due process sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng mga posibleng hadlang mula sa mga kasong inihain sa Supreme Court. Sinabi ni Defensor na isa sa mga hamon sa proseso ay ang paulit-ulit na paghahain ng mga petisyon sa Korte Suprema upang pigilin ang impeachment mula pa lamang sa antas ng komite hanggang sa posibleng pagdinig sa Senado. Upang matiyak ang due process, sinabi ni Defensor na nagsagawa ang House Committee on Justice ng mahaba at bukas sa publikong pagdinig upang matiyak ang transparency at pagiging patas sa proseso. Anya masusing sinuri ang mga ebidensya upang matukoy kung may sapat na basihan at probable cause para sa impeachment. Idinagdag din niya na bukas sa publiko ang mga pagdinig upang masigurong walang hakbang na nilaktawan sa proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: an ayon dito sa dokumentong aking gahawag. Well, ganun talaga mga kababayan, may mga mapagsamantala eh. Sabi ko nga kanina, yung mga mapagsamantalang mga tao na nagne-negosyo, mamili na lang kayo kung anong kakaharapin sa mga inyong halimbawa, kayo inawala na sa buo sa mundo ito, eh kung ang kakaharapin nyo ay gusto nyo makaharapin si Lord, abe, okay. Pero kung ang gusto nyo ay si Taning, abe, yun ang pagpipilian nyo. Okay ba? Nakao, yan ang ating karagdagang impormasyon sa inyo. Alas 58 na, mga kababayan. Ako, thank you. Mga kababayan, sa inyong pakikinig, panunood, at pagiging kasama sa bisyong ito, ang bisyong pagsiservisyo, pang Radio Publico Servisyo. Thank you, Tata Rolly, batang-bata, bumatayo. At si Jomari Raferial, Arcul Pust, Tess Ramirez, Christopher Tarambolo, Glorife Bagon. Yes, ang inyong lingkod, Kakiko Flores, at nagsasabing, God is good, God is great all the time.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
4: Ng ating walang gutom program.
3: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
5: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
3: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
6: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
3: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
6: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
3: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga

0: sambayanan.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time, 3:30 makalipas ang alas 11 ng umaga.
6: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos at Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung magpupulong mamayang hapon. Punong ehekutibo, inaasahang pangungunahan ang nakatakdang BIMP Iyaga Summit ngayong araw.
7: Headlines. Pilipinas, iginiit ang mas matibay na pagtulungan ng ASEAN sa harap ng geopolitical tension.
5: Headlines. Ilalabas na pahayag ng ASEAN hinggil sa Middle East crisis hindi makakaapekto sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ayon sa Malacanang.
7: Headlines. Ekonomiya ng Pilipinas lumago sa 2.8% sa unang quarter ng taon.
5: Headlines. Sektor ng agrikultura muling babangon sa ikalawang quarter ng taon ayon sa Department of Agriculture. Samantala, DepEd naglaan ng emergency fund para sa mga paaralang apektado ng Bulkang Mayon.
7: Headlines. Senado plano magtalaga ng impeachment manager sakaling matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Headlines. At panukalang electric vehicle incentive strategy para mapalakas ang electric vehicle manufacturing. Posibleng lagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos.
8: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
8: Radyo Pilipinas
2: News. News Nationwide.
5: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Huwebes, May 7, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide live na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 7:38 AM, sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva.
5: Sa detalye ng ating mga balita, nasa Cebu na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pangunahan ang tatlong prioridad na usapin sa 48th ASEAN Summit. Sa sentro ang talakayan sa enerhiya, food security at kaligtasan ng mga ASEAN national sa buong mundo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., bilang ASEAN Chair ang Pilipinas ngayong taon, isusulong niya ang mas malakas na regional food security sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paghahatid ng essential goods at pagpapalawak ng suporta sa mga magsasaka at negosyante. Titiyakin ding maipaparamdam sa mga nasasakupan nito ang ginagawa ng ASEAN.
9: As chair, the Philippines will continue to champion the founding ideals of ASEAN. Peaceful coexistence, mutual respect, and cooperation for shared benefit. We will continue to stress that as one region, our efforts will truly be effective on the basis of a unified approach and collective vision.
5: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
7: All set na ang security forces na nakadeploy sa Lapu-Lapu City at sa buong isla ng Cebu para sa seguridad ng 15 heads of state na dadalo sa 48th ASEAN Leaders Summit and related meetings na sinimulan na ngayong araw at magkatapos bukas, May 8. Ayon kay Police Colonel Kimberly Molitas, tagapagsalita ng PNP ASEAN Security Task Force, nakapagsagawa na sila ng simulation at rehearsal kasama ang iba pang security forces upang matiyak na walang butas ang kanilang security plan. Nakanda na rin ang kanilang mga contingency plan upang matiyak ang proteksyon at seguridad ng mga ASEAN leader.
10: All the contingencies has been practiced. We had dress rehearsal yesterday and we have strengthened all the preparations to make sure that the issues that has risen from the rehearsals has been properly addressed by all the agencies combined dito sa ating multi-agency coordinating center.
7: Si Police Colonel Kimberly Molita sa kapagsalita ng PNP ASEAN Security Task Force.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
5: Umarangkada ngayong araw ang iba't ibang pagpupulong kaugnay sa ASEAN Summit sa Cebu. Kabilang po rito ang pagtitipon ng economic leaders para sa 27th ASEAN Economic Community Meeting na layong isulong ang regional integration at tiyaking nananatiling competitive ang ASEAN sa mabilis na nagbabagong pandaigdigang ekonomiya. Sentro ng usapin ang pamumuhunan, kalakalan at digital economy, gayon din ang pag-

0: Papalakas ng suporta sa mga negosyo para sa mas maraming trabaho at oportunidad sa ASEAN people. Pagdating naman sa ASEAN Foreign Ministers Meeting, isinusulong ang regional cooperation at pagpapalakas sa sama-samang boses ng ASEAN sa ilang mahalagang regional at global issues. Tututukan din dito ang ASEAN Community Building, External Relations, gayon din ang Regional Peace and Stability.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ng Pilipinas ang mas matibay na pagtutulungan at pagkakaisa ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para makabangon sa mga hamong dulot ng geopolitical tension sa labas ng rehiyon. Ito ang binigyan diin ng Pilipinas sa harap ng mga epekto ng krisis sa gitnang silangan sa seguridad ng pagkain at enerhiya sa Timog Silangang Asya. Sa pulong balitaan sa Cebu, sinabi ni Trade Undersecretary Alan Gepti, sinusubok ng digmaan sa Middle East ang katatagan at pagbangon ng ekonomiya ng iba't ibang bansa kabilang ang mga bansa sa ASEAN. Binibigyan din anya ng sitwasyon ang kahalagahan ng mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon dahil hindi anya sapat ang kanya-kanyang pagtugon ng bawat bansa. Dapat anyang pagtibayin ang koordinasyon ng ASEAN sa seguridad ng pagkain at enerhiya, logistics at pagbangon ng supply chain. Iginit ni Gepti na nakadepende sa pagtutulungan ng bawat bansa ang katatagan ng ASEAN.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginiit ng Malacanang na hindi makakaapekto sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ang ilalabas na pahayag ng ASEAN hinggil sa krisis sa gitnang silangan. Ginawa ng palasyo ang pahayag sa harap ito ng aktibong paglahok ng Amerika sa digmaan ng Israel at Iran. Sa pulong balitaan sa Cebu, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Imperial, kumpiyansa ang Pilipinas sa magiging deklarasyon ng ASEAN kung paano ito tutugon sa krisis. Wala aniyang balakid o hadlang kahit kaalyado ng ASEAN ang Amerika dahil tapat naman ang regional bloc sa pagtugon sa epekto ng krisis. Iginit Imperial na layo ng ilalabas na pahayag na makabuo ng mga hakbang na makakatulong sa kasalukuyan at sa mga darating pang krisis. Mahalaga rin aniya dito dahil Pilipinas ang chairman ng ASEAN ngayong taon at prioridad ng bansa na maisulong ang seguridad sa rehiyon. Hindi pa aniya pinal ang ilalabas na pahayag sa Middle East crisis dahil kailangan pang kumbinsihin si Pangulong Bongbong Marcos ang mga miyembrong bansa sa lalamanin nito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umaasa ang Pilipinas sa pag-usad ng Code of Conduct sa South China Sea habang sentro ng ASEAN Summit ng Energy Security at Regional Cooperation sa Cebu. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial, umuusad ang usapan sa pagitan ng ASEAN member states at China dahil sa tuloy-tuloy na ugnayan at madalas na pagpupulong. Kaugnay nito, inaasang masusundan pa ang mga pagpupulong sa mga susunod na linggo.
3: There was a mention on commitment for more frequent meetings. So those frequent meetings are still happening. So we are also very encouraged about what's happening there. In fact, we just concluded one last month, and so now we're expecting another meeting to happen in a couple of weeks from now.
2: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kabilang sa priority economic deliverables ng Pilipinas ang pagpapatupad ng panukalang ASEAN power grid. Ayon kay Trade Undersecretary Alan Gepti, layo nito ang palakasin ang regional energy securities at katatagan sa gitna ng global uncertainties tulad na lang ng epekto ng nangyayaring Middle East tension. Giit pa niya, mahalaga ang pagpapalakas ng regional energy connectivity para mabawasan ang vulnerability at matiyak ang long-term energy stability.
4: This basically will lay down the framework, both legal, technical, and even the policy aspect of this to ensure and also pave the way for the connectivity in cross-border trade of electricity through submarine power cable.
2: Samantala, tinatrabaho rin ng ASEAN ang pag-asapinal sa ASEAN-Canada Free Trade Agreement para palawakin ang trade networks at magbukas ng bagong economic opportunities sa ASEAN member states. Kabilang pa sa priority deliverables ang pagkataguyod sa digital trade, pagpapalakas ng pamumuhunan sa green at high growth sectors at pag-advance sa sustainable agriculture systems.
4: We have an economic deliverable on regenerative and resilient agriculture systems. So this means that we have to embrace smart agriculture, educate our farmers to use methods that would enhance productivity in the agriculture sector.
2: Trade Undersecretary Alan Gepti.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naghahanap ang ASEAN member states ng mga paraan para tugunan ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay ASEAN 2026 spokesperson, Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial, tatalakayin sa ASEAN Summit ang pagkakaroon ng mga konkretong hakbang para tugunan ang kasalukuyan o hinaharap pang krisis. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye ang opisyal ukol dito sa gitna na rin ng mga pag-uusap ng ASEAN member states ngayong araw.
3: Looking at some concrete ways that we can or some mechanisms that we will be able to use whenever there will be, when there's a future crisis, and also at the ongoing situation that we have right now regarding the Middle East.
2: Samantala, nang tanungin si Imperial kung gagamitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas bilang oportunidad na makakuha ng karagdagang oil supply mula sa ibang ASEAN oil producers, sinabi nito na nagpapatuloy ang mga negosasyon at ayaw na pangunahan na magiging resulta nito, subalit tiyak anya na makikinabang dito ang rehiyon, lalo ang Pilipinas.
4: Negotiations are ongoing, but I don't want to preempt the result of what we will have after the summit. But we are again confident that what will come out of this is something that will be beneficial not only to the region but especially to the Philippines.
2: Si ASEAN 2026 spokesperson, Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, Trade Secretary Cristina Roque iginit sa ASEAN community ang pagkakaroon ng regional integration sa economic sector upang maibsan ang anumang krisis sa hinaharap. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, John, muling iginit ni Trade Secretary Cristina Roque sa mga ASEAN communities ang pagkakaroon nga ng regional integration sa economic sector ng bawat bansang kasapi ng ASEAN upang maigsan ang anumang krisis sa hinaharap. Ayon nga sa naturang pagpupulong ng mga ASEAN o sa ASEAN Summit on National Responses, ay patuloy din na iginigit ng kalihim ang pagkakaroon ng regional coordination partikular sa sektor ng enerhiya, food security, logistics and supply chain resilience at ang pagkakaroon din ng aspiration sa pagkakaroon nga ng economic integration. Dagdag pa nga ng kalihim na patuloy din ang pagbibigay ng mga vital role para nga sa mga krisis sa bawat bansa na sa patuloy dyan ng conflict sa Middle East dahil sa patuloy din ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo o maging sa presyo ng enerhiya sa iba't ibang panig ng mundo. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inaasahan ng Department of Trade and Industry o DTI na maisa sa katuparan sa 48 ASEAN Summit ang pagtatatag ng Regional Center para sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. Dito baga samasamahin ng mga programa, proyekto at inisyatibo na susuporta sa mga maliliit na negosyo sa Asia. Ayon kay Trade Undersecretary Alan Gepti, inaasahan din ang pagkatapos at pagpirma sa Digital Economy o Economy Framework Agreement na magpapalakas sa regional payment interconnectivity at magpapabuti sa digital trade sa buong ASEAN.
4: These are very vital for our businesses. So in other words, the policies, the programs, the projects that will be eventually implemented in ASEAN would cut across all the issues and challenges that our MSMEs and our nationals are facing.
2: Si Trade Undersecretary Alan Gepti.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lê Minh Hoang nakatakdang magpulong ngayong hapon. Punong ehekutibo, inaasahang pangungunahan ang nakatakda ring BIMP Iagas Summit ngayong araw. Magbabalita si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakatakdang magharap at magkausap sa bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lê Minh Hoang ngayong hapon. Ang meeting ng dalawang leader ay bahagi ng sideline activity ni Pangulong Marcos kasunod ng una ng naging aktibidad ng punong ehekutibo kaninang umaga sa ministerial meetings at private meeting. Bukod dito ay kasama din sa schedule ngayong araw ng Pangulo ang gagawing pagsalubong sa BIMP Iaga o ang Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area Leaders. Ito ay susundan ng summit na kung saan ay karaniwan tinatalakay ang economic cooperation, pagpapalakas sa connectivity at infrastructure projects habang inaasahang mapag-uusapan din ang food security, energy at digital development. Pagkatapos ito ay magiging punong abala naman kapwa sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos para sa inihandang dinner for ASEAN leaders sa gabi. Nagulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas pinalakas na ugnayan ng Pilipinas sa iba pang kasaping miyembro ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area o BIMP IAGA ang ilalatag ngayong araw sa ikakasang BIMP IAGA Summit. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Mindanao Development Authority Chairperson Secretary Leo Tereso Magno, target ngayon ng Pilipinas na mapalakas pa ang koneksyon ng BIMP IAGA sa mga development partners ito. Bukod kasi sa Mindanao ay direktaring makikinabang sa mga mailalatag na usapin ang Palawan na mayroon ng kasalukuyang rolled out project mula sa BIMP IAGA. Dagdag pa ni Magno na dito rin mas gagawing pulido ang mga napag-usapan sa binuong framework para sa Vision 2035 ng BIMP IAGA.
7: Encouragement to build more roads to improve our seaports, airports, at mas dagdagan yung mga kalsada para mas mabilis yung facilitation of trade between the four countries. Kasama din dito sa pagpaplano ng BIMP IAGA ay yung kung paano dapat ang direksyon ng development efforts para sa Mindanao at lalong-lalo na in relation to public-private partnerships. Kasama po yan, ini-encourage po ng BIMP IAGA na pumasok one of the avenues for areas na less developed or underdeveloped.
2: Si Mindanao Development Authority Chair Secretary Leo Tereso Magno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Wala pang ASEAN consensus kung kikilalanin ang nagdaang eleksyon sa Myanmar ayon kay ASEAN 2026 spokesperson. Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial, nagpapatuloy ang pag-uusap ng ASEAN members hinggil sa development sa Myanmar kabilang ang resulta ng eleksyon. Sa halalan, ang military leader na si Min Aung Hlaing ang umako sa pagkapangulo na formal na nagpatibay ng kanyang kapangyarihan 5 taon matapos patalsikin ng militar ang civilian government na pinamumunuan ni Aung San Suu Kyi noong 2021. Patuloy namang ginagabayan ng ASEAN ng 5-point consensus o 5PC ang napagkasunduang framework ng rehiyon sa pagharap sa krisis sa Myanmar.
3: We continue dealing with Myanmar in terms of the situation there with regard to how the progress is being done regarding the 5PC.
0: Si ASEAN 2026 spokesperson, Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:21 oras natin Pilipinas, ang dabayanan po ang iba pang mahalagang balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:22 ng umaga sa iba nating mga balita. Bahagyang bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang tatlong buwan ng 2026 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa ulat ni PSA Chief National Statistician Undersecretary Dennis Mapa na itala sa 2.8% ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa sa unang quarter ng 2026, mas mababa sa 3% na naitala noong huling quarter ng 2025. Naitala rin sa 3% ang Gross National Income habang umabot sa 4.5% ang Net Primary Income. Malaki ang ambag sa paglago ng ekonomiya ng services sector na umangat ng 4.5%. Inamin naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na bahagyang bumagal ang performance ng ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa Vietnam, Indonesia at China. Ayon sa kalihim, nakaapekto sa consumer sentiment at business confidence ang mga usapin gaya ng kontrobersya sa flood control projects, pagkaantala sa pagpasa ng 2026 national budget at tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Gayunpaman, tiniyak na kalihim na patuloy na kumikilos ang Administrasyong Marcos para maibalik ang tiwala ng publiko at investors sa pamamagitan ng transparency reforms, digitalization ng budget process at pagpapatuloy ng mga high-impact infrastructure projects. Umaasa rin si Balisakan na bibilis ang government spending sa oras na maipatupad ng mga ahensya ang kani-kanilang catch-up plans.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hiniling ng Pilipinas sa Myanmar na bigyan ng brief access si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kay detained leader Aung San Suu Kyi. Kasunod ng mga ulat na inilipat ito sa house arrest. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, dapat payagan ng Myanmar na makausap ni Suu Kyi ang kanyang pamilya para maipakita ang tunay na commitment sa national reconciliation. Welcome naman sa Pilipinas ang ulat na nalipat sa house arrest si Suu Kyi at bagyang nabawasan ng sentensya kasama ang ibinigay na amnesty sa mahigit 1,500 political prisoners sa paggunita ng Full Moon Day of Quezon. Para sa DFA, ang nasabing developments ay mahalagang hakbang sa confidence building measures na kinakailangan para sa pangmatagalang katatagan ng Myanmar.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kumpiyansa si House Ways and Means Committee Chairperson Miro Kimbo na magiging mas mababa na ang inflation forecast sa susunod na buwan bunsod ng mga aksyon ng pamahalaan upang mapababa ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Kimbo, iba't ibang programa na ang ikinasa ng pamahalaan para salagin ang epekto ng pagsirit ng presyo ng petrolyo na malaki ang maiaambag upang mapababa ang inflation. Dagdag pa ng mambabatas, maging sila sa Kamara ay nagsusulong na ng mga batas tulad ng Kalinga Bill na magiging framework ng pamahalaan sa pagtugon sa Middle East crisis.
9: Naniniwala ako na next month, malaki ang ibababa ng inflation. So that's where we're concentrating as far as the committee is concerned. We're addressing inflation by making sure that we are able to insulate yung lahat ng nagpapataas ng presyo ng bilihin dahil sa langis. Gusto nating mapigilan dito lang ito sa usapin dapat ng langis, ng transportation, ng logistics. Hindi siya dapat kumalat sa ibang part ng economy.
0: Ang payag ni House and Ways Means Committee Chairperson Miro Kimbo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bataan Nuclear Power Plant ipinanawagang magamit na ng bansa bunsod ng mataas na singil sa kuryente. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas Report.
10: Muling nabuksan ang usapin sa pagbuhay ng Bataan Nuclear Power Plant o yung BNPP sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at sunod-sunod na dagdag singil sa kuryente sa bansa. Sa isang forum sa Manila Hotel, nanawagan si Pangasinan 2nd District Representative Mark Huangco sa Kongreso na agarang isulong ang panukalang batas para mapatakbo muli ang planta bilang alternatibong mapagkukunan ng enerhiya. Ayon kay Huangco, kailangan makapaghanda ang pamahalaan laban sa posibleng krisis sa supply ng kuryente sa mga susunod pang taon. Iginit naman ni dating Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated President Cecilio Pedro na mahalagang mapababa ang presyo ng kuryente upang makahikayat ng dagdag na pamumuhunan at maprotektahan ang operasyon ng mga negosyo sa bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tumitindi ang interes ng public utility vehicle operators na lumipat sa paggamit ng electric vehicles o EVs lalo na't nahaharap ang Pilipinas sa epekto ng Middle East crisis. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, suportado ng gobyerno ang mga operator at driver sa pag-transition sa EVs sa pamamagitan ng e-transport loan program. Tiniyak naman ang kalihim na tinutugunan ng EV manufacturers ang pagkakaroon ng charging stations para sa electric vehicles.
11: These companies that are actually selling this transportation or let's say the vehicles to be used by the transport groups need to make sure that the charging stations are there. If not, they will not be able to sell their vehicles.
0: Ang pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kaugnay nito, inaasahan ni Secretary Roque na hinihintay na lang ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Electric Vehicle o EV Incentive Strategy na layong palakasin ang EV manufacturing sa bansa. Target ng programa na makapag-produce ng 4 na milyong locally manufactured EVs sa susunod na 10 taon, kabilang ang two-wheelers, e-trikes at e-public utility vehicles. Ay kay Roque, sa sandaling ma-aproban ito ng Pangulo, ay mahihikayat ang mga manufacturer na magtayo ng manufacturing at assembly plant sa bansa para sa EVs. Tinukoy din ng kalihim ang potensyal ng Pilipinas sa EV manufacturing, kasabay ng pagtukoy sa young workforce, natural resources para sa battery production at lumalagong industrial base.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ikinokonsidera ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad ng pagbangon ng sektor ng agrikultura sa ikalawang quarter ng taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may nakikita silang pagbuti sa produksyon ng bigas, kasabay ng patuloy na paglago sa sektor ng alagang hayop at manok. Ito'y matapos mababa ng 0.3% ang kabuuang output ng agrikultura at pangisdaan sa unang quarter ng 2026, dulot ng panghina ng pananim at pangingisda, kabilang ang pagbaba ng produksyon ng palay. Sa kabila nito, nagbabala ang DA sa mga posibleng panganib gaya ng mataas na presyo ng langis at epekto ng El Nino na maaaring makaapekto sa produksyon sa susunod na mga buwan. Gayunpaman, nananatiling positibo ang ahensya na makakabawi ang sektor sa tulong ng mga programa at intervensyon ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senador JV Ejercito, isinusulong ang reforma sa industriya ng asukal. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
12: Naghain si Senador JV Ejercito ng panukalang batas na layong ayusin ang matagal nang suliranin sa industriya ng asukal kabilang overimportation, mahinang implementasyon ng mga programa at pagbabaragkita ng mga magsasaka at manggagawa. Sa ilalim ng Senate Bill 2114 na ispalak kasi ni Ejercito ang Sugar Regulatory Administration o SRA, ayusin ang paggamit ng pondo ng industriya at maglagay ng mga safeguard para maprotektahan ang mga lokal na producer laban sa hindi patas na kompetisyon. Ayon kay Ejercito, mahalagang haligi ng agrikultura ang industriya ng asukal dahil ito ang pinagkukunan ng kabuhayan ng tinatayang 88,000 sugarcane farmers sa bansa. Binigyang diin ng senador na kailangan agad tugunan ang problema sa industriya dahil malaki ang ambag nito sa food security, renewable energy at pag-unlad ng mga kanayunan. Kabilang sa mga pangunahing problema na tinukoy ni Ejercito ang sobrang importasyon ng asukal, mababang produksyon sa mga bukirin, lumang milling system, kakulangan sa pautang, mahina ng infrastruktura at tumitinding kompetisyon sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa niya, nagdulot ng oversupply ang ilang polisiya sa importasyon na naging sanhi ng tinatayang 11.8 billion peso sa pagkawala ng kita sa sektor ng asukal, bagay na nakakaapekto sa kita ng mga magsasaka at katatagan ng industriya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ikinukonsidera na rin ngayon ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad na magpatupad ng price cap sa ilang bilihin kabilang ang carrots at baboy. Ito'y upang maiwasan ang sobrang pagsipa ng presyo ng agri-commodities. Kasama sa pinag-aaralan ang paglalagay ng price cap na 100 pesos sa kada kilo ng carrots at 380 pesos sa kada kilo ng pork liempo na ngayon ay pumapalo sa mahigit 400 piso ang presyo kada kilo sa mga merkado. Sinabi rin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., papayagan ang limitadong pag-angkat ng carrot sa mga lugar na kulang ang supply tulad ng Metro Manila at Cebu hanggang buwan ng Hulyo. Inaasahan naman ng DA na malapit na rin ilabas ang EO para sa price cap sa imported rice na itatakda sa 50 pesos kada kilo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lalo pang hinigpitan ng kordon ang seguridad sa paligid ng Bulkang Mayon, particular sa 6-kilometer permanent danger zone, a zone bunsod ng pag-alboroto ng bulkan. Ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Oscar Robert Cristobal, mas pinigting na ang kanilang koordinasyon sa Albay Provincial Police upang ipatupad ang mas mahigpit na border control checkpoints, particular sa MIEC Gully. Bunsod pa rin ito ng mga naobserbahang debris mula sa pyroclastic density current.
13: Talagang mas hinigpitan na natin kasi ang dami ginagawang pasalan yun, which is very dangerous para sa ating mga kababayan. So isa pa, ang advice natin ni FIVOX is talagang huwag lalapit and huwag gagalawin. So continuous, i-discuss namin ni Governor Noel yan together with the council tomorrow sa ating full council meeting ng PDRMC.
2: Si Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Oscar Robert Cristobal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Proteksyon para sa mga police frontliner kasunod ng ashfall sa mula sa Bulkang Mayon, ipinagutos ng hepe ng Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inihipitan ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nantates Jr. ang mga panuntunan sa kalusugan para sa lahat ng frontliner na nakaduty sa mga checkpoint at iba pang operasyon para sa kaligtasan ng publiko sa Albay. Ito upang maprotekta.
2: Balikan natin ang report na yan ni J. Mark Dagala. Samantala, naglaan ng Department of Education o DepEd ng mahigit 3.7 milyong pisong emergency fund para sa mga paaralan na apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon. Gagamitin ito sa cleanup at clearing operations sa 133 paaralang naapektuhan ng ashfall sa Albay kasabay ng distribusyon ng 850 all-weather learning kits o edukahon, N95 face masks at iba pang learning at safety supplies. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, patuloy ang suporta ng DepEd para mapanatiling ligtas sa mga mag-aral, guro at paaralan habang nagpapatuloy ang banta ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kabilang sa mga ipinamahaging kagamitan ang hygiene supplies, printers, papel, disinfectants at iba pang classroom materials. Naglaan din ng virtual learning at teaching kits na nagkakahalaga ng 20,000 pesos bawat paaralan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-aaral. Sa pinakahuling ulat, 2 na lang mula sa 3 paaralan sa Kamalik Albay, ang Tagaytay Elementary School at Baryo Elementary School ang ginagamit bilang evacuation centers para sa 172 pamilya o 603 individual.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 11:34 ang ating oras. Take 2 tayo kay J. Mark Dagala. Proteksyon para sa mga police frontliner kasunod ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ipinagutos ng hepe ng Philippine National Police.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinahihigpitan nga ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang mga panuntunan sa kalusugan para sa lahat ng mga frontliner na nakaduty sa mga checkpoint at iba pang operasyon para sa kaligtasan ng publiko sa Albay. Ito para maprotektahan sila laban sa mga panganib dulot na makapal na volcanic ash at sulfur dioxide mula sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa cloudy, nakautosang ito ang mga pulis sa Negros Island Region kasunod naman ng kamakailang ashfall mula naman sa Bulkang Canlaon na ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX. Ipinagutos ni General Nartate sa mga regional commander na magbigay ng high filtration face mask at sapatang supply ng inuming tubig para sa lahat ng ground units. Kasabay na rin ito, binigyan din ng PNP Chief ang pagiging epektibo ng operasyon na nakasalalay sa psikal na kalagayan ng mga pulis na bantad sa mga panganib na kondisyon na dulot ng aktibidad ng bulkan. Kabilang din ang mga pulis sa mga naatasang maglinis sa kalsada sa mga apektado lugar sa Albay at bagamat natapos na ang gawain, nananatili pa rin ang ilang volcanic at ash at mga particle nito. Nauna nang nagpalabas ang Philippine Space Agency o PhilSA ng mapa na nagpapakita ng ashfall noong Mayo 2 na sumaksaklaw hindi bababa sa mahigit 8,000 hektarya o halos kalahati ng lawak ng Quezon City. Ayon naman sa PIVOX, ang ashfall ay isang panganib sa kalusugan dahil ito ay binubuo ng pira-pirasong volcanic particles na mas maliit sa 2 milimetro ang diametro. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Social Welfare and Development o DSWD handa sa matagalang suporta sa mga komunidad na apektado ng muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ang report mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mary?
15: Ed, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na handa ang mga resources nito para umalalay sa mga Bicolano sakaling tumagal ang epekto nga ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa DSWD Forum, sinabi ni DSWD Spokesperson ASEC Irene Dumlao na nasa higit 1 billion na ang standby funds ng ahensya at aabot din sa higit 4 million pa ang mga nakapretasyong family food packs sa buong bansa. Sa ngayon, sumampa na sa higit 100,000 ang food packs na naipabot sa mga apektadong residente sa Albay. Bukod dito ay nasa 1,004 na ang ready-to-eat food boxes din ang naipamahagi. Yun din ang nasa 7,000 non-food items. Aabot na rin sa 56 million piso ang naipamahaging cash assistance ng DSWD. Kabilang dyan ang assistance to individuals in crisis situation o AICS, ang ECT at ang cash for work. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Buong puwersang tatalima ang Office of Civil Defense at lahat ng ahensya ng pamahalaan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng situation briefing sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng programang Boses kay OCD spokesperson Junie Castillo, sinabi niyang malinaw ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na dapat ay tuloy-tuloy na maibigay ang mga serbisyo ng pamahalaan at bigyang prioridad ang kapakanan ng mga apektadong residente. All hands on deck na rin ang iba't ibang clusters ng pamahalaan para maibigay ang pangangailangan ng mga apektadong residente, kasama na ang pagkain, malinis na tubig, hygiene kits, medical devices tulad ng nebulizer, water filtration device, iba pang non-food items at marami pang iba.
16: Ang direktiba po ng Pangulo, tuloy-tuloy na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, and at the same time po yung kapakanan din ng ating mga responders, no, na pangalagaan na yun. At saka yun nga po ang sabi niya ay tuloy-tuloy pa rin palagi, no, maagap akma at saka maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
2: Samantala, aktibo na rin binabantayan ng Office of Civil Defense o OCD ang posibilidad ng pagkakaroon ng lahar dahil naman sa binabantayang bagyo.
16: Kapag lumakas po ang ulan, ayun naman po ang tinitingnan na kumbaga delikado yung pag-agos ng lahar. Kaya nga po yung mga clearing operations ay puspusan yung isinasagawa, no, ng magkakaiba-ibang ahensya para nga po makapaghanda dito sa kung sakali man po na tamaan o umulan, no, kung makaapekto itong darating na bagyong Kaloy po, no, pag pumasok ng Philippine Area of Responsibility.
2: Si OCD spokesperson Junie Castillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang tinatawag na allocables o ang pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH na inilaan para sa request ng proyekto ng mga mambabatas. Paglilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson, hindi naman illegal ang allocables, pero para sa kanya ay hindi ito nararapat at dapat imbestigahan kung nauuwi sa ghost o substandard projects. Binanggit din ni Lacson na kinuwento ng ilang kongresista na nagkaroon ng bukulan ng dumaan sa Commission on Appointments si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Bagamat hindi siya nagpangalan ng sinumang senador, si Marco Leta naman ang chairman ng Committee on Public Works ng Commission on Appointments noon.
17: There's this story, no, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments sa Committee on Public Works and Highways, siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA, and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, tuloy lumapit sila sa akin nung may CA kami. They're egging me, tuloy nyo yan, Senator, kasi kami yung mga nabukulan.
0: Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, House Justice Committee inirekomenda ang parusang perpetual ban from occupying public office sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Inirekomenda ng House Justice Committee na tuluyang maalis si Vice President Sara Duterte sa pwesto at ipagbawal sa paghawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Batay sa Committee Report 261, kaugnay ng Resolution 989, sinabi ng komite na mayroong probable cause upang ituloy ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Sa 93 pages na ulat ng komite, inilahad na ang vice-presidente ay inaakusahan ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang matitinding krimen. Kabilang sa mga pangunahing aligasyon ang umano'y sistematikong maling paggamit, misappropriation at illegal na liquidation ng confidential funds na nagkakalaga ng 500 million pesos na inilabas para sa Office of the Vice President at 112 million pesos na inilaan naman sa Department of Education nung siya pa ang nagsisilbing kalihim ng DepEd. Sa ngayon, hawak na ng lahat ng miyembro ng Kamara ang Committee Report 261 at inaasahang pagbobotohan ito sa plenaryo sa May 11. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Plano ng Senado na magtalaga ng isang impeachment manager sakaling umakyat sa kanila ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at mag-convene sila bilang isang impeachment court. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, base sa paunang pag-uusap nila tungkol dito ni Senate President Vicente Soto III at Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, si Senador Kiko Pangilinan ang plano nilang italaga na maging impeachment manager. Paliwanag ni Lacson, mas mainam na mayroong abogado na marunong sa rules of court na magtitimon o magbabaston sa impeachment trial, lalo aniyat hindi naman abogado sina SP Soto at Zubiri. Paglilinaw pa ni Lacson na magsisilbi pa ring Senator Judge ang italagang impeachment manager at hindi ito magpapakita ng anumang bias.
17: We're planning to, kasi si Senator Zubiri, majority leader, hindi rin lawyer. So we're planning to appoint an impeachment manager. Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer. Parang siya yung, alam ba, may mga question of law na pwedeng interpret. Kasi kailan kabisado mo yung rules of court, di ba? So hindi naman siya pagpapakita ng bias kung siya yung yung orderliness, di ba?
0: Ang payag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, LaSalle Lady Spikers, isang panalo na lang ang kailangan para makamit ang UAAP Season 88 Women's Volleyball Championship. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Silanga.
19: Lumapit sa kampyonato ng UAAP Season 88 Women's Volleyball ang LaSalle matapos mabilis na talunin ng National University 25-23, 25-18, 25-18 sa Game 1 ng Best of 3 Finals kagabi sa SM Mall of Asia Arena. Isang panalo pa ang kailangan ng Lady Spikers para muling mapasakamay ang trono at kanilang ikalabintatlong titulo. Nanguna para sa LaSalle si Angel Canino na may 17 points habang nagambag si Amy Provido ng 12 markers. May 18 points naman si Ara Panique para sa Lady Bulldogs. Sa men's division, isang panalo na lang din ang NU bago nito masungkit ang ika-anim na sunod na titulo ng takasan ng Far Eastern University 21-25, 25-19, 21-25, 25-20 at 15-18. Nagpasabog ng 22 points si Leo Orjales at nagdagdag si Jay Desquitado ng 21 markers para sa Bulldogs. Samantala, nagposte ng 20 points si Dix Saavedra para sa Tamaraws. Sa SM Mall of Asia Arena pa rin, lalaruin ang Game 2 ng final sa Sabado, May 9. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 15 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
21: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa bisa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
4: maging fuel efficient. So regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:47 po ang ating oras. Karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Mula sa Luzon, Department of National Defense, ipinagmamalaki ang naging Maritime Strike Exercise sa Balikatan 2026. Ang ulat mula kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Maipagmamalaki at masaya ang Department of National Defense sa naging performance ng mga bansang nakisali sa Maritime Strikes Balikatan Exercises sa Paway, Ilocos Norte. Yan ang naging reaksyon ni National Defense Secretary Gilbert Chutoro sa nasabing pagsasanay. Tinayak ni Chutoro na ang military exercise ay magiging larger in scope kasama ang mas maraming partners.
23: I'm very, very proud and happy that we were able to pull this off for the first time, and it will only get larger in scope with more partners.
22: Sa nasabing pagsasanay, nagamit ang mga asset ng Philippine Navy at Air Force tulad ng BRP Miguel Malvar, BRP Antonio Luna at mga eroplano. First time din nagamit ang Type 88 missile system ng Japan na kung saan tinarget nito ang decommissioned BRP Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Baling tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Bonto, Comelec Mountain Province, ipinahayag na hanggang May 28, 2026 na lamang ang registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections 2026. Si Apollo Padaen ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Inaalala muli ng Comelec Mountain Province na sa May 18, 2026 ay huling araw ng voters registration sa lahat ng Comelec offices sa buong probinsya, maging sa ibang probinsya ng Pilipinas. Ito ang pinahayag nitong araw ng Miyerkules ng mga empleyado ng Mountain Province Comelec Provincial Office. Maliban sa registration ay ang mga botante ay pwedeng magproseso din sila ng mga papeles na palitan ang kanilang registrasyon, mga pangalan, mga ibang records, apelyido, marriage status at iba pa, at pag-reactivate ng kanilang voters registration pag ilang taon silang hindi nagboboto. Sa ngayon ay may bilang ng mga botante na 115,800 na mga botante sa buong probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, sa Bulabadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa lalawigan ng Pangasinan, bagong dialysis center formal na binuksan sa bayan ng Calasiao. Ang balita mula kay Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Matagumpay ang formal na pagbubukas ng Calasiao Dialysis Center sa lalawigan ng Pangasinan na isang mahalagang hakbang tungo sa mga pinalawak, mas accessible na serbisyong pangkalusugan para sa mamamayan. Ang nasabing pasilidad ay binasbasan ni Reverend Father Victor Imbuedo bilang simbolo ng paghingi ng patnubay at biyaya para sa ligtas at epektibong operasyon ng dialysis center. Dumalo sa seremonya ang malokal na opisyal ng bayan sa pamumuno ni Mayor Patrick Karamat kasama si Ginoong Tony Garcia, ang tawan ng Calasiao Dialysis Center, na nagbigay ng mensahe hinggil sa kahalagahan ng proyekto lalo na sa mga pasyenteng nangangailangan ng regular na dialysis treatment. Ayon sa mga opisyal, ang pagbubukas ng pasilidad ay isang malaking tagumpay para sa buong bayan ng Calasiao. Dahil naman sa pamamagitan nito, mas mapapalapit na sa mga residente ang serbisyong medikal na dati ay kinakailangan pang pumunta sa ibang lugar ng mga pasyente. Matatagpuan ang naturang dialysis center sa Barangay Poblacion East sa tapat ng kanilang RHU building. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kibiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Baba tayo ng Southern Tagalog. Mga turista at resort owners sa lalawigan ng Batangas, pinag-iingat laban sa online booking scam si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinag-iingat ng provincial government ng Batangas ang lahat ng mga pupunta sa kanilang beach resorts hinggil sa naganap na online booking scams na nambibiktima ng mga turistang bumibisita sa lalawigan. Ayon sa Batangas PIO, nagsanib puwersa na ang mga resort owner, pamahalaang panlalawigan ng Batangas at iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang ilantad at sugpuin ang talamak na online booking scams. Sa pangungunan ng Playa Montana Resort sa Batangas City at Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, PIO at Provincial Legal Office, tinalakay sa pulong ang sopistikadong modus ng mga online scammer. Ayon sa mga resort representatives, gumagamit ang mga sindikato ng mga pekeng Facebook pages na madalas ay meta-verified o may asul na check o blue tick kaya't madaling napapaniwala ang mga biktima. Upang makaakit, nag-aalok ang mga pekeng page na ito ng mga too good to be true na discount at mga engranding freebies gaya ng libreng buffet meals. Sa gitna ng transaksyon, unti-unting sisingilin ang mga turista sa pamamagitan ng online payments at bank transfer gamit ang mga pekeng staff ID, business permits at mga pekeng dokumento. Samantala, nagbigay ng technical na payo ang PNP Anti-Cybercrime Group at DICT kung papaano tutukuyin ang mga peking account at mga hakbang na dapat gawin kung sakaling mabiktima ng ganitong modus. Ayon naman sa DOT, tanging sa DOT accredited at PTCO registered na establishmento lamang dapat na makipag-transaction o tumawag sa kinauukulang Municipal Tourism Office. Binigyang diin din ang paggamit ng online travel agencies at ang direktang pakikipag-ugnayan sa mga resort sa pamamagitan ng official website o pagtawag sa opisyal na numero upang ma-check ang pagiging lehitimo ng mga transaksyon at maiwasan ang posibleng panlilinlang. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sa Kabikulan, payout ng 5,000 pisong cash assistance para sa mga jeepney drivers sa Albay, umarangkada na. Mula Radyo Pilipinas Albay, magbabalita si Helen Balayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Umarangkada na ang pamamahagi ng tig 5,000 cash assistance para sa mga kwalipikadong public utility jeepney o PUG drivers sa Albay sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol na isinagawa nitong May 6, 2026 sa Albay Astrodome. Ayon sa DSWD Bicol, 651 tsuper mula sa ikatlong distrito ng Albay ang unang makatatanggap ng ayuda bilang bahagi ng kabuang 1,448 benepisyaryo sa buong lalawigan. Isasagawa naman bukas ang kaparehong payout sa mga lungsod ng Tabaco at Ligaw para sa mga benepisyaryo mula sa una at ikatlong distrito ng Albay. Layunin ng ayuda na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na pinalala ng umiiral na tensyon sa Middle East sa pamamagitan ng agarang tulong pinansyal ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Punta na tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas. Mahigit 2,000 mag-asaka sa Northern Samar, benepisaryo ng Presidential Assistance. Sa detalye mula kay Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Mahigit 2,000 magsasakang rehistrado sa RSBSA mula sa Katarman, Bubon at Mondragon sa probinsya ng Northern Samar ang tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Fox Program. Ang Presidential Assistance ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaang nasyonal upang masuportahan ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa gitna ng fuel crisis. Layunin nitong matiyak na may sapat na suporta ang mga magsasaka upang maipagpatuloy ang produksyon at mapanatili ang seguridad sa pagkain sa lalawigan. Inaasahan ding mas marami pang magsasaka mula sa iba pang bayan sa probinsya ang makatatanggap ng kaparehong tulong sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa Iloilo naman, One Town, One Product Hub inilunsad sa bayan ng Lambunao. Ang balita mula kay JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Gilunsar sa ningkarulang sa Labunang Municipal Government, Kaupunan Department of Trade and Industry kung DTI, ang One Town, One Prada kung Auto Pub sa Banwa. Ang Auto Pub nagapasundayag sa mga produkto sa Labunaw, kaangay sa homemade pastries, kag fermented foods, condiments, processed snack foods, organic oil, cacao products, panapton, kag mga handcrafted items. Sa karon, may GSSIs na ka micro, small and medium enterprises sa Labunaw ang nagatanyag sa ilang mga produkto sa hub. Ini ang kinadumala sa negosyo center sa dalom sa DTI, kag sa Local Economic Development and Investment Promotions Office o Conlidepo. Para kay Labunaw Vice Mayor Alvin Lusaria, ang pagbukas sa Auto Pub, pamatuod ga ang mga Labunaw noon nagapabilin nga mabakod sa piyak sa global economic crisis. Nagpasalig man ini nga ang LGU padayon nga mga luso sa mga ordinansa nga makabulig sa mga MSMEs. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Kauglay naman ito ng ating kilos kampaneng pampanguluhan, mga leader ng Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN para sa 48th ASEAN Summit na formal na magbubukas bukas, nagsimula ng magsidatingan sa lungsod ng Cebu. Sa report mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sir, magandang tanghali. Isisimula na nga magsidatingan itong ASEAN leaders na makikilahok o magkakaroon ng partisipasyon sa nakadagdang formal na pagbubukas ng 40th ASEAN Summit na gagawin dito sa Cebu. Sinimulan ng isang ASEAN leader ang dumat ang pagdating kahapon at ito sa katawan, itong si Sultan of Brunei, si Bolkiya, Asaral Bolkiya ng Brunei. At sinalubong ito sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base. Ngayong araw naman, Sir Dadyan, unang lumapag bago magtanghali yung delegasyon itong si Timor-Leste Prime Minister Zarana Gusmao. Ganap na 11:55 ngayong umaga. At kasunod niyan ay yung pagdating naman ni Indonesian President Prabowo Subianto. At mamayang bandang alas 12:29, inaasahan ng ilan pang mga pagdating ng mga ASEAN leaders. Minuto lamang ang pagitan at inaasahan din ang paglapag nitong si Vietnam Prime Minister Lee Minh Hung. Garap na 12:50 expected. Habang si Cambodian Prime Minister Hun Manet ay talapag mamayang alauna 10 ngayong hapon. Susundan ito ng pagdating ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim bandang 1:50 ng hapon at Singapore Prime Minister Lawrence Wong ng 2:50 in the afternoon. Inaasang bubo sa listahan ng mga darating ngayong hapon si Thailand Prime Minister Anutin Sharmivirahul na nakadalang lumapag doon sa nasabing paliparan bandang alas 4 ngayong hapon. Samantala, ang tabayanan pa kung anong oras ang dating ng leader ng Laos, ganun din sa Myanmar. At dahil sa sunod-sunod na arrival ng itong mga ASEAN leaders, ay nananatiling maikit ang ipinatutupad na seguridad para sa 48th ASEAN Summit. Nakatagdang tumama ang mga leader sa iba't ibang mga pagpupulong. Ito ay serya ng pagpupulong na kung saan ay tatalakayan ang mga issue ng regional security, food stability, ganun din ang patungkol sa energy cooperation. Yan muna ang pinakahuling update mula dito sa Cebu para sa ating pagtutok sa 48th ASEAN Summit. Nagulat mula dito sa Cebu, ako naman si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, May 7, 2026. Ang ating oras, 1 minuto matapos po ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
2: Regular nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binibesya

0: kaugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Action plan on investments na nakatutok sa green projects at ang regenerative and resilient agriculture system na makatutulong sa pagpapalaganap ng paggamit ng smart agriculture at para maturuan ang mga magsasaka sa paggamit ng mga methods o pamamaraan na makakatulong sa kanilang productivity sa industriya ng agrikultura. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Samantala, kautusan na ipatigil ang disconnection ng kuryente hanggang buwan ng Hulyo, ating pag-uusapan kasama si Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Attorney Hines, magandang tanghali po, si Joshua po ito ng Bagong Pilipinas ngayon.
5: Magandang hapon naman, Joshua, at sa mga nanonood.
4: Attorney, una po sa lahat, ano po ang naging pangunahing dahilan bakit naglabas ang ERC ng kautusan na ipatigil muna itong disconnection ng kuryente hanggang Hulyo sa mga hindi po makabayad ng kanilang bill?
5: Ito ay tulong na rin ng komisyon doon sa mga kinaingay ng mga consumers na sobrang laki ng pinabayaran nilang kuryente. Ito ay hindi naman bago na metodolohiya ng komisyon pag ito ay kailangan ng mga consumers. Ginawa na rin naman namin ito tuwing may malalakas na bagyo at kailangan ng tulong at suporta yung ating mga kababayan dun sa pagbabayad nila ng kuryente.
4: Okay. So, Attorney, paano po ito? So, kung hindi muna sila magbabayad, hindi sila puputulan, papatong po yung buwan na yon sa susunod nilang buwan na babayaran sa kuryente. Tama po?
5: Okay. Tama yun. Yung mga, i-segregate lang natin. Yung no disconnection, ito ay para sa lahat. So regardless kung ano yung consumo mo, hindi ka nila putulan. Ngayon, yung mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours and below, pwede pa rin nilang i-stagger yan ng yung payment scheme. So kung kunwari, yung bill na natanggap mo para sa ngayong Mayo, pwede mong bayaran yon ng tatlong installment. Yung bill mo naman sa July, pwede mo pa rin namang bayaran in 3 months afterwards. So ganun yung sistema. Pero yung mga kumukonsumo ng mga more than 200 kilowatt hours, dapat bayaran na nila pagdating ng August para hindi sila maputulan kasi hindi sila kasali doon sa installment process.
4: Okay. Attorney, Attorney, doon sa nabanggit mo na staggered payment scheme doon sa koleksyon ng mga distribution utilities tulad nga po ng sa Meralco at sa operasyon ng electric cooperatives. Pakipaliwanag po, wala naman po itong kaakibat na additional fees pagka po kinuha nila to or in-avail nila itong staggered payment scheme?
5: Wala, automatic na yan, Joshua. Automatic na yan agad-agad. Katanggap pa rin sila ng bill yung buo. Pero kung ang bayad nila ay 1/3 lamang, hindi na sila puputulan. So ganun yung magiging sistema para doon sa staggered payment. Wala kang kailangan gawin, wala kang kailangan na applyan. Magiging automatic ang pagbibigay ng privilege na ito ng mga distribution utilities natin. So yung Meralco at saka yung mga electric cooperatives sa mga probinsya.
4: At wala naman po itong additional fees. Wala pong karagdagang kabayaran.
5: Walang. Okay. Walang reconnection fees kasi hindi ka naman mapuputulan. Kaya wala ka rin reconnection fees.
4: Okay.
5: Walang itong interest, wala itong surcharge.
4: Alright. Now, Attorney, mayroon po bang safeguards ang ERC para pumatiyak na hindi maabuso o malalagay naman sa alanganin ng power supply habang ipinatutupad ang no disconnection policy?
5: Doon sa advisory namin, naglagay din kami ng safeguards para doon sa mga hindi rin mababayaran kaagad kasi syempre hindi makakakolekta yung mga district.

0: distribution utilities natin ng kabuuang bayad ng electricity bill. Kaya yung mga distribution utilities, pwede, meron din silang tingi yung 3 months din na installment para doon sa mga ire-remit nila sa generation companies, sa transmission companies, sa gobyerno. So, ganun din yung sistema. Kung mayroong staggered payment yung mga consumers natin, ganun din doon sa distribution utilities natin. Pero doon lang sa mga babayarin na staggered din. So, 1:1 yan. Kung hindi naman siya staggered, then babayaran talaga, ire-remit talaga kaagad. Pero yung mga bills na staggered yung payment, staggered din yung yun. Kaya nga, merong kailangan na separate accounting process ito para sa mga distribution utilities, para hindi maghalo yung pwedeng, kailangan bayaran nila ng buo kaagad doon sa mga suppliers din nila at yung pwede nilang bayaran on staggered basis.
1: Okay. At ito naman, Attorney, kaugnay ng inaasahang pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan ng Mayo, paano naman po tinitiyak ng ERC na makatarungan at dumaan sa tamang proseso ang anumang dagdag singil, lalo-lalo na po sa generation charge?
0: Yung generation charge kasi, monthly kasi na merong variations yan. Talagang yun yung sistema. Kasi yung fuel cost, yung pambayad sa mga loans, pambayad sa fuel, lalo na kung inaangkat sa ibang bansa at dollar denominated yan, pag may paggalaw ang piso, maapektuhan talaga kung ano yung presyo. Pero itong mga costs naman na ito ay kinoconfirm ng komisyon. Once every 3 years namin ginagawa yan. Tinitingnan namin at sinisigurado namin na kung ano yung naipasa at ano yung tama na generation charge ay yun lamang ang ipinasa at siningil sa mga consumers. Kung may makikita kami ng mga discrepancies, doon kami kuminsan nagkakaroon either ng collection from the consumers kung kulang ang binayad o refund naman kung sumobra yung nasingil.
1: Okay. Attorney, pakipaliwanag din po. Ano po ang papel ng ERC pagdating po sa pag-review ng billing computations ng mga utilities bago po ito isapubliko?
0: Yung ang ERC ay ang regulator ng electric industry. So, apat na sektor yan, generation, transmission, distribution, at supply. Yung mga power supply agreements ng distribution utilities at saka yung mga generators sila, inaaprubahan namin. Nagkakaroon yan ng mga hearings at saka nagkakaroon ng masusing evaluation yan. Ngayon, pagkatapos ng approval, doon lamang nila mai-implement. Kung minsan nag-issue kami ng tinatawag na provisional authority o kaya interim relief para ma-implementa na kaagad yung mga power supply agreements na yan. Lalo na kung kinakailangan ng patakbuhin para hindi naman makompromiso yung supply ng kuryente doon sa area ng distribution utility.
1: Okay. Attorney, ano naman po ang masasabi ninyo sa panawagan na gawing mas transparent yung nakikita po sa bill ng mga consumer na other charges?
0: Yung other charges, nandoon na sa likod eh. Meron kaming itinalaga at pinapatupad talaga na format ng bill. Kung makikita mo doon sa Meralco bill natin, merong front page, meron yung nasa likod. Yung nasa likod, yun yung unbundled rates. So makikita mo doon, bawat charge, ano yung konsumo mo, anong percentage siya of your total bill, ano yung kabuuang bayad mo, at saka kung ano yung rate na para sa isang kilowatt hour. So nandoon lahat. Nagkakaroon lang kung minsan ng confusion ng concerns ko yung summary kasi ang meron ko sinasummarize kasi nila doon sa harapan. Kaya kung minsan kung hindi nila nailagay, parang ang nagkakaroon ng impression na hindi kasama itong mga bill na ito, tapos biglang sa susunod na summary nila ay lalabas ulit 'yan. yung pinakatama na paglalahad kung ano yung different charges, magkano yung peso per kilowatt hour, magkano yung peso equivalent, nandoon sa pinakalikod.
1: Okay.
0: Yun yung tinatawag namin na unbundled rates.
1: Okay. So, Attorney, with that being said, pinag-aaralan po ba ng ERC na imungkahi ito doon sa mga electric companies at sa mga cooperatives na gawin ito nasa harapan para hindi masyadong misleading kasi baka nga naman nalilito yung mga consumer na kailangan pa nilang tumingin sa likod tapos yung nasa harap is summary charges?
0: Yung mga ibang mga cooperatives naman tsaka mga distribution utilities, iisa lang yung ginagawa nila, yung kung ano lang yung unbundled rate natin. Kaya lang, sa kagustuhan naman ng mga ibang distribution utilities na i-summarize, iiksian pa rin yung mga charges na yun. Kaya nagkakaroon sila ng summary. Pinapayagan naman namin yun para at least mas madaling basahin.
1: Okay.
0: Pero kung kunwari, gusto mo talagang makita, i-validate kung ano yung nandoon na sa summary ay tugma, ay tama, titingnan mo lang doon sa likod. O kaya kung nasaan yung specific charges na yon. So, yun yung sistema, yun si system talaga. Kagustuhan lang din talaga na ipakita in summary form sa mas maiksing pamamaraan kung ano-ano yung mga charges.
1: Okay. Well, on that note, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon, Attorney.
0: Ang ERC po ay palagi pong nandito, natutulong sa ating mga consumers at kung kailangan po ng mga remedies o kaya kung meron po kayong mga complaints at katanungan tungkol sa elektrisidad at kung ano po yung ginagawa namin, bukas po yung aming opisina at meron po kami consumer affairs service na pwedeng tumugon doon sa inyong mga katanungan. At makakaasap po kayo doon sa paggawa ng komisyon ng mga rules and regulations at pag-implementa ng mga batas at mga proseso ay ang sinaalang-alang po namin ay ang interest talaga ng consumers.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission o ng ERC. Thank you, Attorney.
0: Thank you po. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: PTV, Consumer Watch, Bantay Presyo sa Gasolina.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis at organisadong pagtugon ng pamahalaan kaugnay ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa isinagawang situation briefing, binigyan diin ng Pangulo ang agarang aksyon para sa epekto ng ashfall, pyroclastic density currents at banta ng lahar sa ilang bahagi ng Albay. Alinsunod sa direktiba ng Presidente, nagsasagawa o nagsagawa ang mga ahensya ng gobyerno ng evacuation, relief at medical operations, pamahagi ng masks at malinis na tubig at pagdideploy ng mobile clinics, Starlink units at water purification systems sa mga apektadong nagpa-operations ng DPWH, PCG at BFP kasabay ng mahigpit na pagpapatupad ng 6-kilometer permanent danger zone habang patuloy na minomonitor ng FEVOX ang sitwasyon. Samantalang update sa assistance ng DSWD sa mga apektado ng Mayon ashfall at cash relief payout para sa mga PUV drivers, ating tatalakayin kasama si Regional Director Norman Laurio ng Department of Social Welfare and Development Region 5. RD Laurio, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Yan po, magandang tanghali Sir Joshua. Magandang tanghali po sa inyong mga nunod at sa ating mga kababayan dito po sa ating bansa.
0: Okay. RD, para po dito sa Mayon affected residents, ano na po ang pinakahuling update natin sa pamamahagi ng relief assistance? Ilang pamilya na po sa inyong datos ang nabigyan ng tulong sa ngayon?
1: Halos yung 70,000 po na mga apektadong pamilya ay nabigyan na po natin ng food and non-food items. Hindi pa po kasama na po dyan yung emergency cash transfer na ibinigay po mismo ng ating aktibong Secretary, Mr. Secretary Rex Gatchalian, noong nakaraang linggo, bago pa man, lumana itong pag-aan buruto ni Mayon, yung pagbuga nga ng usok. At umabot na po tayo sa 147 million and 70,000 na po ng mga pamilya ang apektado dito. Ngayon, sa utos po ng ating mahal na Secretary, na si Rex Gatchalian, alinsunod na rin sa instruction ng ating mahal na Pangulong President Ferdinand R. Marcos Jr., isasagawa na po yung ating payout naman para sa ating mga magsasaka sa susunod na linggo. Uumpisa po ito sa Lunes hanggang Miyerkules. Alam naman po natin na ito pong ating mga magsasaka, napanood po natin sa television at sa mga reports mula po sa ating mga concerned government agencies ay talagang sadyang naapektuhan itong pagbuganga, itong usok at PDC mula sa Mayon Volcano. So, kaya naman po ay inihanda na po ng DSWD itong 65 million. In fact, kahapon po ay na-download na po ito from the central office dito sa regional office. Naghahanda na po kami ng isasagawang payout sa susunod na linggo sa araw po ng Lunes, Martes at Miyerkules. Para po ito sa mga apektadong farmers po natin, Sir Joshua.
0: Okay, RD, sa pag-iikot mo dyan, sa apektado nga po ng ashfall, kumusta po ang moral kapwa nung ating mga kababayan, kapwa po yung mga nasa evacuation centers, maging yung ating mga kababayan na naapektuhan yung kanilang kabuhayan? Kumusta po ba? Yung mga nasa evacuation centers po ba gusto na umuwi at yung mga kababayan po natin na ibang apektado?
1: Actually po, kagaya po ng sinabi ko po sa inyo kanina, noong nakarang linggo po ay andito po mismo si Secretary Rex Gatchalian. Binisita po niya yung ating mga evacuees, lalong-lalo na yung ating tent city doon po sa may bayan po ng Malilipot. Very resilient po ang ating mga kapwa Mikulano dito. Alam naman po nila, sila po yung mga nakatira sa 6-kilometer danger zone. Ay alam naman po nila na hanggang nag-aalburuto po si Mayon, ay payapa po sila at panatag ang kanilang loob dahil po tuloy-tuloy naman po ang suporta ng ating DSWD, yung ating lokal na pamahalaan at iba pang mga concerned government agencies po natin. So, sanay na po yung ating mga kababayan dito po sa Mayon Volcano Unrest.
0: Alright. At paano nyo naman po tinitiyak, RD, na tuloy-tuloy ang supply ng relief goods, lalo na kung sakasakali man, huwag naman sana magtatagal pa ang pananatili ng mga evacuees sa ating mga evacuation centers?
1: Alam po ninyo, may naka-stockpile po tayo na food packs dito po sa mga regional warehouses po natin. Kagandahan po dito, blessing in disguise, itong Mayon Volcano po ay andito po sa lalawigan ng Albay, andito po yung malalaking regional warehouse po natin. So may naka-imbang po tayo na more than 300,000 na family food packs. Hindi pa po kasama dyan yung ating mga food and non-food items, yung ating mga hygiene kits. Mayroon po tayong ready-to-eat food, at iba pang mga pagkain po dito po sa ating mga warehouse. At yan po ay nakahanda. Hindi lamang po kasi mag-aalburuto ng mayon ang ating pinag-aandaan. Alam naman po natin, kagaya po nito, may papasok na naman po na low pressure area, may papasok po na bagyo. Yan din po ay nakahanda po tayo at pinag-aandaan po ng ating DSWD. Yan po mismo ang patuloy na minomonitor sa atin ng ating aktibo at buting secretary na si Secretary Rex Cacheca.
2: Okay.
1: Sir Joshua.
2: Okay, RD, at isa nga po, o ilan nga po sa mga sobrang naapektuhan din dito sa Ashfall ay yung ating mga PUV drivers dyan. Kauday po nung cash relief para sa kanila. Kumusta na po ang payout ng ayuda at ilan na pong beneficiaryo nakatanggap sa inyo pong datos?
1: Opo, simula po kahapon ay nagsimula na po ang ating payout para po sa mga PUV drivers natin. Batay po sa ating talaan, ipipayout po natin ang more than 4,000 plus na mga driver po natin sa pampublikong mga jeepney natin. Nagsimula po ito kahapon at tuloy-tuloy po ito. Nakatutok po tayo dito sa Albay at sa iba pang nalalawigan ng ating kabigulan. So hanggang makover po itong 4,000 plus na mga PUV drivers natin, ay ito tinutuloy po natin yung ating payout. Kasama na po natin dito yung ating mga personnel and development workers from the assistance to individuals in crisis situation of program.
2: Okay.
1: Sir Joshua.
2: At RD, para po masiguro na lahat ay makatatanggap ng tulong, paano nyo po sinisiguro, tinitiyak, na maayos at transparent ang payout system para po maiwasan din yung duplication o aberya sa pamamahagi ng cash aid?
1: Alam po ninyo, bago pa man po isinagawa natin yung payout, kahit pa yung mga payout po natin sa TODA drivers natin, mahigpit po at patuloy po yung ating koordinasyon sa ating mga local government units dun sa TODA drivers natin. Dito po sa PUG drivers, ay patuloy po tayo nakikipag-coordinate. Noong pang mga nakalipas na linggo, nakikipag-usap na po tayo sa LTFRB at sa iba pang mga involved na agencies para po dito sa payout sa mga jeepney drivers po natin. So may mga ang nagpipayout po mismo ay yung ating mga personnel from the DSWD, katuwang din po natin yung ating mga LTFRB personnel. So nagtutulungan po kami para po mabigyan at mabigyan ng kaukulang asistensya yung ating mga driver ng mga pampasaherong jeepney po.
2: Okay. Kumusta naman, RD, yung maliban po sa mga jeepney drivers, kumusta po yung mga paghahanda ninyo para naman po sa rollout ng cash assistance para po sa transport at delivery drivers na nakatakda po sa May 13?
1: Opo. Yun, alam nyo naman po dito sa DSWD, andito po lahat ng mga social services po natin. Sinasagawa po natin ngayon yung payout para sa mga drivers, pero nag-aanda na rin po tayo ng payout naman sa mga delivery drivers po natin sa nagaganapin nga itong sa darating na May 30. So lahat po yan ay talagang pinagtutuunan po natin ng mansin dahil yan po ang utos mismo ng ating buting secretary as is takpid naman ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So pinag-aandaan po yan, involved po dito yung mga concerned government agencies. Ang objective po natin ito ay talagang mabigyan po ang lahat ng mga drivers po natin na patit naman natin na nakakaranas din ng crisis. At ito ay ginagawa natin upang maibsan ang kanilang nararanas ang crisis dahil nga dito sa pag-sirit ng presyo naman ng ating produktong petrolyo, Sir
2: okay.
1: Joshua.
2: At pakipaliwanag din po, RD, nilimitahan po sa humigit kumulang 10,000 beneficiaryo kada araw ang payout. Paano po makatutulong yung staggered scheduling para po maiwasan ang siksikan at masiguro nga po maayos at smooth yung magiging distribution?
1: Alam po ninyo, ang kagandahan po dito, sabi kagaya po ng sinabi ko kanina, nakikipagtulungan po tayo sa ating mga local government units. Kagaya po dito sa isinasagawang payout po natin sa mga PUV drivers, ang mga venue po na kinuha po natin ay yung mga venue na talagang presko at convenient at may mga upuan po tayo nakahanda, mga logistical support na ibinibigay sa atin ng mga local government unit upang maiwasan po natin yung siksikan, maiwasan po natin yung mahabang pila. Alam niyo naman po dito sa Bicol Region ay talagang nagtutulungan po tayo dito. Ang kagandahan po dito ay buhay na buhay po dito yung bayanihan sa na kaugalian po natin. So pagdating sa mga bagay na ito, lahat po ng mga concerned government agencies ay nagtutulong-tulong po tayo.
2: Alright, mensahe nyo na lang po para sa mga apektadong residente ng Albay at sa mga PUV drivers na umaasa po sa tulong ng pamahalaan. RD, go ahead.
1: Opo, at unang-una po, maraming salamat po Sir Joshua sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa atin upang malaman po ng ating mga kababayan ang ginagawa po natin, lalong-lalo na po sa mga apektadong individual, pamilya, dito po sa pag-alboroto ni Mayon. Huwag po kayo magalala, ang ating pong ahensya ay may sapat po na pagkain, food and non-food items. May mga cut-assistance po tayong ibinibigay sa pamamagitan po ng ating emergency cash transfer sa ating mga PUV drivers. Hanggat andyan po yung DSWD, sumunod po tayo sa mga requirements po na itinatagda ng ating kagawaran at yung LTFRB. Huwag po kayo magalala, lahat po yan, mako-cover po kayo dito po sa sinasagawa nating payout, Sir Joshua.
2: Maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Regional Director Norman Laurio ng DSWD Region 5. Thank you po. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang sa Muntindupas City na mahagi ang pamahalaan ng tigda 200,000 piso sa bawat barangay sa lungsod. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente.
3: Incoming fourth-year college na si Shermaine sa kursong Bachelor of Arts in Hospitality Management. Aminado siya na sa dami ng gastusin, hamon para sa kanyang magulang na igapang ang kanyang pag-aaral.
4: Si Papa po, ano po siya, barker po, yung sa jeep po, yung nagtatawag po. Tapos po si Mama po, wala po siyang work as of now. Tumutulong lang po siya sa tindahan po ng lola ko po.
5: So struggle din talaga yung gastusin?
4: Opo.
3: Kaya para matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante gaya ni Shermaine, umarangkada ang bawat bayan makikinabang program sa Muntindupa City na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bahagi nito ang pamamahagi ng tig 200,000 piso kada barangay sa lungsod. 100,000 ang ilalaan sa 5 presidential scholars mula sa 9 na barangay. Sabi ng Pangulo, paraan ito ng pamahalaan para matiyak na hindi mahihinto sa pag-aaral ang mga estudyanteng may kakayahan pero salat sa pera.
6: Ang edukasyon ay isang ay napakahalaga na yaman na makukuha ninyo kapag maganda ang pinag-aralan ninyo. At itong yaman na ito, hindi ito malalagas, hindi ito makukuha, hindi ito kayang agawin o nakawin ng kahit sino. At habang buhay, nasa sa inyo na yan. At habang buhay, tutulong sa inyo yan.
4: Sobrang laking tulong po kasi as of now po, ang dami din po naming bayarin sa school. And sobrang laking tulong po nun since makakatulong din po ako kay Mama na mabawasan po yung expenses po namin. Sisipagan ko palalo, ganun po sa studies ko, pagbubutihan ko pa po.
3: Ang kalahati ng 200,000 piso, ilalaan naman ng ilang barangay captain sa mga pangangailangan ng kanilang lugar.
7: Iba-iba po yung aming bibili ng bawat barangay, depende sa pangangailangan. Meron pong gagamitin sa pagbili ng tent, pagbili ng chairs, monoblock chairs, yung iba po ay electric bike, yung iba ay computer.
3: Mabuti na rin umano ito ayon sa Pangulo dahil walang ibang nakakaalam sa mga pangangailangan ng mga komunidad kundi ang mga local chief executive.
6: Wala naman siguro magsasabi sa inyo ng barangay chairman, mas alam namin yung barangay namin, yung barangay ninyo kaysa sa inyo. Sabi ko, mga local government, bawat bahay, alam nila yung sitwasyon doon, alam nila bawat nakikita natin, talagang diretso sa tao ang magiging tulong.
3: Bahagi rin ng programa ang pamamahagi ng tig 10 kilo ng bigas sa nasa 1,900 pamilya sa lungsod.
6: Ito ay isang bahagi ng LGSF na pag-release na lahat ng mga nangangailangan. Basta't yan po ay kasama sa na-identify ng ating mga local government officials ay kasama po sa listahan niyan at pagbibigyan po natin ng itong mga nakikita niyong sako ng bigas, tigsa 10 kilo.
8: Malaking tulong ito para sa akin, sa pamilya ko. Kasi sa halip na bibili ka ng bigas, maibili mo na rin ang iba katulad ng pang-ulam, maintenance na gamot. Para sa akin, sobrang nagpapasalamat ako. Dahil sa bigay na 10 kilong bigas, malaking katulungan po para sa amin. Kaya maraming salamat.
3: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Pumunta rin ng Las Piñas City si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para noon mamahagi ng 10 kilong bigas. Samantala, aabot sa 4 na milyong pisong tulong pinansyal na natanggap ng 20 barangay sa lungsod. May report si Clayzel Pardilla.
9: Kulang na pambili ng ulam at bigas ang mga bariyang natira sa kinita ni Nora sa paglalaba noong Lunes. Kaya laking tuwa niya nang mamahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 10 kilong bigas sa Las Piñas City.
10: Pero may bigas ang binigyan Pangulo. Kaya hindi na namin ibibili. Pambili na lang ng ulam. Malaking puntulo kasi tatlong araw o apat na araw namin
9: sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng administrasyon ni Pangulong Marcos, nakatanggap ng 10 kilong bigas ang 2,500 pamilya sa Las Piñas City.
6: Itong 10 kilo na sako ng bigas ay binibigay po namin sa mga alam naming nangangailangan. Hindi po minsanan ito. Itong pagbigay namin ng 10 kilo ng sako ng bigas, gagawin po namin 6 na beses bawat taon.
9: Namahagi rin ang 4 na milyong pisong halaga ng tulong pinansyal sa 20 barangay sa lungsod. Bawat barangay nakatanggap ng tig 200,000 pesos. Kalahati ng pondo nakalaan sa scholarship ng 5 college students sa bawat barangay. 100,000 piso naman para sa mga programang magpapataas sa kapasidad ng barangay o magpapabuti sa kanilang barangay. Ang Barangay Zapote nais gawing digital ang pagkalap ng datos at proseso ng pag-aabot ng ayuda. Kaya target nila.
11: Gagamitin ko sa pagbili ng computer at mga iba pang supply na pwedeng gamitin sa aking barangay.
9: Gamit naman sa lamay at iba pang aktibidad, ilalaan ng Barangay Pilar ang kanilang nakuha.
12: Bibili po kami ng monoblock chairs and mga tent po. Malimit po pag may patay, yan po ang unang hinahanap ng mga tao.
9: Ngayong taon, nasa 57 billion pesos ang sa local government support gusto sa bawat program i-direct lokal na pamahalaan para mabilis na makagawa ng mga proyekto na angkop sa pinakakinakailangan ng kanilang komunidad.
6: Kaya't napapabilis at napapaaga ang pagdating ng serbisyo sa taong bayan upang matiyak namin na lahat ng mga nangangailangan, lahat ng humihingi ng tulong ay mabibigyan ng tulong na alalayan ng pamahalaan.
9: Clayzel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy at petitions para sa BARM election sa ating pag-uusapan kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
13: Magandang tanghali po Sir Joshua at sa lahat po ng taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hapon po.
2: Director, ngayon po ang huling araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COC para sa BARM elections. Kumusta po ang naging turnout at bilang ng mga naghahain ng kandidatura sa ngayon?
13: Maganda po ang naging turnout natin at mukhang lahat po ng posisyon pati meron pong nag-file na talaga ng Certificates of Candidacy. Sa 2 araw pong nauna ay naikulit na po namin yan at keep nilalatag po natin ito. Asahan nyo po at pangako ni Chairman Garcia na pagkatapos po ng filing of COCs ngayon, bukas at sa mga susunod na araw ay ilalathala po namin sa aming website ang lahat po ng Certificates of Candidacy na yan. Bahagi po yan ng transparency effort ng COMELEC at para na rin po ma-informa ang ating mga kababayan kung sino-sino ba yung mga tatakbo sa iba't ibang posisyon dyan sa BARM.
2: Okay. Director, may mga inaasahan po ba kayong last-minute filers at kung sakasakali man, paano nyo po pinangangasiwaan yung ganitong posibleng dagsa ng aplikante sa huling araw ng COC filing?
13: Bagamat nakita na po namin Sir Joshua na yung lahat po nung 16 na political parties ay nakapaghalos, nakakomplain na, pati na rin po yung mga sektor, may inaasahan pa rin naman po kaming hahabol ngayon. Ang maganda po dito kasi handa ang ating mga election officers, papatupad nila ang ating resolution na hanggat meron pong magpapile dyan, nakapila, nakuha ang pangalan, ay tatanggapin po natin ito. Commitment po ng COMELEC ito sa ganitong proseso, masisiguro natin ang lahat ng dumating sa tamang oras sa aming opisina ay makapaghahain ng kanilang mga certificates of candidacy. Ganun na rin po sa seguridad. Nakahanda po at tumutulong sa atin ang PNP, ang ating AFP, pati na rin ang Philippine Coast Guard dahil sila po ay deputized agency na ng Commission on Elections.
2: Okay. And Director, pakipaliwanag po, ano po yung mga karaniwang issue o problema na nararanasan tuwing sa filing nitong COC at paano po ito tinutugunan ng COMELEC?
13: Una po sa lahat, yung availability ng forms. Kaya nga po, COMELEC na po ang namimigay ng form. Libre po ito, hindi pinababayaran ng COMELEC. At nakalathala rin po sa aming website. So anytime, pwede pong i-download, ma-iprint ito at pwede pong ipamahagi yan. Kami rin po ay nakipag-ugnayan na sa Bureau of Internal Revenue dahil kinakailangan po para sa isang katulad ng dokumento na yan, ang documentary stamp. At wala naman po kami natanggap na impormasyon na nagkulang po yung ating documentary stamps dyan. Sapat din po ang bilang ng mga nagnonotaryo at manunumpa at kung sakali man po doon sa mga lugar na wala pong notaryo publiko ay pinahintulutan ang mga COMELEC election officers na magpanumpa para maging sworn at public documents po ang mga naturang mga certificates of candidacy. Ang nakikita lang din po namin, minsan dumarating po sa amin, kulang po yung bilang ng kanilang forms, kulang o mali, o yung mga naisusumitin nila, kaya binibigyan po ng tama. At higit sa lahat po, minsan pati mga litrato kulang, binibigyan po natin sila ng pagkakataong maitama lahat ito.
2: Okay. And Director, ano naman po yung mga precautionary measures ng COMELEC para po maiwasan itong mga nuisance candidates o yung mga hindi seryosong tumatakbo sa halalang ito?
13: Gabay po ng mga sunod-sunod na kaso na dinesisyonan ng Supreme Court kung sino ba talaga ang nuisance candidate, ang lahat po ng certificates of candidacy niyan dadalin po bukas hanggang sa mga susunod na araw sa COMELEC Law Department. Para saan? Para po sa pagpa-file ng mga naturang kaso kung meron ba talagang makikita ayon po sa kriteria na sinabi ng Supreme Court na talagang kaya lang naman tumakbo ay para guluhin o kaya lokohin o i-confuse yung ating mga mamamayan patungkol sa halalang ito. Makakaasa po sila na talagang magsasampa ng kaso. At sa pamamagitan din po ng paglalathala ng certificates of candidacy ay binibigay natin sa publikong impormasyon. Baka mamaya merong hindi kwalipikado, baka mamaya merong hindi Filipino citizen tulad nung nasa Bamban. Ito po ang pagkakataon para tayo makapaghain ng kaso, cancellation of COC para dun sa mga may material misrepresentation, hindi nagsabi ng totoo sa COC, disqualification para dun sa hindi kwalipikado at dun sa mga lalabag sa batas at gaya nga po ng nabanggit ninyo, yung manggugulo lamang pagiging nuisance candidate.
2: Okay. And tama po, bukod po sa COC filing, tumatanggap din po ang COMELEC ng consolidated list of nominees mula po sa mga koalisyon. Linawin po natin, Attorney, ano po ang kahalagahan nito pagdating sa parliamentary system ng BARM?
13: Tama po. Dahil kung matatandaan nyo, ang tatakbo po dun sa mga 40 seats, ang tawag po dyan ay regional parliament political parties, ang kakandidato po dito ay partido politikal na magsusumite ng 40 nominees na isubmit na po nila yan nung sila po ay nag-file sa amin ng petition. Kaya po mula May 5 hanggang May 7, ang isusumite na lang po ng mga nominado dyan, yung mga 40 na nominado nila, ay yung kanilang Certificate of Acceptance of Nomination at Affidavit of Non-Affinity. Ibig sabihin po nito, ay tinatanggap nila na sila ay nominado at tinatanggap nila yung nominasyon. Yung Affidavit of Non-Affinity naman po dahil sa Bangsamoro Electoral Code, bawal po ang magkakamag-anak na tatakbo bilang nominado na within the second civil degree of affinity or consanguinity. Pinapatunayan sa pamamagitan ng affidavit na yan na wala silang kamag-anak doon sa mga kasama nilang nominado. Ito po yung napakaganda dahil parang anti-political dynasty provision po ito sa electoral code. Ganon din po ang sinusumite para naman po doon sa sectoral organizations na tatakbo. Yung po kanilang acceptance pati na rin yung non-affinity po na affidavit.
2: And the director, dito sa deadline ng pagsusumite ng official logos at larawan ng mga kandidato, bakit po mahalaga yung ganitong requirement sa proseso ng halalan?
13: Una po sa lahat, Sir Joshua, ito po itinatakda ng Bangsamoro Electoral Code. Napakaganda po nito, kauna-unahan, na sa balota mismo natin makikita yung logo ng political parties at sectoral organization at yung mga kandidato naman at dun sa nominado sa sectoral organization ay yung mismong larawan nila. Kasi mas madali po malalaman at makikita, ma-identify ng ating kababayan na tama nga, ito yung talagang bobotohan ko. Dahil maari pong minsan merong kahirapan sa pagtanda sa pangalan, Pero malamang sa malamang po, kung makikita nila yung larawan o kaya yung logo ng partido, ay hindi po sila magkakamali. Sabi nga po ni Chairman Garcia kanina, sana balang araw dumating din sa punto na maamyendahan ng batas para sa national at local elections. Maganda rin po yun kasi alam natin na wala pong magkakamaling mamamayan natin sa pagboto kung makikita niya. Hindi lang yung pangalan, kundi yung logo at yung mismong larawan ng kandidatong nais niyang iboto.
2: Okay, maganda yan para hindi magkalituhan din. Well, Director, kailan naman po magsisimula filing ng petitions para po sa accreditation naman ng dominant majority at minority parties? At pakipaliwanag po, ano po ang ibig sabihin nito at paano ito nakaka-apekto sa eleksyon?
13: Bukas na bukas din po, maari nang magsimula po yan dahil ang importansya po ng pagiging dominant majority party o dominant minority party at bahagi ng 10 major political parties, ang ibig sabihin po nito, yung lalong-lalo na yung dalawa, si majority at minority, kasama sa kauna-unahang makakatanggap nung pong tinatawag nating election returns. Sa presinto, entitled po sila. Kahalintulad ng COMELEC, kahalintulad ng PPC, Navgrel, kakareserba sa kanila yung kanilang election returns. Ikalawa, doon po sa ating data center kung saan inilalagak yung mga server, bibigyan po natin yung majority party at minority party ng sarili nilang server. Ang ibig sabihin po nito ay makatatanggap sila ng direkta na resulta mula sa mga presinto. Para po talagang raw yung matatanggap po nila. At bukod po dito, pagdating po doon sa ating mga presinto, alam naman natin, medyo maliliit yung ibang presinto, priority po sila. Kung kulang man ang espasyo, ang kauna-unahang papapasukin po ng mga watchers ay yung accredited citizens arms at kasama na po yung majority at minority party. Paalala lang po sa mga partido na sasali at makikilahok sa petisyong ito, hanggang May 15 lamang po ang filing ng petition para ma-accredit bilang majority party, minority party at 10 major political parties.
2: Okay. And Director, maliban po dito sa nabanggit nyo kanina na yung coordination ninyo sa ibang ahensya in terms of security, paano naman po tinitiyak ng COMELEC up to this point na maayos, transparent, at mapapanatili yung integridad at maayos ang proseso ng filing ng COCs at petitions sa BARM?
13: Priority po para sa COMELEC ang impormasyon, ang voter education at information sa ating mga kababayan at kabahagi rin po nito yung aming transparency efforts. At kung makikita nyo po sa mga serye ng gagawin ng paghahanda ng COMELEC, lagi po namin itong uulat sa media, lagi po namin ila-livestream at iimbitahan ng mga parties at mga kandidato ng personal nyong masaksihan ng paghahanda. Kasama na po dyan yung pagtetest, pag-ating pag-imprenta ng balota, yung mismong paggagawa o pagkukonfigure ng balota, pagdidisenyo niyan, ipapakita rin po ng COMELEC hanggang sa matapos ang pag-iimprenta, yung testing po ng ating makina, yung ating field test, yung ating mock elections, at lahat po yan ay ipapakita at ilalantad natin sa publiko nang sa gayon. Makita nilang maayos ang paghahanda at higit sa lahat, very transparent po ang ginagawa nating halalan.
2: Okay. Director, follow-up lang po. Diyan po sa bar, may mga naitala na po bang hotspots, areas, since ito po ang pinakaunang eleksyon na gagawin dyan?
13: Sa kabutihang palad po, nang pumasok po yung ating election period, wala pa naman po tayong naitatala at wala pa rin naman pong naiulat na election-related violence po yung ating PNP at ang ating AFP. At sana po humihiling tayo, sana naman po magtuloy-tuloy po, ano, yung magtuloy-tuloy yung ganitong sitwasyon natin na wala pong karahasan. Paalala lamang po sa ating mga kababayan dyan sa BARM, mula po August 14 hanggang August 20, mula po sa pagpasok po ng ating election period, meron na po tayong tinatawag po na gun ban. So paalala po talaga, mahigpit na paalala natin sa ating mga kababayan, sana po makisama po tayo dito. Huwag din pong mababahala kung may makikita po kayo na parang mga checkpoint. Yan po talaga inilalagay ng COMELEC para po sa kasiguruduhan at kaayusan po ng ating lahat, ano, ating mga kababayan. At ipinapaalala rin po natin sa ating mga kababayan, kung meron man po kayong makita anumang paglabag sa batas, anumang nakikita nyo na magdudulot ng takot, huwag pong mag-atubili na lumapit sa COMELEC. Mula po July 16 hanggang September 29, ang ating election period at gun ban sa buong BARM.
2: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Thank you, sir. Sa ibang balita, naibalik na sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth mula sa National Treasury ang 60 bilyong pisong pondo alin sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pahayag ng PhilHealth, nagpasalamat ang ahensya sa Pangulo sa direktibang ito na malaki ang maitutulong sa pagpapabuti ng serbisyo medikal sa mas maraming Pilipino. Tiniyak din ng ahensya na ang bawat pisong pondo ay ilalaan sa pagpapalakas ng sistema para mapabilis ang mga proseso at paghahatid ng serbisyong patas at tunay na mapagkakatiwalaan. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang direktibang pagbabalik ng pondo sa PhilHealth ay sang-ayon sa prioridad ng pamahalaan na palakasin pa ang healthcare system sa bansa. Sa iba pang balita, naging target ng maritime strike ng balikatan ang retiradong barko ng Philippine Navy na BRP Quezon. Pinuntirya ito ng mga missile na pinaputok sa unang pagkakataon mula sa Type 88 surface-to-ship missile system ng Japan. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus.
14: Dalawang malalaking missile ang inilunsad mula sa Type 88 surface-to-ship missile system ng Japan. Kaugnay ng maritime strike ng Balikatan Exercises 2026 sa Paway, Ilocos Norte. Target sa pagsasanay ang retiradong barko ng Philippine Navy na BRP Quezon. Natabunan ng makapal na usok ang BRP Quezon matapos tamaan ng mga missile ng Japan para palubugin. Nakaposisyon ang barko 75 kilometro mula sa baybayin ng Paway Sand Dunes. Sa loob ng 6 na minuto ay tinamaan yung target na lumang barko ng Philippine Navy ang BRP Quezon gamit ang dalawang magkasunod na missile na pinakawalan mula rito sa Type 88 surface-to-ship missile system ng Japan Self-Defense Forces na idineploy dito sa Pilipinas sa unang pagkakataon para sa Balikatan Exercises 2026.
15: Sinaksihan ang aktibidad ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasama si Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi. Matapos ang pagpapaputok sa Type 88 sa unang beses na deployment ito sa Pilipinas dahil na rin sa Reciprocal Access Agreement sa Japan, umaasa si Teodoro na magkakaroon pa ng karagdagang integration sa naturang kagamitan.
16: We have seen how it works and it is something that we can interoperate with in the future. Don't read anything into it, but it is something that we should integrate. I'm very, very proud and happy that we were able to pull this off for the first time, and it will only get larger in scope with more partners.
15: Nitong Martes, kabilang din sa pinaputok sa Balikatan ang Tomahawk Land Attack Missile gamit ang Typhoon Midrange Capability ng US sa unang pagkakataon na mula Tacloban, Leyte ay pinuntirya ang target na nasa Laur, Nueva Ecija. May buwelta naman ang kalihim sa mga patuloy na pumupuna sa isinasagawang military exercises.
16: These things should have been exercised and done a long time ago, this being an archipelago. And the claims of militarization are totally misplaced at this day and age when we are open, transparent with the exercises, save for operational security.
15: Sa Camp Aguinaldo naman, pinanood ni Pangulong Bongbong Marcos ang isinagawang maritime strike sa Ilocos Norte. Kasama ng Commander-in-Chief ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, U.S. Indo-Pacific Command at Japan Self-Defense Forces. Mula Ilocos Norte, Patrick De Jesus para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
22: Ng ating walang gutom program.
21: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
23: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
21: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
24: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
21: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
24: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
21: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde. dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
0: Salamat, President.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at
7: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
25: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
25: Radyo Pilipinas World Service.
7: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
25: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas World Service Online.
26: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay makakasama muna natin ang Pag-ibig Fund dahil alam naman natin na isa sa pinakamalaking pangarap ng marami sa ating mga kababayan ang magkaroon ng sariling bahay. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at gastusin, gaano nga ba kaabot kamay ang pagkakaroon ng isang disenteng tahanan? Sa pinakahuling ulat ng Pag-ibig Fund, umabot na sa mahigit 32 billion pesos ang inilabas silang home loans sa unang bahagi pa lamang ito ng 2026, patunay na mas marami ng Pilipino, lalo na ang mula sa low-income sector, ang nagkakaroon ng pagkakataong makapagpatayo o makabili ng sariling bahay. Malaki rin ang itinaas ng social

0: Welcome po sa Ang Pilipinas ngayon, si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang hapon, Steph, at magandang hapon po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa programa po natin ngayon.
0: Maraming salamat, VP Jacinto, sa pagsama niyo po dito sa ating programang Ang Pilipinas ngayon. So ito na nga po, no, nakapagtala ang Pag-ibig Fund ng 9% pagtaas sa home loan releases po sa unang quarter pa lamang po ito ng 2026. Ano po yung mga masasabing key factors sa likod po ng pagtaas na ito?
1: Ma'am Steph, tama po kayo. Tama po kayo na ngayong unang tatlong buwan ng taon ay higit pong tumaas yung pong naipahiram ng Pag-ibig Fund sa ilalim po ng ating housing loan program. Tulad po ng inyong nabanggit, umabot po sa halos 33 billion pesos na halaga ng pautang para sa pabahay ang ating naaprubahan at na-release sa ating mga miyembro. At higit po diyan sa halagang yan, higit po sa halagang nabanggit na riyan, ay yung dami po ng kapwa po nating Pilipino na natulungan na po nating magkaroon ng sariling bahay. At yan po ay mahigit 20,000 sa katunayan, 20,926 na kapwa po nating Pilipino. Unang tatlong buwan po ng taon na ito, nagkaroon na po ng sariling bahay, nakabili ng sariling bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. At ang dahilan po niyan, ang isang mahalagang dahilan niyan, Ma'am Steph, ay dahil napakalinaw po ng direktiba ng ating Pangulong Marcos na dapat patuloy po yung paghatid ng mga serbisyo ng pamahalaan para po sa ating mga kababayan. Kasasabi nga lang po ng ating Pangulo na dapat lahat, bagamat meron man tayong hinaharap na krisis sa enerhiya, dapat po tuloy-tuloy po ang lahat ng sangay ng pamahalaan sa paghatid po ng mga serbisyo natin. Kaya po dito po sa Pag-ibig Fund, sa ilalim po ng pamumuno ng Department of Human Settlements and Urban Development Secretary na aming Chairman of the Board na si Secretary Jose Ramon Aliling, tuloy-tuloy po ang pagpupursige ho natin na sa ilalim po ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ay maghatid po ng pagkakataon sa ating mga kababayan na magkaroon po ng sariling bahay. At yun nga po, ito po yung patunay sa ating paghatid ng serbisyo sa pamamagitan po ng housing loan ng Pag-ibig. Nakikita ho natin na lalong tumaas yung ating napahiram at higit po dyan, lalong dumarat po ang Pilipino, kapwa po nating Pilipino na ngayon ay may bahay na, nakabili ng sarili nilang bahay dahil po sa Pag-ibig housing loan.
0: Ito naman po, VP Jacinto, paano naman po sinisiguro ng Pag-ibig Fund na mas marami pa pong mga low-income Filipinos ang nakakabenepisyo mula dito sa mga housing loan programs na ito?
1: Sa ilalim po, Ma'am Steph, ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o yung tinatawag po natin Expanded 4PH, pinalawig po natin yung mga housing programs na maaari pong applyan ng ating mga kapwa Pilipino, particular na po yung mga miyembro po ng Pag-ibig Fund. Ang ginawa po natin riyan, muli po sa pamumuno po ni Secretary Aliling, ay yung pong mga expanded 4PH housing units ay pinalawak po natin yung sakop. Ibig sabihin po niyan, dati po kasi condominium units lamang po ang napapabilang sa Expanded 4PH program. Ngayon po, maging yung mga house and lot units, sakop na rin po ng Expanded 4PH. Ibig sabihin po niyan, yung pong Pag-ibig housing loan na napakababa yung monthly payments ay maaaring gamitin ng ating mga qualified na miyembro para makabili ng socialized condominium unit at maaari din po silang makabili ng socialized housing unit. Ibig sabihin, ay makakabili po sila ng condo unit na up to 1.8 million pesos. Makakabili po sila ng house and lot unit na up to 950,000 pesos sa napakababang monthly payments dahil po yan yung hatid ng pag-ibig housing loan

0: sa ilalim po ng expanded 4PH. Kaya po, lalong dumarami po yung ating mga kababayan na nagkakaroon ng pagkakataong magkaroon ng sariling bahay sa tulong po ng programang yan at sa pinalawig po na expanded 4PH program.
1: Ito naman po, VP Jacinto, maaari niyo po bang ipaliwanag para lang po dun sa mga hindi nakakaalam kung paano po kumbaga maikukumpara itong monthly payment schemes ng pag-ibig dun sa mga masasabi na typical na rental cost.
0: Tama ho yan. Alam mo ninyo, kamakailan po ay binisita ng ating Pangulo yung pong mga pag-ibig fund members na nakahiram na po sa pag-ibig housing loan natin sa expanded 4PH at nakabili na ng kanilang mga sariling tahanan diyan po sa may Pampanga at diyan din po sa may Nueva Ecija. At doon po talaga mismong nabatid po natin at ayon na rin po sa pakikipag-ugnay ng Pangulo sa mga may-ari ng mga bahay doon. Eh sa tulong po ng pag-ibig housing loan na sa ilalim ng expanded 4PH, talaga naman hong mas mababa yung monthly payment kumpara sa renta. Nung kinausap nga po rin namin sila, ang nalaman po natin ay yung renta nila dati. Nung sila ay rumirenta ay nasa 5,000, nasa 6,000 pesos po yung monthly nila. Ngunit ngayon ay dahil po mababa yung monthly payments po nila sa pag-ibig housing loan nila, ay mas lalo po silang nakakatipid. Sa katunayan, yung pong mga na-interview natin, yung kanilang monthly payments ay nasa around 2,000, 2,500 pesos. Muli po, ito ay dahil sa pag-ibig housing loan sa ilalim ng expanded 4PH program na may 3% na subsidized rate. At dahil po dun sa subsidized rate na yun, ayun po, yung kanilang monthly payment sa kanilang loan sa unang taon na sa around 2,000, 2,500. Unti-unti po yung tumataas. Ngunit, kapag ho ito'y kinumpara natin sa renta, higit pa rin pong mas mababa. At maliban ho dun, yung pong kanilang ibinabayad ay napupunta po sa isang property na mapapasa kanila po. No? Sila na po yung may-ari ng kanilang mga tinitirhan. So pagdating po sa aspeto ng pangungupahan, ay higit po at daig po pag-ibig housing loan sa ilalim ng expanded 4PH ang pangungupahan dahil mas mababa na yung monthly payments at sa kanila pa yung kanilang tinitirhang bahay. Yan po yung hatid ng ating mga programa, particular lang na po yung pag-ibig housing loan sa expanded 4PH program. Mas mababa ho kadalasan yung monthly payments. Yan po ay talagang yan po yung mga kwento ng ating mga nakausap na ngayon po ay mga naninirahan na sa mga expanded 4PH projects na mismo ang Pangulo po natin ang bumisita sa ating mga miyembrong nandun at naninirahan na.
1: Ito naman po, no? Kanina nababanggit na po natin itong tinatawag na socialized housing. Bakit po ba ito ay sinasabi na major contributor doon sa pagtaas po, no, ng loan releases for the first quarter po of 2026?
0: Sa ating pag-ibig housing loans, no? Ang kabuuan ho nating napahiram ay halos 33 billion pesos. Around 3 billion pesos ay napunta po yan sa socialized housing loans. Mahalaga po yan sapagkat ibig sabihin yung pong mga nasa yung mga miyembro po natin na nasa middle income at sa low income na bumili ng socialized housing unit ang siyang natulungan po ng programang yan. Ibig sabihin po yung mga socialized housing units, yung mga nabanggit ko po kanina, yung mga condominium units na worth 1.8 million pesos at pababa at maging mga house and lot units na 950,000 pababa, yan po yung nabili ng ating mga middle income and low income members sa tulong po ng pag-ibig housing loan at ngayon po kanilang pag-aari na at may sarili na ho silang tahanan. Around 3,500 around 3,500 mula doon sa mahigit 20,000 housing loan borrowers sa unang tatlong buwan ng taon ang napapabilang po sa segment na ito. Kaya po, yan po ang higit namin kinatutuwa sapagkat mula po doon sa nakahiram sa ating Pag-ibig Housing Loan para sa unang tatlong buwan ng taon, around 3,500, 3,439 to be exact, ang middle and low income members na ngayon ay may sariling bahay na sapagkat nakabili po sila ng socialized housing unit sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan. Ma'am Steph, at sa mga nakikinig po nating mga kababayan, ito po yung mga miyembro po natin, again, mula sa middle income and low income groups na ngayon ay may sariling bahay na binabayaran ho nila sa mas mababang halaga sapagkat may 3% subsidized rate yung pong Pag-ibig Housing Loan sa Expanded 4PH na sa katunayan ay mas mababa pa ho yung kanilang monthly kumpara sa renta at yung kanilang binabayaran ay napupunta sa isang property na mapupunta po sa kanila.
1: VP Jacinto, paano pa po sinusuportahan ng Pag-ibig Fund ang mga miyembro nito na kumbaga ay ma-maintain yung affordability habang binabayaran nila yung kanilang home loans?
0: Ay, ito, yung pong pag-maintain ho natin ang affordability ng at sustainability ng ating mga pautang sa pabahay para sa ating mga miyembro. Ito po ay nakasalalay sa ating mga sa mismo mga miyembro na patuloy na nagbabayad ng kanilang monthly payment sa Pag-ibig Fund. Alam mo niyo, ang Pag-ibig Fund ay pag-aari po ng mga miyembro, pag-aari po ito ng manggagawang Pilipino. At nananatili pong matatag ang Pag-ibig Fund, nagiging napapanatili ho natin sustainable yung ating mga programa dahil po sa patuloy at tapat na pagbabayad ho ng ating mga miyembro sa kanilang monthly payments. At matutuwa po kayong malaman na mahigit 90% po ng ating mga miyembro ay patuloy at tatapat na nagbabayad ng kanilang monthly payment sa kanilang housing loan. Yan po ang susi. Yan po ang susi para ho maging sustainable ang ating mga programa na para ho mapaikot ho natin ang pondo ng Pag-ibig Fund, maipahiram, yung naipahiram po natin sa ating mga miyembro ay kanilang binabayaran ng tama at tapat at dahil po na ibabalik po at naibabayad po, nagbabayad po sila ng tama at tapat, ay meron po tayong pondong muling maaaring magamit para po naman mapakinabangan at maipahiram sa iba pang miyembro. So yan po yung susi talaga dyan at kami nagpapasalamat sa tiwala ng ating mga miyembro, ng ating mga housing loan borrowers na tama, na patuloy, na tama at tapat ang pagbabayad nila sa kanilang Pag-ibig Housing Loan sapagkat ito po yung susi para mapanatili po nating affordable, matatag at sustainable yung ating mga programa sa Pag-ibig.
1: Paano naman po no nakikipag-collaborate pa ang Pag-ibig Fund sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD upang mas mapalawak po ang access to housing?
0: Isa po ang Pag-ibig Fund sa mga ahensyang napapabilang po sa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development. Muli po sa pangunguna at sa liderato ni Secretary Aliling. At kasama po diyan sa Expanded 4PH, kasama po sa papel na ginagampanan ng Pag-ibig Fund sa Expanded 4PH, ang paghatid ng mga financing programs, mga pautang para po sa ating mga miyembro at pati na rin po para sa mga developers upang sila po ay magkaroon po ng pondo o dagdag na pondo para makapagpatayo ng mga housing projects, socialized housing projects sa ilalim po ng Expanded 4PH para po lalong mas marami pong mga bahay ang maaaring pagpilian ng ating mga miyembro. Yan po ang papel na ating ginagampanan at makikita ho ninyo rito ang pagpapahiram po ng Pag-ibig Fund hindi lamang sa miyembro, pati rin po sa industriya. pati rin po sa mga qualified stakeholders sa housing industry, particular na po ang mga developers, sapagkat muli po, napakalaking bagay rin po nito sa ating ekonomiya, sapagkat habang nagtatayo po ng mga housing units ang ating mga eligible partner developers, ay ito po ay nakakapag-generate ng trabaho, ng tulong sa ekonomiya, sa pagtulong sa mga allied industries. Ano? Muli po para matulungan at lalong ma-boost ang ating economy habang nakakapagpatayo sila ng mga housing units na maaring bilhin ng ating mga miyembro sa murang halaga sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded 40H. So sa mga nakikinig po, yan po yung role, yan po yung papel na ginagampanan ng Pag-ibig Fund. Yung pong pondo ay ating ipinapahiram sa developers para po magtayo ng mga bahay, ng mga housing projects na akma sa pangangailangan ng ating mga miyembro. Makakatulong po yung makagenerate ng trabaho at makatulong sa ekonomiya. At pag naitayo na po yung mga housing projects na yan, nariyan din po ang Pag-ibig Fund para po magpautang naman sa ating mga miyembro. Para po yung mga naitayong housing units na ito ay mabili ng ating mga miyembro sa murang halaga dahil po sa mababang interes ng Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded 48.
1: Mm-mm. At bago ko po kayo apakawalan na VP Jacinto, given po lahat ng napag-usapan natin ito, ano po ang payo na maaari niyo po nga maibigay sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund na maaaring medyo hesitant pa sila sa pag-a-apply po para sa isang housing loan? Go ahead po, VP Jacinto.
0: Ah, salamat po, Ma'am Steph. Alam mo ninyo, Ma'am Steph, nakita ho natin dahil po nitong nakaraang dalawang buwan ay nagsagawa po tayo ng tinatawag na Pag-ibig Housing Fairs. Muli po, ito po ay tugon sa direktiba po ng ating Pangulong Marcos na ilapit yung pagkakataong magkaroon ng bahay sa ating mga miyembro. At ito po ay pinangunahan po ng ating chairperson, Secretary Ping Aliling. At doon po sa mga housing fairs na iyon, nakita po natin, mahigit 40,000 po na mga miyembro, halos 50,000 nga po, ang mga miyembro nating pumunta sa mga housing fairs na ito upang maghanap ng bahay na kanilang mabibili. Ibig sabihin po niya, nariyan po ang patuloy na pangangailangan ng ating mga kababayan na magkaroon ng sariling bahay. At kaya po hindi po tumitigil ang ating Pangulo na paalalahanan at idirekta kami po sa Pag-ibig Fund na bigyan ng pagkakataon ng mga miyembro natin, ng mga kapwa-Pilipino natin na magkaroon ng sariling bahay. At dahil po diyan, sa ating mga miyembro na naghahanap at balak bumili ng kanilang sariling bahay, narito po ang Pag-ibig Fund, nariyan po ang Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded 40H, na mababa po ang interest, mababa po ang monthly kadalasan, mas mababa pa po sa renta para po kayo ay magkaroon ng sariling bahay. So tuloy po, ituloy niyo lamang po ang inyong pangarap na magkaroon ng sariling bahay sapagkat ito po ay kaya po ninyong matupad sa tulong po ng expanded ng Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded 40H program. At sa mga balak pong mag-apply o magtanong tungkol po sa Pag-ibig Housing Loan, Ma'am Steph, bukas po ang aming mga tanggapan at bukas po ang aming mga linya, maaari po kayong tumawag sa amin. 8724-4244. Maaari din po kayong pumunta sa aming Facebook page at maaari po kayo dyan ay mag-send ng private message. At maaari din niyo po kaming i-chat sa pamamagitan po ng aming website. Yan po ay handa po kami para po kayo ay tulungang magkaroon ng sariling bahay na mura ang monthly payments muli po sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded 48.
1: With that, maraming salamat po, VP Jacinto, sa muling pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat, Ma'am Steph, at magandang araw din po sa inyo.
1: At ating nakasama dito sa Ang Pilipinas ngayon ang Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, walang iba kundi si Ginoong Jack Jacinto Jr. At tayo dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kapwa ASEAN leaders, prioridad na mapag-usapan sa 48th ASEAN Summit ang patungkol sa seguridad sa pagkain at enerhiya sa harap ng pagsisikap na mabawasan ang impact o epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isa sa mga pangunahin nilang matatalakay ng kapwa niya ASEAN leaders sa 48th ASEAN Summit ang hinggil sa energy at food security. Ayon sa Pangulo, kanyang pangungunahan sa summit ang talakayan na sa sentro sa kung paano mapapatatag ang supply ng enerhiya at kung paano mapapabilis ang energy diversification o mga paraan sa pinagkukunan ng enerhiya. Ito'y sa gitna ng pagsisikap na mabawasan ang epekto ng external shocks dulot ng nagpapatuloy pa ding tensyon sa gitnang silangan. At bilang summit chair, sinabi ng Pangulo na isusulong niya rin ang pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa rehiyon at pagpapanatili ng malayang daloy ng mga pangungunahing kalakal. Igigit din ng Pangulo ang pagbuo ng mga hakbang upang suportahan ang mga magsasaka, ganun din ang mga micro, small and medium enterprise o MSMEs. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs.
2: Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Samantala, naghahanap ang ASEAN member states ng mga paraan upang matugunan ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay ASEAN 2026 spokesperson, Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial, tatalakayin sa ASEAN Summit ang pagkakaroon ng mga konkretong hakbang para tugunan ang kasalukuyan o hinaharap pang krisis. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye ang opisyal ukol dito sa gitna na rin ng mga pag-uusap ng ASEAN member states.
5: We are looking at some concrete ways that we can, or some mechanisms that we will be able to use whenever there will be, when there's a future crisis, and also at the ongoing situation that we have right now regarding the Middle East.
1: Si ASEAN 2026 spokesperson, Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pa mga balita, kabilang sa priority economic deliverables ng Pilipinas ang pagpapatupad ng panukalang ASEAN power grid. Ayon kay Trade Undersecretary Alan Gepti, layo nitong palakasin ang regional energy security at katatagan sa gitna ng global uncertainties tulad na lamang ng epekto ng nangyayaring Middle East tensions. Gayet pa nito, mahalaga ang pagpapalakas ng regional energy connectivity para mabawasan ang vulnerability at matiyak ang long-term energy stability.
6: This basically will lay down the framework, both legal, technical, and even the policy aspect of this to ensure and also pave the way for the connectivity in cross-border trade of electricity through submarine power cable.
1: Tinatrabaho rin ng ASEAN ang pagsasapinal sa ASEAN-Canada Pre-Trade Agreement para palawakin ang trade networks at magbukas ng bagong economic opportunities sa ASEAN member states. Kabilang pa sa priority deliverables ang pagtataguyod ng digital trade, pagpapalakas ng pamumuhunan sa green at high growth sectors at pag-advance sa sustainable agriculture systems.
6: We have an economic deliverable on regenerative and resilient agriculture systems. So this means that we have to embrace smart agriculture, educate our farmers to use methods that would enhance productivity in the agriculture sector.
1: The Trade Undersecretary Alan Gepti.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Samantala, inaasahan ng Department of Trade and Industry o DTI na maisasakatuparan sa 48th ASEAN Summit ang pagtatatag ng Regional Center para sa Micro, Small, and Medium Enterprises o MSMEs. Dito pagsasama-samahin ang mga programa, proyekto at inisyatibo na susuporta sa mga maliliit na negosyo sa Asia. Ayon kay Trade Undersecretary Alan Gepti, inaasahan din ang pagtatapos at pagpirma sa Digital Economy Framework Agreement na magpapalakas sa regional payment interconnectivity at magpapabuti sa digital trade sa buong ASEAN.
6: These are very vital for our businesses. So in other words, the policies, the programs, the projects that will be eventually implemented in ASEAN would cut across all the issues and challenges that our MSMEs and our nationals are facing.
1: The Trade Undersecretary Alan Gepti.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, umaasa naman ang Pilipinas sa pag-usad ng Code of Conduct sa South China Sea habang sentro ng ASEAN Summit ang Energy Security at Regional Cooperation sa Cebu. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial, umuusad ang usapan sa pagitan ng ASEAN member states at China dahil sa tuloy-tuloy na ugnayan at madalas na pagpupulong. Kaugnay nito, inaasahang masusundan pa ang mga pagpupulong sa mga susunod na linggo.
5: There was a mention on commitment for more frequent meetings. So those frequent meetings are still happening. So we are also very encouraged about what's happening there. In fact, we just concluded one last month. And so now we're expecting another meeting to happen in a couple of weeks from now.
1: The Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, all set ang security forces na nakadeploy sa Lapu-Lapu City at sa buong isla ng Cebu para sa seguridad ng 15 heads of state na dumadalo ngayon sa 48th ASEAN Leaders Summit and related meetings na sinimulan na ngayong araw at magtatapos bukas Mayo 8. Ayon kay Police Colonel Kimberly Molitas, tagapagsalita ng PNP ASEAN Security Task Force, nakapagsagawa sila ng simulation at rehearsal kasama ang iba pang security forces upang matiyak na walang butas ang kanilang security plan. Nakahanda na rin ang kanilang mga contingency plan upang matiyak ang proteksyon at seguridad ng mga ASEAN leader.
7: All the contingencies has been practiced. We had dress rehearsal yesterday and we have strengthened all the preparations to make sure that the issues that has risen from the rehearsals has been properly addressed by all the agencies combined dito sa ating multi-agency coordinating center.
1: Si Police Colonel Kimberly Molitas, tagapagsalita ng PNP ASEAN Security Task Force.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, tumitindi naman ang interes ng public utility vehicle operators na lumipat sa paggamit ng electric vehicles o EVs, lalo na't nahaharap ang Pilipinas sa epekto ng Middle East crisis. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, suportado ng gobyerno ang mga operator at driver sa pag-transition ng EVs sa pamamagitan ng e-transport loan program. Tiniyak naman ng kalihim na tinutugunan ng EV manufacturers ang pagkakaroon ng charging stations ng electric vehicles.
8: These companies that are actually selling this transportation or let's say the vehicles to be used by the transport groups need to make sure that the charging stations are there. If not, they will not be able to sell their vehicles.
1: Trade Secretary Cristina Roque.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, pinapurihan naman ng Chamber of Automotive Manufacturing o Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI ang pagsusulong mismo ng pamahalaan para sa pag-shift ng bansa sa paggamit ng electric vehicles o EV. Ayon kay CAMPI President Jose Maria Atienza, kauna-unahang pagkakataon ito na mismong ang pamahalaan na ang humihimok sa publiko na gumamit na ng EV, lalo na't ramdam pa rin ang krisis na dala ng gulo sa Middle East. Sa ngayon, ang mahalagang matiyak ng pamahalaan ay ang pag-develop pa ng EV charging stations upang mas makahikayat ng mga Pilipinong maaaring makisali sa EV transition.
9: I haven't seen this level of parang interest and parang cohesion in the message. And it's very appropriate message. When there's a crisis, everyone needs to help. Of course, not everyone naman is going to buy a new car. What's important is there's energy efficiency, we save on fuel, whatever car we drive now, make sure we can do it responsibly. But again, there are many solutions there.
1: Ang naging pahayag ni CAMPI President Jose Maria Atienza.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, ilang House leaders kumpiyansa na sapat ang boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
10: Nagpahayag ng kumpiyansa ang ilang leader ng Kamara na makakamit ang kinakailangang boto upang maipasa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Ronaldo Puno, posibleng makuha ang 1/3 o 106 na mambabatas na kailangan upang maipasa ang Articles of Impeachment, lalo na't inaasahan ang suporta mula sa Partido Lakas CMD. Sa pagtaya ng House Leader, aabot sa hindi bababa sa 180 ang kabuang boto mula sa 318 na bilang ng mga mambabatas. Narito ang pahayag ni Deputy Speaker Ronaldo Puno.
11: Tignan natin yung Lakas, ha. Lakas is still the biggest party. And Lakas is the father party of this impeachment complaint. So siguro halos lahat, ang tingin ko sa Lakas, will vote for impeachment. Kung ipagsama mo yung boto ng Lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. So, what are the odds? Pumupusta ka sa karera ng kabayo, ipanalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan. And you know, even the most elementary of counting will bring you to that number very easily. Ang tanong is whether marami ba? And I think that is what the leadership is trying to do now, is they're trying to bring it to a number that shows that at least a majority of the House is in favor of this trial being sent to, of this impeachment complaints being sent to the Senate.
10: Samantala, nagpahayag din ng kumpiyansa si Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor na makakakuha ng sapat na boto ang Kamara batay sa lakas ng ebidensya. Nilinaw rin niya na ang boto ng Kamara ay hindi pagdedesisyon ng pagkakasala kundi isang mandatong konstitusyonal upang matukoy kung may sapat na batayan upang dalhin ang kaso sa paglilitis sa Senado. Sa ngayon, hawak na ng lahat ng miyembro ng Kamara ang Committee Report No. 261 at inaasahang pagbobotohan ito sa plenaryo sa May 11. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaunay na balita, Senado may posibilidad pang hindi mag-convene bilang impeachment court. Yan ay ayon kay Senador Ping Lacson. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
12: May posibilidad pa rin hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court para litisin ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ayon yan kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na batay sa konstitusyon, dapat ay otomatikong mag-convene ang Senado bilang impeachment court kapag iniakyat na sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment. Pero inaasahan at pinaghahandaan na anya nilang may mga kasamaan silang magkwa-question ng basihan ng pag-convene ng impeachment court. Pinaliwanag ng Senador na kapag may kumontra, pagbobotohan ito ng mga senador. Sakaling manalo sa botohan ang mga tutol, posibleng hindi mag-convene ang impeachment court. Binigyang diin ni Lacson na posible pa itong pagbotohan dahil ang pagdedesisyon na mag-convene bilang impeachment court ay ang Senado ay gagawin nila bilang mga senador pa at hindi pa bilang mga hukom ng impeachment court. Aminado naman ang senador na kung sakali ay maaaring muling umakyat sa Korte Suprema ang usaping ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping.
13: Kung hindi pa ro-convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. It's not the impeachment court who will decide by a vote of majority kung magko-convene kasi hindi pa nga nakakonvene. Senate pa lang. So pwede may magdala ng case sa Supreme Court. Mag-rule ng Supreme Court, kailangan mag-convene kayo. Or hindi. Depende. Sila yung final arbiter. Remember, they're not dealing with the impeachment court yet. They're dealing with the Senate.
12: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, hindi na lamang simpleng bilateral military exercise ng Pilipinas at Estados Unidos ang taunang balikatan exercises, kundi isa na itong multilateral exercise ngayon. Ito ay dahil sa paglahok ng mga bansang Japan, Canada, France, Australia at New Zealand sa nasabing pagsasanay. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, ipinunto ng international studies expert na si Professor Renato De Castro ang mga pagbabago sa anyo ng pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas at Amerika dahil sa pagsama ng ibang mga bansa kabilang na ang Japan. Ani De Castro, kapansin-pansin na rin ang aktibong pakikilahok ng Japan sa balikatan, bunga ng mga ganapang nangyayari sa Indo-Pacific region. Sa pamagitan aniya ng sama-samang pagsasanay ay napipigilan nito ang anumang inkursyon o paglusob ng isang aggressor na bansa sa rehiyon.
14: Mm-hmm. Yes, it is a multilateral exercise by the fact that you have the participation of five other countries.
15: Well, yeah,
14: transforming it. And of course, just looking at the nature of the exercises.
15: Mm.
14: So we're also seeing really the development of the alliance into what we call the integrated deterrence. That you have, of course, the combined military capabilities of seven countries primarily aimed to develop deterrence against, of course, a possible aggressor in the Indo-Pacific region.
15: Yeah. Okay, got it.
1: Ni international studies expert Professor Renato De Castro.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
1: At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Biomass bilang alternatibong enerhiya pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag.
16: Kalikagom ti lokal gobyerno diti siyudad ti Lawag amadaan ti alternatibo paghalan ti enerhiya kang runan ti enerhiya nga gapo iti basura. Kunan ni Mayor James Brian Alcide aday ti makagapo at ti direksyon ti sanitary landfill ket iti panangitan dodo ti biomass. Lupay kasta inlolawag ni Alcide anasken nga agbati diti siyudad ti Lawag ti 30% ti mapataod nga enerhiya dagiti investors tapno bumaba ti presyo ti kuryente para karagiti umili. Makagapo kunan ni Alcide nga dadalan ken makisarita da iti Ilocos Norte Electric Cooperative kan iti National Grid Corporation of the Philippines tapno pumaiso daytoy akalikagom. Suporta dayta ti lokal gobyerno ti kalikagom ni President Ferdinand R. Marcos Jr. A panangitan dodo ti renewable energy para kalagiti Filipino kan iti sumaruno a kapututan. Para iti bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, iba't ibang paraan ng pagluluto ng mushroom with honey tampok sa festival sa Baknotan, La Union. Narito si Glenda Sarak para sa balita.
17: In parang dagiti umili ti Baknotan, La Union ti naduma-duma awagas iti panagluto iti mushroom wenno uong nga adan iti diro wenno honey kabayatan ti amazing ways to cook with honey and mushroom apas at ti makabulan a panakarambak ti diro festival 2026 ti munisipyo. Itaatawan nakipartisipar iti pasalip ti mother and child tandem ken inpakita dati kabaulan da iti panagluto. Sigon kini Mayor Divine Fontanilla pinili da ti mother and child tandem kas part sa pantes tapno maitandudo tilinangan ti ina ken ti anak kastamutan at tapno maadaan iti panawan iti tunggal maysa. Inlawlawag ti mayor ang agtultuloy iti panangitandudo ti munisipyo iti diro gapo taraytoy iti pampanakal da a one town one product kastamutan iti mushroom kas maysa karigiti kang runan a produkto dagiti mannalon ijay Baknotan. Kanayunan itraytoy na ang iti vendors got talent kas panang pabilad ken panang supporter kadagiti stakeholder ti Baknotan Public Market. Manipod Agoo, La Union, Glendo Bakungan Sarak para ita Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. 10 million pesos na fuel subsidy program fund ng lungsod ng Borongan pinagtibay ng konseho. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan.
18: Ginparigunan ang sanggo ng panglungsod ng siyudad ng Borongan na naging puro-proponer ng appropriation ordinance kantidad just milyones de pesos sa gindumarang ikawalong special session ng konseho naglabayang adlaw. Ang nasabing appropriation ordinance sinagre-revert nga to a general fund ng just milyones de pesos ng kantidad nga waray kagastog and obligated balance and maintenance and other operating expenses MOE appropriations ng tuig 2025 kundi na nasabi ang kantidad din igyan alokar para implementasyon ng fuel subsidy program may siyudad. Unay ni igyan parigunan liwatan konseho ang City Ordinance No. 313 Series of 2026 na nagtatalaan ng fuel subsidy program para tristrado ng motorized tricycle operators and drivers ng tristrado ng pambot operators sa siyudad ng Borongan. Base ng ordinansa ng fuel subsidy ng eksklusibo ng kahatag ipinagin fuel coupons ng ipapagawas at LG Borongan kundi ngayon lalauman ng poor la minus 1,200 nga trike drivers and pumput operators and makakabinipisyo. Tika nga siyudad dahan Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod. Tara Basa Tutoring Program inilunsad sa Ormoc City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Aljon Malot.
19: Pormal na nga gilusad sa Ormoc City ang Tara Basa Tutoring Program isip kabahin sa nationwide implementation sa programa nga gipangunahan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Gisugdan ang kalihukan pinagi sa usa ka motorcade naghiusang mga partisipante, partner agencies ug nagkalain-laing stakeholders aron ipakita ang suporta sa programa nga nagtumong sa pagpalig-on sa pagbasa ug literasiya sa kabataan. Sumala sa DSWD, ang Tara Basa Tutoring Program naghatag og oportunidad sa mga estudyante nga mapalambo ang ilang reading skills samtang naghatag usab og temporaryong panginabuhian sa mga tutors ug youth development workers nga kabahin sa implementasyon. Mahinumduman nga natong Abril 20 na tuiga, malampuson usab nga nasugdan ang 20 kaadlaw nga implementasyon sa programa sa Tacloban City ug sa probinsya sa Samar isip pagsugod sa regional rollout niini sa Eastern Visayas. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa Mindanao, lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro nagsagawa ng workshop para mahikayat ang European investors na magtayo ng planta ng organic waste processing. O ang kabuang ulat, ihatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro.
20: Nagpahigayon ng workshop ang City Local Environment and Natural Resources Office sa Cagayan de Oro aron magat ang mga investor gikan sa Europe nga magbutang og planta sa organic waste processing. Ubos kini sa 3.67 billion pesos nga programa sa UN ug European Union. Nasayran nga maabot sa 460 ka tonelada nga basura ang makuha kada adlaw dinhi sa dakbayan, din 54% nini ang madunot. Plano sa syudad nga himong biogas, abon ug kuryente ang basura para makadani og investment ug masulbad ang mahal nga gasolina ug abono. Humani bisita ang 16 ka European Union ambassadors. Seryoso ng City Hall sa paghimo sa basura nga negosyo para sa green energy. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. Ikalawang bugso ng Livestock Outreach Program, matagumpay na naisagawa ng DA Region 9 sa bayan ng Malangas, Zamboanga, Sibugay. Narito si Lesti Cubol para sa balita.
21: Malampusong gipahigayon sa Department of Agriculture, Regional Field Office 9, ang ikaduwang hugna sa Livestock Outreach Program sa Barangay Kamanga sa lungsod sa Malangas, Zamboanga, Sibugay. Mukapin sa usagatos ka mga maguma, gikan sa nagkadayang mga barangay sa lungsod sa Malangas o kasikbit ka mga lugar ang naka-avail sa nagkalain-laing servisyong gitunol sa mga veterinaryo sama sa pagpangpurga, pagpanghatag o mga bitamina, pagtambal sa mga samad sa binuhing hayop o pagpangbakuna batok sa rabies. Nang hatag-usab ang D9, og nagadayang matang sa information, education and communication materials kabahin sa hustong pagatiman sa mga hayop. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Lesti Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Lesti Cubol mula sa Zamboanga. Pumunta naman tayo sa Butuan, DSWD at DSUD, Caraga, nagpulong upang palawakin ang oportunidad sa pabahay ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Narito naman ang balitang hatid sa atin ni Dayanara Hake.
22: Aron mahatagan og dugang kahigayunan sa pabahay ang mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps sa rehiyon sa Caraga, nagpahigayon og usa ka panagtigom ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office Caraga uban sa Department of Human Settlements and Urban Development kundi Sud Caraga. Gihimo ang panagtigom adlaw Martes, Mayo 5 sa opisina sa Sud Caraga sa J. Rosales Avenue, Siyudad sa Butuan, diin gihisgutan ang nagkalainlaing programa sa pambahay, nakipang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino kon E4PH ug uban pang mga inisyatiba sa gobyerno. Sumala sa mga partisipante, gisentro sa diskusyon ang implementasyon sa Joint Memorandum Circular 2025-001 tali sa DSWD o DSUD nga nagtumong sa pagpasayon sa pag-access sa mga benepisyaryo sa 4Ps ngadto sa programa sa pabahay sa gobyerno. Gilauman nga pinaagi niini nga panagtigom, mas mapalapdan pa ang kolaborasyon sa duha ka ahensya aron matubag ang panginahanglan sa disenteng puy-anan sa mga pamilyang benepisyaryo sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Dadako naman tayo sa Iligan, dalawang menor de edad na iligtas sa Anti-Online Child Exploitation Operation sa Iligan City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid.
2: Nailigtas ng Iligan City Police Office ang dalawang menor de edad matapos ang isinagawang entrapment at rescue operation laban sa online sexual abuse at exploitation of children o OSAEX sa Barangay Santa Elena. Ayon sa City Police Office, isang 25-anyos na babae ang inaresto dahil sa umano'y paggamit ng online platforms para pagsamantalahan ang mga bata kapalit ng pera at pagpapakalat ng malalaswang materyales. Sa investigasyon, natuntun ng mga awtoridad ang hinihinalang iligal na gawain ng sospek, kaya agad nagsagawa ng operasyon ng Task Force Against OSAEC kasama ang iba't ibang law enforcement agencies at social welfare offices. Na-recover sa sospek ang isang cellphone at identification card na sasailalim sa forensic examination bilang ebidensya sa kasong paglabag sa Anti-OSAEC Act, Anti-Trafficking in Persons Act at Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kasunod ng follow-up operation, natuntun at nailigtas ang dalawang batang babae na 3 at 12 anyos sa Linamon, Lanao del Norte. Agad silang dinala sa City Social Welfare and Development Center sa Iligan para sa psychosocial care at protection. Nagpasalamat naman ang City Police Office sa suporta ng lokal na pamahalaan at sa pakikipagtulungan ng mga national at international partner agencies laban sa online child exploitation. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sharif Timhar para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Magandang araw, narito ang ating balitang negosyo at kalakalan. Nangako ang Administrasyong Marcos Jr. na paiigtingin ang mga programa para sa seguridad sa trabaho at proteksyong panlipunan sa gitna ng mga hamong pang-ekonomiya ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Sa inilabas na ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang unemployment rate sa bansa tungong 5% nitong March mula sa 5.1% noong February. Gayunpaman, mas mataas ito kumpara sa 3.9% na naitala noong March taong 2025. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, nasa 49.7 million ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa kasalukuyan, habang bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa 2.58 million mula sa 2.66 million noong nakaraang buwan. Binigyang diin ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na tututukan ng pamahalaan ang job skills matching at reskilling para sa mga manggagawa, lalo na ang mga nawala ng hanap buhay dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa paghahambing sa ibang bansa sa Asia, mas mababa ang unemployment rate ng Pilipinas kumpara sa China na 5.4% at India 5.1%. Ngunit mas mataas naman kung itatabi sa Malaysia, 2.9%, at Vietnam, 2.2%. Samantala, bumaba rin ang underemployment rate sa 12.3% ngayong buwan ng Marso, mas mababa kumpara sa 13.4% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa, atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Binigyan diin ng Department of Trade and Industry o DTI ang kahalagahan ng mas malalim na integrasyon sa rehiyon upang maprotektahan ang ekonomiya laban sa mga banta ng pandaigdigang kawalan ng katiyakan. Sa isang pulong balitaan sa ika-48 ASEAN Summit, sinabi ni Trade Undersecretary Alan Kepti na hindi sapat ang pagkilos ng isang bansa lamang para harapin ang mga hamon sa mundo. Ayon kay Kepti, ang ASEAN ay isang komunidad na coordinated, responsive at forward-looking. Nagbibigay anya ang pagbubuklod ng 11 bansa sa ilalim ng bloc na mas malawak na oportunidad para sa mga negosyante, magsasaka at mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Paliwanag ni Gepti, hindi lamang mga abstract na ideya ang mahakbang na ito bagkus mga araw-araw na bentahe na nagmumula sa kooperasyon sa rehiyon. Dagdag pa ng opisyal, mas nagiging krusyal ang papel ng ASEAN sa gitna ng mga krisis gaya ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa pandaigdigang kalakalan. Pagbabanggit pa nito, pinili rin ang Cebu bilang host ng summit dahil sa estratehikong lokasyon nito bilang isang mahalagang logistics at economic hub sa bansa.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa, atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inanunsyo ng Department of Energy o DOE na naging matagumpay ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapigilan ang sanay napakalaking dagdag singil sa kuryente na aabot sa 7 pesos kada kilowatt hour. Ayon sa DOE, ang mabilis na intervensyon bunsod ng banta ng tumataas na presyo ng langis dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa ilip na umasa lamang sa mga panukalang may kinalaman sa buwis, isinusulong ng DOE ang mga direktang solusyon sa presyo ng kuryente. Isa na rito ang pagpapatibay sa Priority Dispatch Policy. Sa ilalim ng polisiyang ito, binibigyang prioridad sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM ang mga planta ng renewable energy gaya ng solar, wind at run-of-river hydro. Sa pamamagitan nito, nababawasan ang pagdedepende ng bansa sa imported na petrolyo at naiiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo ng merkado. Payag ng DOE na nanatili itong tapat sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon upang gawing mas mura at maaasahan ang kuryente sa pamamagitan ng pagpapalawak ng supply, pagpapabilis ng pagbuo ng renewable energy at pagpapatibay ng grid infrastructure. Kabahagi pa rin ang hakbang na ito ng mas malawak na pagsisikap ng gobyerno na protektahan ang mga consumer mula sa epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Umakyat sa paribagong record high na 18.49 trillion pesos ang kabuuang utang ng pamahalaan ng Pilipinas hanggang nitong katapusan ng Marso ayon sa datos na inilabas ng Bureau of the Treasury o BTR. Tumaas ang utang ng bansa ng 328.4 billion pesos o 1.8% kumpara sa 18.16 trillion pesos na naitala noong katapusan ng Pebrero. Ang paghina ng halaga ng piso laban sa dolyar ang patuloy na panghihiram ng pondo sa loob ng bansa ang itinuturong pangunahing dahilan ng paglobo nito. Nananatiling pinakamalaki ang bahagi ng domestic debt o utang sa loob ng bansa na nasa 12.53 trillion pesos o 67.8% ng kabuuang utang. Tumaas ito ng 0.4% dahil sa paglalabas ng mga government security at ang dagdag na 8.7 billion pesos dulot ng paghina naman ng piso sa mga foreign currency denominated domestic debt. Mas ramdam ang epekto ng paghina ng palitan sa external debt o utang sa labas ng bansa na lumundag ng 4.8% tungong 5.95 trillion pesos. Isinara ng piso ang buwan ng Marso sa halagang 60 pesos 678 centavos kada US dollar. Mas mababa kumpara sa 57 pesos 639 centavos noong buwan ng Pebrero. Ang depreciation o pagbaba ng halaga ng piso na 3 pesos 39 centavos ay nagdagdag agad ng 299.5 billion pesos sa halaga ng mga obligasyon sa labas ng bansa. Umakyat din ang

0: ng Pilipinas.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Narito na ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi ngayong araw, Mayo 7, taong 2026. Ang United States dollar nasa 61 pesos 38 centavos, Japan yen 39 centavos, Singapore dollar 48 pesos 41 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 9 pesos 1 centavos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos 83 centavos, United Kingdom pound 83 pesos 44 centavos, European Monetary Union euro 72 pesos 14 centavos, Canada dollar 45 pesos 3 centavos at Saudi Arabia rial 16 pesos 36 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po ang pagbabalita ng balitang pampalakasan mula naman kay Erwin Peñano. Magpapaalala muna ang himpilan.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
4: At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang tennis. Matatag na performance ang ipinamalas ng Filipino tennis ace na si Alex Ayala, dahilan para maalpasan ang mabigat na Polish opponent na si Magdalena Fesch sa kanyang first match sa WTA 100 Italian Open nitong Miyerkules. Matapos ang impresibong opening set win 6-0, tila nawala sa momentum ang 20-year-old player pagsapit ng ikalawang frame, kaya naman nakachempo si Fesch at naglathala ng 3-6 victory. Sa deciding third set, matitinding palo ang naging palitan ng dalawa kung saan humantong pa sa 40-all ang tapatan sa ninth game bago na itukod ni Ayala ang 5-4 lead. Ang nasabing bentahe kagyat nasundan nang makapag-commit ng tatlong magkakasunod na error si Fesch at siyang sumelyo ng set sa 6-4 pabor sa Pinay Bet. Dahil sa panalo, abante na sa next round ng Italian Open si Alex, kung saan sunod na asignatura niya ang tennis ace ng China na si Xin Wang.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
4: Mula tennis, lipat naman tayo sa basketball. Tuloy pa rin ang pag-arangkada ng San Miguel sa playoffs matapos na patirikin ang Terra Firma 126-110 sa kanilang sagupaan sa PBA Season 50 Commissioner's Cup nitong Miyerkules. Nagsilbing sandalan ng Beermen ang pinagsanib puwersa nina Junmar Fajardo at Benny Boatwright na parehas tumipaan ng hindi bababa sa 30 points, dagdag pa ang double figure na rebounds nila sa ilalim ng ring. Epektibo rin ang naging laro nina Jericho Cruz at Don Trolliano na kumana ng tig 17 points, habang 15 points naman ang naiambag ni CJ Perez. Dahil sa panalo, nailatag ng SMB ang magandang posisyon sa playoffs, tangan ang 6-5 records, bagay na nagpatindig sa kanilang hanay sa 5th seed kaagaw ang TNT, Magnolia at Phoenix. So,

0: Ang alam, magandang exit naman ang ipinamalas ng Macau matapos na apulahin ang siklab ng Fuel Masters 105-98 sa kanilang bukod na match-up sa liga nituring Miyerkules. Kung tutusin ay nakalamang pa ang Phoenix sa last 5 minutes ng final frame 93-92, ngunit hindi nagpatinag ang guest team para i-establisa ang panalo sa last game nito sa Commissioner's Cup. Nanguna sa opensa ng Black Knight si Jenning Leung gamit ang PBA career high na 32 points habang 21 points naman ang naipon ni Ramon Cao. Magandang performance din ang iniwan ni Tony Mitchell matapos na mag-imprinta ito ng double-double mula sa kanyang 13 points at 22 rebounds. Sa panig naman ng Fuel Masters, nagsilbing frontliner si Ken Toughen buwat sa kanyang 27 points habang 20 points, 22 rebounds at 8 assists ang idinulot ni Jonathan Williams sa team. Sa kabila ng panalo, persado pa rin mag-exit sa contention ang Macau dahil sa 9 losses na natamo nito sa kabuang 12 games.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mula basketball, kawing naman tayo sa volleyball. Dominanting first game win ang inestablisa ng De La Salle University kontra National University 25-23, 25-18 at 25-18 mula sa kanilang best of three finals match sa UAAP Season 88 Women's Volleyball nitong Miyerkules. Sa kabila ng early advantage ng Lady Bulldogs sa opening set, 8-14, nagawang mabaliktad ng Lady Spikers ang timpla pabor sa kanilang hanay buwat sa pinagsamang effort ni na Angel Canino at Shane Reterta. Mula roon, hindi na lumingon pa ang DLSU at tuluyan ng kinontrol ang laban sa last two sets. Top scorers ng Malate-based squad si Canino at natumala ng 17 points, 9 digs at 5 receptions, habang 11 points naman ang hinabig ni Reterta. Malaking ambag din ang 12 points na nalikom ni Amy Provido o Provido dahilan para maitulak ng De La Salle sa bentahe. So panig naman ng NU, nanguna sa squad si Ara Panique. Bitbit ang kanyang 18 points habang 12 points naman ang idinagdag ni Vanjie Alinsug. Dahil sa first game win, isang panalo na lamang ang kailangan ng Lady Spikers bago makalawit ang kampeonato sa kompetisyon. Muling magpapangbuno ang dalawang team sa Sabado, Mayo 9 para sa game 2 ng final series.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: May kinalaman pa rin sa volleyball, tiniyak ng Strong Group Athletics o SGA ang suporta nito sa National Women's Volleyball Team, partikular sa mga lalohokan nitong international tourney sa hinaharap. Sa isang pahayag nitong Miyerkules, nag-commit ang SGA ng pagpapahiram ng first at second rookie drafts nila mula sa kanilang Premier Volleyball League o PVL teams para mag-duty sa Alas Pilipinas. Tiniyak din ng Strong Group na tuloy-tuloy pa rin ang pagkakaloob nila ng allowances at financial incentives sa kanilang rookies kahit naglalaro ang mga ito sa national team. Matatandang hawak ng SGA ang pangangasiwa sa teams ng Zeus Coffee Thunderbells at Farm Fresh Foxes sa PVL. Ang payag ng organisasyon ay kasunod ng paninindigan ng PVL sa pagpapatupad ng draft system sa pagpapapasok ng mga manlalaro sa liga, gayon din sa mga magsusuot ng Alas Pilipinas jersey. Nag-ugat ang posisyon ng PVL mula sa mungkahin ng Philippine National Volleyball Federation na magkaroon ng bukod na Alas Pilipinas draft upang masolusyunan ang problema sa pagkuha ng mga manlalaro kapag may international tournament.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Samantala, antabayanan ang mga bagong chika sa mundo ng showbiz tampok sa balitang artista segment ni Mama JT. Sa pagbabalik po na Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
1: Ito. ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Eto na ang ratsyada ng ating mga chika. Kinilala ng Senado ang P-pop girl group na Bini sa pamagitan ng isang Senate resolution matapos silang maging kauna-unahang P-pop girl group na nagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival nitong Abril sa California sa Amerika. Ayon kay Senator Bam Aquino, malaking karangalan daw o ito para sa Pilipinas dahil ipinakita ng grupo ang talento at galing ng mga Pilipino sa international stage. Pinuri rin ni Senator Aquino ang paggamit ng Bini ng mga elementong Pilipino sa kanilang performance ng kantang Pantropiko, kabilang ang costumes, musika at choreography, pati ang pagpapakilala nila gamit ang kani-kanilang katutubong wika. Dumalo ang 8 miyembro ng Bini na sina Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena sa plenary session nang aprobahan ang Senate Resolution number 370. At sa kanilang Coachella performance noong April 10 at 17, itinanghal ng Bini ang ilan sa kanilang mga hit songs tulad ng Shaggy, Salamin Salamin at Karera. At sa ikalawang weekend, nagpakita sila ng bagong outfits, updated set list at mas pinalawak na performance sa Mojave Stage. Nagtapos ang kanilang performance sa pagpapakita ng watawat ng Pilipinas habang binibigkas ng kanilang leader na si Joanna ang linyang mabuhay ang musikang Pilipino na mas lalong ikinatuwa ng audience.
1: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, nagpositibong muli sa sakit na COVID-19 ang Queen of All Media na si Chris Aquino matapos siyang ma-ospital habang patuloy na nilalabanan ang kanyang autoimmune diseases. Nagkaroon si Chris ng lagnat, matinding ubo at panghihina matapos ang kanyang chemotherapy treatment. Ibinahagi niya sa kanyang Instagram ang resulta ng kanyang antigen test na nagkumpirmang may COVID siyang muli. Ayon kay Chris, nahirapan nga siyang makatulog dahil sa walang tigil na pag-ubo at sinabi rin niyang nagkasakit siya matapos makasama ang anak niyang si Josh. Nag-post din siya ng larawan habang tinuturukan ng gamot at ginamit ang kantang Never Say Never ng singer na si Justin Bieber bilang simbolo na hindi siya susuko sa kanyang pinagdaraanan.
1: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa uli nating chika for today, naglabas ng pahayag ang celebrity drag queen na si Marina Summers matapos ang kontrobersya sa Miss Universe Philippines 2026 Grand Coronation Night noong May 2. Sinabi niya na nag-aayos na sila ng kapwa drag artist na si Angel Galang ng pribado matapos makatanggap ng matinding pambabatikos at pagbabanta. Matatandaan na naging kontrobersyal ang mga pahayag ni Angel sa social media na tila patama kay Marina Summers kaugnay ng hosting nito sa Miss Universe Philippines 2026 Coronation Night. Sa mga na-delete ng posts, pinuna umano ni Angel ang hosting style ni Marina at gumamit ng mga hindi akma na lengguwahe. Dahil dyan, umani ito ng batikos mula sa netizens, drag fans at sa LGBTQIA+ community. Sa kanyang Facebook apology, inamin ni Angel na sumobra ito sa pagpapahayag ng kanyang opinion at mali ang kanyang naging kilos. Nagpahayag din siya ng pagsisisi at direktang humingi ng tawad kay Marina na tinawag niyang sister habang sinabing handa siyang harapin ang epekto ng kanyang ginawa. Samantala, sa Facebook post ni Marina, hinimok nito ang kanyang supporters na pairali ng respeto, kabutihan at pag-unawa at iginit na hindi niya kinukonsinti ang pambubuli at transphobia. Ibinahagi rin niya na nasaktan siya sa mga naunang pahayag ni Angel pero ayaw niyang gamitin ito bilang dahilan para atakihin ang kapwa miyembro ng LGBTQIA+ community. Samantala, humingi rin ng public apology si Angels si Angel Galang ilang araw matapos ang pageant. Inamin niyang nagkamali siya sa kanyang mga naging payag at sinabi niyang nakatanggap nga siya ng mga pagbabanta mula sa netizens. Ayon kay Angel, malaking aral sa kanya ang insidente tungkol sa pagiging maingat sa pagbibigay ng opinyon at kahalagahan ng sisterhood at tunay na suporta. Sa kabila ng issue, parehong nanawagan sina Marina at Angel na tigilan na ang hate at harassment upang hindi masira ang adikain nilang itaguyod ang pagtanggap at respeto para sa LGBTQIA+ community.
1: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At yan po ang ating balitang artista para sa araw na ito. Dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan para sa araw na ito. Maraming maraming salamat sa ating mga tagapakinig dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usapin dapat pagtuunan ng pansin. At tatagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Sa mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito ng Webes, ikapito sa buwan ng Mayo. Ito po ang programang Bangon Bayang Mahal. Atin sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating maagang bumangon team. Wala po sa ating production side, engineering side at mga tagapagatid natin ng balita sa labas ng ating himpilan. Maging ang kaganapan sa labas ng ating inang bayan kung saan naroon ang ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sasabak na po sa ilang mga aktibidad ngayong araw na ito na may kaugnayan sa chairship ng bansa sa ika-48 ASEAN Summit. Kinaganap po ngayon dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Alamin natin ang karagdagang detalye mula sa ating senior correspondent na si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Parang magandang umaga, dumating kagabi ng 9:14 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Lisa Marcos dito sa Cebu. At yung eroplanong kanilang sinasakyan ay lumapag dito sa Mactan Benito Ebuen Senior Air Base. At ilan sa mga nakasama ng Pangulo bukod kay First Lady Lisa Marcos ay nakita rin natin si Presidential Sister Irene Marcos Araneta. Sila'y sinalubong nitong si Governor Baricuatro. At ang mga lalahok na leader dito, Paring Ray, sa 48 ASEAN Summit ay nagsisimula nating magdatingan. At ilan sa mga naunang dumating kagabi rin ay itong Sultan Hassanal Bolkiah ng Brunei. Ang pagdating nitong Sultan Hassanal Bolkiah ay doon din nangyari doon sa Brigadier General Benito Evian Air Base na kung saan ay kasama niya yung kanyang anak na si Prince Abdul Matin. At inaasahang magdadatingan pa yung ilang mga ASEAN leaders dito sa 48th ASEAN Summit na gaganapin dito sa Cebu. Magitin na rin natin, Paring Ray, yung mga leader na inaasahang dadalo dito sa 48th ASEAN Summit ay itong mga leader ng Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, at mukhang itong kinatawan ng Myanmar, magpapadala lamang sila ng nabanggit natin, kinatawan o representative. At ilan sa mga magiging aktibidad ng Pangulo ay yung kanyang bilateral meeting dito kay Vietnam Prime Minister Lee Minh Hung na magaganap ngayong umaga, Paring Ray.
5: Alright, so dumating na lang Pangulo at si yung iba pang mga heads of state. So may inaasahan pa ba tayong darating within today, this morning, Alvin?
6: Meron pa, Paring Ray. At inaasahan natin ngayon talaga darisa yung pagdating ng mga ASEAN leaders, kapwa ASEAN leaders ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bagamat bukas pa talaga yung opisyal na pagdarawas itong 48 ASEAN Summit, ay meron ng mga sideline activities si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung una nating nabanggit ay yung kanilang bilateral meeting itong si Prime Minister Lee Minh Hung ng Vietnam. Magaganap yan, Paring Ray, ng hapon mamaya. Stand corrected sa nabanggit natin kanina ng umaga. Sapagkat yung activity ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga ay isang private meeting muna yung magaganap. At mamayang hapon, dire-diretso na yung aktibidad ni Pangulong Marcos hanggang sa yung pinakahuling aktibidad mamaya ay yung tinatawag na hosting ni Pangulong Marcos at saka ni First Lady Lisa Marcos yung dinner for ASEAN leaders mamayang gabi.
5: Alvin, matanong ko lang, makonfirm ko lang, meron din bang meeting na isasagawa sa pagitan ng ASEAN Leader Summit at ng BIMP IAGA?
6: Wala pa tayong confirmation dyan, Paring Ray. As of now, yung hawak nating schedule ay bilangin natin, Paring Ray, dalawa sa umaga, pagkatapos tatlo na activity sa hapon yung magaganap. Pero ito'y pawang mga close-in activities lamang, lalo-lalo na yung activity niya sa umaga. Hindi natin alam kung bubuksan ba in terms of full coverage itong tatlong activities niya dito sa bandang hapon. Meron akong nakita na full coverage pero hindi ito fully open sa media. Pero bukas talaga parang yung pinaka-highlight itong 48th ASEAN Summit na ginaganap dito sa Cebu.
5: So how is the mood dyan sa Lapu-Lapu City? Ngayong nagdatingan na yung mga heads of state, dumating na rin ang Pangulo. How is the mood? Kamusta yung mga seguridad na pinapatupad? And basically, yung pagtanggap ng ating mga kababayan Cebuano dyan sa sasagawang ASEAN Leader Summit?
6: Well, Paring Ray, as far as yung ilang mga security concern ng pinag-uusapan natin, medyo maigpit sapagkat magkakaroon nga ng ilang rerouting. Meron ng mga kalsada na hindi binubuksan dito pansamantala hanggang sa matapos yung ASEAN Summit. And sa unang deklarasyon ng Palaso ng Malacanang, Pari Ray, meron ng mga lugar na idineklarang non-working day muna sa pagkatibigan daan itong event na ito, itong international event, na kung saan tayo, ang Pilipinas, ang punong abala dito sa 48th ASEAN Summit at sa 49th ASEAN Summit na gaganapin naman sa buwan ng Nobyembre, Pari Ray.
5: And of course, yung ating media center para sa ating mga foreign press, foreign journalists, alam ko talaga pinagsikapang buuin yan at isaayos kasama ang PCO dyan. How is the media center operation, international media center?
6: Ako, Paring Ray, nakikita ko pa lamang sa litrato. Mamaya pa lang namin makikita ng lubusan yung international media center. Pero just the same, yung pagkakabanggit niya nitong si Acting Secretary Dave Gomez, eh talagang kumpleto sa facilities, mabilis yung internet, walang problema, yung mga mahilig sa kape, ano yan,
5: Libreng kape, libreng kape.
6: Yung kape para yung
5: Libreng kape, libreng kape.
6: Ah, libreng kape yan, paring Ray. Kaya yung mga walang tulog yan to, paring Ray.
5: Oo. So, brewed coffee, espresso, americano, cafe latte. Yung mga ganyan ba? Mayroon dyan?
6: Yun ang unang-unang titingnan ko mamaya, paring Ray. Okay. Pagdating ng International Media Center. Pero nakita naman natin kung gaano naging punong abala, in particular, si First Lady Liza Marcos. Sapagkat sa mga ipinupost niya ng mga larawan sa Facebook page niya, sa mga nakakaraang panahon, Barry Ray, bilang paghahanda, talaga namang hands-on si First Lady Liza Marcos dito sa event na ito. Lalo na doon sa pag-iistima sa ating mga bisita, Barry Ray.
5: Ayan, okay. So, napakalaki rin ng role dyan, ano, ng ating First Lady Liza Marcos. Okay, thank you very much, Alvin. Just keep us posted sa ano pa mga kaganapan mula dyan sa Lapu-Lapu City.
6: Paring Ray, babalik tayo sa ilan pang mga detalye ng 48 si Yan Sami na ginagawa dito sa Cebu at siyempre yung mga magiging aktividad ni Pauling President R. Marcos Jr. Nag-uulat mula dito sa Cebu para sa ating pagtutok sa 48 ASEAN Summit. Ako naman si Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ray Sampang, Ray Sampang, bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Yung po yung mga kaganapan na simula kagabi, nagdatingan na po yung mga ibang mga ASEAN heads of state. And of course, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po, ting na rin doon at siyempre kasama si First Lady Liza Marcos, yung isang presidential sister. Ready na. All systems go. Sabi nga po ng Presidential Communications Office, lalo na particular pag may nag-uusapan po ang International Media Center. At yung mga seguridad na nakalatag na para po sa seguridad ng mga heads of state na yan. 10 ASEAN heads of state. Natanong ko si kasamang Alvin Baltasar kung magkakaroon ba ng pag-meeting ang BIMP Iyaga. Meaning po kasi ng BIMP Iyaga is Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. Yung po ang ibig sabihin ng BIMP Iyaga. More on the southern region ng Pilipinas na nakakonekta rin doon sa porous border ng mga kalapit nating bansa sa ikanga yung Malaysia, Indonesia, maging of course kasama na po din ang Brunei. Napakahalaga rin po ng role ng BIMP Iyaga para po sa ikang regional economy ng Pilipinas, lalo-lalo na pagdating po sa Mindanao. Tabayan ninyo dahil sa ilang saglit, makakapanayan po natin si Minda, Secretary Leo Magno. Kaugnay ng significance ng BIMP Iyaga sa 48th ASEAN Summit at bilang energy security ang isa sa focus ng ASEAN Summit na ikang kakargahin din ng Pilipinas bilang chairship ngayong taong ito. Makakapanayam din tayo dyan kasi isa po sa mga pag-uusapan din at I think malinaw na binanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong tinatawag na energy security para sa buong ASEAN region ay ilalatag dito po sa ASEAN Leaders Summit na ito. Lalo-lalo na sa pakikipag-usap sa mga ASEAN heads of state na ito. At dyan may makakausap po tayo dyan, makakapanayam din tayo dyan na naman sa energy sector. So isa pa sa, huwag na muna tayo lumayo, huwag muna tayo lumayo. Pumunta muna tayo dito sa ikang immediate na pangangailangan ng isang ordinaryong mamamayang Pilipino. Ano yun? Bukod sa pagkain, ano pa? Kalusugan. Kalusugan at saka ang seguridad na ikang merong medical assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Pamahalaan ng gobyerno. Bakit ko po ito nababanggit? Dahil sa wakas! sa wakas! Last year pa ho yan, sa wakas. Last year pa ho na pag-uusapan yan. Pero sa wakas, official nang naibalik sa Pilipinas o sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 bilyong piso mula sa National Treasury alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tatandaan nyo, naging malaking usapin po yan noong nilagay sa National Treasury yung 60 bilyong piso na yan nanggaling sa PhilHealth. At yun nga po, hanggang sa magkaroon nga po ng investigasyon at napatunayan, nako, nailipat sa mga unprogrammed funds, sa budget na unprogrammed funds, na 60 billion pesos na yan. At sunod-sunod po mga panawagan noon ng mga protesta pa nga. Pero mga panawagan na ibalik sa PhilHealth yung 60 billion pesos na yan para magamit ng PhilHealth para sa karagdagang serbisyo at mga programa nito para sa para sa Pilipino. Ngayon na ibalik na po sa kanila sa wakas. So alamin po natin kung ano ang gagawin ngayon ng PhilHealth dito sa 60 billion pesos na ito na ibalik na from inilipat sa National Treasury, ngayon binalik ulit sa PhilHealth. Yan. Nasa linya na po natin ngayon ng komunikasyon ang ating PhilHealth President and CEO ng PhilHealth Insurance Corporation. Walang iba kundi si Dr. Edwin Mercado. Hello po, Doc Mercado. Welcome back sa programang Bangon Bayang Mahal.
7: Maraming salamat at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. Maraming salamat, Sir Ray, para sa paanyaya.
5: Maraming salamat din po sa pagpapaunlak niyo sa amin, Dr. Mercado, President Mercado. President Mercado, ito na, binalik na po sa PhilHealth ang 60 billion pesos na na-transfer sa National Treasury. At last year pa po ito pinag-uusapan, pero ngayon confirm na. Confirm na po ba ito? Unang-una muna, kukonfirm ko muna mula sa inyo. Talaga bang nasa kabanan ng PhilHealth ang 60 billion pesos na ito?
7: Tama po yan. At kami po ay nabigyan na po ng abiso ng aming depository bank. At nandoon na po at aming nga pong sinigurong mailagay muna doon sa mga nararapat na mga placement yung ating mga pondong nakuha.
5: Okay, so 60 billion pesos. Ano pong plano ng PhilHealth? Saan po gagamitin ng PhilHealth itong 60 billion pesos na ito, Dr. Mercado?
7: So meron tayo, Sir Ray, na mga taunang budget, kung tawagin ay corporate operating budget. At kabilang dito, pinakamalaking component nito ay yung nilalaan namin for benefit expansion and payment. Ngayong taong ito, base dun sa aming ginawang roadmap na tinala namin yung pinakamalalang sakit at saka yung pinakamabigat sa bulsa ng ating mga miyembro, meron na kaming nilatag na mga dagdag na mga benepisyo. Una na nga dyan, yung hinayag namin noong nakaraang linggo na pinilawig namin yung ating benepisyo para sa mga nagbubuntis at sa ating mga nanay, kasama na rin yung ating mga bagong anak na sanggol. So sa taong ito, ang tansya namin ay magagastos tayo ng almost 370 to 400 billion. So itong 60 billion na binalik sa atin ay tiyak na mailalagay natin dito sa expansion ng ating benefits.
5: So itong 60 billion pesos na ito is on top pa po ng approved allocated budget for PhilHealth for 2026?
7: Yung pong 60 billion ay kabilang na po dun sa ating binadget. Kasi ito naman po yung napahayag na at naiutos ng ating Pangulo nung nakaraang taon pa. Kaya isinama na po namin sa projection kasama po yung ating makukuha dun sa General Appropriations Act dito sa ating national budget na nakakalaga po ng sa kabuuan ay almost 70 billion. So 70 billion galing sa GAA, 60 billion galing dito sa binalik po sa atin. At yung natitira po, para mapunan po yung kabuuan ng ating tinatansyang 370 to 400 billion na benefit payment, ay nanggagaling naman po sa kontribusyon ng ating miyembro.
5: Alright. So, okay. Is it safe to say, President Mercado, na itong 60 billion pesos na ito will go, siguro a huge portion of this or percentage of this will go to specific programs like YAKAP?
7: Tama po yun. Although pagka nilagay na po natin sa isang basket yung ating kaperahan at pondo, hindi na po natin na anong specific program. Kasi marami pong ibang program, yung pong hospitalization na significantly yun nga po yung ating pinopondahan. Pero ang yakap po ay tansyarapin din ay magdodoble rin po ang ating mga benefit payment this year. Kasi nagiging conscious na po yung ating mga miyembro na meron pong mga ganitong benepisyo. At dahil nga po sa kalagitnaan ng crisis, gusto natin maiparamdam sa ating mga miyembro ang ating benepisyo. Ay yakap nga po yung pinaka, kumbaga, approximate. Kasi hindi mo kailangan magkasakit para ma-avail yun eh. Pwede ka nang magpalista at naalagaan ka na kaagad ng ating mga yakap doctors. So significant din po dyan yung gamot. Kasi yung gamot po, may 20,000 tayong nakalaan kada Pilipino. At nakikita po namin na talaga pong tumataas ang ating benefit payment. At yun po ang gusto nating tulong sa ating mga mamamayan.
5: Alright. And of course, ito, syempre, pag pinag-uusapan po natin ng mga benefits ng PhilHealth, eh, hindi mawawala dyan yung mga Z-benefit packages, lalo na dun sa mga kababayan nating dumadaan o nakararanas ng sakit na mga cancer at iba pang mga malalalang sakit. Ano po, Dr. Mercado?
7: Tama yan, Sir Ray. At base nga dito sa aming roadmap, may karagdagan po tayong benepisyong nilalaan sa cancer. Yun lang po, may kailangan po ng approval ng ating board at bago po namin maihayag yan. Pero nakalatag na po yan ngayong taong ito.
5: Maihabol ko na rin po itong tanong na to, Dr. Mercado. Yung pong usapin pa rin sa pagbabayad sa mga ospital, lalo na rin sa mga private hospitals na kang accredited ng PhilHealth, ito ba'y masasabi po nating 60 billion pesos na rin makatutulong para mapabilis pa yung pagbabayad dito sa mga hospitals ito, both government and private hospitals?
7: Kahit po wala pa yung pagbabalik ng 60 billion naman ay tinututukan na namin itong turnaround ng claims. Kaya ang aming target this year, maibaba pa namin ng 15 days eh. Nung nakaraang taon ay ibaba na namin ng 22 days. So yun ay napupunduhan ng ating mga natitirang mga pondo, yung ating excess fund nung nakaraang taon at saka yung contribution ng ating miyembro. So yung pagbibigay po ng 60 billion, malaking karagdagan, bagamat hindi naman po yun yung pinaka main reason kung paano po pabilisin yung ating pagbabayad, kasi po yun ay sistema at proseso na inaayos na po natin. Pero tiyak pong makocover po natin yung mga benepisyo po nating nakabudget this year.
5: Alright. With that, Dr. Mercado, maraming salamat po. And it's indeed a relief to know na nasa inyo na po, as you have confirmed, nasa kaban na ng PhilHealth, talaga nasa kaban na ng PhilHealth itong 60 billion pesos na ito na talaga namang galing sa PhilHealth at para sa PhilHealth at para sa serbisyong ibibigay ng PhilHealth.
7: Ayan. Tama po yan. At kami po yung nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo, sa Department of Finance, sa Department of Treasury, sa pag-aagaran pong pagtugon dito nga po sa inutos ng ating Pangulo.
5: With that, Dr. Mercado, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin at mabuhay po kayo at ang PhilHealth.
7: Maraming salamat din, Sir Ray, at magandang umaga po muli sa ating lahat.
5: Ang ating pong President at CEO ng Philippine Health Insurance Corporation, Dr. Edwin Mercado.
1: Ray Sampang! Ray Sampang! Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Mamaya po, antabayanan ninyo ha, meron tayong makakapanayam. Hinggil nga po dito sa usapin ng BIMP Iyaga, kung gaano ba kahalaga ang BIMP Iyaga sa ating ekonomiya sa Pilipinas at paano ito magsaswak dito sa ASEAN Leaders Summit ngayong taong ito, 2026, lalo na ang Pilipinas ngayon ang chair nito. Of course, later on sa ating pong programa, makakapanayan po natin ang isang organization na tumutulong sa mga mga less privileged nating mga estudyante diyan sa Bombongan Elementary School sa Maymorong. Lapit na po kasi yung pasukan, sa eskwela. Meron silang tinatawag na Balik Eskwela Outreach Program. Yan yung sinasabi ko, na kapag ang private sector at private organizations tumutulong din sa mga komunidad, napakalaking bagay po, lalo na sa mga ganitong klase ng panahon. Kumpu-tapat na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ako muna tayo sa mga balita sa labas ng ating himpilan. waste to energy technology ng Japan na isgayahin ng Pilipinas bilang tugon sa problema ng basura. Detalye mula kay J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ito ngayong buwan ang pagsasagawa ng green energy auction ng Department of Energy para sa mga interesadong tumulong sa pagtatayo ng waste to energy facility. Ito ang inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pamamagitan ni Chairman Attorney Don Artes. Makaraang kumpirmahin nito ang na may dalawang nakabimbing panukala sa pamahalaan para sa pagtatayo ng naturang pasilidad. Gayunman, sinabi ni Artes na nais muna nilang magbigay ng daan sa isasagawang auction ng DOE habang binubusisipan dalawang nakabimbing panukala. Pero sinabi ni Artes na malaking bagay ang waste to energy technology na pinasimulan ng Japan upang maresolba ang dekada-dekada ng problema ng bansa sa basura.
10: Method nila kung basura ang pag-uusapan ay yung waste to energy pa rin. Meron naman tayong dalawang proposals na na-receive. Although naghihintay tayo ng development sa green energy auction ng Department of Energy. So with the right technology siguro, it will be environmentally safe din naman. And yung tingin ko yung mag-a-address noong problema natin sa basura. And then, na mapiprevent din yung ganitong pangyayari.
9: Ang tinig ni MMDA Chairman Attorney Don Artes. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magbabalik po ang inyong impilan makalipas ang ilang paalala.
8: Ray Sampang, Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Balita, impormasyon, isyung dapat tutukan, iisa-isahin, at bibigyang linaw. Pakinggan ang mga palitan ng usaping pambayan kasama si Ray Sampang dito sa Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programang Bangon Bayang Mahal sa Himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa linya na po natin ang komunikasyon ng ating chairperson ng Mindanao Development Authority o MINDA, walang iba, kundi si Secretary Leo Tereso Magno. Magandang umaga po, Secretary Magno. Si Ray Sampang po ulit ito sa programang Bangon Bayang Mahal. Welcome back po, Secretary.
13: Magandang umaga. Magandang umaga muli sa iyo, Manong Ray, at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng inyong programa. Maraming salamat muli dito sa oportunidad na binibigay ninyo para ma-share naman natin sa ating mga kababayan kung anong nangyayari at ginagawa natin dito sa Cebu para dito sa BIMP IAGA Summit at sa ASEAN na kung saan nandito rin ang ating presidente at ibang mga leaders ng iba't ibang bansa.
5: Alright, you mentioned, Secretary Magno, itong BIMP IAGA kaugnay ng 48 ASEAN Summit ngayon dyan sa Lapu-Lapu, Cebu. So what can our people expect na mailalatag o mapag-uusapan o mabibigyang pansin dito sa BIMP IAGA Summit na ito?
13: Dito sa BIMP IAGA, Manong Ray, aside from the fact na natapos nga yung 10 taon na yung BIMP IAGA Vision 2030-2025 ay natapos nung nakarang taon. Last year, tama-tama dun sa summit na ginawa sa Kuala Lumpur, Manong Ray, inaprubahan ng apat na heads of states. Siyempre, ang minamahal natin Pilipinas, ang framework kung saan ay inilahad nila ang how to move forward. Meron tayong ginawang framework doon sa summit na ginawa sa Kuala Lumpur noong isang nakarang taon para sa Vision 2035 kung saan nakalatag kung ano ang plano, kung paano mas papalakasin pa ang relasyon ng apat na bansang ito at yung mga identified areas doon sa BIMP Iyaga kung saan saan ma-identify natin yung mga proyekto na sana mas masuportahan pa, hindi lamang ng apat na bansa kundi yung ibang developing countries rin na tumutulong sa BIMP Iyaga, Manong Ray. Mga bansang katulad ng Japan, China, ng Australia, at ngayon ay pumapasok na rin ang European Union. Maganda itong pag-uusapan na ngayong araw, Manong Ray, dahil ilalatag kung paano pa mas palakasin hindi lamang ang relasyon ng apat na bansa, kundi ang relasyon ng apat na bansa sa mga development partners natin. So sana, Manong Ray, pagkatapos ng ang aming pinapangarap at we are looking forward that after this summit, mas mabuo yung mga dapat gawin sa susunod na 10 taon.
5: Okay, so ito pong BIMP Iyaga natin, of course, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. So naka-concentrate lang po ba ito sa Mindanao region na Secretary Magno, or how will the Philippine economy in general benefit from this?
13: Hindi namang naka-concentrate. Yung BIMP Iyaga, Manong Ray, nung sumali ang Pilipinas, ay ang kasali dito ay ang buong Mindanao at ang Palawan. Kasama po dito ang Palawan because of its proximity to the to Brunei, Indonesia, and Malaysia. Kasama po ang lugar ng Palawan. In fact, isa sa mga pag-uusapan mamaya, Manong Ray, kasama natin ang mayor ng Palawan mamaya at ang governor ng Palawan, si Governor Alvarez. Kasama po natin mamaya sa summit dahil hindi lamang dito sa Mindanao, pati po sa Palawan, may na-roll out na po na proyekto. Merong isang government-sponsored company ng galing sa Brunei. Nag-umpisa na po ng pagtatanim. Ang report nga na ilalabas mamaya ay nag-umpisa ng umani itong rice production partnership between Brunei and the Philippines, in particular yung NARA, yung municipality of NARA in Palawan, kung saan ay tinulungan tayo ng Brunei sa mas mataas na level ng teknolohiya kung paano magtanim ng bigas with the agreement lang, nakalagay din doon sa agreement na part of the harvest will go to Brunei and part will of course be enjoyed by our countrymen, specifically sa Palawan po. So marami pong magandang pag-uusapan mamaya po. At hindi lamang sa Mindanao. At katulad din po ng ibang lugar, this is ang kasali po sa BIMP Iyaga, katulad ng naitanong ninyo kanina, hindi buong Brunei Darussalam, parte ng Indonesia at parte rin ng Malaysia.
5: Iyon. So sa ngayon po, Secretary Magno, if we were to take an inventory of kung ano yung mga naidulot na maganda ng BIMP Iyaga dito sa mga target nating mga regions, dito particularly sa Mindanao, can you name us a few kung ano po yung mga naging magandang positive na effects nito para sa development ng Mindanao?
13: Ganito po kasi yan. Kasama dun sa proyekto, kasama dito, yung pag-encourage sa iba't ibang lugar kung saan makakatulong sa connectivity. Katulad dun ng encouragement to build more roads, to build to improve our seaports, airports, at mas dagdagan yung mga kalsada para mas mabilis yung facilitation of trade between the four countries. Kasama din dito, Manong Ray, sa pagpaplano ng BIMP Iyaga ay yung kung paano dapat ang direksyon ng development efforts para sa Mindanao at lalong-lalo na in relation to public-private partnerships. Kasama po yan, ini-encourage po ng BIMP Iyaga na pumasok. One of the avenues for areas na less developed or underdeveloped ay ini-encourage na sumali tayo sa public-private partnership, inviting other countries to not only magbigay ng assistance. Kung hindi pumasok din naman, makipag-partner sa iba't ibang areas kung saan areas nangangailangan ng tulong. Katulad doon ang ginagawa ho nating mga yung inilaunch na yung pinuntahan ng presidente na bridge doon sa Misamis Occidental. Kasama po yan ng mga programang in-identify ng BIMP Iyaga leaders na kung pwede ay i-improve. Ito pong mga improvement of airports, katulad noon ng ginawa natin na improvement sa Lagindingan Airport sa Cagayan de Oro City, at yung efforts na ginagawa natin na ma-improve itong Davao Airport at ibang-ibang airports dito sa Mindanao. Kasama po ito. Manong Ray, pwede ko rin pong ibigay sa inyong listahan. Nag-umpisa ho tayo sa less than 20 projects nung nag-umpisa itong BIMPIAGA, itong priority infrastructure projects natin. By the end of 2025, meron ho tayong 200 plus na identified priority infrastructure projects na kung saan endorsed by BIMPIAGA at sinunod ng apat na bansa. Sa ngayon po, ang pag-uusapan dun sa report ay nasa 265 na po ang proyekto na encouraged by, na nasuportahan ng BIMPIAGA. Meron din yung pag-uusapan mamaya, yung karagdagan sanang scaling up at karagdagang efforts natin para umangat ang turismo dito sa within the BIMPIAGA. Nakalagay po doon sa mga reports kung ilan ang target nating mga tourism arrivals. Nakalagay din po doon yung pag-uusapan din po mamaya kung ano yung mga plano natin to increase trade between these four countries. Ang plano nga po natin, sana ay ang trade ay mag-increase ng 4 times at ang investments will increase by 8 times. So magandang mahaba at madetalye ang pag-uusapan lahat, Manong Ray. At pagkatapos po ng ating summit na yan, of course, like any other summits, ilalabas natin po sa publiko at sa lahat kung anong napag-usapan, anong mga targets, at kung ano ang na-achieve na at kung ano pa ang kailangan pang bigyan ng extra effort para makuha natin yung pangarap nating mga goals para dito sa mga proyektong ito.
5: Well, we commend you, Secretary Magnus, Chairperson of Mindanao Development Authority, lalo-lalo na sa pagsusulong po ng mga pagbabago at developments sa Mindanao, sa Mindanao. Lalo na through this BIMPIAGA. Maraming salamat po, Secretary Magno, and we wish you all the best mamaya para dyan sa BIMPIAGA summit na yan. Thank you very much po, Secretary Magno.
13: Maraming salamat, Manong Ray, at maraming salamat muli sa inyo, sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin dito sa Mindanao Development Authority at kasakpabuuhan na rin ng Mindanao. Thank you at magandang umaga sa inyong tagapakinig at lahat ng nanonood sa inyong programa. More power, Manong Ray.
5: Thank you very much. More power din po. Ang ating chairperson ng Mindanao Development Authority, Secretary Leo Tereso Magno.
8: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Bigyandaan muna natin ang isang report na ito mula kay AJ Ignacio, regional stockpiling ng produktong petrolyo ng mga Asian countries. Isinusulong ng Pilipinas para magkaroon ng energy stability sa Asian region ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Yes, Manong Ray, sa gitna ng hamon ng global energy supply, mahalaga ang mas matibay na pagtutulungan ng mga Asian countries para makatulong protektahan ng mga Pilipino at buong rehiyon pagdating sa supply ng langis at kuryente. Sa isinagawang Special ASEAN Ministers on Energy Meeting, napag-usapan ang regional stockpiling o pagkakaroon ng reserbang langis na pwedeng gamitin sa panahon ng krisis pati na rin sa ASEAN grid connectivity para maging stable ang supply ng kuryente sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga ito at sa patuloy na pagtutulungan sa loob ng ASEAN, mas mapapalakas ang ating kakayahan na tumugod na sa anumang hamon na masiguro ang sapat at abot, kaya at maaasahang kuryente at langis sa para sa bawat Pilipino. Sa uli naman, patuloy na isusulong ni Secretary Garin ang naturang panukala upang mag-agree ang bawat ASEAN countries at magkaroon ng mas maayos na pag-uusap hinggil sa regional stockpiling na programa na isinusulong ng ating bansa. Manong Ray, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Gaganapin pong 48 ASEAN Summit today. Ano po, Leader Summit at hanggang bukas, meron pa rin po yan sa Lapu-Lapu, Cebu. Sabi po ng Presidente ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang mga ASEAN leaders ay magpo-focus sa mga ikanga sa desisyon, sa mga tamang desisyon at ikanga po pagtahak sa tinatawag na energy security, particular sa tinatawag na disruption na idulot ng gera sa Middle East. Para magkaroon tayo na mas maliwanag na pananaw tungkol dito, paano ba ito maisasagawa kasama ang buong ASEAN member states likod nitong patuloy na gera sa Middle East. Kasama po natin ngayon ang Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute. Walang iba kundi si Attorney Jay Layug. Attorney Jay, magandang umaga po muli at welcome back sa programang Bangon Bayang Mahal.
15: Magandang umaga, Ray, sa lahat ng nanonood at lahat ng fans mo po sa show niyo.
5: Thank you very much, Attorney Jay Layug. Attorney Jay, pag-uusapan dito sa ASEAN Summit, of course, number one, yung energy security na kinakailangan ma-secure para sa mga ASEAN member countries, particular dito sa Pilipinas. So, sa private sector, lalo na sa ika nga sa inyong organisasyon, sa Philippine Energy Research and Policy Institute, how do you see this forming? Paano ito maisasagawa together with the ASEAN member countries kung pag-uusapan ngayon sa ASEAN Leaders Summit? And of course, sabi natin, those are 10 different heads of state with their own, of course, interest in mind para sa kanilang mga mamamayan. So how can this be possible? Ano sa tingin ninyo ang dapat gawing formula dito para maisagawa itong energy security na ito?
15: Actually, Ray, meron na ho tayo talaga namang ASEAN Petroleum Security Agreement. No? Yun nga lang, hindi natin talaga ginagamit dahil wala pa tayo nakitang panahon na gamitin ito, no, in the past. Pero ngayon ho, akmang-akma na dapat ho talaga within the region, no, ay tayo magtulungan. Ang pinaka magbe-benefit ho nito tayo, Pilipinas, no, dahil yung ating mga kapitbahay, meron ho silang oil production. No? Tayo ho, maliit. Ang oil production ho, at best natin, no, 400 barrels of oil per day na lang. No? When our demand is 470,000 per day. No? Napakalaki ho. Kaya nga ho, ang palagi kong sinusulong ay pwede bang bawas-bawasan natin ang pag-angkat ng langis. No? But then, madami yung kailangan palitan. Palitan ng sasakyan, ng public transport, bawasan ng oil plants. No? So, but in the meantime, maganda ho itong pangitain na kung pwede ho mag-tap tayo ng ASEAN cooperation at mapbigyan tayo ng supply ng ating mga kapitbahay.
5: Attorney Layug, Attorney Jay, sabi mo nga, no, tayo ay napakalit ng oil production natin, 100 barrels
15: 400
5: a day.
15: 400 po, 400.
5: 400 lang, pero ang demand natin, ang kailangan natin is ilan?
15: 470,000 per day po.
5: Parang 1% lang.
15: Katiting lang. Okay. Oo, maliit lang.
5: So, ibig sabihin, paano ito usapin ng oil strategic reserve? Wala rin tayo nito. Although meron tayong mga refinery, pero nasa private sector ito. Pero ang government mismo, wala nito. So, will that also come into view pag pinag-usapan itong energy security?
15: Well, usually naman ho, kapag halimbawa yung nag-allocate ang isang bansa ng kanyang resources, syempre hahanap din ho tayo ng kapalit na meron tayong maibibigay. Definitely ho, ang ating bansa, marami ho tayong renewables. No? And because of that, yung ating experience sa technology, yan ho, pwede natin ibahagi sa ating mga kapitbahay. No? Pero pagdating ho sa oil, kailangan ho talaga natin sila. Baligtad po yung pangangailangan.
5: Okay. So, ang expectations mo dito sa ASEAN Summit nito, especially when it comes to energy security?
15: Well, definitely ho, ang inaasahan mo natin ay ang ASEAN region ay mag-imbak na ho ng a certain level of supply needed just in case mag-giyara na naman sila dyan, no, sa Middle East. No? Maganda hong simula. No? And we're very happy na alam nyo, tayo ho namumuno ngayon, no, through Secretary Garin. If at all ho, dapat ho bigyan natin ng pagpupuga yung pagpupusige ng DOE, no, sa pagkuha ng supply, no, in the middle of all this crisis. No? At nakakatuwa naman ho, kahit maliit-liit lang ang naayangkat natin, at least nasubukan ho ng pamalaan na makakuha ng supply.
5: With that, Attorney Jay Layug, maraming salamat po sa oras sa pinakulob nyo. It's always a pleasure and an honor to have you sa ating programa. Thank you very much po, Attorney Layug.
15: Salamat po, Kari. Salamat po.
5: Ang ating pong Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, biro nyo, nasa Korea pa ho siya. Live and direct from Korea. Walang iba kundi si Attorney Jay Layug. Samantala, meron pa rin tayo mga ilang mga balita rito sa labas ng ating himpilan. Quezon City Police District naglabas ng gas and run safety tips. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. para iwas biktima ng mga insidente ng gas and run dito mga gasolinahan nga sa Quezon City ay naglabas na ilang paalala ang Quezon City Police District. Kabilang sa safety tip, ang pagiging mapagmatyag sa mga kahinahinalang sasakyan at individual, lalo na yung mga walang plaka at tila nagmamadali. Pinapayuhan din ng mga gasolinahan na kung maaari ay manghingi muna ng bayad bago magkarga ng gasolina, partikular sa mga eksaktong halaga lamang ang ipapakarga. Hinimok din ng mga establishmento na tiyaking gumagana ang kanilang CCTV at dashcam bilang ebidensya sa

0: Andostasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, mas mabigat na parusa sa mga masasangkot sa malawakang hoarding, profiteering, kartel at iba pang pang-aabuso sa industriya ng langis, isinusulong sa Kamara. Ang balita mula kay Lani Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinusulong ni Negros Oriental 3rd District Representative Janice Degamo na ideklarang economic sabotage ang malawakang hoarding, profiteering, cartel at iba pang pang-aabuso sa industriya ng langis. Ayon kay Degamo, nararapat din ang mas mabigat na parusa laban sa mga lumalabag sa ilalim ng House Bill No. 8836 o Anti-Oil Economic Sabotage Act na nakabimbing sa Committee on Energy, maaaring maharap sa hanggang 5 milyong pisong multa at pagkakakulong mula 6 na taon hanggang habang buhay ang mapapatunayang nagkasala. Giit ni Degamo, hindi dapat palampasin ang ganitong uri ng pananamantala, lalo na sa kitna ng krisis kung saan lubhang apektado ang mga mamamayan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Kabilang sa mga panukalang sanctions ay ang pagkansila sa permit, lisensya at prangkisa, ipasasara ang mga pasilidad, kukumpiskahin ang mga ari-arian at tuluyang ipagbabawal ang kailang pagbabalik sa negosyo. Ayon sa Lady Solon, ang mga irregularidad ng mga malalaking kumpanya ng langis ay hindi simpleng negosyo. Direkta lang na sumasakal sa mga commuters, magsasaka, mangingisda, manggagawa, maliliit na negosyante at sa buong ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Bangon, Bayang Mahal. Tulad po na nabanggit ko kanina, ano po, sa bahaging ito ng ating programa, tayo naman ay magbibigay tuon at pansin dito sa mga gawain na nagbibigay ng kahulugan sa serbisyo publiko. Tunay na serbisyo publiko. Talagang bumababa sa komunidad, tumutulong sa mga less fortunate nating mga kababayan. This time, malapit na po kasi ang pasukan, di ba? June, pasukan na. Itong gagawing ito ng grupong ito para tumulong sa mga less fortunate at less capable na mga estudyante kasama ng kanilang mga pamilya dyan po sa Morong Rizal. Tama po natin ngayon ang Worshipful Master ng Morong Masonic Lodge 455, si Worshipful Master Darwin Nugid San Pablo, para po sa kanilang outreach program na Balik Eskwela at Medical Mission Caravan dyan po sa Bombongan Elementary School sa Morong Rizal. Magandang umaga po, Kuyang Darwin, at welcome sa programang Bangon, Bayang Mahal.
4: Kuya Ray, magandang umaga rin po sa inyo. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat po, Kuyang Darwin, Worshipful Darwin. So, ano po ang naging dahilan upang magsagawa ang MML 455 o Morong Masonic Lodge 455 ng Balik Eskwela at Medical Mission sa May 9, sa Sabado na po ito?
4: Actually, Kuya Ray, ang Morong Masonic Lodge, regular activity namin yung pagbibigay tulong dito sa Bumbungan Elementary School as adopted school ng lodge namin. So sa kabuuan ng grupo ng Masonarya na pinamumunuan ng Grand Lodge of Free and Accepted Masons na pinamumunuan ni Most Worshipful Bob Moran, so ang every lodge meron tayong ina-adapt ng mga school, no? So tumutulong tayo diyan. So naka-schedule kami ngayong weekend sa Bumbungan Elementary School para mamigay ng mga gamit sa mga bata na nangangailangan ng mga materials nila sa school pagpasok sa school. So, yun yung ginagawa ng grupo natin.
1: Ano po ba maaasahan ng mga student beneficiaries natin sa May 9? Ano po ba yung mga matatanggap nila para sa Balik Eskwela?
4: So, nauna yung complete sets of notebook, mga rulers, no? Yan, mga color pencil, no? Na kinoordinate namin sa Bumbungan Elementary School principal, si Ma'am Lourdes, no? So, kung ano yung mga kailangan nila, pre-prepare natin to at pinak natin para may pamigay sa mga bata.
1: Mga ilan po ba ang beneficiaries na makakatanggap nito?
4: Ang target natin, nasa yearly, nagbibigay tayo ng 300 packs of school supplies para sa mga estudyante.
1: Okay, pero bukod po ba dito sa Balik Eskwela at pamimigay ng student materials or packs, may medical mission pa kayo eh. Ano po ba yung nakapaloob nyo sa Medical Mission Caravan, Worshipful Darwin?
4: So, nasasabayan na rin natin, nag-coordinate na rin tayo sa barangay, sasabayan na rin natin ng Operation Tulik no, para sa mga kabataan.
1: Mm-hmm.
4: At the same time, mamimigay tayo ng free

0: X-ray and medical assistance sa mga barangay ng Bumbungan. So isasabay na rin natin yun para at least kahit papaano maka-assist tayo sa mga ano, sa mga nangailangan po doon.
1: Alright. Eh, pero meron kasi nabasa ko doon sa ikang briefer, meron din kayong libreng X-ray. Totoo ba 'yon?
0: Meron, meron. No? So yung libreng X-ray natin na it was supported by Real Love Care, no, ni owned by Mr. Rex Tenko.
1: Mm-hmm.
0: Shout out kay Sir Rex, no. So mumimigay siya ng libreng X-ray para sa buong barangay ng Bumbungan kung sino man gusto magpa-X-ray. So libre to, libre.
1: Pero yan po ba ano lang, available lang para sa mga residente ng Bumbungan o pwede rin po bang magputo? Kasi baka may nakikinig po sa atin ngayon, ano kuyang, na maraming mga kababayan natin nanonood at nakikinig at sabihin, oy, may libreng medical service doon.
0: Actually,
1: pwede ba kami pumunta?
0: Itong services namin for the medical mission, pwede yung, ano, kung sino yung makakapunta doon sa location. So, wala, hindi naman siya nililimit for the Bumbungan residents or barangay Bumbungan. So, bumoro kung available, pumunta lang sila para makakuha nila yung libre X-ray at the same time yung sa pagpapatuli ng mga anak nila, yung mga bata na gusto magpatuli, pumunta lang po sila ron. So, i-assist natin lahat sila.
1: Okay. Ito ba mag-isa lamang pong ginagawa ng Morong Masonic Lodge o meron pa po ba kayong ibang organizations na kasama dito?
0: Oh, sa mga organization na kasama natin, una-una yung pamunuan ng barangay, no, kay Capriki at yung pamunuan ng elementary school Bumbungan, si Ma'am Lourdes. At the same time, yung punong bayan natin ng Morong, tumutulong sa atin. So kaagapay natin dito yung ibang organization tulad ng Lions International New York, no? So the same time yung Castro Law Firm, at saka yung Real Love Care, no? So sila yung mga nagbibigay suporta dito sa programa po natin na to.
1: Siguro last question na naman po, Kuyang Darwin. Gaano po kahalaga ang outreach na ito sa na isasagawa niyo sa Sabado? At ano ang nais niyong iparating na mensahe nito, Kuyang Darwin?
0: Kasi sa isa organization, Kuwera, no, yung charity kasi isa sa ano yan, sa core principle, no, na ini-emphasize ng samahan natin, no. Ito yung makatulong tayo sa mga nangangailangan, no. So sa Amazon, ini-encourage natin maging charitable, not only financially, but also through acts of kindness and community service. So, ibig sabihin, nandiyan na yung magiging cycle natin na pag nakikita kasi ng mga bata na merong mga nag-a-assist sa kanila, naniniwala tayo na darating ang time. Sila rin naman yung magbabalik ng tulong sa community. Yun po.
1: Okay, maraming salamat po, Worshipful Master Darwin Nugin San Pablo ng Morong Masonic Lodge sa oras sa Pinakulong.
0: Salamat po, Kuya Ray. Mabuhay po kayo at panging istasyon.
1: Ang ating pong Worshipful Master ng Morong Masonic Lodge, 455 Darwin Nugid San Pablo, para po sa isasagawa nilang Balik Eskwela and the Medical Mission Caravan Outreach Program dyan po sa Bumbungan Elementary School. No, napakagandang ano po yan, adhikain na makatulong sa ating mga komunidad. Alright, samantala, habol natin itong report na ito mula kay Lores Tanhoco, Bureau of Customs at NBI, magsasani puwersa para matukoy ang mga personalidad na nasa likod ng mga smuggling sa bansa. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mas paig tingin ng Bureau of Customs ang imbestigasyon laban sa mga smuggling at illegal na pagpasok ng imported product sa bansa, katuwang ang National Bureau of Investigation o NBI. Ito ang tiniyak ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kung saan sinabi pa nito na hindi lamang ang mga naabutang driver at helpers ang kailang target na papanagutin, kundi maging ang mga owners, financier at protector ng mga operasyon ng smuggling sa bansa. Inaasahan ding maisa sa penal sa susunod na linggo ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng NBI at BOC para sa mas pinaigting na intelligence sharing at case build-up. Gate ni Nepomuceno. Ito ang isa sa plano nila ng NOOY Secretary of Justice na si Jesus Crispin Remulla para mapalakas ang kampanya laban sa pagpupuslit ng smuggled goods. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: And of course, bago po ako tuluyang magpaalam, medyo as early as, well, nagpapauna na po ako kasi bukas is a Friday, May 8. So we will be closing a chapter na dito sa Bangon Bayang Mahal sa May 8. Sapagkat well, bukas malalaman niyo po 'yan, bukas. So antabayan po niyo 'yan, ano po. So wag kayong bibitaw hanggang bukas May 8. meron tayong ika nga mahalagang anunsyo na ibibigay po sa inyo bukas May 8. Ho, ang tabayan na niyan. Sa ngalan po ng ating maagang bumangon team, kasama natin sila Rolly Bumatayo. Palagay ko talaga magtutungo sa Bombongan Elementary School Sabado. Mag-observe kung paano ba ginagawa yon. And of course, si Jomari Refarial, si Van Malili na palagay ko pupunta din para mag-observe din, para mag-observe. Of course, sa production side, si Glory Bagon. Hindi ko na masabi, Glory Bagon. And of course, si ang ating executive producer, si Miss Jam Season. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang, mula sa Radyo Pilipinas World Service. At ito ang programang Bangon, Bayang Mahal.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang pong ito ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin sa ating Master Control, Ms. Milo Junela, sa ating wirecast, si Hero, at ang ating executive producer si Stephanie Vicente, kasama ang ating producer walang iba kundi si Miss Drizel Nanyong. Kami po inyo nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. I-type nyo lamang po sa inyo mga YouTube browser Radyo Pilipinas World Service. At siyempre napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit po ang mga shortwave transmitters. And speaking of shortwave transmitters, sa Filipino service po, tatlong transmitters po ang gamit natin, shortwave frequencies ang gamit natin. Ito po yung mga Filipino shortwave frequencies. Ano po? 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Ayan. So, yun po yung tatlong shortwave transmitters frequencies na ginagamit po natin to the courtesy of Voice of America. Okay, para po sa araw na ito ay siyempre tututok po tayo dito sa mga kaganapan sa OWA, sa Overseas Workers Welfare Administration. Remember, I think that was last week nang huli nating nakausap ang ating butihing administrator ng OWA, walang iba kundi si Administrator Attorney Yvonne P.Y. Kaunan, di ba? At doon na ipaliwanag niya na ikang yung mga naging accomplishments, activities, maging yung mga tulong na pinamamahagi ng OWA, ibinibigay ng OWA kasama ang DMW sa ating mga overseas Filipino workers. At higit sa lahat, yung napag-usapan namin na scholarship, yung educational assistance na nakasentro na ngayon para mismo sa OFW. Ano po, yung pong scholarship para sa mismong OFW, hindi para sa beneficiary, hindi para sa anak, kundi educational scholarship, educational assistance para sa isang OFW. Opo, tama po yun. Yung mga nakikinig sa atin ngayon na mga overseas Filipino workers natin na nagtatrabaho abroad, meron po ngayong scholarship, educational assistance na catered para po sa inyo. Ayan, bukod po sa inyong mga immediate family, sa inyong mga anak, o sa immediate family, meron pong naka-cater na educational scholarship para po mismo sa inyong OFW. Di ba? Mas maganda yon, di ba? At least, pwede nyo nang i-pursue ang inyong matagal ng pangarap na makapagtapos sa kolehiyo. Ano po? At makakuha ng degree sa anumang kurso na nais nyong makuha. At marami pa ho yan. Kasi dito po sa dinaos na ika-44 na anibersaryo, kasi po nagdaos ang OWA ng kanilang ika-44 na anibersaryo. Marami po tayong pwedeng itanong sa kanila sapagkat may nabanggit po dito na road to 50. Ano bang ibig sabihin ng road to 50? At ano pa ba ang pwede nating asahan sa mga darating na taon, panahon sa OWA? Lalo pat habang tumatagal, habang lumalaon, lalong nagkakaroon ng maraming challenges sa iba't ibang panig ng mundo kung saan naroon ang ating mga overseas Filipino workers. Aalamin po natin lahat yan sa pamamagitan natin pakikipagtalastasan sa ating OWA Administrator PY Kaunan sa pagbabalik po ng ating himpilan.
4: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
5: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
6: Ang ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
5: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat, President.
10: Okay, salamat.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
11: Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Mayroon tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo. Ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Alright. Pero bago tayo dumako sa OWA, meron lamang po tayong ikang gustong ipaalam sa inyo sapagkat ngayong araw pong ito patuloy simula na yung Asian Leaders Summit. Nagdatingan na po yung mga heads of state ng 10 Asian member states ng ASEAN. At ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay nandoon na rin sa Lapu-Lapu City bilang chair ng ASEAN 2026. Para sa mga hindi po nakakaalam, kasi ang Pilipinas po ang chairship ngayon ng ASEAN 2026. At isa po sa mga pag-uusapan din doon ay ang issue ng immigration, labor and immigration, migration, di ba? Yung mga rights and protection ng mga migrant workers. So kabilang din po yan sa mga pag-uusapan doon. Bukod sa pagpapatibay ng bilateral relations ng mga member states ng ASEAN, lalo-lalo na pag pinag-uusapan po ay energy security. Katulad noon nangyayari po ngayong kaguluhan sa Middle East, ay dapat pag-usapan ng ASEAN bloc. Ito po kung paano magtutulungan ang mga member ASEANs na ito para masiguro na mayroong sapat na supply ng enerhiya ang bawat member states, lalong-lalo na doon sa mga member states na walang o kaunti lamang ang napoproduce na enerhiya o walang pinagkukunan ng sariling langis. Maganda mapag-usapan at mapag-coordinate ang mga ASEAN members na ito dito sa ASEAN Leaders Summit para tugunan po itong isyong ito. Bago pa man itong ASEAN Leaders Summit, nagtutulungan na po ang mga ASEAN member states. Lalo-lalo na nung pumutok itong gera sa Middle East sa pagitan ng US at ng Iran. Dahil ang Pilipinas po ay nakakakuha naman ng supply ng diesel at gasolina, maging ng kerosene at maging ng LPG sa ilang mga bansa dito sa ASEAN member states. So mas lalo pang palalakasin ang koordinasyon na to, ang pagtutulungan na to. Lalo-lalo na meron din pong BIMP IAGA Summit na kasabay ng ASEAN 2026. Yung BIMP IAGA, ang ibig po sabihin ng BIMP ay Brunei, Indonesia, Malaysia, Pilipinas, East Asian Growth Area. Yung po ibig sabihin para sa mga dito sa southern region ng Pilipinas natin dito sa may bahagi ng Mindanao. Alright, bago pa rin po tayo magpatuloy, tayo po yung nagpapahatid ng ating marubdob na pakikiramay kay Commission on Filipinos Overseas Secretary Secretary Clink Ang, okay? Sapagkat yung pong kanyang ama, yung ama ni Secretary Clink Ang na siyang tumatayong kalihim ngayon ng CFO, yung kanyang ama na si Dante Arevalo Ang Senior na siya rin dating tumayong chairman emeritus chairman o head ng Commission on Filipino Overseas ay namayapa na po. Namatay sa edad na 83. At the age of 83, he died. Ito po kasi si Dante Arevalo Ang Senior ay ama ng kasalukuyang CFO Chair, Secretary Dante Clink Ang. Ito po ang kanyang ama na si Ang Senior ay Chairman Emeritus din at may-ari ng Manila Times. Mismo ang Manila Times po ang nag-anunsyo ng pagyao ni Dante Arevalo Ang Senior. Okay? Yan. At tayo po ay nakikiramay sa pamilya ni Secretary Dante Clink Ang at sa buong Commission on Filipinos Overseas, sapagkat si Dante Arevalo Ang Senior na ama ni Secretary Clink Ang ngayon pinangunahan din po ang Commission on Filipinos Overseas. Kaya kung minsan marinig po ninyo sa mga panayam natin kay Secretary Clink Ang, lagi niya nababanggit na yung ginawa ng aking ama o pagbilang pagsusog doon sa mga proyekto ng aking ama sa CFO, kasi dati pong pinangunahan na rin. Kumbaga, si Secretary Clink Ang pangalawa ng Ang sa kanilang pamilya na pinangunahan ang Commission on Filipinos Overseas. So, we are sincerest condolences sa pamilya ng yumaong si Dante Arevalo Ang Senior, former head or secretary ng Commission on Filipinos Overseas at ama ng kasalukuyang secretary ng Commission on Filipinos Overseas na si Secretary Dante Clink ang okay. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programa sa Global na tayo. Inaantabayan pa rin natin ang ika nga ating pakikipag-ugnayan sa ating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Patricia Ibon PY Kaunan dito po sa ating programang Global na tayo. Sige, habang inaantabayan po natin, babalik po kami makalipas pa rin ang ilang paalala.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
12: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagkalat sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niya yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Okay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service at ito pa rin po yung lingkod Ray Sampang. Ano po? Okay. Bago tayo dumako sa ating panayam kay Administrator PY Kaunan ng OWA, nagbigay po kasi ng mensahe ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang ika nga pagpupugay sa kanilang ika-44 na taong anibersaryo ng OWA. Okay? Narito po at papakinggan natin na ang naging mensahe na ito ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng ika nga po, ika-44 na taong anibersaryo ng Overseas Workers Welfare Administration. Dahil ika nga dito, parang kinilala ng Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng mandato at serbisyo ng OWA para sa ating mga overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo, lalo-lalo na yung mga distressed OFWs natin na nangangailangan talaga ng tulong. Lalo-lalo na pag-uwi dito, yung mga reintegration service program, yung iba pa mga programa at serbisyo na dapat maibigay sa ating mga overseas Filipino workers na nagbabalik sa bansa. Narito po naging mensahe ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng ika-44 na anibersaryo ng Overseas Workers Welfare Administration.
0: On this special day, I extend my warmest greetings to the Overseas Workers Welfare Administration on your 44th anniversary. Over four decades of public service, OWA has advanced the welfare of overseas Filipino workers at every stage of their employment. Through the programs and initiatives that you have spearheaded, you help sustain families, strengthen communities, and uphold the dignity of Filipino labor across the world. In times that call for swift and decisive action, whether in situations of conflict, public health emergencies, or other large-scale disruptions, OWA responds with coordination and purpose, ensuring that assistance reaches our kababayans when it is most needed. Recent operations in the Middle East have reflected this capacity. Despite restricted airspace and heightened risks, evacuation support, transit facilitation, and repatriation have been carried out effectively, allowing affected OFWs to return home safely and reunite with their loved ones. This anniversary affirms the excellence and professionalism of OWA's personnel, whose work reflects a deep commitment to public service. As you approach your 50th year, may you remain responsive, reliable, and attuned to the needs of our migrant workers and their families. As we move forward, I trust that you will place the welfare of every overseas Filipino worker at the heart of our journey towards Bagong Pilipinas. Mabuhay ang OWA at mabuhay ang ating mga bagong bayani.
1: Yan po naging pahayag at mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng ika-44 na anibersaryo ng Overseas Workers Welfare Administration. At dyan po natin ipipilit ang isa pang edisyon na programang global na tayo. Nagkaroon tayo ng problema sa pag-contact kay Administrator P.Y. Kaunan. Hindi natin siya makontak, hindi natin ma-establish ang kanyang communication. Pero dyan na lang po natin pinipilit ang isa pang edisyon ng global na tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, ito naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: sector sa gross domestic product kahit na napapalibutan ang karagatan ng Pilipinas. Kasabay nito kabilang pa rin umano ang mga mangingisdang Pilipino sa may pinakamataas na poverty incidence sa bansa. Sila mismo ang nagpapakain sa sambayanang Pilipino. Kabilang sa mga panukalang batas na inihain ni na Representative Bagao, Akbayan Party List, Negros Oriental Representative Isabel Sagarbaria at Paranaque Representative Eric Olivares, ang Batas Alon Kasaganaan sa Baybayin Act at ang Bantay Dagat Yamang Local Act. Layon ng panukala na palakasin ang kapangyarihan ng mga local government units o LGUs sa pangangalaga ng Yamang Dagat, pagtibayin ng exclusive jurisdiction ng LGUs sa loob ng 15 kilometrong municipal waters at bigyan sila ng kapangyarihan tutulan ang mapamansalang dredging at reclamation projects. Kasama rin sa panukala ang pagtatatag ng Municipal Fishery Sustainability Fund at pagpapalakas sa mga bantay dagat units sa iba't ibang baybaying komunidad. Narito ang bahagi ng pahayag ni Dinagat Island Representative Kaka Bagao.
1: It's very difficult to earn a living these days. This is why we must act. We cannot speak of sustainability while denying justice to the very people who have sustained our coastal communities for generations. And if we are to give life to the promise of local autonomy, then we must place power where it rightfully belongs.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Reklamong inihain naman ni Energy Secretary Sharon Garin laban sa solar para sa Bayan Corporation, pag-aaralan pa ng Department of Justice. Detalye mula kay DK Zarate. DK!
4: Nilinaw ng Department of Justice na hindi pa formal na naidadaka o na itatala sa record ng kagawaran ang reklamong inihain ni Energy Secretary Sharon Garin laban sa solar para sa Bayan Corporation na pinangungunahan ni Batangas Congressman Leandro Libiste. Sa isang payag, sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na sumasailalim pa sa evaluation ang reklamong may kaugnayan sa umano'y paglabag sa Public Service Act. Iba pa, ayon kay Martinez, kapag natapos na ang pagsusuri at nakitang sapat na batayan ng reklamo, saka pa lang ito formal na may re-record upang simulan ang preliminary investigation. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Iki Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Alas 4:43 sa 30 segundos ang oras sa buong Kapulang Pilipinas, mga kababayan. Eh katulad nga ho na nabanggit ko kanina ha, eh mainit ho ang panahon. Pero meron ho tayong binabantayang bagyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
3: Posibleng pumasok ko kasi sa weekend sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm sa bahagi po ng Guam na may international name na Hagupit. Ayon sa PAGASA, maaaring pumasok ito sa PIR sa pagitan po ng Sabado ng gabi at Linggo ng umaga na tatawagin Bagyong Kaloy. Nakikitang lalakas ito bilang high-end tropical storm, subalit ihina at magiging tropical depression pagsapit na Martes sa bahagi naman po ng Philippine Sea. Wala naman itong direktang epekto sa weather at sea conditions sa mga susunod na tatlong araw. Samantala, nakikita rin ho ang pagkilos ng isang low pressure area sa bahagi po ng Surigao del Sur, ngunit hindi inaasa magiging tropical depression ayon sa PAGASA.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Special Coverage, Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Kaugnay pa rin po ng ating pagbabantay para sa at pagtutok dyan ho sa nagpapatuloy na ASEAN Summit and Related Summits dyan po sa lalawigan ng Cebu. Alamin po natin ang update po sa pagdating ng mga ASEAN leader. Mag-ati doon sa halin ng balita ang ating kasama mula sa Radyo Pilipinas Cebu, si Angeli Tahapal Valiente. Angeli, kamusta dyan sa Cebu? Ayong hapon.
5: Mayong hapon, J. Mark. Dumating na nga dito sa Cebu itong mga prime ministers ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations. Huling dumating ngayon dito sa Brigadier General Benito Ibuen Air Base dito sa Lapu-Lapu City dito sa Cebu, si ang Prime Minister ng bansang Thailand at kasama nito ang kanyang buong delegasyon. Actually, kahapon pa nagsimula nang dumating itong mga leader ng Myanmar, Brunei at saka si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kagabi dumating na rin dito sa Cebu. Tapos ngayong araw naman dumating yung Prime Minister ng Indonesia, Timor-Leste, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Singapore, Laos at ito nga, yung pinakauli ay ang Thailand. Gawitin na rin itong Prime Minister ng Thailand dahil sa halip na dumiretso ito sa pagsakay sa kanyang convoy, pagkababa niya ng kanilang sinasakyang eroplano, ay tumigil muna ito sandali at nanood pa, nilapitan mismo itong nag-perform na Banawan Cultural Dance Group mula sa Barangay Guadalupe. Sila yung nag-welcome sa mga ASEAN delegates na lalapag dito sa Lapu-Lapu City. Sinalubong naman sila ni yung welcoming committee rin ay sinabibilangan ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro at ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan. Nakita rin natin kanina no, yung presensya ni DSWD Secretary Rex Gutierrez na isa rin sa mga nag-welcome dito sa mga ASEAN leaders. Sinundos na ng kanilang mga designated na mga sasakyan papunta sa mga meeting venues dahil nagsisimula na nga itong mga iba pang meeting at bukas na ay aasahan ang pagsasagawa ng Leaders Summit dito sa Cebu. Yung panahon naman dito, J. Mark, no? Nabanggit mo kasi kanina no? Na baka may papasok na bagyo. Dito sa Cebu, napakainit pa rin ang panahon ngayong hapon. Ngunit kaninang umaga, nakararanas kami dito ng konting pag-ambon. Samantala, when it comes naman sa security preparation, kahit sa ang sulok dito yata ng Lapu-Lapu City, makikita natin itong mga deployed na mga PNP personnel at iba pang mga law enforcement agencies na nakadeploy sa kanilang designated area. Napakahigpit ng seguridad na ipinapatupad at mayroon ring mga lockdowns no, sa ilang area ng Lapu-Lapu City kung saan dadaan itong mga ASEAN leaders papunta o mula sa kanilang tinutuluyan papunta sa mga venue ng meeting. So far, J. Mark, yan muna yung pinakahuling kaganapan mula rito sa Lapu-Lapu City, Cebu para sa Bagong Pilipinas. Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Special coverage. Radyo Pilipinas special coverage. Mark in. Mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Maraming salamat, Angeli Tahapal Valiente mula po dyan sa Radyo Pilipinas Cebu. Balik tayo din sa Metro Manila, cooling area sa, na may air conditioning units. Planong ilagay sa mga evacuation center sa buong bansa dahil na rin sa matinding init. Dulot po ng El Nino! Detalye mula kay Diane Liar. Diane!
6: Yes, J. Mark, plano ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na magdagdag ng cooling area para sa mga evacuation center sa buong bansa. Ito'y bilang tugon sa mataas na heat index na nararanasan sa iba't ibang rehiyon, bunsod na nga ng El Nino phenomenon. Bukod pa ito sa mga pasilidad gaya ng breastfeeding station at iba pang serbisyo sa mga evacuation center. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, binabalangkas na ito ng Disaster Response Management Group bilang bahagi ng kanilang disaster response measures. Anya, nakapaloob ito sa guidelines ng Joint Memorandum Circular on Camp Coordination and Camp Management for Internally Displaced Person Protection na inilabas noong 2021 kung saan ang mga lokal na pamahalaan ang sasagot sa pondo habang technical assistance naman ang ibibigay ng DSWD. Sinabi rin ni Dumlao na kasalukuyang isinasailalim sa retrofitting ang mga evacuation center na ginagamit ng mga pabilang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, kabilang na yung paglalagay ng air conditioning system para mapagaan nga ang epekto ng matinding init. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
3: Ang oras po muna natin.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Alas 4:50, 10 sandali bago po ang alas 5.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
8: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Good news!
10: Yay!
9: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news.
10: Fake news.
9: Disinformation.
10: Disinformation.
9: Mark out mo na yan!
3: Halos apat sa bawat 10 Pilipino ang naniniwala mabubuti raw ho ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Ayon ho yan sa pinakahuling survey ng Social Weather Station, so SWS. Batay po sa first quarter survey na isinagawa po, 38% ng mga Pilipino ang tiwalang gagandang ang kanilang buhay sa loob po ng 12 buwan. O yung tinatawag na optimist. 32% naman ang tinatawag na pessimist, o yun ang mga nagsabing hindi magbabago ang kanilang buhay, habang nasa 16 po ang nagsabing lalala pa yung kanilang estado sa buhay. Makasama po natin Dr. Gerald Abergos, isa pong sociologist. Alamin natin ang mga impact nito sa ating bansa sa susunod na 12 buwan o isang taon ho yan. Dr. Abergo, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
11: Ay, magandang hapon, J. Mark. Magandang hapon din sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon.
3: Long time no see, sir. Huli ko kayo
11: na... Long time no see, oo nga.
3: Huli ko kayong na i-interview, siguro a decade ago.
11: Nagaganda, grabe.
3: Oo, decade ago. Para nandun pa ako sa, ano nun ha? Nasa Kapuso pa ako nun ha?
11: Bila, yes.
3: Oo.
11: How are you, Jay? How are you?
3: Kamusta po? I'm good. And kami, last year, no? Nagkausap din pala tayo regarding sa ilang mga issues. And now, kami na patawag sa inyo upang kunin ang inyong insight dito sa latest SWS survey na 38% ng mga Pinoy ang nagsabing positibo, nagaganda ang kanilang buhay amidst dito sa ating geopolitical tensions at yung ating nararanasang inflation. Bagamat sabi nga, yung labor force, yung labor survey natin medyo maganda, no? Dahil tumaas pa siya, dahil yung unemployment rate ay bumaba. And ngayon, yung ating GDP, eh sabi nga, gumanda pa ang performance. Anong take nyo rito, Doc?
11: Yeah. Una-una, hindi mapagkakaila ang mga statistics. Kung ano yung sa GDP natin, kung ano ang nilalabas na statistics tungkol sa pag-unlad natin, hindi yun mapagkakaila. Kung yun talaga. Kasi isa itong pag-aaral, isa itong marami itong pinagkuhanan. Hindi lang to hula, hindi lang to survey. Talagang scientific ang pinanggalingan nito. Now, pag-uusapan naman natin ay ang tungkol sa mga tao, tungkol sa pakiramdam ng ating kapwa Pilipino. 38% is a good score pag pinag-uusapan natin ng optimistic ang mga tao na gaganda ang ating buhay for the next 12 months. Kasi if you would notice, Jay, ano, for the last couple of weeks, naramdaman natin kung gaano kahirap ang maging mahirap. Naramdaman natin kung gaano kahirap ang kulang ang income na pambili ng una-una gasolina. Nandiyan naman, pero hindi natin ma-afford ng marami. Correct. Na parehas dati. Mm-hmm. Naghigpit ng sinturon ang marami, lalo na nung Holy Week, bakasyon. Ramdam kasi rin talaga. However, nagkaroon kasi tayo ng paghigpit ng sinturon, nagkaroon tayo ng pag-ayos ng ating finances, ng ating paggastos. Kaya naramdaman ng mga Pilipino na kahit mahal, wala tayong magagawa, kailangan nating sumabay sa alon, hindi tayo pwede magpatalo dahil no choice talaga tayo eh. Mm-hmm. Yan ang pangyari sa buong mundo. Lumalabas kasi na tinanggap ng mga Pilipino na hindi lang ito kasi problema natin. Problema ito ng buong mundo. So, dapat lumaban tayo ng patas, sumabay tayo. So, what happened was, nakaramdam tayo ng ganun, and then we felt, kaya pala natin magawa. So, yan yung isa, pag pinag-uusapan natin ng geopolitical in a geopolitical sense, yung pakiramdam ng tao,
3: yes.
11: Yan ang isa sa nagtitrigger nun.
3: Mm-mm. Pero dito sa survey, Doc Gerald, umangat dito yung mga kabataan. Dahil lumabas doon sa survey na sabi nila doon sa mga kabataang respondent na mas positibo ang kanilang pananaw kumpara sa mga adult o yung mga medyo may edad na ng mga respondent. Tingin nyo, anong nagtulak dito sa mga kabataan na to na para mapanatili yung isang positibong pananaw, magandang pananaw sa kanilang buhay sa susunod na 12 buwan?
11: Kasi nakikita nila, unang-una kasi yun ang demographics na ginawa ng survey. So talagang homogeneous, nakita natin na maraming kabataan actually nung nag-survey. So kung titignan natin ang paggawa naman ng survey, hindi naman yan scientific naman yan eh.
3: Yes.
11: Talagang lahat ng aspeto ng level ng tao sa buhay, no? Pero yung kabataan kasi, nakita nila to, naramdaman nila to. Alam nila na ang kanilang mga magulang yun nga ang sabi ko, naghihipit ng sinturon.
3: Correct.
11: Pero kinaya. Naramdaman nila na kahit sila rin, nakisama rin sila. Nakisama ang mga kabataan na pinilit nila na somehow wag kumastos, somehow mag-splurge ng extra. Pero sabi, oo nga, kaya pala natin. So, nagkaroon ng magandang pakikitungo at sabihin natin magandang bilib ang mga kabataan sa mga magulang kasi nakita nila na this is crisis time. Hindi naman ang kabataan natin ngayon walang alam pagdating sa geopolitics natin. Alam nila yun. And nakita nila, lumalaban tayo ng patas. So, kaya.
3: Mm-hmm.
11: It becomes a culture of deferred gratification, tinatawag ano. Mm-hmm. Yung sa mga kabataan, yung sakripisyo muna ngayon, yung ipon, tiis muna kasi may succession sa future. Hintay natin, meron yan. Natuto kasing maghigpit ng sinturon, nagkaroon ng sariling bait, nagkaroon ng disiplina ang mga kabataan na sumabay naman na huwag masyadong gumastos. Napapansin natin yan, tama ang survey.
3: Mm-hmm. And may factor ba rito yung sabi nga, yung traits ng Pilipino na pagiging resilient, na kayang sumabay sa kahit anong sitwasyon? And given the fact na ang Pilipino, diba, na pag-uusapan yan even way before pa, na sa kabila nga ng mga trahedya, sa kabila ng mga unos, sa kabila ng mga kalamidad, sa kabila ng mga kung ano nung nangyayari sa bansa, nananatili na nakangiti, nakukuha pa rin ngumiti dahil nga dun sa mindset na balang araw, gaganda rin yan. Lilipas din to. Well, parang ganun, di ba?
11: J-Mark, pagpasensya, natatawa ako ng kanina habang sinasabi natin yung word na resilience. Kasi lagi na lang, lahat na lang ng interview natin, lahat na lang sa iba-ibang networks, kung sino tanongin, it's because of Filipino resilience. Nakakatawa, tama, very positive na thing.
3: Mm-hmm.
11: Pero may isang may isang aspeto rin yan na medyo ganun din yung dating. Ano? Pero yung isang tinatawag natin yung bahala na, kaya natin.
3: Yes.
11: Yan.
3: Oo,
11: bahala
3: oo.
11: Na, kaya natin. That's what we call adaptive mechanism.
3: Yan.
11: An adaptive courage.
3: Mm-hmm.
11: It's risk tolerance. Mas malakas yung dating kaysa resilience. Risk tolerance. Diba? Yung adaptive courage. Anong Pilipino, malakas ang loob.
3: Mm-hmm.
11: Kaya yan. May tapang eh. Yung resilience, yung kahit pinupukpok, nandiyan lang. Pero iba yung iba yung bahala na. Yung bahala na it's a call for action. It's an attack, it's a fight, it's a movement. So, pag sabing bahala na, kaya natin 'to. So, nakakatagal ng nakakapataas ng community resilience, sa community na pakiramdam na we're gonna make it.
3: Ayun.
11: Pero yung bahala na. Yung bahala na kasi, J-Mark, di ba? Alam natin, bathala na. Ipagpasa Diyos natin.
3: Pasa
11: so,
3: Diyos,
11: lumalabas
3: yes.
11: Dito, lumalabas din dito, ito kasi yung panahon, Jay, na sinusubok tayo ng tadhana, ano. Nalala sa mga Pilipino, kahit anumang relihiyon, ano, sa mga Pilipino na alam natin na kapag may pagsubok na dumadating sa buhay natin, we are being tested by a higher power out there.
3: Yes.
11: Na kailangan nating namnamin yun, kailangan nating isipin yun. Kasi actually, yung mga test na yan, yan yung nagpapataas ng pananampalataya natin. Kung ano man, kung sino man Diyos. Lahat tayong mga Pilipino, pagdating sa inabutan tayo ng crisis, inabutan tayo, tumitingin tayo sa langit, tumitingin tayo sa taas, tumitingin tayo sa Panginoon, sa higher power natin.
3: Ayan, oo. At isa pa, pwedeng naka ano rin dito, pwedeng naka, sabi nga, nakapag-ambag din dito, di ba? Aminin natin, kahit si Pangulo Marcos sinasabi nga, show your frustration doon sa naging mga nangyaring anomalya, sa nangyaring korupsyon, sa pamahalaan. Dapat magalit ang taong bayan. Pero ang naging tugon ni Juan at ni Juana de la Cruz, yung nabanggit niya na bahala na, na kung ganyan na nangyayari, pagbubutihin ko na lang ang buhay ko, pagbubutihin ko na lang ang trabaho ko, pagbubutihin, pagsusumikapan ko yung sarili ko para umangat ang buhay ko na hindi ako aasa sa iba. May ganun bang factor?
11: Yes. Merong ganung factor. Tawag natin dun sa relative deprivation. Yung relative deprivation na yun, ano, yung mas okay naman tayo kaysa dati. May konting pag-unlad. Kasi naramdaman natin yung na-deprive tayo, naramdaman natin na hirapan tayo.
3: Yes.
11: Kaya yung konting pagtaas, konting hope na nakikita natin na there's a movement na nakikita natin, ano, pag sinabi natin movement, forcing the issue, yung pwede bang tignan natin lahat ng isang malaking perspective tulad ng ginagawa ng ating pamahalaan ngayon, ano. So, mas sumataas ang optimism. Kahit objectively mahirap pa rin, pero optimism, tumataas siya kasi alam natin na lahat tayo sabay-sabay, lahat tayo magkakasama na nararamdaman natin ito.
3: Iyan. And kami nagpapasalamat dito sa magandang insight nyo na ito dahil it seems to show na yung ang Pilipino ay mataas, hindi pala kumbaga mas proper word pala as a, from resiliency is adaptability. Madaling mag-adapt ang mga Pilipino. Na kumbaga na parang pag nakita nilang medyo hindi maganda ang on the rocks ang bansa, hindi, bahala na. Basta, sige, gaganda rin yan. Basta, move. Sige lang.
11: Move.
3: Di ba?
11: It's a call for action.
3: Oh, padayon, di ba? Parang ganun ang ugali ng mga Pilipino. Which is maganda dahil ang ibig sabihin, ang bangka ay umaabante. Hindi ba? Ang bangka ay umaabante.
11: Yes.
3: At darating, kumbaga, yes. Sa kabila ng mga alo na yan, darating din tayo sa punto, nakakalma rin ang dagat.
11: Yes. Kasi yeah. Alam natin, magkakasama tayo.
3: Yes.
11: Alam natin na kakayanin natin to kasi magkakasama tayo.
3: Ayan. Dok, kami nagpapasalamat sa susunod na pagkakataon, magkuntaan ulit tayo sa mga ganitong issue na pambayan. Ano po. Salamat po at magandang hapon po.
11: Maraming salamat at sana itaas natin yung pag-asa natin.
3: Yes.
11: Kaya naman natin talaga. Maraming salamat.
3: Salamat po. Dr. Gerald De Vergos, isang sociologist, mga kababayan ng ating nakapanayam.
10: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
3: Bagong OFW lounge sa Zamboanga International Airport, pinasinayaan ng ka-4 DMW. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ! Ayan, tabayanan natin yan dahil maganda balita to, no? Bagong OFW lounge dyan no, sa Zamboanga International Airport. Alam nyo, maganda yung airport na yan. Napunta na ako dyan. Saka malinis, bagong pasilidad dyan. At least may magandang tahanan ng ating OFW dyan. At speaking of that, bukas, alas 4 hanggang alas 5, tahanan ng OFW, ha? Kasama nyo mga taga Department of Migrant Workers dito ho sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alamin natin ang ulat ni AJ Ignacio. AJ!
12: Yes, Tito J. Mark, formal ng bagong OFW Lounge sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Dito nga, Tito J. Mark, ano, sa kanilang sambo.

0: At particular sa ating mga bagong bayani, ang ating mga OFWs. Mula pa rin dito sa KAA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Tinatawagan po ng pansin ang ina ng batang si Brielle Elizel. Nanay po siya ni Brielle Elizel na si Joanne Paa. Siya po ay nasa pangangalaga ngayon ng Social Services Development Department ng Muntinlupa City Social Development Center for temporary shelter. Makipag-ugnayan lamang po kay Ginang Eden Gapas, social worker po siya, sa mga numerong 02-877-69724. Hindi kayo naman sa 0951-423-2535. Maraming po salamat sa inyong pagtugay, guys, sa ating palatuntunan. Magkarinigan po muli tayo sa Lunes sa parehong oras sa ating pila. Sa ngala po natin mga nakasama, si Engineer Marvin Tolidana, ating co-pilot. Si Engineer Matet Segovia, ang dalagang magayon pero laging kalmado, hindi tulad ng mayon. At syempre si Engineer Joy Timidan, ang mutya ng Cordillera. Maraming salamat din kay Aiza, ang patnugot ng ating palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, J-Mark Tagala. Bye!
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Facebook page, DZSR Sports Radio 918 space kilohertz. Live din tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Capital 104.3. Ngayong araw, nagpatuloy ang MPTC Tour of Luzon after the first 7 stages. Nagkaroon ng pahinga kahapon. And today, nagsimula yung second half nitong 14-stage race na to. Now, after kaposin nung stage 5, after finishing second behind Ivan Anisimov ng LCW UAE, stage winner na ngayong araw si Ryan Tugawin ng Excellent Noodles. An excellent win para kay Tugawin sa stage number 8 ng 2026 MPTC Tour of Luzon. 148.4 kilometers, binaybay niyan from Pagudpud papuntang Paway, 3 hours 16 minutes and 58 seconds ang kanyang naging oras. He was part of a 6-man chase group na umabot dun sa lead pack sa first loop nung Paway Corimao Paway. And then dun sa second loop, tinulungan siya nitong si nung kakampi niya, si Tyler Hanay or Hanay. Kasama siya dun sa grupo ng 6 na siklista na nag-sprint hanggang dun sa finish line na. So, 6 riders ang pare-parehong oras dito sa ano, sa stage number 8. Para kay Ryan Tugawin, second top 2 finish niya to. Dahil dun yung stage 5, number 2 siya. behind etong kay

0: ay si Ivan Anisimov. But technically, pangatlong top 2 para kay ano to, kay Ryan Tugawin. Kasi if you remember, nung stage 2, yung team time trial, pangalawa yung excellent doodles dun eh. Diba? So, ano ba yan? Siyempre, individually, pangalawang top 2 finish. But overall, dahil nga number 2 yung excellent nung stage number 2, so that makes it the third podium para dito kay Ryan Tugawin. So aside from, hindi pala, si lima pala silang pare-pareho ng oras. Ano? Kasama dyan, yung sa top 3 ni Ryan Tugawin, sina Arif Daniel Nur Rosedi ng Malaysia at saka si Marvin Mandak ng Go for Gold. So sila yung top 3, pare-pareho yan ng oras, 3 hours, 16 minutes, and 58 seconds. Ngayon, may dalawa pang kapareho ng oras, si Charles Ferrer tsaka ng CCN at saka si Nash Lim ng MPT Drive Hub na 4th and 5th. Sila pa yung, kasi after Marvin Mandak, meron pang apat na Pinoy na nasa top 10, kasama na ron si Ferrer at saka si Nash Lim. Si Erickson De Los Santos ng Drena nasa pang-anim pero 3 seconds yung layo niya from that group na pare-parehong oras. And then, pang-8 si Dominic Perez ng Pangasinan. Ang tinanghal na most combative rider for Stage 8 si Mark Giro Paulo ng CCN Factory Cycling. Meron ako nabasa, taga Baler Aurora. Etong si Paulo ng CCN Cycling. Ito yung mga naging pahayag ni Stage 8 winner Ryan Tugawin of Excellent Doodles matapos ang kanyang excellent win sa umpisa ng second half ng MPTC Tour of Luzon.
1: Congratulations, Excellent Doodles Captain Ryan Tugawin for this big win. Ano mo sasabi?
2: Unang-una, nagpapasalamat ako sa boss na wala pong nangyari sa stage na to at sa mga boss ko sa Dillian family. Maraming salamat. Yes. Halos Pinoy, isang Malaysia lang. Kaya nag-usap-usap kami lahat na nagtulong-tulong para hindi rin dumikit yung grupo. Para hindi rin corner yung
1: konting-konti na lang, aabutan na kayo eh. So, ano bang speed nyo habang papalapit sa finish line?
2: Last three po kasi dinalani yung katim ko si Tyler, pinadala mo na kasi sabi ko ako na lang re-remate. Kaya yun, dinala niya. Last one, medyo malapit na yung grupo. Pero relax lang ako, hindi ako napapanik na didikit man yung grupo.
1: Yes. Hindi pa tumatanda, sabi nga ng iyo.
2: Pero relax lang ako, hindi ako nagpapanik na didikit man yung grupo.
1: Yes. Hindi pa tumatanda, sabi nga ng iyong team director, ikaw yung pinakabata sa koponan. Anong ibig sabihin ng panalo na ito para kay Ryan Tugawin?
2: Siyempre ma'am, unang-unang masaya po kasi baka next year mag-retire na rin siguro. Kaya yung mga bata rin ang susunod na malalain up siguro ma'am.
1: So ito bali yung huling taon mo? Ganun ba?
2: Depende po sa boss namin kung ano yung plano nila.
1: Okay, so what can we expect from your team, Excellent Doodles? Umakyat na rin sa GC, pati yung inyong reinforcement. Ano pa pwede namin asahan?
2: Sabi ko nga yung mga katim ko, tiyaga lang para mayakyat natin yung team. Kasi ang target namin team eh, tsaka yung GC, Tyler, yun lang ang protector namin.
1: Yes. Baka may special shout out para kanino itong panalo na ito. Nung isang araw, second, di ba? Stage?
2: 5.
1: Tapos ngayon, champion na. Para kanino to?
2: Siyempre, ang pan ko, kasi nag-usap-usap kami lahat ng mga natin ko, si Marco. Siyempre, masakit din na nawalan kami ng isang katim. Saka, yun.
1: Para kanya ba itong panalo na to? Kay Marso Dario?
2: Kay Marso Dario po.
1: Yes. Okay, salamat ha and congratulations. Okay, Tour of Luzon, Stage 8 winner.
0: Ryan Tugawin, Stage 8 winner ng 2026 MPTC Tour of Luzon sa panayam ni Judith Kringal. Kasama natin dito sa Sports Radio 918. Alam mo, yung mga nababasa ko sa comment section sa social media, tinasabi nila, eto na naman, nag-kamikaze moves na naman si Ryan Tugawin. At syempre, kung yun, yung pinaka-meaning ng kamikaze, parang buwis buhay, parang magpapakamatay. Buti naman, hindi naman nag-resulta na nawalan siya ng buhay. But I guess yung buwis buhay factor, kaya tinatawag nilang kamikaze moves ni Ryan Tugawin. And I think it just shows na kung gaano yung pagiging palaban ng mga Pinoy. Kasi kung hindi siya gagawa ng sarili niyang, if you will not create a chance to win the stage or get into the podium, di ba? Wala mangyayari. So I'm guessing ganun yung mindset niya no, nitong si Ryan Tugawin. You know, kung may chance, he will take it. Kung walang chance, susubukan niyang gumawa ng paraan para magkaroon siya ng chance. And so far, nagbunga yan ang dalawang individual podium finishes para dito kay Ryan Tugawin. Now, in the individual general classification, walang masyadong pagalaw dito. Number one pa rin, si Nikita Shulchenko ng LCW UAE. Pumapangalawa pa rin yung kanyang teammate, si Ibrahim Al-Refai. 1 minute 38 seconds pa rin yung advantage. Si pangatlo si Mervin Corpus ng 7-11, 4 minutes and 15 seconds pa rin yung layo from Shulchenko. Lahat silang tatlo, kanina doon sa stage 8, magkasama yan sa peloton, 16 na segundo ang agwat sa stage winner. Si Nash Lim, umakyat from 7th to 5th. Dito sa individual GC, bumaba naman to number 6, si Ronel Anquita ng 7-11. At si Rustom Lim, yung teammate ni Nash Lim sa MPTD, na natili sa 8th place. And after today's stage, yung green jersey for points classification, suot pa rin niya ni Anisimov. Yung polka dot for mountain classification, na kay Dae Young Ju pa rin ang Gapyong. And the best, yung white jersey para sa best young rider, ay pagmamayari pa rin ni Al-Refai ng LCW UAE. Ang Gopher Gold na natili at number 1 sa Team General Classification. Nadagdagan yung advantage nila sa Standard Insurance. Kasi kahapon, 1 minute 1 second, ngayon 1 minute 17 seconds na. Nadagdagan din yung kanilang lamang sa 7-11 na nasa ikatlong pwesto, 3 minutes 4 seconds na ngayon. So bukas, stage number 9, flat stage ito. 148 kilometers, Lawag, Tukandon. Ang karera, sino kaya ang magwawagi dito? Kaya kayang mag-back-to-back ni Ryan Tugawin? So far, isa pa lang ang nagba-back-to-back dito, si Ivan Anisimov. That was what? 4 and 5 kung hindi ako nagkakamali. O maybe 5 and 6 yata. Basta dalawa, back-to-back yon para kay Anisimov. There was one stage, I think that was the third stage, di ba? Yung all Filipino, yung top 3. Maulit, kaya ulit yon bukas in stage number 9. Sana, di ba? Alas 5:18 ang ating oras. Ongoing ang aksyon dito sa Italian Open in Rome. Naglalaro yung mga seeded players. Si number 8, Mira Andrieva. Number 30, Christina Boccia. Number 21, Elise Mertens. Ayan, yung mga ongoing matches. Now, ang ating pambato na si Alex Iala ay nakapasok na po sa round of 64 matapos niyang talunin si Magdalena Freck. 6-love, 3-6 and 6-4. Unang main draw win para kay Alex dito sa Italian Open because last year ay round of 128 pa lang doon sa opening round, natalo na kagad siya. In the opening set, hindi nakaporma yung si Magdalena Freck. Alex did not face a single break point at mataas din yung kanyang first serve percentage, 75%. Now, in the second set, eto, naiba yung kwento kasi apat na beses sinira ni Magdalena Freck yung service game ni Alex. At dun sa unang tatlong games nung second set, 4 points lang yung nakuha ni Alex, nag 3-0 agad itong si Freck. In the third, nakakuha ng early break si Freck para sa 3-1 na kalamangan, but then Iala won the next 3 games to lead 4-3. Pagkatapos dun sa 9th game, Alex saved 2 break points to hold 4-5-4. At dun sa huling game ng kanilang bakbakan, Alex held double match point at 40-15. Tapos na-convert niya kagad sa unang pagkakataon niya. Ito ang kanyang ikalimang sunod na opening match win sa isang WTA 1000 event at ang kanyang ikalabin limang main draw victory on the WTA Tour. So bukas, about 4 p.m. nakaschedule ang kanyang laban against Wang Xinyu ng China, yung tumalo sa kanya sa ASB Classic noong Enero. At kung sinong mananalo sa kanila, could face world number 2 and Grand Slam champion na si Elena Rybakina in the third round. Iba pang pumasok sa round of 64 in the women's singles ng Italian Open. Yung best friend ni Alex, si Zeynep Sonmez, tinalo niya itong si Jennifer Ruggeri 4-6, 6-2 and 6-2. Pasok na rin sa round of 64 si Maria Sakkari ng Greece 5-7, 6-3, 6-love over Lily Tagger. Ganun din etong si Victoria Golubic, nakalaban to ni Alex. Tinalo nito si Federica Urgesi 6-1, 6-1. Tatiana Maria, a 6-love, 6-3 winner over Magda Linette. At si Yelena Ostapenko, 6-love, 6-1 win over Lucrecia Stefanini. And then, ongoing itong laban ni Mertens Andreeva ni Qin Wenzheng. Uy, hindi pala seeded player dito si Qin Wenzheng ng China. Si Qin Wenzheng yung kalaban ni Christina Buxia, who is ranked number 30. Mamayang gabi, maglalaro si number 3 seed Coco Gauff. Ganun din si number 6 ranked player na si Amanda Anisimova. Ngayon, sa women's calendar, dalawang events pa bago yung French Open, yung Roland Garros. Yung Strasbourg Open at saka Rabat Open. Halos magkasabay. Magkasabay talaga yung dalawang tournaments na yan. Meanwhile, in the men's singles nitong Italian Open, pasok na sa round of 64 si Nuno Borges, 6-3, 6-love win laban kay Jesper Dion. Si Jan-Lennard Struff, tinalo itong si Francisco Comesana, 6-2, 6-4. May seeded player na bang nanalo? Okay, mukhang wala pa. Wala pang seeded player na nananalo, na lumalaban actually dito sa men's singles. Kahit ngayong araw, wala pa eh. Bukas pa yata. Okay, so most ng seeded players, at saka I think sa women's singles, ay may first round bye, nag-aabang na doon sa second round, sa round of 64. But sa ngayon, sa men's singles, ongoing ang laban ni Matteo Berrettini tsaka ni Alexei Popirin. Ganun din itong laban ni Zizou Birds tsaka ni Terence Atmane. Ayan. Baka hindi nyo, kasi walang mga seeded player. Si Novak, bukas pa yung laro eh. Ayan, third seed. Number 4 seed, si Felix Auger-Aliassime. Ayan yung mga pamilyar na pangalan. Number 6, si Alex de Minaur ng Australia. Ayan, bukas pa rin nakaschedule yung kanilang laban although wala pang confirmed time sa men's singles. Sa men's calendar naman, ganun din, 2 more events before the French Open. Yung Hamburg Open at saka Geneva Open. It's now 5:24 after ng ating mabilis na timeout. Pag-usapan natin yung naging panalo kahapon ng De La Salle over NU sa game number 1 ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Finals. Kaya manatiling nakatutok dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
7: Sports Radio 918 AM.
8: Kalakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: Alas 5:26 oras natin Pilipinas. Jam pack kahapon ang SM Mall of Asia Arena, dumadagundong sa loob. Dahil nag-umpisa na ang Best of 3 Championship Series sa pagitan ng La Salle at NU. Game 1 belonged to De La Salle, 25-23, 25-18, and 25-18. Sabi ko kahapon, naku, at least siguro abot ng 4 na sets. Kasi yung round 1 nila, 4 sets. Yung round 2 matchup nila, 5 sets. Baka narinig tayo ng La Salle. Ah. 4 set ka dyan. 3 sets lang kailangan namin para talunin ang NU. Angel Canino, 17 points, 9 digs, 5 receptions. Amy Provido, 12 points, including 4 kill blocks. Shane Reterta, 11 points, 23 receptions, and 9 digs. Ganun kaganda yung floor coverage nitong si Shane Reterta. All around yung naging laro niya kahapon. 11 points din si Shivana Lapot, and then Ishana Nunag with 19 excellent sets. The first set, I think ito yung naging, kung babalikan mo yung laban, ito yung naging turning point eh. Because lamang na yung NU, 19-14, they were just what, 6 points away from winning that opening set. Kaso inagaw pa rin niya ng Lasal, 11-4 attack yung ginawa, tulong-tulong yan. Si Angel Canino, Amy Provido, si Shane Teta, tsaka si Lilay Del Castillo. And I don't know kung after ba nun, parang nawala ng momentum. Parang ano mo yun, hindi na ka-recover itong NU. As in the second set, nanguna pa rin si Angel Canino with 6 points, but malaking tulong yung nakuha niya kay na Shivana Lapot at saka kay Shane Reterta, tig-apat na puntos. And then in the third, nag 4-0 ang NU, kaso Amy Provido and Shivana Lapot made sure na hindi mapapag-iwanan yung Lasal, unti-unti nakahabol. And from a 1-point deficit, 15-14, nagpakawala ng 9-0 run ito pong Lasal to make it 23-15. On point sa atake ito pong De La Salle, 58-44 mga kaibigan. Ganun kalaki yung agwat, ano, yung advantage nila. In blocks, syempre number one defensive team yung Lasal ngayong season. 8-5 lamang sila dyan, nakinabang din sila sa 17 errors nitong NU Lady Bulldogs dito sa game number 1. Now obviously De La Salle was the sharper team ano dito sa game number 1 nito, and like I said, they showed bakit sila yung top defensive team. And I don't know, I just had the sense na di at least dito sa game 1 mas ready ano itong La Salle compared sa NU to face and deal with the kind of pressure na meron in the UAAP finals, in the women's volleyball finals. And I'm not saying that lightly, kasi kung sa usapin naman ng championship experience, 'di ba, pareho naman eh. Isipin mo, nakpang ilang finals na to ng ano, panglima na to, 'di ba, panglimang sunod na finals na ba to ng ano ng NU. 'Di ba? So hindi mo masasabing kulang sa championship experience yung NU bilang back-to-back champion sila. Sila yung defending champion, but you know, mas nakikita mo sa, I think, sa body language, sa focus nung mga players ng La Salle. You know? Now, you might say, eh, game 1 pa lang naman. Diba? Meron pang dalawa. But remember, this is just a 3-game series. And before you know it, tapos na. Diba? So, after game 1, you want to be the team na mas malapit na dun sa championship, sa kampiyonato, kesa yung team na malayo-layo pa from the title. Alright? So, let's hear it from Amy Provido, Angel Canino, and Coach Ramil De Jesus of the De La Salle Lady Spikers.
9: Thank you to the De La Salle Lady Spikers for beating the Amy Lady Bulldogs in play set. The Lady Spikers lead the series 1-0, and game 2 is on Saturday at 5 p.m. We have Coach Ramil De Jesus, Amy Provido, and Angel Canino. Coach, congratulations for this victory. So, hindi maganda yung isa nyo. Kanina, yung AU lamang sila 1914, pero nagtawid nyo. Tapos ito, 4-0 yung simula nila. And still, nakuntento yung spaces. So, ano yung masasabi mo sa pinakita ng team this evening para makuha nyo yung 1-0 din sa
10: series? Siguro, para sa amin, yung pero ang disadvantage at advantage yung bahaya namin. Alam ko na sinasabi ko nga sa team na mahirap kasi sa bladder na ma-master ng mga teams yung pressure sa loob ng course magkano pa lang dito ang potential. So yun yung advantage na ibang team na at least yung pressure nakakandang na nila kami tune up lang pero wala din yung pressure. So sabi ko sa kanila kailangan makasabay ko yung team. Ang nakita ko kanina, medyo mabagal yung start natin. And eventually, kung sa latter part na nung set, nakaka-adjust na yung team at nakakasabay mo sa klase ng labanan. And then, siguro na-handle na rin yung pressure. So, yun yung nakita ko nung first
9: set. Okay, we will have first opening statements ng mga players. We have Shane Duterte. Shane, your thoughts about the match. Ano man sabi mo?
11: First of all, naging mahirap po sa amin kasi yung score po talaga namin, nikitan po, may time pa po na nawala talaga sila. So, hinabulo po namin, electrical po namin. Maganda naman po yung pinakita
9: lang po. So, okay. Alright. Guys, there are questions first to Coach Ramil muna. Okay, the floor is open for questions for Coach Ramil.
12: Coach Ramil, siguro na nakasasabi niyo sa buong team yung next step up kahit medyo nahirapan ngayon si Cheval sa day one.
10: Yun nga, kasi based dun sa inaral nila, yung gusto mo sinun si Cheval dun sa inaral nila, at kung yung situation, iba na eh. Pagka nakita ko pa ako na, kasi advice ko sa kanya, kung nakita mo na, kanto man lang, hindi mo na yung palo, kinakabahan na rin yung palo, hanggang sa, kahit kakabali, and eventually, nawala ng kumpiyansa. Marami siyang gano'n. So, sabi ko, pumunta ako mag-block kasi meron lang ng boundaries. So, yun siguro. And ang PNP naman niya nakapag-adis ng mga third-year.
13: Coach, can you talk about yung defensive game plan niyo kay Sam? She only had 2 points this game.
10: Actually, wala kami lang. Wala kaming specific na defense sa bawat players. Basta kami, yung pattern lang lang yan. Sabi ko sa kanila, tayo naman yung number one blocking team. So, kailangan magawa natin yung maging one, number one blocking team. So, sino pa man yung pumalo, kailangan mag-lock tayo sa number one.
14: Coach, so, almost 2 weeks out because nag-aantay po kayo ng kalaban. So, can you explain ang mga kung paano yung preparations yun? How parang hindi po makalawan, especially in finals game?
10: Actually, yung first week natin talaga more on recovery and rehab. Ito pala yung beginning yun. Nag-adjust na kami yung pating conditioning at saka ayaw, tsunami. So, ganun kahapat. Is maganda para sa akin kasi natapos yung second round, bugog kami sa laro eh. Talagang sunod-sunod yung game natin. So, kailangan mo din yun. And ayun, maging advantage natin siguro yun na nai-take na yun.
14: Coach, na-experience na po dati yung sweeping eliminations kina po sa finals. Kaya ngayon po, ano po yung naging pinakapangaral po sa mga bata na what hayaan din na mag-take over sa isang nila yung mga nangyari na yun?
10: Sabi ko lagi sa kanila, yung season 7, this is mga mga team yung panahon nila na kasi nila yung elimination and then yung mga pinay kami kumapang. So sabi ko, yung unang ako nalang yun, sinasabi ko sa kanila. Kasi hindi lang siya, hindi maganda ko. So, ito na, ito yung situation. Ito yung pagkakato, makabalik kami, makakarapalik natin kayo. So, kailangan ko lang natin. So, yung sabi ko, hindi naman lahat bibigyan ng opportunity makarating ng minus. Kaya, nauna ba? Sabi ko, kailangan pangatawa na natin.
12: Ko siguro yung one win pag nila lang, paano nila siguro mag-watro rin yung emotion natin para matapos na sa nasabay?
10: So, wala mong iba kami, kung ano yung ginawa namin preparation, tuloy lang. Kailang naman namin na hindi naman ingin ko yung ito, hindi naman nababaw yung dalaw nila. So, matalo man natin isa lang yung dalaw, veterano yung center, and yung mga spiders, ano naman, hindi naman masasabi na nila. Even yung mga sinas rin na nila, pwede mong gamitin, nakas talaga. So talagang maganda yung pinakita ng game, pero mas minustod mga bata.
9: Coach, my last question is, now job's not yet done and there's still two parts, so how do you take this next few days? Well, syempre, mauna yung eager para matapos yung series.
10: One thing yung maganda kasi, at least nanagawa na yun ngayon, and then makakatulog na maayos, mapagpapahinga, and then mas practice ulit. So kung ano yung, mas mahirap yung mag-practice ka ng sama loob mo, mas maganda yung mag-aanap sa loob mo. Kasi mabibigil ka talaga kung tingnan sa natin.
9: Okay, we'll let Coach Ramin go. Coach, congratulations, and we'll wish you with our postman of it, saying Amy and Angel.
15: Good morning.
9: Okay, Coach. Nang nana si Shane, so we have any pressure of the postman?
16: I'm very happy with the performance overall sa team natin kasi napinusupan talaga. Pero, yun lang, always naman nire-remind yung team na to not be complacent. Kasi hindi talaga ito about kung paano namin sinimulan yung season, pero kung paano namin i-end yung season. So, nandito na kami, nabigyan kami ng opportunity sa game 1, so hindi pa tapos yung laban. So, we're gonna give our best sa mga trainings namin para mapaghandaan yung game sa Saturday.
9: Same, your thoughts on
17: it? Siyempre ako, senior na talaga. Happy ako kasi yung mga bata talaga today na nag-step up. So, lahat talaga nang makita na ng team na kung sino man ipasok, kaya kong contribute. So, I think that's one of the best thing na nangyari ngayong game na to. And of course, yung kapit as a team, nakita ulit namin na kaya namin kumapit na kahit abase yung NU ng 4 points. And siguro, kasi pagkatapos na to, ang gagawin lang namin is to remind everyone to not be on the cloud 9 and to focus on yung goal talaga namin. Kasi gusto rin talaga namin matapos yung season na doon na maganda. Ito, one step closer na to, pero hindi pa natatapos yung laro talaga.
9: Okay, the floor is open for questions.
12: Hindi siguro, ito nga yung mas malaking role mo ngayon, Fighter, tapos na deliver na. Siguro, paano mo lang in-embrace yung mas malaking responsibility para sa team ngayon, Fighter?
16: Siguro po, kung ano po yung pinalo ko last game, parang nasa isip ko po na kung hindi ko po siya kaya mahikita, parang gagawin ko po kung ano yung nagawa ko last game or kung kaya ko talaga mahikita. Siguro, para na din po sa team na kita po talaga na sobrang tiyaga sa training and alam po namin na pagod talaga kami araw-araw sa training para dito, para sa championship game po namin.
18: For Amy, kamusta talaga yung naging maging 72 days na nawala ko yung laro? Para tingas ko lang ano ginawa ng team personally din, paano kaya natin yung build up ng mga pagdating sa team?
16: Ngayon
18: sa
16: level
18: 3
16: coach, meron na ina na yung parang pahinga namin, nakatulong talaga for our recovery. Kasi like, yung elimination, sunod-sunod yung games namin. So, ayun, nakatulong siya para mapahinga yung bodies namin, yung may mga sakit-sakit na nababasan. So, ayun, very helpful talaga siya. And nag-focus kami sa ano talaga, parang mga individual skills pa namin na kulang talaga sa team. So, yun pa yung winner ko namin. Tapos, yung connection namin talaga inside the world. And yung mga team
0: bahagi ng post-game press conference ng De La Salle Lady Spikers after their straight sets win laban sa NU kahapon sa MOA Arena. For NU, 18 puntos si Ara Panique. Meanwhile, Vangeline Sug with 12 points. Now, on Saturday, sa MOA Arena pa rin, in Game 2, susubukan ng NU na ma-extend pa itong series na to. And mapanatili na buhay yung kanilang pangarap na mag-3-peat. Ito namang Lasal, susubukan ng tapusin yung series para makuha yung kanilang ika-13 women's volleyball title and for the second time, complete a perfect season, 16-0. 2004, ginawa yan ng Lasal. 2015, ginawa ng Ateneo and the last team to achieve a perfect season sa UAAP Women's Volleyball nitong 2022 nung nakinuha ng NU ang kanilang unang women's volleyball title. So game 2 on Saturday sa Mall of Asia Arena. Samantala sa NCAA, pagaling ng pagaling, itong si Leonard Grospe ng Mapua, a new national record sa men's high jump, 2.22 meters for the gold medal sa NCAA Season 101 Athletics Competition. Wala pang isang buwan nang nakalipas eh, nag 2.22 na siya. Diba? Ang taas nung improvement kagad. So, konti na lang yung diferensya sa SEA Games record, sa Southeast Asian record na hawak ni Tawan Kaodam o Kaodam ng Thailand na 2.27. 0.05 na lang yung difference. Ginawa niya yan noong 2023 SEA Games sa Cambodia. Yung world record, Asian record muna, is 2.43 meters si Mutaz Essa Barshim ng Qatar. Ngayon, maiisip natin, gano'n ba katangkatas yung 2.22 meters? Diba? Parang hirap sukatin pag metro. May butal pa, 2.22. Yung 2.22 meters, katumbas yan ng 7 feet 3 inches. So, Kai Soto, 7 feet 3. Kai Soto, pare. Ganong kataas yung 2.22 meters na height ng bar na na-clear nitong si Leonard Grospe. So, Kai Soto, 7 feet 3. Kai Soto, pare. Ganong kataas yung 2.22 meters na height ng bar na na-clear nitong si Leonard Grospe for the gold medal sa NCAA Season 101. And the new men's high jump record, national record ng Pilipinas. Yung dati rin naman kanya, 2.21 meters. 5:44 ang ating oras. Second timeout tayo, Mr. Referee. And sa pagpapatuloy natin, syempre, hindi naman po pwedeng hindi mapag-usapan to. Basketball tayo, tropa, dito sa post-game sa Sports Radio 918.
19: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
20: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagalit sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
23: What they are doing is creating panic.
20: We say no.
24: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
20: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
24: Stop telling us fake news because you're wrong.
20: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game.
3: Jumpstart na!
2: Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 14 minutes bago mag-alas 6 ng gabi ngayong araw ng Webes. Postgame pa rin tayo dito po sa Sports Radio 918. Two more games in the NBA playoffs ngayong araw in the Eastern Conference. 2-0 na ang New York Knicks laban dito sa Philadelphia 76ers. 108-102 ang final score. Jalen Brunson pa rin ang nanguna para sa Knicks with 26 points and 6 assists. Si OG Anunoby, 24 points, 5 rebounds, and 4 steals, samantala Karl Anthony Towns, 20 points, 10 rebounds, 7 assists. Merong 18 puntos si Mikal Bridges. But unlike game number 1, first half pa lang, tampak malala na yung Philadelphia eh. But this time, lamang ang Philadelphia at the break, 62-61. Tatlong players nila in double figures, led by 19 points ni Tyrese Maxey. Ganun din naman yung New York, may 16 points na etong si Jalen Brunson in the first half. But syempre, the big difference is in dito sa game number 2 ay hindi naglaro si Joel Embiid. Now, in the third period, a step-back 3-point shot ni Paul George. Lamang ang Philadelphia 79-75. But then, etong New York went on a 9-2 attack. Pasok yung jumper ni OG Anunoby, making it 84-81. Now, itong laro na to, 14 na beses nagtabla yung score at 25 beses na nagpalitan sila ng lamang. Yung 25 lead changes, yan ang pinakamarami in a playoff game in 11 years. Last time na nagtabla yung score, 99-all sa 3 ni Josh Hart with 6 minutes 25 seconds to play in the fourth quarter. Nasundan pa yan ng 2 sunod na basket ni Jalen Brunson at nakascore din etong si Mikal Bridges, making it 105-99. 6-point lead lang naman, but since lumamang yung Philadelphia ng 99-96 bago yung 3 ni Josh Hart, after that 6 na sunod-sunod na field goals, namintis nitong Philadelphia. And in fact, in the last 6.5 minutes, 1 of 9 lang from the field etong 76ers. So Tyrese Maxey, 26 points and 6 rebounds. They will host game number 3 ngayong Sabado in Philadelphia. Sa Western Conference naman, tabla na ang series ng San Antonio at ng Minnesota matapos manalo ang Spurs 133-95 in game number 2. Stephon Castle, 21 points, 4 rebounds, 4 assists. Si Victor Wembanyama merong 19 points and 14 rebounds. 14 yung nasa website eh. De'Aaron Fox with 16 points. Tapos meron pang 4 na iba na double figure scoring. Doon sa middle quarters, dito kinuha ng San Antonio yung control ng laban. Second period, pasok yung step back jumper ni De'Aaron Fox. And then pinakita ni Wembanyama yung kanyang shooting range. Pasok yung 3 niya. 43-26 at that point. Later on, after magmintis ni Stephon Castle, andun si Dylan Harper for the follow-up dunk. And then after magmintis ni Anthony Edwards sa Minnesota, Harper nakuha niya yung rebound and then the outlet pass para dito kay Castle for the easy dunk. 20 puntos na yung kalamangan, 54-34. In the third, nagpatuloy pa rin ang atake nitong Spurs. 3-point play ni Stephon Castle and then si Julian Champagny. Tatlong sunod-sunod na 3, making it 88-55. The Spurs outscored the Timberwolves 74-46 nung second and third quarter na yun. Tig 12 puntos lang sina Jaden McDaniels, Julius Randle, and Anthony Edwards para dito sa Minnesota na natikman ang kanilang pinakamalalang playoff loss in franchise history. So magsishift ang series sa Minneapolis, Minnesota in sa Lunes. Kahit hindi pala. Sorry. Sa Sabado pala. Ayan, sorry. Mali pala yung tinitingnan ko. Sa Sabado. Ayan. Magsishift yung series sa Target Center in Minneapolis. Anong uniform yung suot ng Timberwolves kanina sa laban? Paborito ko kasi yung ano nila eh, yung lumang jersey nila, yung ano. Yung kulay ano ba 'yon? Kulay dark black and green ba 'yon? Basta paborito ko 'yun eh, yung sino yung dati yung jersey ni na Kevin Garnett eh. So sana yun ang suotin nila buong series. At least yung ano, yung dark and zero sa kanilang Western Conference Semifinals Series. Sa PBA naman, kahapon in the first game, nakapaglista ng 105-98 na panalo ang Macau laban sa Phoenix, led by Jenning Leong, 32 points, 6 out of 13 ang kanyang 3-point shooting. Meron din siyang 5 assists. Ramon Cao with 23.6 rebounds at si Tony Mitchell with 13 points and 24 rebounds. 8 players lang ang lumaro para dito sa Macau, dito sa laro, sa ball game na to. Bigla silang umarangkada in the first quarter. Yung 4-point shot ni Ramon Cao ang nagsimula ng 15-0 run. Kaso humabol yung Phoenix eh. They outscored etong Macau 52-41 dun sa next two quarters. Kaya 75 all yung score papasok ng fourth period. Now in the final quarter, lumamang pa nga yung Phoenix 89-83 after ng 7 straight points ni Jason Perkins. Kaso sumagot ng 9-0 counter-attack etong Macau. Nakalimang puntos doon si Jenning Leong. 8-point lead para sa Macau, 101-93 with 2 minutes and 40 seconds to go. Binabayan ni Tyler Teo to 5 with a 3-point shot. Kaso, yun na yung huling field goal ng Phoenix dun sa laban. They missed the last 7 field goal attempts. Macau is now 3-9. So, natapos na yung kanilang campaign dito sa Commissioner's Cup. Ken Tuffin, 27 points, 8 rebounds. At dahil natalo sila, at first, nalagay sa alanganin yung kanilang pag-asa na mag-qualify for the quarterfinals. Buti na lang, dun sa second game, is now 3-9. So, natapos na yung kanilang campaign dito sa Commissioner's Cup. Ken Tuffin, 27 points, 8 rebounds. At dahil natalo sila, at first, nalagay sa alanganin yung kanilang pag-asa na mag-qualify for the quarterfinals. Buti na lang, dun sa second game, tinalo ng San Miguel yung Terra Firma 126-110. And in the process, nakuha ng San Miguel yung pwesto nila in the playoffs. Benny Boatwright with 33 points, 10 rebounds, 7 assists. Samantala, Jun Mar Fajardo with 30 points and 16 rebounds. So paldong-paldo na ang San Miguel dun sa dalawa pa lang. And then off the bench, merong 17 points each sina Don Troliano at saka si Jericho Cruz. Second quarter, inumpisa niya ni Don Troliano with a 3-point shot and then nakalayap si Junmar. 10-point lead para sa Beermen, 29-19. Umabol itong Terra Firma. Naibaba nila to 3 points. Kaso, nakalimang sunod si Jericho Cruz. Tapos, nag-takeover na itong si Benny Boatwright. Siya yung nakascore ng huling 17 points ng San Miguel sa second quarter. Inside-outside eh. 3-point shot, layup, meron pang mid-range, walang problema para kay Boatwright. Abante ng 12 ang San Miguel at the break, 58-46. Nung third quarter, sinubukan naman ng Terra Firma to keep up, to remain within striking distance. Bumabi na, ibaba nila to 10 points. Kaso talagang Masyado lang mabigat yung offensive firepower ng San Miguel. A three-point play ni Jericho Cruz. And then, dalawang sunod na layup ni Junmar extended the lead to 86-69 with 3 minutes and 50 seconds to play. And there was just no feeling na makakahabol pa etong Terra Firma in the ball game. So with that victory, 6-5 ang record ng San Miguel. Pasok na sila sa quarterfinals with one more game left. At nabit-bit din nila yung Phoenix dun sa quarterfinals kasi yung Phoenix 6-5 din. And eliminated itong Terra Firma from playoff contention. Okay. So Mubashar Ali, 28 points, 8 rebounds para sa Jeep. Na hindi pa naman sila tuloy yung gumarahe pero at least yung kanilang playoff hopes garahe na with a 4-7 record. So hindi ulit makaka-boundary ang Terra Firma Jeep dito sa Commissioner's Cup. So bukas, Biyernes. Anong laro bukas? Friday. Sa PBA Commissioner's Cup. Lalaroin sa Ninoy Aquino Stadium. Ayun, may laro pa pala bukas ang Terra Firma. Kalaban ang Meralco. Meanwhile, Titan katapat ang Rain or Shine. So those are the two matchups bukas sa Ninoy Aquino Stadium sa PBA Commissioner's Cup. 5:56 ang ating pong oras. That's it for postgame ngayong araw ng Huwebes. Susunod na po ang Sports 918 kasama si Ria Arevalo. Hanggang sa susunod mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Buwang trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwang trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Pinalakas, pinalawak,
27: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko,
28: Radyo Pilipinas
29: and Capital 104.3 Colab,
30: Colab
31: Sports Radio,
32: Radyo Pilipinas
33: World Service.
34: Ang tagintig ng FM
35: at lakas ng AM
36: sa iisang himpilan,
37: pinagsanib na puwersa
38: para sa mas malawak,
39: mas maraming mararating
40: at mas maraming maaabot ng impormasyon
41: at serbisyo publiko.
42: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
43: Radyo Pilipinas
44: News Nationwide.
45: Trending issues na pinag-uusapan,
46: World News in 5,
47: ang inyong institusyon
48: sa Philippine Sports Podcast.
49: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan,
50: 66 impormasyon,
51: mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas,
52: Radyo Publiko
53: 738,
54: Sports Radio 918,
55: Radyo Magazine 1278
56: at Radyo Pilipinas World Service.
57: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan,
58: mapapakinggan na
59: sa Capital 104.3 FM,
60: Capital 104.3,
61: Radyo Pilipinas World Service,
62: Sports Radio,
63: Radyo Magazine,
64: Serbisyo Publiko,
65: the AM and FM collab
66: sa Capital 104.3 FM,
67: Radyo Pilipinas,
68: Radyo Pilipinas
69: and Capital 104.3
70: Cola.
71: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
72: Ito ang Presidential Broadcast Service,
73: Radyo Pilipinas,
74: Radyo Publiko
75: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
73: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
2: Nabibiyahe. Mas mabilis ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-Piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat,
5: President. This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Sa pag-arangkada ng 48 ASEAN Summit and Related Meetings sa Cebu, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyan-diin ang kahalagahan ng kooperasyon ng bawat ASEAN member states sa pagtugon sa mga pangrehiyon at pandaigdigang hamon, pagpapalakas ng energy security, food security at kaligtasan ng ASEAN nationals sa buong mundo isusulong ng ASEAN leaders. Mga magsasakang apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon, tinutulungan na ng pamahalaan. 38 tripulanteng Pinoy na sakay ng cruise ship na may naitalang kaso ng hantavirus na nananatiling ligtas. Pamahalaan, tiniyak ang pagbibigay suporta para tugunan ang pangangailangan ng mga tripulante. Paghahain ng Certificate of Candidacy para sa kauna-unahang Pangasamoro Parliamentary Elections naging maayos at mapayapa ayon sa COMELEC. At Nations Girl Group na Bini, inilala sa Senado matapos ang kanilang makasaysayang pagtatanghal sa isang kilalang international festival.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang serye ng mga pagpupulong sa 48th ASEAN Summit.
1: Iyak na mapag-uusapan na niya ng mga leader kung ano ang mga kailangang hakbang para maibsan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan.
2: Binigyang din ng Pangulo na patuloy na isusulong ng Pilipinas bilang chair ang kapayapaan, paggalang sa isa't isa at pagtutulungan para sa kapakinabangan ng lahat ng bansang kasapi. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Nasa Cebu na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang serye ng mga pagpupulong sa 48th ASEAN Summit and Related Meetings. Batay sa tema ngayong taon na Navigating Our Future Together, kasabay ng pagiging tagapangulo ng ASEAN ngayong taon, tiniyak ng punong ehekutibo na mararamdaman ng ASEAN citizens ang mga mailalatag na hakbang ng ASEAN countries na dadalo sa mga pulong sa summit.
4: I will also ensure that ASEAN nationals across the world feel the impact of what we do here in the region. Their safety is equally important, recognizing the contribution of overseas ASEAN nationals in our societies and our economies.
3: Isusulong din anya ng presidente at iba pang ASEAN leaders ang kaligtasan ng ASEAN nationals sa buong mundo, higit lalo ang food security, maging ang energy security sa harap ng hamon sa supply nito, bunsod ng giyera sa Middle East.
4: The Philippines, together with other ASEAN member states,

0: ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East.
1: Binigyang diin pa niya na patuloy na isusulong ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ang kapayapaan, paggalang sa isa't isa at pagtutulungan para sa kapakinabangan ng lahat ng bansang kasapi.
0: We will continue to stress that as one region, our efforts will truly be effective on the basis of a unified approach and collective vision. Through these actions, we will embrace an ASEAN where its peoples enjoy a secure, peaceful, and stable future.
1: Ipinunto pa ng Pangulo na hindi lamang ito pahayag, kundi isang matibay na pangako ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan, pag-unlad, at makamamamayang kinabukasan para sa rehiyon. Ngayong araw, pangungunahan ng Pangulo ang ilang pribadong meeting sa ASEAN Summit. Magkakaroon din ito ng bilateral meeting kasama si Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung. Makikiisa siya sa pagdating ng mga leader ng BIMP IAGA at sa isasagawang special BIMP IAGA Summit. Pangungunahan din niya at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang isang hapunan para sa mga leader ng ASEAN mamayang gabi. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV, Subago, Pilipinas.
2: Dumating na sa Cebu ang karamihan sa ASEAN leaders na lalahok sa ASEAN Leaders Summit bukas. Idinaos naman ang ASEAN Joint Foreign and Economic Ministers Meeting ngayong araw kung saan inaasang magbibigay ng iisang statement ang mga leader bilang tugon sa kaguluhan sa Middle East na nakaapekto sa rehiyon. Inang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
3: Miyerkules ng gabi, lumapag ang eroplanong mula sa bansang Brunei. Lula nito si His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah, kasama ang anak na si Prince Abdul Mateen Bolkiah. Ngayong araw, halos sunod-sunod na rin dumating ang iba pang ASEAN leader sa paliparan sa Mactan. Dumating ang Prime Minister mula sa Kingdom of Cambodia na si Samdech Moha Borvor Thipadehon Manet. Binati naman ng mga lokal na opisyal ang Prime Minister ng bansang Vietnam na si Le Minh Hung. Nakarating din mula sa bansang Malaysia ang Prime Minister na si Dato Seri Anwar bin Ibrahim. Sumunod naman ang Pangulo ng Indonesia na si His Excellency Prabowo Subianto. Lumapag naman sa Mactan International Airport ang eroplanong sinakyan ng Prime Minister ng Timor-Leste na si Khairala Sanana Gusmao. Dumaan din sa MCIA ang Singapore Prime Minister na si Lawrence Wong. Samantala, pinangunahan naman ng Cabinet Secretaries ng Department of Foreign Affairs at Department of Trade and Industry ang ASEAN Joint Foreign and Economic Ministers Meeting ngayong araw, kung saan inihayag ng DTI kung gaano naapektuhan ang rehiyon sa tensyon sa Middle East.
4: Developments in the Middle East have shown how quickly external shocks can reshape our region. What began as a distant crisis is now affecting energy prices, supply chains, and economic conditions across ASEAN. These are not isolated effects. These are a reminder that our economies and our vulnerabilities are closely linked. We are already seeing the consequences. Higher fuel and food prices are straining households. Businesses, especially MSMEs, are managing rising costs and uncertainties. This is precisely why this joint meeting matters.
3: Ayon naman sa DFA, susulitin nila ang pagkakataong ito para makalikha ng ASEAN Leaders Statement bilang tugon sa krisis na kinakaharap ng rehiyon na dulot ng kaguluhan sa Middle East.
5: With this in mind, we will look to issue at the summit an ASEAN Leaders Statement on the response to the Middle East, which expresses not just a unified position, but also the foundation for our response to future crises. At this juncture, allow me to extend on behalf of the foreign ministers gratitude to the economic ministers present today, this afternoon, for your presence today, which speaks volumes of your strong sense of responsibility and urgency to our shared objectives.
3: Nagsimula na rin ang ilang pagpupulong ng ASEAN leaders kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Nagkaroon ng bilateral meeting si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung sa sidelines ng ASEAN Summit sa Cebu. Binigyan diin ang dalawang leader ang kahalagahan ng 55 taong anibersaryo ng bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam, kasabay ang pagpapakita ng kumpiyansa na magbibigay ita nito.

0: matibay na kooperasyon, lalo na sa usaping pangkalakalan at ekonomiya. Sa usapin ng agrikultura, nagkasundo ang dalawang lider na bumuo ng pangmatagalang rice trade mechanism na layuning matiyak ang stable na supply at mapalakas ang food security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Natalakay din ang pagpapalawig sa kooperasyon ng Pilipinas at Vietnam sa pagtugon sa transnational crimes, partikular ang scam hubs at human trafficking.
1: Ramdam hanggang sa timog silangang Asya ang epekto ng krisis sa Middle East, kaya't prioridad ng mga kasaping bansa ng ASEAN ang pinaigting na sama-samang aksyon para tugunan ang seguridad sa enerhiya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
2: Sa kahabaan ng Central Avenue sa Quezon City, matatanaw ang isang maliit na karinderya ni Ate Baby. Ang 16 na taon ng kanyang buhay, inialay niya sa pagluluto ng iba't ibang putahe.
3: Nagsisimula ako sa maliit lang na ano na canteen hanggang sa utay-utay, ikot-ikot lang sa paghahanap buhay, tiyaga lang. Mula noon maliit pa man ako hanggang sa nakapatapos ko sila.
2: Pero aminado rin si Ate Baby na pagsubok para sa kanila ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang langis at LPG. Bunsod kasi ito ng sigalot sa Middle East.
3: Tuloy pa rin kung paano, kahit may kamahalan, laban lang tayo.
2: Kaya naman ang diskarte ni Ate Baby para maitawid ang pangangailangan ng pamilya.
3: Actually dati marami ako mga niluluto. So ang ginagawa ko, nagbawas ako ng budget. Nang mga niluluto, yun na lang ang need na lang na, no, na presyo ng basa. Yun lang, tapos yung gasol, patapos gagamitin mo. Inuok na.
2: Ang mga negosyong katulad ng kay Ate Baby ang pangunahing apektado ng taas presyo ng mga produktong petrolyo katulad ng gasol na nakadepende sa galaw ng world market. Ito rin ang dahilan kung bakit binabantayang maigi ng Department of Energy ang presyo nito at saka mag-aanunsyo ng pagtaas o pagbaba sa presyo ng langis dahil umiiral ang State of National Energy Emergency. Sa pakikiisa ng Pilipinas sa ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA, mas mapatatatag ang supply ng enerhiya sa buong rehiyon, kung saan nananawagan din ang mga opisyal nito na maisakatuparan na ang APSA para matugunan ang pagkaantala sa supply ng produktong petrolyo. Matatanda ang nauna ng nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Asia Zero Emission Community o ASEC Plus Online Summit ng pagkakaisa sa pagitan ng mga miyembrong bansa para matulungan ang mga nasasakupan na makaahon mula sa naging epekto ng Middle East crisis sa ekonomiya. Pagbibigay diin ni Pangulong Marcos Jr., malinaw ang ating kinahaharap sa ngayon, kaya't kinakailangan ang agarang pagkilos.
4: We must build resilience now as the urgency of this moment is clear. Our vulnerabilities are shared and therefore so must our responses be.
2: Samantala, may inisyatiba rin ng rehiyon na ASEAN Power Grid Involvement kung saan mas pinaiigting ang renewable energy sharing at pinalalakas ang seguridad sa enerhiya para sa milyon-milyong individual na nasasakupan ng ASEAN. Kaya naman ang ina at alamat sa kusina na si Ate Baby, tuloy lang sa pagluluto ng masasarap na putahe para sa kanyang mga suki. Ika nga ni Ate Baby,
3: tuloy lang ang laban kasi abang ano, hindi pwedeng titigil. Tayo mga ina, nandoon lang talaga yung pagtsatsaga, pananalangin sa itaas, nagabayan palagi tayo. Huwag lang tayong sumuko sa lahat ng mga pagsubok sa mga kapaligiran natin na ang mahal-mahal ng mga bilihin, laban lang, nandoon yung pananalig sa itaas. At magtsatsaga talaga at gabayan lahat ang mga anak.
2: At sa huli, paalala ito na sa harap ng pabago-bagong presyo ng langis, hindi lamang diskarte sa kabuhayan ng kailangan, kundi mas matibay na kooperasyon sa rehiyon. Dahil sa pagkakaisa ng mga bansa sa ASEAN, inaasahang mas mapoprotektahan ng mga pamilya at negosyo laban sa mga suliraning dala ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, unti-unti nang nararamdaman ng mga Cebuano ang magandang epekto sa ekonomiya ng pagdaraos ng ASEAN Summit sa Cebu, kung saan ibibida ang maliliit na negosyo at kanilang mga produkto. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
5: Ito ang hablonan o handloom, isa sa mga tradisyonal na paggawa ng tela sa Cebu na nagmula sa bayan ng Argao. ayon sa project coordinator ng Hinablon sa Cebu mula sa CTU Argao. Nagmula pa ang tradisyonal na paggawa ng tela sa Argao sa panahon pa ng Kastila at naipasa hanggang sa bagong henerasyon. Kaya naman isang malaking karangalan para sa kanila na maibida ang tradisyonal na pamamaraan sa paggawa ng Hinablon.
6: Handloom weaving in Argao goes back during the Spanish period pa. According to my friend historian, it was a Spanish priest who brought this skill to the municipality of Argao. So matagal na to doon. We take pride in our very own fabric. Now, this is a Cebuano fabric and we do not have another one like this in Cebu. We are thankful that we have been invited here because we'd like to show the other ASEAN countries that although the weaving community is common, we share the same weaving communities, meron din sa kanila, but we would like to show them that our products are as equally beautiful as theirs.
5: Mabusisi ang proseso sa paggawa ng bawat hinablon. Kaya naman sa bawat produktong likha nila ay may kaakibat na pagmamalaki mula sa mga hinablon weavers.
6: The shawl is 2 meters long and 17 inches wide. So a regular weaver will make 2 like this in 8 hours from 8 to 5. Opo. Kasi nga, tingnan mo, oh. 1 thread. Another one. Very thin. So, kailan pa ako darating doon? So, ang hirap. Oh, tapos, this is the last step of the 6 steps of weaving. This is the only one you see. But there are 5 steps before this that are as tedious. Actually, this is the easiest. Tapos, yung 5 na hindi nyo nakikita, mas mahirap. Opo.
5: Tampok din sa exhibit ang lokal na tsokolate o mas kilala sa Cebu na sikwate. Bida rin ang lokal na gawang kape mula naman sa bayan ng Tuburan at ang tanyag na dried mangoes na ayon sa Department of Foreign Affairs, malaki ang pagkakataon na magbukas ng oportunidad ng exportation sa mga karatig na bansa.
7: Yung pong mga trade na yon, actually, they're already ongoing. We already experienced that. At nakakatulong po yun sa mga MSMEs and dahil po doon, nakakatulong din po yun sa trabaho, sa kabuhayan ng mga kababayan po natin.
5: Ayon naman sa LGU ng Lapu-Lapu City, unti-unting nararamdaman ang epekto ng ASEAN Summit sa lokal na ekonomiya ng lungsod.
8: Yeah, president sa atong Lapu-Lapu Chamber ni Hong Hong Ranaco Rona, dayon yun ang Ad Congress karong end of May. So, daghan na kay inquiries ang atong MEX, no? Mactan Expo Center. So, nagwa lang sila magdawat og booking until mahuman ning ASEAN. So, daghan ng inquiries jud, daghan ng gusto mo himo og events.
5: Umaasa naman ang mga maliliit at lokal na mga negosyante na kahit panandalian lang ang mga aktibidad ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu ay tatatak sa isipan at panlasa ng mga bisita ang mga lokal na produkto upang kanilang balikan at muling masilayan at matikman. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: World-class training standards. Yan ang pinatunayan ng Technical Education and Skills Development Authority graduates sa mga kasaping bansa ng ASEAN. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
9: Nakapagtrabaho sa Maldives bilang assistant manager ang bartending scholar na si Mary Bernadette Estacio. Ang sikreto niya, sertifikasyon mula sa TESDA.
10: Nakatulong siya because since graduate ako ng TESDA, na hasa yung training skills ko sa bar industry, yung training ng asa workmate, teamwork, lahat natutunan ko sa TESDA, and yung beverage, how to handle different guests, so malaking impact siya para nagamit ko siya doon.
9: Nasa United Kingdom naman ang welder na si Michael Colyamat dahil sa kanyang training experience sa ahensya. Mas napadalian niya ang kanyang pag-a-apply sa abroad dahil sa mga training certificates niya.
11: Opo, napabilis po yung proseso po ng mga pag-process po ng mga papel. Simula nung naging holder po ako ng NC2 GMAG, napabilis po ang proseso po makapag-abroad po.
9: Ayon sa TESDA, prioridad nila ang mataas na kalidad ng pagtuturo na handa maging sa global labor market. Isa ang Test the Bartending NC2 sa pinakatinatangkilik ngayon dahil sa mga oportunidad sa ASEAN countries gaya ng Singapore at Thailand. Paliwanag ng TESDA, isa sa mga susi ang pakikipag-ugnayan sa mga eksperto.
12: Sa pakikipagtulungan po, doon sa mga experts talaga, yung mga maituturing natin na siyang nakakaalam kung ano yung pangangailangan kasi sa industriya mismo sila nang gagaling. So, tinitiyak nito na kung ano yung kailangang standard ay na ipapasok natin at siya natin ginagamit sa pag-prepare ng ating mga competencies at mga training regulations.
9: Pagmamalaki pa niya, isa sa mga hinahangaan sa mga Pilipino ang kanilang communication skills at magandang work ethics.
12: Laging nababanggit ng mga employers abroad na ang isa sa malaking lamang ng mga Pilipino bukod sa ating kakayanan na makapag-usap, yung communication skills natin. Dahil marami sa atin ay kaya naman talagang mag-express ng kanilang ng pagsasalita at pagsulat using English as an international language, no?
9: Isinusulong din ng ahensya ang ASEAN Mutual Recognition Agreement o MRA para sa mas malawak na mobility ng mga skilled workers sa bansa. Dahil dito ay nabuo ang Test the Passport na isang digital application para sa mas epektibong pagpapatupad ng asynchronous trainings at mailapit ang TESDA sa mga remote areas. Hinimok rin ng TESDA ang mga fresh graduates na samantalahin ang mga programa na handog ng ahensya.
13: Sinisiguro ng TESDA na hindi lamang labor-ready ang kanilang mga scholars, kundi globally competitive din at handang makipagsabayan sa competencies ng mga karating na bansa. Thank you. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Pinagtitibay ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang isang inisyatibang poprotekta at kikilala sa kontribusyon ng mga nakakatanda at maging ang mga nasa laylayan kung ano yan silipin sa ulat ni Sheila Natividad.
2: Para sa 68 anyos na si Nanay Herminia Caimol, isang malaking biyaya ang makatanggap ng buwan ng pensyon. Dahil sa kanyang edad at mga pinagdaraan ng hamon sa buhay, malaking tulong ito sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan.
14: Sa bigas, sa allowance ng anak ko.
2: Bukod sa pensyon, nakatatanggap din si Nanay Herminia ng mga libreng gamot pang maintenance mula sa Department of Social Welfare and Development. Kamakailan lang, nabundol siya ng isang van na nagdulot ng pagkaparalisa ng kanyang magkabila ang binti. Sa kabila nito, patuloy siyang lumalaban at unti-unting nakababangon.
14: Ayos naman, nakakalakad na ako. Hirap. Pero masarap dahil natatanggap ka, nagpapasalamat ako. Pero sa panahon na itong ang buhay natin, hirap. Kahit hindi senior, nagbibigay sila ng gamot na libre. Once, kumpletuhin mo lang ang requirements mo. Malaking bagay ang DSWD. Malaking bagay.
2: Isa si Nanay Herminia sa mga pinaglalaanan ng inisyatiba sa ilalim ng Rise ASEAN na nakatuon sa pagpapatatag ng pamilya, pagpapalakas ng kabataan at pagsusulong ng inklusibong kaunlaran para sa mga nasa laylayang komunidad. Ayon sa datos noong 2023, umaabot na sa 8.1% ng populasyon ng ASEAN o katumbas ng 55.9 milyong individual ang may edad na 65 at pataas. Inaasahan pang lalago ang bilang na ito sa mga susunod na taon, isang malinaw na senyales ng pag-usbong ng isang aging society sa rehiyon. Kaugnay nito, lalong binibigyang halaga ang pagpapaunlad ng silver economy, isang ekonomiyang kinikilala ang pangangailangan at kontribusyon ng mga nakatatanda sa lipunan. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ang Rise ASEAN ay nakalinya sa ASEAN Community Vision 2045 na may layuning magtaguyod ng isang matatag, dinamiko at nakasentro sa mga taong nasasakupan ng ASEAN. Pursigido ang ASEAN na isulong ang mga ganitong inisyatiba hindi lamang para sa pag-unlad ng ekonomiya, kundi para sa mga taong tulad ni Nanay Herminia na umaasa sa mga serbisyong pangkomunidad. Sa kanyang kwento, may dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban para sa kanyang apo at sa pamilya na umaasa sa kanya. At tulad ng hangarin ng ASEAN, ang kinabukasan ay hindi lamang para sa iisa, kundi para sa lahat. Bata man o matanda, anuman ang pinagmulan sa rehiyon. Dahil sa huli, ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa tahanan at pinalalakas ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Para naman sa travelers, makikinabang din po kayo sa matatag na ASEAN dahil sa kasunduan para sa hassle-free at visa-free na pagbiyahe sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Yan ang ulat ni Quincy Kaliling ng Radyo Pilipinas.
15: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure. Para sa Integrated State Media, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Nagsimula na ang Agriculture Department sa pamamahagi ng tulong sa mga apektadong magsasaka ng ashfall ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Tutulong na ang Philippine Crop Insurance Corporation sa mga magsasakang naapektuhan ng muling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon dito sa Albay. Batay sa datos ng PCIC Bicol, may git 4,000 na mga magsasaka ang maaaring makatanggap ng indemnity claims base sa uri ng kanilang pananim at lawak ng pinsala.
2: Yung sa subsidized po na insurances po natin, yung mga naka-RSBSA, per crop basis naman po kasi yung pag-indemnify namin. Then, subject pa rin po naman sa actual field inspection as to the severity, kung ilan nang pwedeng mabayaran. As to maximum, since yung program po nila is per crop basis, nakalagay man naman po sa guidelines namin, let's say sa palay, maximum 25,000.
1: Para mapabilis ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong magsasaka, agad isa sa ilalim ng ahensya sa validation ang mga isinumiting claim sa kanila ng mga lokal na pamahalaan. Kaya paalala ng PCIC sa mga magsasaka, magparehistro na sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang makinabang sa libreng insurance sa kanilang pananim, alagang hayop at palaisdaan.
2: Ang national government po is nag-allocate naman po ng subsidized crop insurance na lahat po na naka-RSBSA ay mabibigyan ng libre crop insurance para po pag may mga ganitong sitwasyon na may hindi natin inaasahang kalamidad o sa mga pest and diseases po, kahit po paano may babalik pong kapital sa atin po mga farmers and fisher folks.
1: Ang Department of Agriculture naman nagsimula ng magbigay ng tulong para sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Sa katunayan, namahagi ang DA ng mga binhi ng palay at mais, mga gamot at supplement para sa mga alagang hayop at fingerlings. Bukod dyan, mayroon ding inilaan hanggang 25,000 piso na loan assistance sa ilalim ng Survival and Recovery o Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council na may zero interest at maaaring bayaran sa loob ng 3 taon. Batay kasi sa inisyal na tala ng kagawaran, umabot na sa mahigit 6,000,000 piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa aktibidad ng Mayon, habang mahigit 80 magsasaka ang naapektuhan. Sa ngayon, patuloy ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang agarang pagtugon at pagbangon ng mga magsasakang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Namahagi ng libo-libong face mask sa Legazpi City ang Land Transportation Office o LTO para sa mga apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Magtutungo rin ang ilang traffic enforcers sa Bicol Region para mamahagi ng 50,000 face mask sa mga apektadong komunidad. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ang pagtulong ng ahensya ay bahagi ng kanilang advokasya dahil hindi lang ito nakatuon sa transportasyon. Dagdag pa niya, sa harap ng ganitong sakuna, agarang pagkilos at malasakit ang kailangan. Hindi rin titigil na makipag-ugnayan ng LTO sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mas mapaigting ang pagtulong sa mga apektadong residente ng Bulkang Mayon.
3: Magpapaulan ang low pressure area sa Mindanao. Patuloy itong nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa gitnang Visayas at sa silangang Visayas hanggang sa malaking bahagi ng Mindanao. Particular sa Negros Island Region, Caraga Region, Hilagang Mindanao, Davao Region at sa Zamboanga Peninsula. Hanggang Sabado ito magpapaulan, particular sa bahagi ng Palawan, kaya't alerto po sa posibleng pagguho ng lupa at pagbaha. Samantala, ang bagyong Hagupit na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility posibleng pumasok ng PAR sa Sabado ng gabi o Sunday ng madaling araw. Sa oras na ito ay pumasok na ng PAR, tatawagin niyang Bagyong Kaloy. Ayon sa PAGASA, posibleng humina na sa kategoryang Tropical Depression o mahinang bagyo habang papalapit ito sa kalupaan. Pero asahan pa rin na magdadala ng malakas na hangin at pag-unan as early as Monday next week. Particular yan sa silangang bahagi ng Samar at dito rin sa parte ng Dinagat Islands. Patuloy itong minomonitor na PAGASA pero malaki ang posibilidad nitong lumihis pahilaga at papalayo rin ng Visayas at Mindanao. O di kaya ay tuluyang itong humina. Samantala, patuloy na nagdadala ng mas mainit at paalinsangang panahon ang easterly winds o yung hanging silangan sa bansa. Nasa 17 lugar ang nasa danger o above 41 degrees Celsius na heat index forecast bukas ng hapon. Kabilang dyan ang Lawag City, Dagupan City, Sangli Point, Cuyo sa Palawan at Borongan sa Eastern Samar, posibleng pumalo sa 43 degrees Celsius. Habang posibleng umakit naman sa 42 degrees ang Sinait at ilang parte ng Ilocos Norte, La Union, Isabela at Aurora. Maging sa Olongapo City at sa Tarlac. At dyan din sa Occidental, Mindoro, Palawan at Nueva Ecija. Ibig sabihin po ng above 41 o dangerous na heat index, posibleng makaranas na po tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. At samantala, silipin naman natin ngayon ang heat forecast sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke, magbaan po tayo ng panagas araw at kung maaari iwasan ang paglabas sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanong yan.
0: At abangan, gross domestic product ng Pilipinas lumagol sa 2.8% sa unang bahagi ng taon.
3: Asian Development Bank kinilala ang Pilipinas bilang isa sa leading energy responders sa buong Asia-Pacific region.
4: At Nations Girl Group na Bini kinilala sa Senado matapos sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella Festival. Yan at iba pang mga balita sa pangbabalik ng Ulat Bayan.
5: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at work.
1: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para mapaganda pa ang mga serbisyo at proyektong infrastruktura sa bansa. Layon itong mas mapalago pa ang ekonomiya ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
2: Sa kabila ng mga hamon sa loob at labas ng bansa, nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas matapos magtala ng 2.8% GDP growth sa unang bahagi ng 2026 ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Bagamat bahagyang mas mababa ito kumpara sa 3.0% na naitala noong huling bahagi ng 2025, ipinapakita pa rin nito ang kakayahan ng ekonomiya na manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok sa pandaigdigang merkado. Nanguna sa mga sektor na nagtulak sa paglago ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities, at public administration and defense at compulsory social security. Ayon kay Secretary Arsenio Balisaca ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ilan sa mga nakaapekto sa pagbagal ng paglago ay ang mga isyong nakaapekto sa kumpiyansa ng negosyo at mga investor, pagkaantala sa paglabas ng 2026 national budget at ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, patuloy naman ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapanatiling matatag ang ekonomiya at maibsan ang epekto nito sa mga Pilipino. Kabilang dito ang pagpapalakas ng mga government institutions sa pamamagitan ng mga hakbang kontra korupsyon, pag-digitalize ng mga transaction sa gobyerno para sa mas malawak na transparency at accountability, at pagpapabilis ng mga malalaking infrastructure projects sa bansa. Binigyan din ni Secretary Balisacan ang pagpapatupad ng Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport bilang paghahanda ng pamahalaan sa mga epekto ng krisis sa gitnang silangan, na kinilala rin ng Asian Development Bank bilang isa sa mga pinakakomprehensibong tugon sa energy crisis.
3: The best that we could is preposition ourselves so that we can get our people secure and are more able to adjust, mitigate the pains and able to seize the opportunities when things get back to normal.
2: Sa patuloy na pagpapatupad ng mga reforma at programa, umaasa ang pamahalaan na mas mapapalakas pa ang ekonomiya at mas mararamdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng paglago sa mga susunod na buwan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Kinilala ng Asian Development Bank o ADB ang Pilipinas bilang isa sa leading energy responders sa buong Asia-Pacific region. Ito'y matapos ang mabilis at komprehensibong tugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nararanasang oil market disruptions dulot ng gulo sa Middle East. Kabilang sa mga naging pagtugon ng pamahalaan ay ang fuel assistance para sa mga driver magsasaka at mangingisda, gayon din ang pansamantalang pagsususpende ng excise tax sa liquefied petroleum gas at kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Green, ang pagkilalang ito ay patunay na hindi lang tumugon ng bansa kundi ginawa nitong prioridad ang pagprotekta sa mga mamimili laban sa pabago-bagong presyo ng langis. Sa kabila nito, binigyan din ng DOE na patuloy nilang pinabibilis ang pagpapaunlad sa nagbabagong enerhiya para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na petrolyo at masiguro ang pangmatagalang seguridad sa enerhiya.
1: Tuloy-tuloy ang pamahalaan sa pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda, kaabot na sa mahigit 9,000 ang bilang ng overseas Filipino workers ang nakabalik na ng bansa. Aabot naman ngayon sa mahigit 17,000 OFW ang nakatanggap ng financial assistance. Samantala, nasa 4 na barko ang nakalabas na ng Strait of Hormuz noong nakaraang linggo, kung saan luna nito ang nasa 92 Pinoy seafarers. Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyong inihain ni Attorney Mance Carpio para pigilan ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Walang jurisdiksyon ng korte para makialam sa kapangyarihan ng Kamara na magsagawa ng impeachment proceedings alinsunod sa konstitusyon. Binigyan din ng RTC na may kapangyarihan ng House Committee on Justice na magpasugpina bilang bahagi ng kanilang constitutional mandate sa impeachment process.
5: tinanggihan din ng korte ang hiling na writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Faustino Bodidi III, House Committee on Justice Chairperson Jervy Luiso at DAR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Kasunod ito ng pag-aproba ng House Committee on Justice sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo na inaasahang pagbobotohan sa plenaryo sa May 11.
4: Samantala, target ng Commission on Elections na mailabas sa May 13 ang listahan ng mga kandidato para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Samantala, tiniyak din ng ahensya na tuloy ang halalan sa 2028. Yan ang ulat ni R.R. Tubize.
6: Maayos at mapayapa. Ganyan inilarawan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang filing of Certificate of Candidacy sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ayon kay Garcia, nakausap din ng COMELEC ang third-party monitoring team ng peace process kaya tiwala silang maayos ang seguridad sa rehiyon. Aniya, 16 na regional political parties at 23 sectoral organizations ang na-accredit. Dadali naman ang mga provincial election directors sa COMELEC main office ang Certificate of Candidacy para suriin. Target ng COMELEC na ilabas sa Miyerkules, May 13, ang opisyal na listahan ng mga kandidato.
7: Hindi po ba mas maganda naman na makita nila yung larawan kahit first time na gagawin sa isang halalan upang makilala nila na yan pala yung mga tumatakbo. Wala naman dapat ilihim kahit makita yung mga pictures po nila. Dahil nga po, ino-offer nila yung kanilang sarili sa atin. So kami po, pinanindigan namin ilalagay ang logo, ilalagay ang pictures ng mga kandidato sa mismong balot.
6: Samantala, tiniyak din ng COMELEC na matutuloy ang 2028 elections. Ito ay sa kabila ng pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa posibilidad na hindi magkakaroon ng presidential election. Ayon kay Garcia, nasa 50-60% na ang kanilang kahandaan para sa 2028 polls.
7: Ang mandato ni COMELEC at all costs magkaroon ng halalan, lalo pat ang saligang batas ang nagsasabi po at nagpe-prescribe po nito. Basta po, with all due respect sa mga ibang spekulasyon, ang 2028 election ay darating, wala pong duda, darating at merong election sa 2028.
6: Sisimula na rin ang presentasyon ng Terms of Reference para sa mga gagamiting makina at transmission systems sa 2028 elections. R.R. Tubize para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Bagamat wala pa sa rules ng impeachment proceedings ang posisyong impeachment manager, pinag-aaralan na ni Senator Francis Kiko Pangilinan kung kukunin ang tungkulin dahil nakatoon umano siya sa usaping agrikultura. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
8: Pinag-aaralan pa ni Senator Francis Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya ang sumisong italaga siya bilang impeachment manager. Kabilang sa tungkulin ng impeachment manager ang pagtiyak na magiging maayos at naayon sa proseso ang pagdinig. Ayon kay Pangilinan, wala pa sa rules ng impeachment proceedings ang naturang posisyon, kaya kinakailangan pa itong pag-usapan ng mayorya ng mga senador.
9: It was discussed, but nothing has been finalized.
10: Mm-hmm. Because kailan nilagay sa rules?
9: It's a decision of the majority. Hindi naman kami majority na nag-uusok.
10: But he can be assigned as impeachment manager even if it won't ilagay sa rules.
9: I don't think so. It has to be in the rules.
8: Isa sa mga paunang konsiderasyon ni Pangilinan sa pagtanggap sa posisyon ang kanyang workload, lalo't siya ang chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Sa ngayon, ayon sa senador, nakatuon muna siya sa mga usaping may kinalaman sa agrikultura.
9: Ayaw kong madiskaril yung mga bills na pending, yung agri-co-ops, agri-extension service, yung agri-co-op. So lahat agri, yun naman talaga ang ating dahilan ba tayo na namin.
8: Samantala, pinalalahanan naman ni House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List, Representative Leila De Lima, sa Senador Robin Padilla na ang pagiging bahagi ng posisyon ay hindi nangangahulugang kukontra sa lahat ng ginagawa ng mayorya, kabilang ang mga panukalang batas at resolusyon. Kasunod ito ng pahayag ni Padilla na tututol siya sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court dahil miyembro siya ng oposisyon. Iginiit ni Padilla na tungkulin ng minorya ang kumontra sa mahakbang ng mayorya kaya hindi sila dapat ituring na bias.
11: Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist.
8: Sa susunod na linggo, inaasang pagbobotohan sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment. Bernard Fred para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Naghain na ng reklamo ang Energy Department laban sa mga opisyal ng solar para sa Bayan Corporation. Kaugnay ng umano'y paglabag sa Public Service Act. Yan ang ulat ni RR to Visit.
6: Nagsampa ng reklamo ang Department of Energy sa National Prosecution Service ng DOJ laban sa mga opisyal ng Solar Para sa Bayan Corporation na pinamumunuan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito'y kaugnay ng umano'y paglabag sa Public Service Act. Ayon sa DOE, nabigyan ng 25-year legislative franchise ang kumpanya noong 2019 para magtayo at mag-operate ng microgrids sa mga remote, unserved at underserved areas. Pero gate ng ahensya, halos 7 taon na mula nang maibigay ang prangkisa, hindi pa rin umano natupad ng kumpanya ang obligasyon nitong maghatid ng kuryente. Wala ring nakitang sapat na record ang DOE ng mga kinakailangang permit, lisensya o regulatory approval para sa operasyon ng kumpanya. Binanggit din sa reklamo ang mga naunang pahayag ni Leviste na matagal nang hindi operational ang solar para sa bayan. Ayon naman kay Leviste, hindi niya pa formal na nakikita ang reklamo. Pero anya, ito ay super duper hina. Sabi pa ng kongresista na sinabay ito sa panawagan niyang paimbestigan si Executive Secretary Ralph Recto. Inaakusa niya pa si Recto na siya raw ang nag-utos kay Garin. Nauna nang sinabi ni Recto na ayaw niya nang patulan ang mga kasinungalingan ni Leviste. Kaya lang daw ito ginagawa ng kongresista ay dahil gusto niyang lunurin ang kanyang mga ghost solar projects. Bumanat din si PCO Undersecretary Claire Castro.
12: Oh, di ba? Tanong niyo po, dapat bang patulan pa ni ES Ralph Recto? Eh di sana po, ang mainstream media at ibang mga sokme dapat hindi na rin siya patulan. Dahil ang sabi niya ay kulang lamang daw siya sa pansin. But anyway, ang Pangulo po ay nagkaroon po ng pagpupulong kasama si Executive Secretary Ralph Recto kahapon at hindi po ito napag-usapan. So, kung meron man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun. At sa ating pagkakaalam ay sumagot na po si Executive Secretary Ralph Recto at basahin niyo na lamang po kung ano ang mensahe ni ES Ralph Recto.
6: RR to Bise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Arestado ang dalawa sa tatlong sospek sa nangyaring git-gitan sa isang kalye sa North Sagaray, Bulacan dahil sa road rage. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
13: Hapon nitong Mayo 3 nang makuna ng video ang tila pag-aamok ng mga lalaking ito sa labas ng isang bahay sa North Sagaray, Bulacan. Sa patagungkuha ng video na ito, kita ang isang lalaking may hawak na baril habang ang isa naman ay paulit-ulit na kinakalampag at pilit na pinalalabas ang may-ari ng puting SUV.
14: Hey, may mga baril.
13: Paikot-ikot din sa lugar ang iba pang kasamahan ng mga ito na tila ba may hinahanap. Sabi ni Bulacan Police Provincial Office Director, Police Colonel J. Baybayan, road rage ang pinagmulan ng insidente. Nag-ugat ito matapos na magkagitgita ng SUV at motorsiklong minamaneho ng dalawang suspect.
15: Actually, nung nagkagitgitan po sila, binaba po nung kapatid, nung driver, itong salamin niya at nagsalita po at sinita po niya bakit gano'n ang nangyari. Eh, lalo naman pong hindi po umayos yung pagmamaneho ng mga nakamotor at lalo po nilang inipit itong naka-SUV.
13: Lasing umano ang mga suspect na naging ugat ng sagutan sa kalye. Galit na sinundan ng mga ito ang SUV hanggang sa bahay nito at nagdala pa ng backup na may baril para sindakin ang mga biktima.
15: Ngunit hindi po umayon itong dalawang suspect, umalis po sila. At akala po naman itong mga biktima ay okay na po yung insidente. Ngayon, after a few minutes po, bumalik po itong dalawang suspect. Kasama na po itong may baril na katropa rin po nila.
13: Agad namang naaresto ng mga pulis ang 23 suspect. Nasampahan na rin ang mga ito ng karampatang kaso. Sa isinagawang verifikasyon ng PNP Firearms and Explosive Office, napagalamang walang license to own and possess at walang rehistro ang baril ng suspect. Tinutugis na rin ng Bulacan Police ang 3 suspect na may hawak na baril sa video. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Aabot sa 3,500 ang bilang ng mga nag-apply sa iba't ibang posisyon sa Office of the Ombudsman. Mahigit 100 ang bakanting plantilla posisyon sa Central Office sa Quezon City kasama na ang area offices nito sa Visayas at Mindanao na bukas hindi lang para sa mga abogado kundi maging ibang profesyon gaya na lang ng engineer, accountant at medical professionals. Bahagi ito ng multidisciplinary approach ng ahensya na kasalukuyang iniimbestigahan ang umunay anomalya sa flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman for Internal Affairs Luigi Bonoan, marami anyang tumugon sa panawagan para sa pagkakaroon ng integrated o integridad, accountability at good governance para sugpuin ang korupsyon. Anya, pinapakita nito na maraming taong naniniwala sa kanilang ginagawa kung saan nais ng mga tao na makiisa dito. Samantala, abot naman sa 400 ang aplikante para sa legal internship ng ahensya mula sa iba't ibang law school sa Metro Manila. Kung saan mula rito, nasa 30 ang pupunuing slot na magsisimula sa June. Ayon sa Office of the Ombudsman, nagpapakita ito ng interes para maging bahagi ng public service at labanan ang korupsyon.
5: Sa ibang balita, siniguro ng pamahalaan ang pagbibigay ng agarang tulong sa mahigit 30 Pilipinong tripulanteng sakay ng isang cruise ship na may naiulat na kaso ng hantavirus. Inangulat ni Gavilliegas.
16: Tiniyak ng pamahalaan na suporta para sa 38 Pilipinong tripulante na sakay ng cruise ship na MV Hondius kung saan may outbreak ng hantavirus. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnay na ang kagawaran sa pamilya ng mga nasabing tripulante. Ito ay matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanila ni Health Secretary Ted Herbosa na tutukan ang kanilang sitwasyon. Nakikipag-ugnay na rin si Secretary Herbosa sa kanyang Spanish counterpart at sa World Health Organization para tutukan ang kanilang kalagayan. Tiniyak naman ng manning agency at may-ari ng barko sa kagawaran na nananatiling ligtas mula sa banta ng hantavirus ang mga nasabing tripulante. Mayroon ring ipinapatupad na medical protocol sa loob ng cruise ship at kakailanganin na magkaroon ng medical clearance bago sila makababa ng barko at makauwi ng bansa.
17: And rest assured, no? There will be proper medical protocols. Yeah, let's put it that way. They will just have to go through the proper medical clearances and protocols before they can safely return home. So yun muna siguro ang tabayanan natin. We are also reaching out to the families of the 38 and assure them of governmental support. Yun naman din ang binagudos ng ating pamahalaan.
16: Ayon sa mga ulat, inilikas na ang 2 crew at 1 pasahero na nagkaroon ng kontak sa isa sa mga nagkaroon ng hantavirus. Tinatayang 150 mga pasahero na galing sa 23 bansa ang sakay ng MV Hondius. Ayon naman sa Interior Ministry ng Spain, sisimula ng pag-evacuate sa mga pasahero sa darating na Lunes sa oras na dumaong ang barko sa Tenerife sa Canary Islands. Pagkarating doon ay i-repatriate, pabalik ng kanilang mga bansa ang mga non-Spanish citizen na sakay ng cruise ship. 2 Dutch at 1 German national na ang namatay dahil sa hantavirus. Kalimitan na kumakalat ang nasabing sakit sa mga daga sa pamamagitan ng kanilang ihi, dropping o kaya ay laway. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Eksklusibong panayam sa historian na si Professor Shao Chua, binigyang diin niya kung paano nabuo ang ASEAN at bakit mahalaga ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
18: Sa kabila ng maraming pagkakaiba sa wika, relihiyon at kultura ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, may isang bagay na nagdurugtong sa mga ito, ang pagkakakilanlan na pinagbuklod sa iisang rehiyon. Para sa Filipino public historian na si Professor Shao Chua, malaki ang epekto ng kasaysayan ng kolonyalismo sa pagtingin natin sa sarili bilang mga Pilipino at bilang bahagi ng Southeast Asia.
19: Mahalaga yung pagtingin natin sa association natin with our neighbors, Southeast Asia. Kaso pagkasabihin mo na makikipag-alyansa tayo sa mga kapitbahay natin, kung nakikita natin na parang wala tayong commonality, mahirap makipagkaisa.
18: Mayroon din anyang pagkakataon noon na kinilala ang mga bayaning Pilipino tulad ni Nagat Jose Rizal at Andres Bonifacio. Kwento ni Prof. Shao, sina Rizal at Bonifacio ang mga tumindig noon laban sa kolonyalismo. Ang Pilipinas din kasi anya ang pinakaunang konstitusyonal at demokratikong republika sa Asia. Dahilan kung bakit maging ang mga Pilipino ay bahagi ng pagkakatatag ng ASEAN. Pero sa kabila ng mga pagkakaiba, naniniwala rin anya ang mga historiador na may mas malalim na ugat ang pagkakaisa ng mga bansa sa ASEAN.
19: Kaming mga historians, ang sinasabi namin, dami yan yung Austronesian identity natin. So, ibig sabihin, bago pa dumating yung Europeans, thousands of years ago, yung mga wika dito sa Southeast Asia at yung mga kultura dito sa Southeast Asia, nagmula siya sa ating mga ninunong Austronesian. So, kaya ang malakas sa identity na yan, yung common maritime culture. May pinagsasaluhan tayong dagat.
18: Ayon pa kay Prof. Shao, ang common maritime culture din ang naging inspirasyon ng ASEAN 2026 logo na binubuo ng apat na core elements: ang burda, tangkay ng palay, alon at balangay. Dagdag pa niya, magandang simbolismo ang bangka ngayong ASEAN 2026 dahil noon pa man ay may ugnayan ang mga bansang sakop ng ASEAN.
19: Kumbaga, yung ginagawa natin sa ASEAN, pagpapatuloy na lang yun. Noong matagal na nating sinimulan na ugnayan, nung mga ngayon na itinatawag nating Indones, Malay, Thai, no? At iba pang mga lahi dito sa ating geographic area.
18: Pero hindi rin maikakailang maraming pinagdaanan ng mga bansa sa Timog Silangan bago opisyal na mabuo ang ASEAN. Pagbabahagi ni Prof. Shao, matapos kasi ang ikalawang digma ang pandaigdig, isa sa mga pangunahing hangarin ng mga bansa sa rehiyon ang maiwasan ang panibagong sigalot na katulad nito. Kaya noong taong 1967, nilagdaan ng mga foreign ministers ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand ang Bangkok Declaration na siyang nagsilbing pundasyon ng samahan ng mga bansa.
19: Eventually, nagkaroon sila ng kasunduan and umunta sila sa palasyo sa Bangkok and they signed the Bangkok Declaration, which forms the Association of Southeast Asian Nations.
18: Nang mabuo ang ASEAN, naging tulay na ito sa pagitan ng mga bansa para sa mas maraming oportunidad. Sa edukasyon, kung saan mas pinadali ang pag-aaral sa mga bansang kabilang sa Southeast Asia, at maging sa ekonomiya, kung saan may kooperasyon na para sa mas pinabilis na daloy ng kalakalan.
19: Hindi lang ito diplomasya, hindi lang ito ugnayan ng mga leader. Ang pagkakaroon ng ASEAN at pagiging miyembro ng ASEAN ay tungkol sa kaginhawaan natin. Ayan ang tatandaan natin.
18: Ngayong ASEAN 2026, bahagi ng layunin ng mga bansa ang pagbuo ng isang mas matatag at inklusibong rehiyon. Isang tahanang nakasandig sa pagkakaisa, kooperasyon at sama-samang pag-aangat ng antas ng pamumuhay ng bawat mamamayan. Shilan Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
20: Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. inilabas na ang kanyang bagong kanta. Samantalang Nations Girl Group na Bini kinilala at pinarangalan ng Senado matapos maging first Filipino group na nagtanghal sa Coachella Festival. Narito ang ulat.
21: Formal na kinilala ng Senado ang P-pop sensation na Bini. Kumarap ang walong miyembrong grupo sa mga senador habang pinagtibay ng mataas na kamera ang resolusyon na inakda ni Senator Bam Aquino sa sesyon ng plenaryo nitong Miyerkules, May 6, 2026.
22: Sa kauna-unahang pagkakataon, isang Filipino group ang nagtanghal sa isa sa pinakamalaki at pinakasikat na music festival sa buong mundo. Masasabi po natin na ang tagumpay na ito ay isang salamin ng galing at talento ng Pilipino sa pandaigdigang entablado. Ang tagumpay ng Bini ay isang panalong dapat ipagdiwang sa gitna ng mga hamon at krisis na kinakaharap ng ating bansa. Sa kanilang pagtatanghal sa Coachella, pinamalas nila ang ating Filipino pride sa pamamagitan ng pagsasama ng mga tradisyonal at pantropiko na elemento sa kanilang kasuotan, musika at koreografiya. The cherry on top was when Bini introduced themselves in our native languages. Higit pa rito, ang kanilang tagumpay ay nagsisilbing inspirasyon sa napakaraming kabataang Pilipino na mangarap at maniwala na kaya rin nilang maabot ang world stage.
21: Pinangunahan naman ni Senate President Vicente Tito Sotto III kasama ang ilang kapwa senador ang pag-abot ng kopya ng Senate Resolution No. 370. Layunin ang resolusyon na kilalanin at parangalan ng BINI sa makasaysayang tagumpay bilang kauna-unahang Filipino group na nagtanghal sa Coachella Valley Music Arts and Festival sa Indio, California, USA at sa pagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Beauty, Brains, and Talent. Finally released na ang bagong awit ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D, aka MMD. Inihayag ng beauty queen ang isang bold new chapter sa kanyang music journey sa kanyang R&B track na Makatanong. Isinulat ni MMD ang awit at may contrast sa kanyang debut single na Reyna na inirelease last year. Ito ay may catchy na dance tune habang ang tinatampok naman ng bagong awit na Makatanong ang isang empowered woman.

0: at yun po ang mainit na balita ngayong Huwebes. Ako po si Ayes Martinez para sa Bayan.
1: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Carell ng inyong Pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
3: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming
5: maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radio Pilipinas.
3: News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
22: Radyo Magazine. Servicio Publiko.
23: The AM and FM collab.
24: Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
27: Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata o Binaryo ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararo gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
28: Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka.
27: Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay.
29: Pero para pampabilisan, kailangan ito machinization ang ginagawa natin.
27: Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr.
30: Pagbibilad ng sakali, maraming losses dyan. Maraming mapangit yung quality. Better quality means better price.
27: 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill.
29: Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka.
27: Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura.
29: Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang Thursday sa ating lahat, May 7, 2026. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao, makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi. At iati namin sa inyo ang iba't ibang mga balita, talakayan at impormasyon na dapat ninyong malaman mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa at syempre sa Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao. Uy, gaya nga na nabanggit natin magandang balita dahil almost complete na yung mga parties that will be joining for the first Bangsamoro parliamentary elections. And sooner or later, baka makakuha na ng complete list of candidates that will be joining the Bangsamoro parliamentary elections. Yan yung pinakaabangan na natin. Sana ay tuloy na ang ating hinihintay ng ating mga kababayan sa Bangsamoro area at lahat na, no? Why am I saying na lahat na? Oo. Kasi syempre sa Bangsamoro area, hindi lang yung kumbaga mga Muslims, Bangsamoro, Lumads. Dahil meron din mga indigenous people or Lumads na tinatawag natin. And syempre, the non-Muslim sector. Halo-halo din po dyan. Hindi po iga nga sabihin na natin na ano, na the Bangsamoro people or the Muslims alone are looking forward. Malaki yung epekto niyan. Halimbawa, matuloy. Pero yun na nga, no, gaya nga na nabanggit natin in our own observation, talagang, alam mo yun, those who are able or able to join the elections ay yung mga may pera, no? Yung mga already established yung kanilang wealth. Diba? Kasi nakita natin no? So, coming from few days, no? Andun pa rin talaga yung cycle, hindi pa rin talaga nawawala. The opportunity given to those, no? Pero, I mean, hindi naman pinipigila, no? Hindi naman na, siguro ang nakikita lang natin are those maraming supporters, no? Oh, hindi naman natin din nakita yung ika nga hindi tumak, hindi sabihin na natin na hindi nagpa-announce, di ba? O kaya sikreto yung kanilang mga nag-file. Pero like I said, karamihan pa rin talagang alam mo yun, gusto nila ng kumbaga this is their first wave of introducing themselves to the election this coming September. September na po yan, September 14, 2026 ang first Bangsamoro parliamentary elections. And as we speak, di ba? ASEAN din na nangyayari sa ngayon sa Cebu. Kung saan andun din yung ating Pangulo. So tutuklo po tayo, baka malay natin maya-maya magkakuha tayo ng pagkakataon na makasama natin ang ating Pangulo. kanina, 'di ba? Nakita niyo na may mga live events ang

0: Okay, eto. Yan, nakita natin kung paano yung gagawin na botohan this coming Bangsamoro parliamentary election. Pero para mas malinawan pa tayo, kasama natin sa linya natin telepono ating spokesperson ng COMELEC para i-update tayo patungkol sa filing ng COC at lahat na nakaganapan this coming Bangsamoro parliamentary election. Kasama natin sa linya natin telepono, Attorney John Rex Laujanco. Attorney, magandang gabi.
1: Magandang gabi po, Sir Lord. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, good evening po.
0: Ayan, maraming salamat as always sa inyong oras. Madalian lamang, ano na po ang pinaka-latest update na kung saan ngayong araw, May 7, is filing ng COC ng ating mga candidates at yung update na din sa sectoral and so as the party list na kung saan ay or parties kung saan na-credit na din ang UBJP.
1: Tama po kayo, no? Sa araw pong ito, ginaganap yung huling pagkakataon para magsumite ng tinatawag na Certificate of Candidacy ng mga tatakbo bilang Parliament District Representatives, pati na rin po yung pagtanggap nung tinatawag po natin na Certificate of Acceptance of Nomination and Affidavit of Non-Affinity para naman po sa regional political parties at sectoral organizations. Makakaasa nga po kayo na sa mga inaantay na lang po namin ang huling report, ngunit ibabalita na po namin yan na pag naasun na sa we received report, talagang inilalabas po namin yung mga listahan ng natanggap namin. At commitment po ni Chairman Garcia na sa mga susunod na araw, pagdating dito po sa Maynila ng ating mga Certificates of Candidacy at CONANAS, ilalatala po namin yan sa ating website nang sa gayon makita ng ating mga kababayan ang lahat ng mga nagbabalak tumakbo, mga aspirante pa sa ngayon na mga kandidato po natin dyan sa Barm Parliament.
0: Ayan. So we are looking at on the schedule na kung saan ilalabas na yung pinakalistahan ng mga tatakbo. And as always, we are looking at parang mahaba-habang listahan to, Spokes.
1: Medyo mahaba-haba po, ano? Ang maganda po lang dito, kahit mahaba po yan, ang importante, makita ng mga kababayan natin. Mm-hmm. Kasi kung makikita nyo po, medyo marami-rami ang posisyon. 32 po na districts yan.
0: Nako.
1: So, kada distrito po dyan, may mga maglalaban na ilan.
0: Oo.
1: Doon naman po, sa ating nominees naman po, mayroon po tayo itong mga political parties po na 16 na maglalaban.
0: 16 na talaga?
1: Yung kada 16 po na yon ay magsusumite ng mga 40.
0: 40?
1: 40 po. Nako. Kasi, na dahil po kung matatandaan natin, apat na po, 40 ang pang-upuan po para po sa regional political party. So yung 40 po na yan ay naasahan natin na magsusumite ng kanilang acceptance of nomination. Ibig sabihin, tinanggap nila yung pagkakanominan nila. At meron po kalaki pa yon yung affidavit of non-affinity na pinatutunayan nila under oath na wala silang kamag-anak up to the second degree doon sa mga kasama nilang nominado. Yan po yung anti-political dynasty provision ng ating Bangsamoro Electoral Code na talaga naman po ang kapuri-puri. At doon pa rin po sa ating sectoral organizations, ganun din po ang pagtanggap natin. Medyo mahaba pero asahan nyo po, lahat po ito ay ilalabas namin sa aming website.
0: Okay. Matanong lang po natin at hindi natin din ito maiwasan at tinatanong din natin mga kababayan, what caused the delay on the accreditation po ng isang party, particularly nitong UBJP?
1: Naku po, Sir Nord, hindi po namin tinitignan ito na delay, kundi po proseso. Tandaan po natin, pag-file ng petition, ito po ay biringgin. May karapatan din po ang ilang partido kung nais nila na i-oppose, i-challenge ang petition na yan. At yun po yung nangyari dito. Meron pong nag-oppose, merong nag-challenge, pinakinggan natin, hinayaan natin sila magsumite ng ebidensya at ibinalik po natin doon naman po sa partido para naman po depensahan nila ang kanilang sarili, pabulaan na magsumite ng ebidensya. At pagkatapos po nito, ang nakita natin, wala pong sapat na batayan yung opposition na challenge. Kaya nga po, nailabas na yung pong ating desisyon, accrediting po, registering the UBJP. Ang isa po pong maganda dito, tignan nyo naman po, Sir Nord, sa kagandahan sa proseso natin. Bagamat medyo, hindi po kaagad-agad nailabas yung resolution dahil dininig pa, pero hindi po ito nakapigil sa kanilang pagpapail ng alin. Una, pagpail ng kanilang list of signatories. Pangalawa, kahit po wala pa yung final na accreditation nila, pag nag-file po yung kanilang kandidato na may nomination, tinatanggap ng COMELEC. So hindi po naging balakid yung hindi pa lumalabas yung desisyon para ma-exercise ng political party ang kanilang karapatan.
0: Okay. So ano na lamang po ang paalala natin para sa ating mga kababayan na naghahanda na? Mukhang tuloy na po ang election this coming September.
1: Ayo po, sa mata at sa puso ng COMELEC, tuloy na tuloy po tayo. In full swing ang ating preparations, itong pagkakatanggap po ng COCs. Asahan ninyo, una nga po, yung paglalathala nito. Pangalawa, ilalabas po sa mga susunod na linggo ng COMELEC Law Department yung final list of candidates. At kasunod na niyan, idinidisenyo na po namin ang balota. Nang sa gayong pagkadisenyo ng balota, kasabay po inaayos yung ating software ng ating ACM dahil magkakatugma po yan. Kasunod na po yung ating voter education and information campaign dahil lantad na yung ating mga kandidato. So ito pong lahat na to, isa sa publiko ng COMELEC. Asahan po ninyo, pakitutukan po kami. At kung meron man po mga pagdududa sa tanong, huwag na po kayo magtanong sa iba. Tanongin nyo na po kami dito sa Commission on Elections ang masagot po namin kinidiretso. Maraming salamat po.
0: Ayan, maraming salamat as always sa inyong suporta para sa ating mga kababayan sa Bangsamoro at maraming salamat sa COMELEC. Our spokesperson ng Commission on Elections, Attorney John Rex Lau Jangco. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po.
2: Alam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ayan, Attorney John Rex Lau Jangco mula sa COMELEC. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. NIA o NIA o NIA, Ilocos, pinaigting ang hakbang kontra El Nino. Irigasyon at solar pumps pinalakas. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
3: Nag-higpit ng paghahanda ang NIA Ilocos Region upang mabawasan ang posibleng epekto ng El Nino ngayong taon. Ayon kay NIA Region 1 Manager Jeffrey Katulin, kabilang sa kanilang mga hakbang ang desilting o paglilinis ng mga dama at irrigation canals upang masigurong maayos na daloy ng tubig. Pinapayuhin din ng mga magsasaka na gamitin ang alternate wetting and drying method kung saan sapat lamang ang tubig sa palayan at hindi ito lubog. Dagdag pa niya, ipatutupad din ang rotational water delivery sakaling magkaroon ng kakulangan sa supply ng tubig sa ilang lugar. Hinihikayat naman ng mga magsasaka, lalo na sa matataas na lugar, na mag-diversify ng pananim at pumili ng high-value crops na hindi nangangailangan ng maraming tubig. Patuloy rin ang pamamahagi ng water pumps at pagpapatupad ng solar pump irrigation program ng ahensya. Noong nakaraang taon, 19 na proyekto ang napondohan, na binisang natapos habang 8 kasalukuyang ginagawa. Prioridad sa programa ang mga lugar na umaasa lamang sa ulan at walang sapat na irigasyon. Ayon sa NIA, bawat solar pump ay kayang magpatubig ng hindi bababa sa 10 ektarya at maaari pang umabot sa 20 ektarya depende sa lokasyon. Sa Ilocos Norte, 3 pumping station na rin na ang kinoconvert upang gumamit ng solar power para makatipid sa gastos. Sa datos ng ahensya, umabot sa 116 hectares ang kanilang natubigan sa rehiyon. Lagpas sa target na 115,000 hectares na yung unang cropping season. Sa bilang na ito, 109,000 hectares na ang naani. Sa ngayon, wala pang naitatalang epekto ng El Nino sa rehiyon dahil kasalukuyan pa ang anihan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publica Tayo, Pangasinan.
0: Eh, maraming salamat, Mildred. Samantala, Gender and Development Building na itinayo sa loob ng Coast Guard Regional Training Center sa Zamboanga City na tapos na ng DPWH Region 9. Para sa detalye, alamin natin live na live mula kay Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Lesti.
1: Natapos na ng Department of Public Works and Highways Region 9 ang konstruksyon ng Gender and Development o GADA Building na itinayo sa loob ng Coast Guard Regional Training Center sa Zamboanga City. Ang gusali ay dinisenyo upang maitaguyod ang gender responsiveness at inclusivity sa naturang sentro. Ito ay isang single-story building na itinayo sa 140 square meter na assembly area na mayroong sariling tanggapan, gender-inclusive comfort rooms, accessible ramp para sa mga PWD at mga kinakailangang safety systems tulad ng fire alarms at fire extinguishers. Ang proyekto ay sumasailalim sa natatanging pangako ng DPWH na suportahan ang mga pangailangan ng mga ensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbigay ng mga functional at inclusive facility na magpapalakas sa paghahatid ng serbisyo at operational readiness ng mga ahensya. Magsisilbi rin itong lugar para sa pagsasanay, capability building at community-based programs na magpapalago sa gender equality at magpapalakas sa mga inisyatibong pangkaligtasan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Maraming salamat, Lesti Cubol. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming maraming salamat sa lahat na tumutok ang nakinig dito sa ating programa. Maraming maraming salamat din sa lahat na lagi natin kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio. For tonight, nakasama natin Engineers Marvin Toledana, Engineer Martin Segovia, Engineer Joy Timida. At syempre, ang ating mga executive producers, Ms. Jamie Quinto at Mr. Ice Adan. Sa ngalan ni Princess Habiba Saripaw Dak, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Sama-sama ulit po tayo bukas, Jama'a Mubarak. Dito lamang sa ating programa Salam Radio, sa inyong hipinan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras alas 8 ng gabi, magandang gabi.
2: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
8: Ng ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
9: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
7: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
10: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
10: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde. dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
11: Salamat,
2: President. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
12: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Time check, it's 8:05 in the evening.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
13: Ayun, no? Magandang gabi sa ating lahat, no? Nandito naman po tayo sa Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa himpilan ng Radyo Pilipinas. At ngayong gabi naman po ay marami na naman po tayong mapagkukwentuhan, no? Nandito rin sa ating tabi and live po ngayon si Admin Rich, no? Sinamahan niya po ngayong gabi dahil nga po sa kinuha niya ang kanyang salamin, no? Nagpagawa sa salamin. So, sa ating mga kabayan, huwag po tayong mawawala ngayong araw, no? Dahil po napaarami po natin pag-uusapan. Isa na rito yung mga magagandang issue na hitik na hitik po sa ating mga kwentuhan, no? At syempre po hindi natin papalagpasin ang mga issue na nakapatungkol sa ating gobyerno at sa mga issue na bumabalot dito sa mga especially sa impeachment, dyan sa mga PBM good news at syempre sa ating mga ibabalita natin sa ating mga abayan kung ano yung mga program ng ating gobyerno na kanilang dapat nang ma-avail, no? So yun nga po mga abayan, no? Muli po magandang gabi po sa ating lahat at syempre ay sa ating mga kabayan around the world, mga OFW around the world, no? Magandang gabi po sa inyo at samahan niyo po kami sa isang oras na naman na huntahan, kwentuhan at magandang issue o magandang kwento na merong katuturan, no? At ayun ang ating pag-uusapan. So, magandang gabi sa iyo, Admin Rich. Kamusta na?
14: Yes, magandang gabi po sa lahat po ng mga kababayan.

0: salamat sa iyo, Admin Rich, no? At syempre, hindi natin makalimutan ang ating mga kaibigan at mga kasamang vloggers na ano rin, meron din ng schedule o shows dito sa Radyo Pilipinas, no? Ang mga ating mga kawayang mga kaibigan, mga vloggers, maganda kayo po sa inyo lahat. At syempre, Admin Rich, no? Pakalaro yung aking sarili. Prince AJ po, AJ13 Vlog po sa ating mga social media platforms, sa ating YouTube at sa TikTok. At syempre, ang AJ Opinion 2 sa FB at Prince AJ sa FB po, no? So, sa ngayon po, no, mga kababayan, matry po tayong pag-usapan. Pero bago po yan, ay nagkapasalamat pa po muna tayo kay Presidential Communication Office Acting Secretary na si Dave Gomez. At syempre sa pagkakataong nabigay sa atin para po maapag-programa dito sa Radyo Pilipinas. At ganoon pa man po sa ating mga kaibigan, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga kababayan, sa mga tagapakinig, sa mga tagapanood ng ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre po, no, ang ating programa ay napapanood din po sa TV Plus ng ABS-CBN Channel 3 at syempre sa Border Box ng Channel 45 to 49 ng GMA 7. At syempre ang mapapanood din po ang ating mapapakinggan din po ang ating programa sa 104.3 The Capital, no, sa inyong mga AM band. At syempre, Admin Rich, no, bigyan natin ating mga topic dito, especially ito nga po yung PBBM Good News, no. At syempre, nandiyan din po yung ating mga issue regarding sa impeachment. Ito nga pong nakaraang kagabi lang, no, nangyari ito yung pagkakahuli sa CEO, President ng PGMN. Ito yung Peanut Gallery Media Network. At syempre, sa local naman na usapan ay itong na activities ni Mayor Along Malapitan ng Caloocan. Yun ang ating pag-usapan, Admin Rich. Okay ba sa'yo, Admin Rich?
1: Siyempre naman, no?
0: Yes. So sa ating mga kababayan around the world, no, magandang gabing muli sa inyo. At umpisa na po natin ang ating unang topic para sa ating gabi ngayon, no? Itong PBBM Good News, at alamin po natin ang buong detalye sa video ang ipapalabas natin.
2: Sa panahon ng kakulangan sa pambahay, may isang proyektong gustong baguhin ang kwento ng libo-libong Pilipino. Sa ilalim ng organisasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa ilalim ng Bagong Pilipinas, itinatayo ang 33 Presidential Tower sa Santa Maria, Bulacan. Pero higit pa ito sa mga gusali. Isipin mo, isang komunidad na kumpleto, may eskwelahan, klinika, gym, park at espasyo pa sa negosyo. Bahagi ito ng programang pinangunahan ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD na layong bigyan ng disenteng tirahan ang mga pamilyang Pilipino. Hindi lang ito pambahay, ito ay isang mini city. Dito, mas malapit ang serbisyo, mas organisado ang pamumuhay at mas may pagkakataon ang bawat isa na umangat. Oo, may mga hamon pa tulad ng affordability at trabaho. Pero sa bawat tower na tumataas, may pangarap na namibigyan ng pundasyon. Dito ang tunay na tahanan, hindi lang bubong at pader, kundi pag-asa pa sa mas magandang bukas. 33 Towers, isang komunidad, isang bagong simula.
0: Ayun, no, Admin Rich, no, napanood naman natin, no, itong ang napakagandang proyekto ng pabahay ng ating mahal na Pangulo. At taga namang masusi at yung tagang para maibigay ang mas mura, no, ang napabahay sa ating mga kababayan. Ano masasabi mo sa ganitong proyekto na ating pamahalaan?
1: Siyempre, AJ, no, nakakatuwa yan dahil alam naman natin na marami sa mga kababayan natin na wala pa rin talagang bahay na sarili. Sabi nga natin, 'di ba, pagpasok ng ating pangulo ay ayon sa PSA ay merong 6.5 million backlog na pabahay. At ito ay dahil sa mga nakakaraang administrasyon ay hindi nga talaga nakagawa, no, ng mga pabahay para sa ating mga kababayan. Kaya ang nangyari ay ang daming backlog, no, na dapat punuan. Ang kagandahan ngayon sa ating pangulo, dahil ito nga yung kanyang isa sa kanyang priority, no, yung mga pabahay talaga ng ating mga kababayan na affordable, at hindi lang ito basta pabahay kasi ito ay community, no? Kasi alam naman natin na kapag nagtayo ka ng pabahay, bawa sa isang lugar na wala namang

0: market, wala namang school, wala namang church or kahit ano, no? Ang mga tao ay bumabalik lang din doon sa dati nilang tirahan. Kaya ito yung pangulo natin, ang kanyang aim sa lahat ng kanyang mga papatayo, no, ng mga pabahay, kailangan ay community. Tapos ang kagandahan pa nito ay may mga iba-ibang mga amenities, no? Yes. Meron pang pa-swimming pool, meron pang pa-parke, no? Na talagang mag-enjoy talaga dito yung mga bata at saka syempre yung mga matatanda na rin, no? At bukod pa dyan, AJ, ang kagandahan kasi very affordable.
1: Yes, yun. Tama ka dyan, Admin Mitch, no? At syempre, no, sa mga itong klaseng mga pabahay ng gobyerno, siyempre, unang-unang pinaka tinatanong ng ating mga kababayan, kaya ba nilang maghulog ng monthly o yung upa, no, para maging saan nila after 25 to 30 years yan, 'di ba? Mm-hmm. So, yun unang-una yung affordability, at siyempre yung sustainability ng proyektong ito na itong pabahay. At siyempre kapag community, kumpleto na yan. Hospital, eskwelahan, yung factory, church, lahat na nandiyan, no, pati yung siyempre yung mga trabaho, no, yung mga may spaces diyan para sa mga negosyo. Mm-hmm. Kasi kapag walang mga ganyang klase, walang trabahong mapupuntahan, magnanakawan yan sila magnanakawan, eh. Mag-aaway-aaway pag wala silang trabaho. Tapos
0: so, babalik lang din sila sa dati. Din
1: so masisira yung magandang plano ng gobyerno kung di ito masusugan ng maayos ng ating gobyerno. Siyempre maganda yung plano ng ating mahal na pangulo, pero dapat yung maahensya naka-align dito sa programang ito, dapat kumikilos din. Kasi kapag wala yung suporta ninyo, wala rin yung planong maganda na yan.
0: True.
1: Diba? Uh-huh. At syempre, yung mga ating maabayan, no, sa mga ganyang pagpaplano ng ating mahal na ng ating gobyerno, dapat tayo rin ay kumikilos. Mm-hmm. Kung saaling magkaroon na po tayong sariling bahay sa murang halaga ng monthly amortization, dapat po natin pangalagaan. At huwag po natin ibenta. Huwag po natin ibenta. Kasi sa totoo lang po, no, yung pabahay na yan, ang hirap din po niyang ma-avail. Tapos ibibenta nyo rin. Tapos afterwards, na ma-realize ninyo na nagkamali kayo, pero wala na yung bahay, na ibenta nyo na sa murang halaga. So, di ba, dapat pakaingatan po natin yung mga gitong pagkakataon na nabibigyan tayo ng chance na magkaroon ng sariling bahay sa ating bansa. No? Kasi mahirap din kasi yung upa ka ng upa. Yung sweldo mo, dun lang napupunta. So, wala rin, di ba? Ang binigay mo lang ng negosyo, yung inupahan mo. Mm-hmm. Tapos ikaw, malilip behind ka na afterwards, homeless ka na. Ikaw,
0: tama,
1: Admin Rich, ano pang madadagdag mo?
0: Yan nga, AJ, no? At ito, may mga nagsasabi na, yung Pangulo daw, wala ngang nagagawa, no? Pero, kung titingnan natin, napakaraming nagagawa. At ito nga patungkol sa pabahay, kitang-kita natin na ang approach ng ating Pangulo ay hindi lamang sa syudad, no? Kundi makikita natin sa iba-ibang panig ng Pilipinas. Meron nga banda sa amin, sa Mindanao, sa may Misamis Oriental, sa may Tagaluan, sa may meron pa sa Davao City, no? Pero yung sa Davao City nga medyo inaangkin ng LGU diyan, pero nakita naman natin, no, yan ay pabahay talaga ng Pangulo. So kita natin, AJ, no, ang tinatayong pabahay ngayon ng ating Pangulo ay high rise, mid rise, malaking condominium, kasi
1: yes,
0: nga
1: ka.
0: Hindi na kasi po pwede ngayon yung detached dahil medyo kulang na yung ating mga lupain at tapos ang daming tao, no. At saka, ito, maganda talaga to dahil, syempre, kapag ang aim natin ay lumago, no, ang ekonomiya ng Pilipinas, dapat ay, ang unahin talaga dito ay yung mga pabahay. Kasi, paano nga naman magkakaroon ng isang malago, no, na ekonomiya, paano naman ang mga Pilipino natin ay magkakaroon, ang mga Pilipino ay magkakaroon ng isang buhay na masasabi natin na may dignidad kung nakatira naman sila diyan lang sa ilalim ng ilalim ng diba, estero o kaya ng ilalim ng overpass, 'di ba? So walang dignidad, no? Kaya ito napakaganda ng ginagawa ng pangulo natin dahil ang gusto niya ang mga Pilipino ay talagang magkaroon tayo ng dignidad at hindi yung basta-basta lang na titira lang sa may estero, sa ilalim ng flyover, etc. No? Kaya ito sana, no? Sana sa mga susunod na mga darating, no, na presidente ay tularan nila, ipagpatuloy itong mga programa, proyekto ng ating pangulo para po sa mga mahihirap. Lalong-lalo na dito sa pabahay, sana huwag mahinto. Kasi yes, alam naman natin, no, during the time of President Marcos Sr., sa totoo lang, AJ, no, daming mga pabahay noon. Pero nung nawala na nga si President Marcos Sr., ay wala na, halos wala nang nagtatayo ng mga pabahay. Kaya talagang, biruin mo, 6.5 million backlog pabahay, hindi biro yan. Napakalaking numero niyan, di ba? Napakalaking yan. Ibig sabihin, talagang napabayaan. So, sa mga susunod na magiging presidente, sana ay pagpatuloy at tutukan nila ito para talagang matapos ang problema sa pabahay.
1: Yes, tama dyan, admin. At saka, dapat siguraduhin ng ating masusunod na presidente o administrasyon na, yun nga, no, kumbaga, community-based yung kanilang gagawing mga pabahay. Hindi yung basta ka nag-relocation, tapos yung mga tao, hindi alam kung saan susuong, no? Walang trabaho, walang negosyo, walang makuha, makakain na pwede lang para mag-stay sila, magtagal sila sa lugar, no? Kasi yung mga nagdaang administrasyon, ganun ginawa, eh, no? Para bang pinabayaan ka niyang, nilipat ka, ganun lang, basta mabuhay ka, kung ano, paano ka mabuhay, bahala ka sa sarili mo, di ba? Pero dito ngayon sa ating sa administrasyon ngayon, ay yung ginawa lang style ng condominium, ito nga yung sinasabing vertical living, no? Kasi mas marami po yung makikinabang pag vertical, eh. Kasi hindi mo kailangan ng mas sobrang laki ng space. Kasi kapag mas malaki yung may laki ng space mo, iilan lang maitatayo mong bahay.
0: Konti lang.
1: So, maghahap ka naman ng lugar na mas malaki, tapos, di ba, kung konti rin lang makikinabang. So, parang mas magiging, mamumblema pa later on doon. Di ba? Lalo yung pag may baha, no? Adi mas malaki yung chance na matangay na naman sa yung landslide, yung ganyan, yung pag overflow ng tubig from the maintenance na side ng ano ng lugar, no. So dapat talaga sa mga ganitong pagkakataon, dapat yung ang ating gobyerno ay masyado, ay maging maagap sa pag-iisip, no. Kung ano yung tamang style ng pagpapagawa ng bahay at kung sino yung makikinabang dito dapat. Hindi yung mayayaman na sila pa yung nakakuha ng pabahay. Diba? So sa marami lang tatanong sa ating mga kaibigan, sa ating mga kabayan na paano raw ito ma-avail, no? Paano raw sila magkaroon ng bahay ng ating Pangulo? Meron ka bang knowledge o info regarding so paano sila maka-avail?
0: Sa pagkakaalam ko, AJ, no? Pwedeng through Pag-ibig, no? Yung kung sila ay mga members ng Pag-ibig, pwede dyan, no? Yan kasi ang alam ko, sa Pag-ibig, no? Hindi ko alam yung iba, pero true Pag-ibig talaga yan, eh. Kasi naranasan namin dati yan, eh, na true Pag-ibig yung ano, yung pagkukuha mo, no? Ng bahay, pag-avail mo ng bahay. Hindi ko alam yung ibang klase ng kung paano mag-avail. Basta ang alam ko, true Pag-ibig.
1: Yes, tama kayo, admin. No? At saka may ibang information pa akong nakuha, nakalap. Pwede po kayong magtanong sa NHA sa inyong mga lokal, no? Sa, let's say, sa barangay ninyo, magtanong kayo kung paano kayo makaka-avail. Kasi importante rin naman na may information galing sa barangay para sila yung mag-forward sa NHA. Ang NHA naman, ipo-forward sa LGU, no? Para ganun yung sistema, eh. Dapat synchronize sila, eh. Tapos yung ano yata, yung pinakauli yata sa DSUD, no, kung ano yung magiging resulta ng kanilang magiging request para magkaroon sila ng pabay o para ma-avail nila ito. So sa next topic natin, Admin Rich, pag-usapan naman natin sa local, no, itong si yung mga activities ni Mayor Along Malapitan ng Caloocan, ay i-recap natin, no, panoorin po natin yung itong buong detalye at pag-usapan natin.

0: Yes, na admin Rich, no, and pag naman natin yung naging recap ng mga activities ni Mayor Along Malapitan. Isa na rito yung libre na yung ano, yung entrance exam sa UCC o yung University of Caloocan City, no. Ano masabi mo sa meron silang palibreng entrance exam sa mga taga Caloocan?
1: Well, maganda 'yan, no, kasi alam natin na mahal din yung entrance exam, 'di ba? So, okay na 'yan kasi lahat makaka-avail, no, kung gustong mag-entrance exam. Para yan sa mga bagong mga estudyante sa kolehiyo, no. Natatandaan ko noon nung nag-entrance exam yung anak ko sa perpetual, mahal din eh, AJ. So, yan, maganda yan.
0: Parang libo rin, ano?
1: Libo siya, no? Malaking tulong yan dahil talagang makakapag-exam, no? Makakapag-entrance exam yung mga ating mga mag-aaral, no, sa first year college nang hindi na sila kailangan gumastos. So, malaking tulong ito, AJ, no? At na-appreciate natin itong mga LGU na katulad na lang ni Mayor Along Malapitan na nakikita natin na tumutulong siya, no, kung ano yung mga directive ng ating Pangulo, talagang ginagawa din sa lungsod ng Caloocan. Kaya ito, AJ, no, papasalamat tayo dahil meron siyang ganitong klaseng programa, no, para sa mga batang Kangkalo, para hindi na mahirapan. Yan.
0: At isa pa, admin Rich, no, yung mga pwedeng mag-avail ng gitong free entrance exam sa UCC ay hindi mo kailang mataas ang grado.
1: Uh-oh.
0: Wala pong ganung level. Kung kayo po ay residente ng Caloocan City, pwede po kayong mapag-entrance exam sa ano, sa UCC nang libre po. At siyempre, yung mga anak ng empleyado ng Caloocan City ay libre rin po, no, pwede rin po ay makano. Pero sa ngayon po, no, wala pong tinatanong kung ilan yung grado mo, mababa man o mataas, hindi na po siya yung requirement. Basta residente ka ng Caloocan, pwede ka mag-avail ng free entrance exam sa UCC o yung University of Caloocan City. Ayun po, inapaagandang balita sa ating mga kababayan dyan sa Caloocan, no. Kaya kay Mayor Along, good job talaga yan. Kasi lalo ang mamahalin ng mga batang Kangkalo. At ito pa, isa sa mga yung sa recap ni Mayor Along na ginawa, no. Ito yung mga pag-o-taking niya sa mga homeowners association sa iba't ibang lugar sa Caloocan, no. Ang dami yung napuntahan para pangunahan yung mga o-takings na yan, no. At siyempre, importante rin po kasi na mayroong mga homeowners associations sa bawat mga communities. Kasi para na sa gayon, ay nagkakaroon po ng mga rules and regulations sila mismo para alam nila kung sino yung nagbabiolate ng mga rules na yan. At nang sa gayon, mas madali nilang ma-determine kung sino yung nagkakamali para kahit papano ay napagsasabihan nila at saka if in case na mayroong problema ang kanilang association, especially sa lupa, meron silang pupuntan dahil meron silang association na certified ng DSUD at saka ng anumang government agency, mas madali ang paghingi ng tulong kapag may homeowners association.
1: Oo, diba? Tama ka dyan.
0: Diba? Yun yung pinaka nagiging problema ng ating mga kababayan eh. Especially kapag nagkaroon ng demolition, hindi ka basta-basta ma-demolish dahil meron kang pupuntang ahensya. At ipapalam sa iyo kung ano yung mga karapatan mo bilang homeowners. Nasa gayon ay hindi na dumating sa punto na parang wasak-wasak kayo, watak-watak, tapos wala kang mahinga ng tulong. Tapos na-demolish ka, hindi ka nabigyan ng certificate kung paano magagawa mo, hindi ka mare-relocate dahil wala kayong mapanghawa ang dokumento. Diba? Isa yan sa mga dapat yung alalahan ng ating mga kababayan, no? Dapat po nang mayroon tayong mga organizations pa if in case na magkaroon po tayo ng mga problema, meron po tayong ahensya ng pamahalaan na malalapitan. Diba? At importante rin dito kasi yung admin rates, no, magkaroon din dyan ng mga kooperatiba. Kapag may homeowners ka, mas madali ang pagtatayo ng kooperatiba para sa ating livelihood program ng mga kanya-kanyang community sa mga homeowners association. Iyan ang isa sa mga kagandahan sa mga homeowners association. Nagkaroon po ng una-una unity, magkaroon ng mas malawak na pag-unawa sa bawat isa. Hindi pwedeng mag-away na lang yung magkatbahay ng walang sense yung away nila. Kasi kapag mayroong homeowners, may namamagitan.
1: Correct.
0: May namamagitan. kahit hindi pa man sa barangay, pero yung presidente ng owners, ayun na mamamagitan. Hanggang sa dumating kay chairman, no, sa barangay.
1: Correct.
0: Diba? Para at sa papano, nasasala, no, yung trabaho rin ni chairman, nababawasan yung load. Kasi ang hirap din naman yung trabaho ni chairman, lahat na ng ano, reklamo, direkta sa anya. Mas maganda yung may homeowners association kayo para nasasala po yung mga problema. Para si chairman din naman, fresh ang kanyang utak, no. hindi sa buong maghapon narang si chairman sa lahat ng reklamo sa buong community nila. So yun, no, ang ano, isa sa mga kagandahan ng mga homeowners. At syempre hindi nawawala diyan yung itong si Mayor Along Malapitan, yung kanyang mga pagdalo sa 52nd commencement exercise sa UCC rin, no. Yun, no, nakita naman natin sa video yung isa sa dumalo sa naging graduation na no ng mga estudyante ng college diyan sa may UCC. At na siyempre yung mga kabataan diyan, yung mga graduates ay tuwang-tuwa dahil siyempre, no, isa si Mayor Along Malapitan sa itinitingala ng mga kabataan sa Caloocan bilang isang mahusay na politiko at mapagmahal na ama ng lungsod ng Caloocan. Sa kay Mayor Along Malapitan, keep up the good work. Nabulol na ako dun, ha? Naging word na yung work ko, eh. So yun nga po kay Mayor Along na Malapitan, good job po Mayor Along. Ikaw, admin, mayor ka bang
1: ayun, nakakatawa, no, kasi yun nga, sabi mo kanina, AJ, no, nakita natin na palagi siyang nakikipagpulong sa mga homeowners associations. Nakikita natin na pinapahalagahan niya yes, itong mga ganitong klaseng mga asosasyon, no, ng mga homeowners sa mga ano yan, sa mga pamayanan, no, sa mga komunidad, na nakikita natin na nagkakaroon ng interaction, no, itong mga homeowners association sa LGU. At kapag merong kasing magandang interaction ang LGU at saka yung mga homeowners association, ay mas napapabilis yung trabaho. At saka kapag merong mga problema na nandyan sa komunidad, ay madali, no, madali na makapaalam sa LGU at madali din na makakatulong. So nakikita natin na nagkakaroon ng collaboration, no, na nagtutulungan para mas mapaunlad pa yung pamayanan. At saka pag may mga problema na darating, mas mabilis siya na masosolve, kasi syempre mabilis lang, no, na makukontak si Mayor. Yes. Tapos patungkol naman dito doon sa sinabi mo na yung sa university, no?
0: Yes.
1: Maganda yan, no? Nakikita natin na itong si Mayor Along Malapitan ay ginagawa niya yung kanyang trabaho, hindi lamang bilang mayor, no, kundi talagang ano siya, eh, yung nakikita natin, AJ, na nandoon talaga yung tunay niya na concern, no, para sa mga batang Kangkalu. Kasi minsan nakikita natin kahit hindi naman niya dapat trabahuin, no, ay tinatrabaho niya talaga. Katulad na lang nung mga pagpunta sa mga komunidad, pagbaba dyan, AJ, no, talagang pinupuntahan niya isa-isa. So ito, pwede naman itong iutos na lang, eh, no, yung mga ganun, pero talagang ginagawa niya. Kaya nakikita natin yung kanyang effort, no. So
0: yes,
1: bilang isang
0: tama.
1: bilang isang ama ng Caloocan City, nakikita natin na mas mamahalan pa nga siya lalo ng mga taga-Caloocan, kasi nakikita natin yung kanyang sincerity sa kanyang trabaho.
0: Yes,
1: as tama a mayor.
0: Dyan, Admin Rich, no? At dahil dyan, no, magbe-break muna tayo at magbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po, ilang saglit lamang po.
2: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw. Depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan, at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN Adventure.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: All right, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Admin Rich, no, sa naging discussion natin, no, dalawang topic na discuss natin. Itong susunod nating discussion ay talaga namang tong very scandalous to, no, tagang ito pinag-uusapan ng lahat ng tao dito sa ating bansa, no, dahil nga po itong pagkakahuli dito sa CEO at presidente ng Peanut Gallery Media Network, itong si Franco Mabanta, no? So panoorin po natin yung detalye kung anong itong ng video.
8: I am CJ Hero.
9: I'm Dr. Casey Halili.
8: As you all know, we are not a big network with billion peso donors. We built Peanut Gallery Media Network from nothing.
9: Binuhay namin ang Peanut Gallery Media Network from scratch. Isang mic, isang camera, at tapang na hindi napapatahimik.
8: And if we don't have suitcases filled with cash, we're not funded by China, we're not funded by oligarchs, we are not front of dynasties. So, yeah!
10: Sir. Hello? Hello, sir. Apo. Hello, sir. Ah, malapit na kami, sir. Dito sa ano na kami. Siguro mga mga what? Sir, ano, tatawagin ko na siya, no, sir? Si Jimmy?
11: Si Jimmy, ha.
10: Paano bang, ano naman yun, sir? Tao mo naman yun. Paano bang, paano namin siya, ano? Paano ko papakilala?
11: Yung Igar lang, naka-face mask. Na siya lang siya yung isa kong kasama na naka-face mask. Nandiyo lang sila. Si Jimmy's drop off the bagger. It's very, very easy.
10: Pa-pa-pa. Paano, sir, sa...
11: Tigay mo lang. They're trusted people.
10: Sa kotse, sir? Or paano? Paano ba? Idadrop sa kanya nila? Paano, sir, ano, sir?
11: So yung tao ko, bro, nandiyan lang, si his name is Jimmy, na dalawang tao na naka-face mask. So you can just see him, wait pa mo dyan, just say Jimmy, and then he'll receive the bags.
10: Bali, ilan sila, sir?
11: Dalawa, pero kaya lang
10: tatlo. Dalawa, okay. O, kasi ano to, sir, tatlong maleta, kaya kanya yung bati.
11: Okay, sorry, kaya lang, don't worry about it.
10: Tapos anong suit, sir, na damit?
11: Ano lang ako na tatlo yan.
10: Okay, anong suit na damit, sir?
11: Naka-jacket press.
10: Jacket, sige,
11: sir. Okay, basta yung naka-face mask.
10: Okay, sir, sige, sir.
12: Meanwhile,
13: Ops Group demanded up to 350 million pesos in exchange for withholding the release of a supposed expose implicating the lawmaker. Reports add that the amount was eventually negotiated down to 300 million pesos with an initial payment of 75 million pesos. Authorities say Romualdez's camp sought the NBI assistance, leading to an entrapment operation conducted Tuesday night by the Organized and Transnational Crimes Division. Mabanta was arrested at a country club in Pasig City, along with John Alexander Gomez, reportedly an incorporator of the network, and three other employees. When asked for a comment, Mabanta denied the allegation, saying, And I quote, how can we extort when they were the ones who came to us? He declined to elaborate further, saying he has yet to consult with his legal counsel.
0: Yun, no, napanood natin at napakinggan itong buong detalye ng itong issue regarding kay Mabanta, no. Siya yung CEO at presidente ng Pinat Gallery Media Network. Ang sabi naman ng iba, pera galing Maleta Network. 'Di ba? Which is tugma-tugma. Oh. Which is sabi naman ng kanilang mga anchors, itong si CJ Hero, no, na sabi niya they nag-start siya from nothing, no? Scratch from nothing. Wala silang a billion of donors from China o whoever,
1: walang,
0: no?
1: Suitcases.
0: Walang suitcases. Pero ano nga yung nakita natin? Suitcases, tatlo pa, no? At na ito naman si, ano, yung isang kapartner niya, si Miss Casey, no? Si Miss Casey Halili, no? Ganun din, no? Nagmamalaki sila na isang camera, isang mic, ganun, no? At nabuo nila, no? Napalugo nila. Ang beast nila magpalago, ah, nang walang billion dollar and donors. Wow, nakaka-believe. Gayahin natin sila, no? Isang ano, isang camera, isang mic. Ayos ang buto-buto, 'di ba? Billionaryo sila bigla-bigla. At tingin ko lang, no, Admin Rich, meron kang gustong sabihin, Admin Rich, tungkol sa issue na 'to?
1: Ang ano ko lang, no, iniisip ko lang, AJ. Komentary ko lang 'to na. Mukhang ilang beses na ba nilang ginawa to?
0: No? Ayun.
1: Yun ang sumasagi sa isipan
0: hindi
1: ko.
0: Hindi lang ito, isang beses.
1: Ilang beses na ba nilang nagawa ito? Ilang beses na ba silang nangikil sa isang politiko? Kasi kung titingnan mo, no, ganito, biruin mo 730 million?
0: 350 million, no?
1: 350 million? Hindi ito basta-basta.
0: Sa tao pa lang yun.
1: No? So parang ano eh, parang sanay, no?
0: Oh.
1: No? Hindi ko sinasabing totoo, ha, pero sa nakikita ko, no, yung observation ko, parang sanay.
0: Sindikato.
1: Kasi kung hindi ka sanay,
0: hindi mo gagawa yan.
1: Isang milyon lang ang ano mo, di ba?
0: 500,000 lang ang hingin mo eh.
1: Pero biruin mo ganun, parang sanay.
0: 350 agad, ha? 350, no?
1: At parang walang takot, no? So,
0: yes,
1: ang iniisip ko lang, AJ, hindi kaya ginagawa ito sa panahon pa ni dating Pangulong,
0: yes,
1: Duterte?
0: Na, I'm pretty sure.
1: Oo,
0: na
1: alam
0: ganun
1: naman natin na maraming mga gumagawa niya, no, sa panahon ni dating Pangulong Duterte. At kung papakinggan nga natin yung sinabi nga ni Vice President Sara Duterte, no, na yung mga mali-maliitang pera, matagal na naming alam yan.
0: Bago pa pumasok
1: bago
0: si BBM,
1: pa pumasok kami ni PBBM, President and Vice President, naririnig na namin yan kasi matagal na nangyari yan. So, meaning to say, panahon ng tatay niya,
0: yes,
1: ganito na.
0: Ayan.
1: Diba?
0: Pero wala ginawa action.
1: Oo, so, ito ang masasabi ko, kasi ang galing-galing nilang mambato ng putik, no, kay,
0: yes,
1: dating Speaker Martin Romualdez tungkol sa mga mali-maliitang pera sa Pangulo natin. Pero lumalabas ngayon na sila pala yung nakikitaan ng ganito.
0: Yes.
1: Tapos sinundan pa nila si Mike Defensor na nakitaan ng mga maleta, di ba?
0: Naumpis ka na nga yung mga maleta doon eh.
1: So parang...
0: Pero lakar daw yun ng kanyang mga staff.
1: Ay, maniwala. So parang ang nangyari, parang yung gawain nila...
0: Ipinapahid sa iba.
1: Oo, papahid nila sa iba para magmukha silang malinis.
0: At isa pa, Admin Rich, no, kung mapapansin mo, no, yung kanilang ginawang itong PGMN, kinerate nila ito para mang-extort ng mga politikong pwede lang tirahin. O may ginawang kalokohan din naman.
1: Oo,
0: pero ang aim nila is to extort money. Hindi para tumulong sa tao, sa sambayang Pilipino, na ipaalam kung sino yung mga politikong mawalang ya at kung nagnanakaw sa aban ng bayan.
1: Wala
0: silang ganong isipin kanila kung paano sila makaka-extort.
1: Kaya nga, AJ, ang tanong ko, ilang beses na ba nila itong nagawa?
0: Yes, tama. Ano? Tama yung naisip. Kasi ganun din ako eh. Sabi ko nga dun sa isang ano ko, sa posting ko, ano bang lihim pa ang inyong mait na tago? Diba?
1: Oh, oh.
0: Imagine mo, ang bilis nag-deactivate itong si CJ Hero, no?
1: Oo. Oh,
0: oh. Kahapon pa lang, deactivated na agad siya. Dun pa lang alam mong guilty.
1: Oo. Oh, oh.
0: Meron silang alam na sa ginawa nila. Kasi dapat, uy, clueless ako din anong nangyari, dapat, diba?
1: Oh,
0: oh, oh. Hindi ka basta-basta magde-deactivate nang alam mo nang ikaw mismo, wala kang, ano, malinis ka.
1: At saka isa pa ha, kasi syempre CEO yan. Tapos yung mga kasamahan, ano din, kasama din doon sa Peanut Gallery, di ba? Parang yung ginawa ng CEO at saka ng iba mga kasamahan, parang imposible na hindi alam.
0: Oo, oo. Ano yan? Nung mga anchor, yan?
1: No? Parang imposible yun.
0: Ano yan? Kung ba may synergy silang, diba?
1: Baka kaya nag-deactivate.
0: Kaya nag-deactivate. Kasi, kung ba, nag-guilty ka agad eh. Alam mo, ang meron kang tulog eh. At isa pa, no? Yung mga ginawa lang mga guest sa kanilang mga programa para bumanat. Nandiyan si ano to? So yung meow-meow, yung meron saltik. At isa pang may saltik din, itong si Guanson, di ba? Puro yung mga, ano, tagang mga alam mong ano, no? Pero magkano kaya naging talent pin ng mga yan? Di ba?
1: Yun nga.
0: Nakinabang ba sila sa mga pabilyon donors na yan? Meron kaya silang kapakinabangan, kaya sila kinuwang mga kasi, guest?
1: Ito kasing Peanut Gallery, napansin ko sa mga post nila, parang puro banat, parang
0: yes,
1: parang puro mga expose.
0: Yes.
1: So, yan, ano ba yung mga ina-expose ba dyan? Ay nag-extort ba kayo dyan?
0: Yes.
1: Kapag, ayun bawa, kapag hindi kayo nabigyan, so, ilalabas nyo? So, dito patungkol kay dating Speaker Martin, ah. Nagkamali sila eh, kasi eto, akala siguro nila matatakot si yes, dating Speaker Martin, yeah, no? So, pero ang ginawa ay nagsumbong sa NBI.
0: Yes,
1: so,
0: nagkaroon
1: ng entrapment operation. So, ibig sabihin dito, hindi natatakot si SMR, no?
0: Yes.
1: Si dating Speaker Martin Romualdez, hindi siya natatakot dahil alam naman niya na
0: wala siyang ginawa.
1: Siyang itatago, diba?
0: Wala siyang itatago. Malinis siya. Malinis ang konsensya niya.
1: Oo.
0: Wala siyang kinalaman sa flood control o anumang mga pagnanakaw sa aban ng bayan.
1: Kaya ngayon, AJ, sabi ko nga kanina, ang bilis ng karma, di ba?
0: Yes, no?
1: Kasi biruin mo, ang galing-galing nilang umatake kay speaker at saka kay PBBM, di ba? Ang galing nilang umatake. Ngayon, di ba? Mabilis talaga ang karma.
0: Yes,
1: digital.
0: No?
1: Diba?
0: Digital talaga. Oh. At isa pa, advantage, no, sa ginagawa nilang yan, kasi may isang kaibigan, kaibigan din na kasama rin nila.
1: Oo.
0: At taga Davao din, no? Oo. Kilala mo to, di ba?
1: Oo. Kilala
0: ko yan. Ang sabi nga niya, naawar siya sa taong to. Dapat daw sana hindi siya nagpadala sa pera. Dapat mag-stay siya as he was. He was before.
1: Nagpagamit
0: siya. Nasilaw sa pera.
1: Sa kabilang kubol.
0: Imagine mo, no, ang laking-laing nga naman, million-million. At billion nga, di ba? Billion na rin pinag-usapan nila. Tapos, ang talagang daw, ang eksena talaga, actually, yung dapat gagawin ay yung tatakutin na si speaker, no? Na hinga ng pera. Tapos, pag nagbigay nga naman, tsaka ipapahiya si speaker. Doon sila, si speaker, ipapahiya na kumbaga, nagbigay ka ng pera, ibig sabihin, guilty ka, alam mo. Kaya gusto mong patahimikin, gusto mong yung expose na gagawin namin na 90 minutes expose, ay hindi na namin ipapalabas. Ganun ang gusto lang mangyari. Pero kaso hindi. Kasi si speaker, alam mo sa sarili niya, wala siyang ginawang mali na tungkol sa flood control is scam. Wala siyang ganyan. Kaya siya direkta sa NBI, nagsumbong, at siyempre, no, hindi pwede sabihin ni, hindi pwedeng gawing dahilan ni Franco na sabi niya na sila raw ang lumapit. Hello? Kahit sabihin mo sila ang lumapit, pag tinanggap mo yung pera, pangingikil pa rin yun.
1: At saka hindi niya pwede sabihin sila ang lumapit kasi nagsumbong nga eh.
0: Nagsumbong nga eh.
1: O paano lalapit? Nagsumbong
0: nga. At isa pa, di ba, inuunahan mo na sa may expose ako. Dapat kung may expose ka, huwag mo sabihin kagad sa may tatamaan. Ilabas mo agad sa radio program mo o sa may network mo. Kasi kapag ikaw ang nagsasabi ng may expose ko, ibig sabihin lang yan, nagpapabayad ka.
1: Mm-hmm.
0: Nagpapasuhol ka.
1: Correct.
0: Gusto mong kumita. Gusto mong pagkakitaan yung mga expose mo laban sa taong gusto mong i-expose.
1: True.
0: Man gusto nyong i-expose sa
1: totoo
0: man ito o hindi, pero gusto nyong pagkakitaan. Pero ang nangyari, nag-boomerang sa inyo yung mga kagaguhan ninyo. Diba? Ayun ang mahirap dyan eh. Kumbaga, kikpeperahan mo na yung tao, i-expose mo na, ipapahiya mo, tapos ilalagdag mo pa, triple, o di saan yung sumang bulat, o ito ngayon, pahiya kayo ngayon. Ang yabang-yabang yung magsalta sa radio, sa network ninyo, no? Keso kung parang linis-linis nyo, no? Ang last nyong magsalta na ang linis nyo, wala kayong mga donors, mga ganyan-ganyan, etc., etc. Pero yung mali-maleta, nasa kamay ninyo.
1: Oo.
0: Diba, Advin? May dadagdag ka pa?
1: Yan nga, no? So, ngayon, sirang-sira na yung kanilang credibility, yes. No? Pinag-iayabang pa nila yung kanilang mga billion yes. views, no? Pero ngayon, ay wala na, no? Oh. Sirang-sira ng credibility nila at ewan ko kung makakabangon pa sila kasi biruin mo mismo yung CEO, no? Yung founder mismo ng Peanut,
0: na.
1: O, Peanut Gallery, no? So, ibig sabihin, kung ganyan yung ginawa ng founder, aba, ibig sabihin, parang ginawa niyo pala yung media, ano na yan, para lang
0: pang blackmail.
1: Oo, pang blackmail at pang extort, 'di ba?
0: 'Di ba? So, eh, lang, maging ano nila doon.
1: Paano pa sila paniniwalaan ng tao?
0: Oo, 'di ba? Ayun kasi isip ng tao eh. Pang blackmail ang ginagawa niyo mga expose at pang extort ng pera. At imagine hindi 1 million na.
1: Oh,
0: dang million.
1: Dami.
0: Dang million. Dami noon. Pa-share naman diyan. Pero hindi natin kukuhanin kung mag-share man sila. Pero kung sa ano, yung mga ganyang ginagawa nila, tingin mo, Admin Rich, mabibigyan ka siya kaya siya ng bail? Magiging bailable kaya sa kanya? O non-bailable?
1: Sa tingin mo? Sa tingin ko, hindi yan.
0: Bakit, Admin?
1: Kasi ano yan eh, ang laki ng pera, tsaka extortion kasi yan eh.
0: Extortion no? Talaga eh.
1: Sa tingin ko, no, mahirapan siya dyan, hindi siya magkakaroon ng bail. Kasi criminal ano na yan eh criminal offense talaga. So hindi yan ano hindi na yan magkakaroon ng bail.
0: At saka ang last na ebidensya
1: malakas ang ebidensya.
0: Meron siyang ano kumbaga communication ginawa, di ba? At narinig natin lahat na napanood natin no yung pag-uusap ng agent ng NBI at siya mismo. Di ba? Siya mismo at ang galing ng NBI din naman nung pagkabigay ng pera doon sa metauhan niya ay sinundan nila. Sinundan. Hanggang sa marating dito kay Franco. At si Franco hindi niya hinawakan basta-basta. At sabi niya, dalin sa Pasig. Doon sa isang ano, na inupahan nilang conference or whatsoever na lugar doon. No? At pagka dating doon, nung nasaan niya na yung pera, tsaka na umatake yung mga NBI. Galing, di ba?
1: Sindikato ang dating.
0: Sindikato na? Talaga. Sindikato. Alam niya eh, gagawin niya eh. Hindi niya pwedeng hawaan dito kasi may ibang tao makita. Talino ha. Alam niya. Ibig sabihin, hindi lang yun yung first time na ginawa. Matagal nang ginagawa.
1: Syndicate no? Talaga.
0: So, kay Franco, eh, kakakasal mo pa lang naman. So, doon ka mapag-honeymoon sa press. Sa Reyes. Malalamig na gabi sa Reyes. Ayun ang i-honeymoon mo. So, eh, kasi masyado akong naging gahaman din sa pera kasi naging gahaman ka sa posisyon na meron ka bilang CEO sa isang network tapos kumakamada ng hindi lang basta 100,000 ha, 100,000,000 ang kinakamada mo at meron ka siyempre yung sinasabi mo na donors, billion donors. Doon pa lang sa pagkabigkas ninyo, eh, alam na namin kung ano yung totoo. So, hindi na yung makatanggi. Booking. Ayan ang ano, booking. No? So, sa mga evil na gawain ninyo, itikal nyo na yan. So, Adminits, bago pa yan, yung huling topic natin regarding sa impeachment ni Sarah, no? Panoorin natin ng detalye.
6: Inapabahan ng House Committee on Justice ang impeachment case laban kay Sarah Zaid Duterte matapos makakuha ng unanimous support plus 55 members to present. Ibig sabihin, nakita ng committee na may sapat na ebidensya o probable cause para ituloy ang kaso. Kasama sa report ng Articles of Impeachment, ang naglalaman ng mga allegasyon tulad ng una, misuse ng confidential funds o mahigit 600 million pesos. Pangalawa, hindi may paliwanag na yaman at issue sa SALN. Pangatlo, bribery at corruption. Pangapat, alleged threat at acts of violence. Panlima, abuse of power at political destabilization. Base ito sa testimonies, audit findings ng Commission on Audit at financial data mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. May nakita rin posibleng fake documents, questionable transactions at discrepancies sa assets. Ngayon, ipapasa na ito sa House Plenary kung saan pagbobotohan kung tuluyan sa sulong ang impeachment. Kapag naabot ang one-third vote ng lahat ng lawmakers, mapupunta na ang kaso sa Senado para sa impeachment trial. Ito si AJ13 Vlog, ang vloggers ng Bagong Pilipinas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas.
0: Yes, no, Admin Rich, na painggan naman natin, no. Ito nga yung sa articles of impeachment nitong si Sarah Duterte. Mm-hmm. So, ano man sabi mo, Admin Rich? Sa pitong articles yun, di ba?
1: Oo. So, ang masasabi ko dyan, AJ, no, tuloy na talaga yan, no? Hindi na yan talaga mapipigilan. Lalong-lalo na na naglabas na yung RTC, no? Nakalimutan ko lang kung
0: sa QC
1: siya na naglabas na ng decision na ibinasura eh, no? Yung yes. Yung kanilang demands, appeal, uh-huh. No? Na ipatigil daw yung sa impeachment. So, ibig sabihin niyan, tuloy na talaga itong trial na to at talagang makikita natin dito yung mga lalabas pa, no? Mas marami pang mga lalabas na ebidensya. At sana diyan mabuksan na talaga yung box. No?
0: Yes,
1: yung box na ilang beses na nilang pinagtatanong.
0: VAR box.
1: Wala pa rin.
0: Anong ba yan? Pandora's box? Ayun yung Pandora's box eh.
1: Naalala ko dati yung envelope ni Erap.
0: Wala naman parang laman.
1: hindi pinabuksan yun eh, yung envelope na yun eh. Ayan, no? Pero itong box na to ay sana yan, no, mabubuksan na talaga sa Senado, no? So para talagang lumabas na talaga lahat, no, ng mga ebidensya, lahat na, kasi syempre dito sa Congress limitado eh, kasi yes. Hindi naman siya impeachment yes. Court, no? Pero pagdating sa Senado,
0: lang nila yung, yung articles.
1: Puro lang clarification, yes. Di ba? Pero dito sa Senate, dito na talaga yung final, no, yung talagang trial na tinatawag.
0: Yes, tama admin, no. Yeah. At sa paano ito sa impeachment nito, ilan nga ba yung kailangan na boto para ma-transfer na?
1: 106.
0: Yes. So one-third, no? One-third. So tingin mo more than ba sa 100?
1: More than 'yan. Sigurado ko more than, kasi unang-una sa lahat, no. 'Di ba nasa 53 na yung ano, yung yes. Mga sa Justice una. Committee, no?
0: Plus 55.
1: Plus 55. May boboto pa uli. At alam naman natin, no, na most congressmen and congresswomen are
0: nasa ano lakas.
1: At saka medyo inis talaga at galit talaga na sa Vice President, kasi hindi nga siya gumagalang, hindi marunong rumispeto, di ba? Na akala mo feeling above the law.
0: Yes.
1: Kaya talagang ito, nakikita ng mga kongresista na marami naman, maraming ebidensya eh, no? Gabundok na ebidensya.
0: Kailan ba yung ano, impeachment na may transfer na sa Senate?
1: Sa,
0: hindi ko nabasa, kasi lately hindi ako nakabag pa sa
1: nakalimutan ko yung date, no? Pero, malapit na siya eh. Malapit na. Nakalimutan ko yung petsa. Nasa dulo lang dila ako.
0: So, itong impeachment pag nagpatuloy pa to, so, malaki yung possibility talaga na mahalungkat lahat ng itinatago ng mga Duterte. Mm-hmm. At hindi lang basta ito kay Sara. Kasi sunod-sunod na yan, pati yung mga kapatid niya. Kasi damay sila sa mga drug money na pinasok ng ni Mr. Sammy Uy, di ba? Ito nga yung sinasabi ni Senator Trillanes, di ba? So, ganun pa man, admittance, no? Pwede na tayong bumate para sa ating pagkapaalam sa ating mga kababayan na ating mga supporters, no, na nanood ngayong gabi.
1: Yan, maraming pong salamat, no, sa lahat po ng aking mga supporters, mga followers, no. Salamat po sa panunood dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At saka sa Sunday po, no, sa 7:30 to 8:30 ng gabi ay ako naman po ang host at si AJ naman po yung aking co-host. No, maraming pong salamat, at saka kay Ami Rusul, maraming pong salamat sa laging panunood.
0: Yes, admin dito. At gusto ko sanang bigyan ng pagkataon nito para magpasalamat po, no? Una-una sa One Movement Incorporated, para dahil po sa nakaraang Sunday ay nagkaroon po ng medical mission sa aming barangay dyan po sa may Gagayan Tondo. At siyempre, nakatulong tayo sa ating mga bayan para magkaroon din sila ng chance para maarehistro dito po sa PhilHealth Yakap program ng ating gobyerno, no? Yung iba naman po na hindi naarehistro dahil meron na po silang napiling mga klinika na kung saan ay hindi ka na pwedeng basta-basta lang magpa-check up doon dahil nga meron nang napiling clinic itong mga pasyente natin, no? Uh-huh. At siyempre nagkapasalamat din po tayo sa lahat po ng tumulong sa mga volunteers, at siyempre sa Acevedo Panol Opticals kay Doktora Cathy Suarez at kay Doktora Dr. June Suarez, no, dahil pinagbigyan niya ako sa akin request na magkaroon din ng optical mission dun sa lugar na yun, no. Maraming salamat Doktora Cathy, no. Kita tayo matugo tomorrow, no. Mayroon akong importanteng sasabihin sa iyo. At syempre doon kay Miss Jem, no, kay Dr. Jem din na isa sa naging ano natin, kasama natin sa optical mission. Maraming pong salamat sa FTCC, sa mga staff ng FTCC. Maraming pong salamat Judge DA, maraming pong salamat ma'am, no, napagbigay niyo ang aking request regarding po dito sa may medical mission. Maraming pong salamat. Sana sa may kasunod pa ulit, no. At syempre po sa ating mga kabayan, sa ating mga supporters, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. At magbabalik po amin next Thursday po. Ito ang inyong lingkod, si AJ13 Vlog. Supportan niyo po lagi ang mga vloggers ng PBBM administration. Maraming pong salamat. Bye-bye. Good night.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
17: Radyo
19: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
20: Radyo Pilipinas World Service.
19: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
20: Radyo Pilipinas World Service.
19: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
20: Radyo Pilipinas World Service.
19: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
21: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
3: Tatalakayin,
2: mga usapin dapat pagtuunan ng pansin.
3: At sasagutin,
2: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan.
3: Kasama si Ray Sampang
2: dito sa Radyo Pilipinas
3: 738 AM.
4: Sa mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito ng Webes, ikapito sa buwan ng Mayo. Ito po ang programang Bangon, Bayang Mahal. Atin sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating maagang bumangon team. Mula po sa ating production side, engineering side at mga tagapagatid natin ng balita sa labas ng ating himpilan, maging ang kaganapan sa labas ng ating inang bayan kung saan naroon ang ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sasabak na po sa ilang mga aktibidad ngayong araw na ito na may kaugnayan sa chairship ng bansa sa ika-48 ASEAN Summit. Kinaganap po ngayon dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Alamin natin ang karagdagang detalye mula sa ating senior correspondent na si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
3: Report.
5: Parang magandang umaga, dumating kagabi ng 9:14 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos dito sa Cebu. At yung eroplanong kanilang sinasakyan ay lumapag dito sa Mactan Benito Ebuen Senior Air Base. At ilan sa mga nakasama ng Pangulo bukod kay First Lady Liza Marcos ay nakita rin natin si Presidential Sister Irene Marcos Araneta. Sila'y sinalubong nitong si Governor Baricuatro. At ang mga lalahok na leader dito, Paring Ray, sa 48 ASEAN Summit ay nagsisimula natin magdatingan. At ilan sa mga naunang dumating kagabi rin ay itong Sultan Hassan Bolkiah ng Brunei. Ang pagdating nitong Sultan Hassan Bolkiah ay doon din nangyari doon sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base na kung saan ay kasama niya yung kanyang anak na si Prince Abdul Matin. At inaasahang magdadatingan pa yung ilang mga ASEAN leaders dito sa 48 ASEAN Summit na gaganapin dito sa Cebu. Magitin na rin natin, Paring Ray, yung mga leader na inaasahan na dadalo dito sa 48 ASEAN Summit ay itong mga leader ng Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia at mukhang itong kinatawan ng Myanmar, magpapadala lamang sila ng nabanggit natin, kinatawan o representative. At ilan sa mga magiging aktibidad ng Pangulo ay yung kanyang bilateral meeting dito kay Vietnam Prime Minister Lee Minh Hung na magaganap ngayong umaga, Paring Ray.
4: Alright, so dumating na lang Pangulo at si yung iba pang mga heads of state. So may inaasahan pa ba tayong darating within today, this morning, Alvin?
5: Meron pa, Paring Ray. At inaasahan natin ngayon talaga darisa yung pagdating ng mga ASEAN leaders, kapwa ASEAN leaders ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bagamat bukas pa talaga yung official na pagdarawas itong 48 ASEAN Summit, ay meron ng mga sideline activities si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung una nating nabanggit ay yung kanilang bilateral meeting itong si Prime Minister Lee Minh Hung ng Vietnam. Magaganap yan, Paring Ray, ng hapon mamaya. Stand corrected sa nabanggit natin kanina ng umaga. Sapagkat yung activity ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga ay isang private meeting muna yung magaganap. At mamayang hapon, dire-diretso na kayong aktibidad ni Pangulong Marcos hanggang sa yung pinakahuling aktibidad mamaya ay yung tinatawag na posting ni Pangulong Marcos at saka ni First Lady Lisa Marcos yung dinner for ASEAN leaders mamayang gabi.
4: Alvin, matanong ko lang, makonfirm ko lang, meron din bang meeting na isasagawa sa pagitan ng ASEAN Leader Summit at ng BIMP IAGA?
5: Wala pa tayong confirmation dyan, Paring Ray. As of now, yung hawak nating schedule ay bilangin natin, Paring Ray, dalawa sa umaga, pagkatapos tatlo na activity sa hapon yung magaganap. Pero ito'y pawang mga close-in activities lamang, lalo-lalo na yung activity niya sa umaga. Hindi natin alam kung bubuksan ba in terms of full coverage itong tatlong activities niya dito sa bandang hapon. Meron ako nakita na full coverage pero hindi ito fully open sa media. Pero bukas talaga paningin yung pinaka-highlight itong 48th ASEAN Summit na ginaganap dito sa Cebu.
4: So how is the mood dyan sa Lapu-Lapu City? Ngayong nagdatingan na yung mga heads of state, dumating na rin ang Pangulo. How's the mood? Kamusta yung mga seguridad na pinapatupad? And basically, yung pagtanggap ng ating mga kababayan Cebuano dyan sa sasagawang ASEAN Leader Summit?
5: Well, Paring Ray, as far as yung ilang mga security concern ng pinag-uusapan natin, medyo maigpit sapagkat magkakaroon nga ng ilang rerouting. Mayroon ng mga kalsada na hindi binubuksan dito pansamantala hanggang sa matapos yung ASEAN Summit. And sa unang deklarasyon ng Palasyo ng Malacanang, Pari Ray, meron ng mga lugar na idineklarang non-working day muna sa pagkatibigan daan itong event na ito, itong international event, na kung saan tayo, ang Pilipinas, ang punong abala dito sa 48th ASEAN Summit at sa 49th ASEAN Summit na gaganapin naman sa buwan ng Nobyembre, Pari Ray.
4: And of course, yung ating media center para sa ating mga foreign press, foreign journalists, alam ko talaga pinagsikapang buuin niyan at isaayos kasama ang PCO dyan. How is the media center operation, international media center?
5: Ako Paring Ray, nakikita ko pa lamang sa litrato. Mamaya pa lang namin makikita ng lubusan yung international media center. Pero just the same, yung pagkakabanggit niyan, itong si ating Secretary Dave Gomez, eh talagang kumpleto sa facilities, mabilis yung internet, walang problema. Yung mga mahilig sa kape,
4: libreng kape, libreng kape.
5: Yung kape, para yung...
4: Libreng kape, libreng kape.
5: Libreng kape yan, Paring Ray. Kaya yung mga... Walang tulog yan tayo, Paring Ray.
4: Oo. So, brewed coffee, espresso, americano, cafe latte. Yung mga ganyan ba, mayroon dyan?
5: Yun ang unang-unang titingnan ko mamaya, Paring Ray, pagdating ng International Media Center. Pero nakita naman natin kung gaano naging punong abala, in particular, si First Lady Lisa Marcos. Sapagat sa mga itinopos niya ng mga larawan sa Facebook page niya, sa mga nakakaraang panahon, Paring Ray, bilang paghahanda, talaga namang hands-on si First Lady Lisa Marcos dito sa event na ito. Lalo-lalo na doon sa pag-iistima sa ating mga bisita, Paring Ray.
4: Ayan, okay. So napakalaki rin ng role dyan, ng ating First Lady Lisa Marcos. Okay, thank you very much, Alvin. Just keep us posted sa ano pa mga kaganapan mula dyan sa Lapu-Lapu City.
5: Paring Ray, babalik tayo sa ilan pang mga detalye ng 48th ASEAN Summit na ginagawa dito sa Cebu at siyempre yung mga magiging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nag-uulat mula dito sa Cebu para sa ating pagtutok sa 48th ASEAN Summit. Ako naman si Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ray Sampang! Ray Sampang! Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Yun po yung mga kaganapan na simula kagabi. Nagdatingan na po yung mga ibang mga ASEAN heads of state. And of course, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ting na rin doon at syempre kasama si First Lady Lisa Marcos, yung isa pang presidential sister. Ready na. All systems go, sabi nga po ng Presidential Communications Office, lalo na particular pag pinag-uusapan po ang International Media Center. At yung mga seguridad na nakalatag na Para po sa seguridad ng mga heads of state na yan. 10 na Asian heads of state. Natanong ko si kasamang Alvin Baltasar kung magkakaroon ba ng pag-meeting ang BIMP Iyaga. Meaning po kasi ng BIMP Iyaga is Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. Yun po ang ibig sabihin ng BIMP Iyaga. More on the southern region ng Pilipinas na nakakonect na rin doon sa porous border ng mga kalapit nating bansa sa ikanga yung Malaysia, Indonesia, maging of course kasama na po din ang Brunei. Napakahalaga rin po ng role ng BIMP Iyaga para po sa ikanga regional economy ng Pilipinas, lalo-lalo na pagdating po sa Mindanao. Tabayan niyo dahil sa ilang saglit makakapanayan po natin si Minda Secretary Leo Magno. Kaugnay ng significance ng BIMP Iyaga sa 48th ASEAN Summit at bilang energy security ang isa sa focus ng ASEAN Summit na ikang kakargahin din ng Pilipinas bilang chairship ngayong taong ito. Makakapanayam din tayo dyan kasi isa po sa mga pag-uusapan din at I think malinaw na binanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itong tinatawag na energy security para sa buong ASEAN region ay ilalatag dito po sa ASEAN Leaders Summit na ito. Lalo-lalo na sa pakikipag-usap sa mga ASEAN heads of state na ito. At dyan may makakausap po tayo dyan, makakapanayam din tayo dyan na naman sa energy sector. So isa pa sa, huwag muna tayo lumayo, huwag muna tayo lumayo. Pumunta muna tayo dito sa ikang immediate na pangangailangan ng isang ordinaryong mamamayang Pilipino. Ano yon? Bukod sa pagkain, ano pa? Kalusugan. Kalusugan at saka ang seguridad na ikang merong medical assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Pamahalaan ng gobyerno. Bakit ko po ito nababanggit? Dahil sa wakas! sa wakas! Last year pa ho yan, sa wakas. Last year pa ho na pag-uusapan yan. Pero sa wakas, official nang naibalik sa Pilipinas o sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 bilyong piso mula sa National Treasury alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Natandaan nyo, naging malaking usapin po yan noong nilagay sa National Treasury yung 60 bilyong piso na yan nanggaling sa PhilHealth. At yun nga po, hanggang sa magkaroon nga po ng investigasyon at napatunayan, naku eh, nailipat sa mga unprogrammed funds, sa budget na unprogrammed funds, 60 billion pesos na yan. At sunod-sunod po mga panawagan noon, ang mga protesta pa nga. Pero mga panawagan na ibalik sa PhilHealth yung 60 billion pesos na yan para magamit ng PhilHealth para sa karagdagang serbisyo at mga programa nito para sa para sa Pilipino. Ngayon na ibalik na po sa kanila sa wakas. So alamin po natin kung ano ang gagawin ngayon ng PhilHealth dito sa 60 billion pesos na ito na ibalik na from inilipat sa National Treasury ngayon binalik ulit sa PhilHealth. Yan. Nasa linya na po natin ngayon ng komunikasyon ang ating PhilHealth President and CEO ng PhilHealth Insurance Corporation. Walang iba kundi si Dr. Edwin Mercado. Hello po, Doc Mercado. Welcome back sa programang Bangon Bayang Mahal.
6: Maraming salamat at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. Maraming salamat, Sir Ray, para sa paanyaya.
4: Maraming salamat din po sa pagpapaunlak niyo sa amin, Dr. Mercado, President Mercado. President Mercado, ito na, binalik na po sa PhilHealth ang 60 billion pesos na na-transfer sa National Treasury. At last year pa ho ito pinag-uusapan, pero ngayon confirmed na. Confirmed na po ba ito? Unang-una muna, kukonfirm ko muna mula sa inyo. Talaga bang nasa kabanan ng PhilHealth ang 60 billion pesos na ito?
6: Tama po yan. At kami po ay nabigyan na po ng abiso ng aming depository bank. At nandoon na po at aming nga pong sinigurong mailagay muna doon sa mga nararapat na mga placement yung ating mga pondong nakuha.
4: Okay, so 60 billion pesos. Ano pong plano ng PhilHealth? Saan po gagamitin ng PhilHealth itong 60 billion pesos na ito, Dr. Mercado?
6: So meron tayo, Sir Ray, na mga taunang budget, kung tawagin ay corporate operating budget, At kabilang dito, pinakamalaking component nito ay yung nilalaan namin for benefit expansion and payment. Ngayong taong ito, base dun sa aming ginawang roadmap na tinala namin yung pinakamalalang sakit at saka yung pinakamabigat sa bulsa ng ating mga miyembro, meron na kaming nilatag na mga dagdag na mga benepisyo. Una na nga dyan, yung hinayag namin noong nakaraang linggo na pinilawig namin yung ating benepisyo para sa mga nagbubuntis at sa ating mga nanay. Kasama na rin yung ating mga bagong anak na sanggol. So sa taong ito, ang tansya namin ay magagastos tayo ng almost 370 to 400 billion. So itong 60 billion na binalik sa atin ay tiyak na mailalagay natin dito sa expansion ng ating benefits.
4: So itong 60 billion pesos na ito is on top pa po ng approved allocated budget for PhilHealth for 2026?
6: Yung pong 60 billion ay kabilang na po dun sa ating binudget. Kasi ito naman po yung napahayag na at naiutos ng ating Pangulo nung nakaraang taon pa. Kaya sinama na po namin sa projection. Kasama po yung ating makukuha dun sa General Appropriations Act dito sa ating national budget na nakakalaga po ng sa kabuuan ay almost 70 billion. So 70 billion galing sa GAA, 60 billion galing dito sa binalik po sa atin. At yung natitira po, para mapunan po yung kabuuan ng ating tinatansyang 370 to 400 billion na benefit payment ay nanggagaling naman po sa kontribusyon ng ating miyembro.
4: Alright. So, okay. Is it safe to say, President Mercado, na itong 60 billion pesos na ito will go, siguro a huge portion of this or percentage of this will go to specific programs like YAKAP?
6: Tama po yun. Although pagka nilagay na po natin sa isang basket yung ating kaperahan at pondo, eh, hindi na po natin na anong specific program. Kasi marami pong ibang program, yung pong hospitalization na significantly, yun nga po yung ating pinopondahan. Pero ang yakap po, tansyarapin din ay magdodoble rin po ang ating ating mga benefit payment this year. Kasi nagiging conscious na po yung ating mga miyembro na meron pong mga ganitong benepisyo. At dahil nga po sa kalagitnaan ng crisis, gusto natin maiparamdam sa ating mga miyembro ang ating benepisyo. Ay yakap nga po yung pinaka, kumbaga, approximate. Kasi hindi mo kailangan magkasakit para ma-avail yun eh. Pwede ka nang magpalista at naalagaan ka na kaagad ng ating mga yakap doctors. So significant din po dyan yung gamot. Kasi yung gamot po, may 20,000 tayong nakalaan kada Pilipino. At nakikita po namin na talaga pong tumataas ang ating benefit payment. At yun po ang gusto nating tulong sa ating mga mamamayan.
4: Alright. And of course, syempre, pag pinag-uusapan po natin ng mga benefits ng PhilHealth, hindi mawawala dyan yung mga Z-benefit packages, lalo na dun sa mga kababayan nating dumadaan o nakararanas ng sakit na mga cancer at iba pang mga malalalang sakit. Ano po, Dr. Mercado?
6: Tama yan, Sir Ray. At base nga dito sa aming roadmap, may karagdagan po tayong benepisyong nilalaan sa cancer. Yun lang po, may kailangan po ng approval ng ating board at bago po namin maihayag yan. Pero nakalatag na po yan ngayong taong ito.
4: Maihabol ko na rin po itong tanong na to, Dr. Mercado. Yung pong usapin pa rin sa pagbabayad sa mga ospital, lalo na rin sa mga private hospitals na kang accredited ng PhilHealth, ito ba yung masasabi po nating 60 billion pesos na rin makatutulong para mapabilis pa yung pagbabayad dito sa mga hospitals ito, both government and private hospitals?
6: Kahit po wala pa yung pagbabalik ng 60 billion naman ay tinututukan na namin itong turnaround ng claims. Kaya ang aming target this year, maibaba pa namin ng 15 days eh. Nung nakaraang taon, naibaba na namin ng 22 days. So yun ay napupondohan ng ating mga natitirang mga pondo, yung ating excess fund nung nakaraang taon, at saka yung contribution ng ating miyembro. So yung pagbibigay po ng 60 billion, malaking karagdagan, bagamat hindi naman po yun yung pinaka main reason kung paano po pabilisin yung ating pagbabayad kasi po yun ay sistema at proseso na inaayos na po natin. Pero tiyak pong makakocover po natin yung mga benepisyo po nating nakabudget this year.
4: Alright. With that, Dr. Mercado, maraming salamat po. And it's indeed a relief to know na nasa inyo na po, as you have confirmed, nasa kabana ng PhilHealth, talaga nasa kabana ng PhilHealth itong 60 billion pesos na ito na talaga namang galing sa PhilHealth at para sa PhilHealth at para sa serbisyong ibibigay ng PhilHealth.
6: Ayan. Tama po yan. At kami po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo, sa Department of Finance, sa Department of Treasury, sa pag-aagaran pong pagtugon dito nga po sa inutos ng ating Pangulo.
4: With that, Dr. Mercado, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin at mabuhay po kayo at ang PhilHealth.
6: Maraming salamat din, Sir Ray, at magandang umaga po muli sa ating lahat.
4: Ang ating pong President at CEO ng Philippine Health Insurance Corporation, Dr. Edwin Mercado.
3: Ray Sampang! Ray Sampang! Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Mamaya po, ang tabayanan ninyo ha, meron tayong makakapanayam. Hinggil nga po dito sa usapin ng BIMP Iyaga, kung gaano ba kahalaga ang BIMP Iyaga sa ating ekonomiya sa Pilipinas at paano ito magsaswak dito sa ASEAN Leaders Summit ngayong taong ito 2026, lalo na itong Pilipinas ngayon ang chair nito. Of course, later on sa ating pong programa, makakapanayan po natin ang isang organization na tumutulong sa mga natin mga less privileged nating mga estudyante diyan sa Bombongan Elementary School sa Maymorong. Lapit na po kasi yung pasukan, sa eskwela. Meron silang tinatawag na Balik Eskwela Outreach Program. Yan yung sinasabi ko na kapag ang private sector at private organizations tumutulong din sa mga komunidad, napakalaking bagay po lalo na sa mga ganitong klase ng panahon. Apat na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ako muna tayo sa mga balita sa labas ng ating himpilan. Waste to energy technology ng Japan na isgayahin ng Pilipinas bilang tugon sa problema ng basura. Detalye mula kay J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Report.
7: Ito ngayong buwan ang pagsasagawa ng Green Energy Auction ng Department of Energy para sa mga interesadong tumulong sa pagtatayo ng Waste to Energy Facility. Ito ang inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pamamagitan ni Chairman Attorney Donates. Makaraang kumpirmahin nito na may dalawang nakabimbing panukala sa pamahalaan para sa pagtatayo ng naturang pasilidad. Gayunman, sinabi ni Artes sa nais muna nilang magbigay ng daan sa isasagawang auction ng DOE habang binubusisipan dalawang nakabimbing panukala. Pero sinabi ni Artes na malaking bagay ang waste to energy technology na pinasimulan ng Japan upang maresolba ang dekada-dekada ng problema ng bansa sa basura.
8: Method nila kung basura ang pag-uusapan ay yung waste to energy pa rin. Meron naman tayong dalawang proposals na na-receive. Although naghihintay tayo ng development sa green energy auction ng Department of Energy. So with the right technology siguro, it will be environmentally safe din naman. And yung tingin ko yung mag-a-address noong problema natin sa basura and then na mapiprevent din yung ganitong pangyayari.
7: Ang tinig ni MMDA Chairman Attorney Donates. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Magbabalik po ang inyong impilan makalipas ang ilang paalala.
3: Ray Sampang! Ray Sampang! Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon,
11: detalyado at kumpleto.
12: Serbisyo
11: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Balita,
12: impormasyon,
11: isyung dapat tutukan,
12: iisa-isahin,
11: at bibigyang linaw. Pakinggan ang mga palitan ng usaping pambayan
12: kasama si Ray Sampang
11: dito sa Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programang Bangon Bayang Mahal sa Himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasalinya na po natin ang komunikasyon ng ating chairperson ng Mindanao Development Authority o MINDA, walang iba, kundi si Secretary Leo Tereso Magno. Magandang umaga po, Secretary Magno. Si Ray Sampang po ulit ito sa programang Bangon Bayang Mahal. Welcome back po, Secretary.
13: Magandang umaga. Magandang umaga muli sa iyo, Manong Ray, at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng inyong programa. Maraming salamat muli dito sa oportunidad na binibigay ninyo para ma-share naman natin sa ating mga kababayan kung anong nangyayari at ginagawa natin dito sa Cebu para dito sa BIMPIAGA Summit at sa ASEAN na kung saan nandito rin ang ating presidente at ibang mga leaders ng iba't ibang bansa.
4: Alright, you mentioned, Secretary Magno, itong BIMPIAGA kaugnay ng 48 ASEAN Summit ngayon dyan sa Lapu-Lapu, Cebu. So what can our people expect na mailalatag o mapag-uusapan o mabibigyang pansin dito sa BIMPIAGA Summit na ito?
13: Dito sa BIMPIAGA, Manong Ray, aside from the fact na natapos nga yung 10 taon na yung BIMPIAGA Vision 2025 ay natapos nung nakarang taon, last year, tama-tama, dun sa summit na ginawa sa Kuala Lumpur, Manong Ray, inaprubahan ng apat na heads of states ng at siyempre ang minamahal natin Pilipinas, ang framework kung saan ay inilahad nila ang how to move forward. Meron tayong ginawang framework doon sa summit na ginawa sa Kuala Lumpur noong isang nakarang taon para sa Vision 2035, kung saan nakalatag kung ano ang plano, kung paano mas papalakasin pa ang relasyon ng apat na bansang ito at yung mga identified areas doon sa BIMPIAGA kung saan saan ma-identify natin yung mga proyekto na sana mas masuportahan pa, hindi lamang nung apat na bansa, kundi yung ibang developing countries rin na tumutulong sa BIMPIAGA, Manong Ray. Mga bansang katulad ng Japan, China, ng Australia, at ngayon ay pumapasok na rin ang European Union. Maganda itong pag-uusapan na ngayong araw, Manong Ray, dahil ilalatag kung paano pa mas palakasin hindi lamang ang relasyon ng apat na bansa, kundi ang relasyon ng apat na bansa sa mga development partners natin. So sana, Manong Ray, pagkatapos nung ang aming pinapangarap at we are looking forward that after this summit, mas mabuo yung mga dapat gawin sa susunod na 10 taon.
4: Okay, so ito pong BIMPIAGA natin, of course, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. So naka-concentrate lang po ba ito sa Mindanao region, Secretary Magno? Or how will the Philippine economy in general benefit from this?
13: Hindi namang naka-concentrate. Yung BIMPIAGA, Manong Ray, nung sumali ang Pilipinas, ay ang kasali dito ay ang buong Mindanao at ang Palawan. Kasama po dito ang Palawan because of its proximity to the to Brunei, Indonesia, and Malaysia. Kasama po ang lugar ng Palawan. In fact, isa sa mga pag-uusapan mamaya, Manong Ray, kasama natin ang mayor ng Palawan mamaya at ang governor ng Palawan, si Governor Alvarez. Kasama po natin mamaya sa summit dahil hindi lamang dito sa Mindanao, pati po sa Palawan, may na-roll out na po na proyekto. Mayroong isang government-sponsored company ng galing sa Brunei, nag-umpisa na po ng pagtatanim. Ang report nga na ilalabas mamaya nag-umpisa ng umani itong rice production partnership between Brunei and the Philippines, in particular yung NARA, yung municipality of NARA in Palawan, kung saan ay tinulungan tayo ng Brunei sa mas mataas na level ng teknolohiya kung paano magtanim ng bigas with the

0: Yun. So sa ngayon po, Secretary Magno, if we were to take an inventory of kung ano yung mga naidulot na maganda ng Bimpiyaga dito sa mga target nating mga regions dito, particularly sa Mindanao, can you name us a few kung ano po yung mga naging magandang positive na effects nito para sa development ng Mindanao?
1: Ganito po kasi yan, kasama dun sa proyekto, kasama dito, yung pag-encourage sa iba't ibang lugar kung saan makakatulong sa connectivity. Katulad doon ng encouragement to build more roads, to build to improve our seaports, airports, at mas dagdagan yung mga kalsada para mas mabilis yung facilitation of trade between the four countries. Kasama din dito, Manong Rey, sa pagpaplano ng Bimpiyaga, ay yung kung paano dapat ang direksyon ng development efforts para sa Mindanao at lalong-lalo na in relation to public-private partnerships. Kasama po yan, ini-encourage po ng Bimpiyaga na pumasok. One of the avenues for areas na less developed or underdeveloped ay ini-encourage na sumali tayo sa public-private partnership, inviting other countries to not only magbigay ng assistance, kung hindi pumasok din naman makipag-partner sa iba't ibang areas kung saan areas na nangangailangan ng tulong. Katulad doon ang ginagawa ho nating mga yung inilaunch na yung pinuntahan ng presidente na bridge doon sa Misamis Occidental. Kasama po yan ng mga programang in-identify ng Bimpiyaga leaders na kung pwede ay i-improve. Ito pong mga improvement of airports, katulad noon ng ginawa natin na improvement sa Lagindingan Airport sa Cagayan de Oro City, at yung efforts na ginagawa natin na ma-improve itong Davao Airport at ibang-ibang airports dito sa Mindanao. Kasama po ito. Manong Rey, pwede ko rin pong ibigay sa inyo yung listahan. Nag-umpisa ho tayo sa less than 20 projects nung nag-umpisa itong Bimpiyaga, itong priority infrastructure projects natin. By the end of 2025, meron ho tayong 200 plus na identified priority infrastructure projects na kung saan endorsed by Bimpiyaga at sinunod ng apat na bansa. Sa ngayon po, ang pag-uusapan dun sa report ay nasa 265 na po ang proyekto na encouraged by, na nasuportahan ng Bimpiyaga. Meron din yung pag-uusapan mamaya, yung karagdagan sa ng scaling up at karagdagang efforts natin para umangat ang turismo dito sa within the Bimpiyaga. Nakalagay po dun sa mga reports kung ilan ang target nating mga tourism arrivals. Nakalagay din po dun yung pag-uusapan din po mamaya kung ano yung mga plano natin to increase trade between these four countries. Ang plano nga po natin, sana ay ang trade ay mag-increase ng 4 times at ang investments will increase by 8 times. So magandang mahaba at madetalyang pag-uusapan lahat, Manong Rey. At pagkatapos po ng ating summit na yan, of course, like any other summits, ilalabas natin po sa publiko at sa lahat kung anong napag-usapan, anong mga targets, at kung ano ang na-achieve na, at kung ano pa ang kailangan pang bigyan ng extra effort para makuha natin yung pangarap nating mga goals para dito sa mga proyektong ito.
0: Well, we commend you, Secretary Magno, Chairperson of Mindanao Development Authority, lalo-lalo na sa pagsusulong po ng mga pagbabago at developments sa Mindanao, sa Mindanao. Lalo na through this Bimpiyaga. Maraming salamat po, Secretary Magno, and we wish you all the best mamaya para dyan sa Bimpiyaga Summit na yan. Thank you very much po, Secretary Magno.
1: Maraming salamat, Manong Rey, at maraming salamat muli sa inyo, sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin dito sa Mindanao Development Authority at sa pabuuhan na rin ng Mindanao. Thank you at magandang umaga sa inyong tagapakinig at lahat ng nanonood sa inyong programa. More power, Manong Rey.
0: Thank you very much. More power din po. Ang ating chairperson ng Mindanao Development Authority, Secretary Leo Tereso Magno.
2: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, bayang mahal. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Bigyandaan muna natin ang isang report na ito mula kay AJ Ignacio, regional stockpiling ng produktong petrolyo ng mga Asian countries. Isinusulong ng Pilipinas para magkaroon ng energy stability sa Asian region ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Manong Ray, sa gitna ng hamon ng global energy supply, mahalaga ang mas matibay na pagtutulungan ng mga Asia.

0: ng countries para makatulong, protektahan ng mga Pilipino at buong rehiyon pagdating sa supply ng langis at kuryente. Sa isinagawang Special ASEAN Ministers on Energy Meeting, napag-usapan ang regional stockpiling o pagkakaroon ng reserbang langis na pwedeng gamitin sa panahon ng krisis, pati na rin sa ASEAN grid connectivity para maging stable ang supply ng kuryente sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga ito at sa patuloy na pagtutulungan sa loob ng ASEAN, mas mapapalakas ang ating kakayahan na tumugod na sa anumang hamon na masiguro ang sapat at abot, kaya at maaasahang kuryente at langis sa para sa bawat Pilipino. Sa uli naman, patuloy na isusulong ni Secretary Garin ang naturang panukala upang mag-agree ang bawat ASEAN countries at magkaroon ng mas maayos na pag-uusap hinggil sa regional stockpiling na programa na isinusulong ng ating bansa. Manong Ray, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ray Sampang, Ray Sampang. Bangon, Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Gaganapin pong 48 ASEAN Summit today. Ano po, Leader Summit at hanggang bukas meron pa rin po yan sa Lapu-Lapu, Cebu. Sabi po ng Presidente ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang mga ASEAN leaders ay magpo-focus sa mga ikanga sa desisyon, sa mga tamang desisyon at ikanga po tahak o pagtahak sa tinatawag na energy security, particular sa tinatawag na disruption ikanga na idulot ng gera sa Middle East. Para magkaroon tayo na mas maliwanag na pananaw tungkol dito, paano ba ito maisasagawa kasama ang buong ASEAN member states likod nitong patuloy na gera sa Middle East. Kasama po natin ngayon ang Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute. Walang iba kundi si Attorney Jay Layug. Attorney Jay, magandang umaga po muli. Welcome back sa programang Bangon Bayang Mahal.
3: Magandang umaga, Ray, sa lahat ng nanonood at lahat ng fans mo po. Show niyo.
2: Thank you very much, Attorney Jay Layug. Attorney Jay, pag-uusapan dito sa ASEAN Summit, of course, number one, yung energy security na kinakailangan ma-secure para sa mga ASEAN member countries, particular dito sa Pilipinas. So, sa private sector, lalo na sa inyong organisasyon, sa Philippine Energy Research and Policy Institute, how do you see this forming? Paano ito maisasagawa together with the ASEAN member countries kung pag-uusapan ngayon sa ASEAN Leaders Summit? And of course, sabi natin, those are 10 different heads of state with their own, of course, interest in mind para sa kanilang mga mamamayan. So how can this be possible? Ano sa tingin ninyo ang dapat gawing formula dito para maisagawa itong energy security na ito?
3: Actually, Ray, meron na ho tayo talaga namang ASEAN Petroleum Security Agreement. No? Yun nga lang, hindi natin talaga ginagamit dahil wala pa tayo nakitang panahon na gamitin ito, no, in the past. Pero ngayon ho, akmang-akma na dapat ho talaga within the region, no, ay tayo magtulungan. Ang pinaka magbe-benefit ho nito tayo, Pilipinas, no, dahil yung ating mga kapitbahay, meron ho silang oil production, no. Tayo ho maliit. Ang oil production ho at best natin, no, 400 barrels of oil per day na lang, no, when our demand is 470,000. Per day, no? Napakalaki ho. Kaya nga ho, ang palagi kong sinusulong ay pwede bang bawas-bawasan natin ang pag-angkat ng langis, no? But then, madami yung kailangang palitan. Palitan ng sasakyan, ng public transport, bawasan ng oil plants, no? So, but in the meantime, maganda ho itong pangitain na kung pwede ho mag-tap tayo ng ASEAN cooperation at mapbigyan tayo ng supply ng ating mga kapitbahay.
2: Attorney Layug, Attorney Jay, sabi mo nga, no, tayo ay napakaliit ng oil production natin, 100 barrels
3: 400
2: a day.
3: 400 po, 400.
2: 400 lang, pero ang demand natin, ang kailangan natin is ilan?
3: 470,000 per day po.
2: Parang 1% lang.
3: Katiting lang. Okay. Oo, maliit lang.
2: So, ibig sabihin, paano ito usapin ng oil strategic reserve? Wala rin tayo nito. Although meron tayong mga refinery pero nasa private sector ito, pero ang government mismo wala nito. So will that also come into view pag pinag-usapan itong energy security?
3: Well, usually naman ho, kapag halimbawa ay nag-allocate ang isang bansa ng kanyang resources, Siyempre, hahanap din ho tayo ng kapalit na meron tayong maibibigay. No? Definitely ho, ang ating bansa, marami ho tayong renewables. No? And because of that, yung ating experience sa technology, yan ho, pwede natin ibahagi sa ating mga kapitbahay. No? Pero pagdating ho sa oil, kailangan ho talaga natin sila. Baligtad po yung pangangailangan.
2: Okay. So, ano ang expectations mo dito sa ASEAN Summit nito, especially when it comes to energy security?
3: Well, definitely ho, ang inaasahan mo natin ay ang ASEAN region ay mag-imbak na ho ng a certain level of supply needed just in case mag-gyera na naman sila dyan no, sa Middle East. No. Maganda hong simula. No? And we're very happy na alam nyo, tayo ho namumuno ngayon no, through Secretary Garin. If at all ho, dapat ho, bigyan natin ng pagpupuga yung pagpupusige ng DOE no, sa pagkuha ng supply no, in the middle of all this crisis. No. At nakakatuwa naman ho, kahit maliit-liit lang ang naayangkat natin, at least nasubukan ho ng pamalaan na makakuha ng supply.
2: With that, Attorney Jay Layog, maraming salamat po sa oras at pinakulob nyo. It's always a pleasure and an honor to have you sa ating programa. Thank you very much po, Attorney Layog.
3: Salamat po, Harry. Salamat po.
2: Ang ating pong Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, biro nyo, nasa Korea pa ho siya, live and direct from Korea. Walang iba kundi si Attorney Jay Layog. Samantala, meron pa rin tayo mga ilang mga balita rito sa labas ng ating himpilan. Quezon City Police District naglabas ng gas and run safety tips. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Para iwas biktima ng mga insidente ng gas and run dito mga gasolinahan nga sa Quezon City ay naglabas na ilang paalala. Ang Quezon City Police District kabilang sa safety tip ang pagiging mapagmatyag sa mga kahinahinalang sasakyan at individual, lalo na yung mga walang plaka at tila nagmamadali. Pinapayuhan din ng mga gasolinahan na kung maaari ay manghingi muna ng bayad bago magkarga ng gasolina, partikular sa mga eksaktong halaga lamang ang ipapakarga. Hinimok din ng mga establishmento na tiyaking gumagana ang kanilang CCTV at dashcam bilang ebidensya sakaling magkaroon ng ganitong insidente. Inirekomenda rin ng QCPD ang paglilagay ng karagdagang safety barriers para makontrol ang pagpasok at paglabas ng mga sasakyan sa gasoline station. Kaugnay nga isumuko na sa QCPD ang suspect sa viral gas and run incident sa Mindanao Avenue na tinakasan ng 1,500 na halaga ng gasolina. Ayon sa suspect, tuliro umano siya kaya hindi nakapagbayad. Sa kabila niyan, desidido pa rin ang pump attendant na ituloy ang reklamo laban sa driver. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, mas mabigat na parusa sa mga masasanggot sa malawakang hoarding, profiteering, kartel at iba pang pang-aabuso sa industriya ng langis, isinusulong sa kamera. Ang balita mula kay Lani Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isinusulong ni Negros Oriental 3rd District Representative Janice Degamo na ideklarang economic sabotage ang malawakang hoarding, profiteering, cartel at iba pang pang-aabuso sa industriya ng langis. Ayon kay Degamo, nararapat din ang mas mabigat na parusa laban sa mga lumalabag. Sa ilalim ng House Bill No. 8836 o Anti-Oil Economic Sabotage Act na nakabinbin sa Committee on Energy, maaaring maharap sa hanggang 5 milyong pisong multa at pagkakakulong mula 6 na taon hanggang habang buhay ang mapapatunayang nagkasala. Giit ni Degamo, hindi dapat palampasin ang ganitong uri ng pananamantala, lalo na sa kitna ng krisis kung saan lubhang apektado ang mga mamamayan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Kabilang sa mga panukalang sanctions ay ang pagkansila sa permit, lisensya at prangkisa, ipasasara ang mga pasilidad, kukumpiskahin ang mga ari-arian at tuluyang ipagbabawal ang kailang pagbabalik sa negosyo. Ayon sa Lady Solon, ang mga irregularidad ng mga malalaking kumpanya ng langis ay hindi simpleng negosyo. Direkta lang na sumasakal sa mga commuters magsasaka mangingisda, manggagawa, maliliit na negosyante at sa buong ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kayo po yung patuloy na sumusubaybay sa ating programang Bangon, Bayang Mahal. Tulad po na nabanggit ko kanina ano po, sa bahaging ito ng ating programa, tayo naman ay magbibigay tuon at pansin dito sa mga gawain na nagbibigay ng kahulugan sa serbisyo publiko. Tunay na serbisyo publiko. Talagang bumababa sa komunidad, tumutulong sa mga less fortunate nating mga kababayan. This time, malapit na po kasi ang pasukan, di ba? June, pasukan na. Itong gagawing ito ng grupong ito para tumulong sa mga less fortunate at less capable na mga estudyante kasama ng kanilang mga pamilya dyan po sa Murong Rizal. Tama po natin ngayon ang Worshipful Master ng Murong Masonic Lodge 455, si Worshipful Master Darwin Nugid San Pablo para po sa kanilang outreach program na Balik Eskwela at Medical Mission Caravan dyan po sa Bombongan Elementary School sa Murong Rizal. Maganda umaga po, Kuyang Darwin, at welcome sa programang Bangon Bayang Mahal.
6: Kuya Ray, magandang umaga rin po sa inyo. Magandang umaga po.
2: Maraming salamat po, Kuyang Darwin, Worshipful Darwin. So, ano po ang naging dahilan upang magsagawa ang MML 455 o Murong Masonic Lodge 455 ng Balik Eskwela at Medical Mission sa May 9, sa Sabado na po ito?
6: Actually, Kuya Ray, ang Murong Masonic Lodge, regular activity namin yung pagbibigay tulong dito sa Bumbungan Elementary School as adopted school ng lodge namin. So sa kabuuan ng grupo ng Masonarya na pinamumunuan ng Grand Lodge of Free and Accepted Masons na pinamumunuan ni Most Worshipful Bob Moran. So every lodge meron tayo ina-adapt ng mga school, no? So tumutulong tayo diyan. So naka-schedule kami ngayong weekend sa Bumbungan Elementary School para mamigay ng mga gamit sa mga bata na nangangailangan ng mga materials nila sa school pagpasok sa school. So, yun yung ginagawa ng grupo natin.
2: Ano po ba maaasahan ng mga student beneficiaries natin sa May 9? Ano po ba yung mga matatanggap nila para sa Balik Eskwela?
6: So, una yung complete sets of notebook, mga rulers, no? Yan, mga color pencil, no? Na kinoordinate namin sa Bumbungan Elementary School principal, mm-hmm. si Ma'am Lourdes, no? So, kung ano yung mga kailangan nila, pre-prepare natin to at pinack natin para may pamigay sa mga bata.
2: Mga ilan po ba ang beneficiaries na makakatanggap nito?
6: Ang target natin, nasa yearly, nagbibigay tayo ng 300 packs of school supplies para sa mga estudyante.
2: Okay, pero bukod po ba dito sa Balik Eskwela at pamimigay ng student materials or packs, may medical mission pa kayo eh. Ano po ba yung nakapaloob nyo sa Medical Mission Caravan, Worshipful Darwin?
6: So, sasabayan na rin natin, nag-coordinate na rin tayo sa barangay, sasabayan na rin natin ng Operation Tulip, no, para sa mga kabataan. Mm-hmm. At the same time, mamimigay tayo ng free x-ray and medical assistance sa mga barangay ng Bumbungan. So isasabay na rin natin yun para at least kahit papaano maka-assist tayo sa mga sa mga nangailangan po doon.
2: Alright. Eh pero meron kasi nabasa ko doon sa ikang briefer, meron din kayong libreng x-ray? Totoo ba yun?
6: Meron. No? So yung libreng x-ray natin, it was supported by Real Lab Care, no? Owned by Mr. Rex Tenko. Mm-hmm. Shout out kay Sir Rex, no? So mamimigay siya ng libreng x-ray para sa buong barangay ng Bumbungan, kung sino man gusto magpa-x-ray. So libre ito, libre.
2: Pero yan po ba available lang para sa mga residente ng Bumbungan? O pwede rin po bang magputo? Kasi baka may nakikinig po sa atin ngayon, ano kuyang, na maraming mga kababayan natin nanonood at nakikinig at sabihin, may libreng medical service doon.
6: Actually,
2: pwede ba kami pumunta?
6: Itong services namin for the medical mission, pwede yung, kung sino yung makakapunta doon sa location. So wala, hindi naman siya nililimit for the Bumbungan residents or barangay Bumbungan. So buong Morong, kung available, pumunta lang sila para makakuha nila yung libre x-ray at the same time yung sa pagpapatuloy ng mga anak nila, yung mga bata na gusto magpatuloy, pumunta lang po sila ron. So i-assist natin lahat sila.
2: Okay. Ito ba mag-isa lamang pong ginagawa ng Murong Masonic Lodge o meron pa ba kayong ibang organizations na kasama dito?
6: Oh, sa mga organization na kasama natin, una-una yung pamunuan ng barangay, no, kay Kap Ricky, at yung pamunuan ng elementary school Bumbungan, si Ma'am Lourdes. At the same time, yung punong bayan natin ng Morong, tumutulong sa atin. So kaagapay natin dito yung ibang organization tulad ng Lions International New York, no? So the same time yung Castro Law Firm, at saka yung Real Love Care, no? So sila yung mga nagbibigay suporta dito sa programa po natin na to.
2: Siguro last question na naman po, Kuyang Darwin. Gaano po kahalaga ang outreach na ito sa na isasagawa niyo sa Sabado, at ano ang nais niyong iparating na mensahe nito, Kuyang Darwin?
6: Kasi syempre sa isang organization, Duere, no, yung charity kasi isa sa ano yan, sa core principle, no, na ini-emphasize ng samahan natin, no. Ito yung makatulong tayo sa mga nangangailangan. No, so sa Samason, ini-encourage natin maging charitable, not only financially, but also through acts of kindness and community service. So, ibig sabihin, nandiyan na yung magiging cycle natin na pag nakikita kasi ng mga bata na merong mga nag-a-assist sa kanila, naniniwala tayo na darating ang time, sila rin naman yung magbabalik ng tulong sa community. Yun po.
2: Okay, maraming maraming salamat po, Worshipful Master Darwin Nugin San Pablo ng Morong Masonic Lodge sa oras sa Pinakulong.
6: Salamat po, kaya rin, mabuhay po kayo at ang inyong istasyon.
2: Ang ating pong Worshipful Master ng Murong Masonic Lodge, 455 Darwin Nugid San Pablo, para po sa isasagawa nilang balik eskwela and the medical mission caravan outreach program diyan po sa Bombongan Elementary School. No, napakagandang ano po yan, adhikain na makatulong sa ating mga komunidad. Alright, samantala, hahabol natin itong report na ito mula kay Lores Tanhoco, Bureau of Customs at NBI, magsasani puwersa para matukoy ang mga personalidad na nasa likod ng mga smuggling sa bansa. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mas paigtingin ng Bureau of Customs ang imbestigasyon laban sa mga smuggling at illegal na pagpasok ng imported product sa bansa, katuwang ang National Bureau of Investigation o NBI. Ito ang tiniyak ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, kung saan sinabi pa nito na hindi lamang ang mga naabutang driver at helpers ang kailang target na papanagutin, kundi maging ang mga owners, financier at protector ng mga operasyon ng smuggling sa bansa. Inaasahan ding maisa sa penal sa susunod na linggo ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng NBI at BOC para sa mas pinaigting na intelligence sharing at case build-up. Gate ni Nepomuceno, ito ang isa sa plano nila ng NOOY Secretary of Justice na si Jesus Crispin Remulla para mapalakas ang kampanya laban sa pagpupuslit ng smuggled goods. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: And of course, bago po ako tuloy magpaalam, medyo as early as, well, nagpapauna na po ako kasi bukas is a Friday, May 8. So we will be, we will be closing a chapter na dito sa Bangon Bayang Mahal sa May 8. Sapagkat, well, bukas, malalaman nyo po yan, bukas. So atabayanan po nyo yan, ano po. So huwag kayong bibitaw hanggang bukas, May 8, meron tayong mahalagang anunsyo na ibibigay po sa inyo. Bukas, May 8. Ho, ang tabayanan niya yan. Sa ngalan po ng ating maagang bumangon team, kasama natin sila Rolly Bumatayo. Palagay ko talaga magtutungo sa Bombongan Elementary School. Sabado, mag-observe kung paano ba ginagawa yon. And of course, si Jomari Refarial, si Van Malili na palagay ko pupunta din para mag-observe din, para mag-observe. Of course, sa production side, si Glory Bagon. Hindi ko nang masabi, Bangon, Glory Bangon. Glory Bagon. And of course, ang ating executive producer, si Miss Jam Season. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang, mula sa Radyo Pilipinas World Service. At ito ang programang Bangon, Bayang Mahal.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
8: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay makakasama muna natin ang Pag-ibig Fund dahil alam naman natin na isa sa pinakamalaking pangarap ng marami sa ating mga kababayan ang magkaroon ng sariling bahay. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at gastusin, gaano nga ba kaabot kamay ang pagkakaroon ng isang disenteng tahanan? Sa pinakahuling ulat ng Pag-ibig Fund, umabot na sa mahigit 32 billion pesos ang inilabas silang home loans sa unang bahagi pa lamang ito ng 2026, patunay na mas marami ng Pilipino, lalo na ang mula sa low-income sector, ang nagkakaroon ng pagkakataong makapagpatayo o makabili ng sariling bahay. Malaki rin ang itinaas ng socialized housing loans na layong tulungan ang mga pamilyang higit na nangangailangan. Kaugnay nito, ipinagmalaki ng ating pamahalaan na bahagi ito ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos. At kaugnay ng lahat ng ito ay makakasama na po natin ngayon ang Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, walang iba kundi si Ginoong Jack Jacinto Jr. VP Jacinto, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang hapon, Steph, at magandang hapon po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa programa po natin ngayon.
0: Maraming salamat, VP Jacinto, sa pagsama niyo po dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. So ito na nga po, no, nakapagtala ang Pag-ibig Fund ng 9% pagtaas sa home loan releases po sa unang quarter pa lamang po ito ng 2026. Ano po yung mga masasabing key factors sa likod po ng pagtaas na ito?
2: Ma'am Steph, tama po kayo. Tama po kayo na ngayong unang tatlong buwan ng taon ay higit pong tumaas yung pong naipahiram ng Pag-ibig Fund sa ilalim po ng ating housing loan program. Tulad po ng inyong nabanggit, umabot po sa halos 33 billion pesos na halaga ng pautang para sa pabahay ang ating naaprubahan at na-release sa ating mga miyembro. At higit po diyan sa halagang yan, higit po sa halagang nabanggit na riyan, ay yung pong dami. Yung dami po ng kapwa po natin Pilipino na natulungan na po natin magkaroon ng sariling bahay. At yan po ay mahigit 20,000 sa katunayan, 20,926 na kapwa po nating Pilipino. Unang tatlong buwan po ng taon na ito, nagkaroon na po ng sariling bahay, nakabili ng sariling bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. At ang dahilan po niyan, ang isang mahalagang dahilan niyan, Ma'am Steph, ay dahil napakalinaw po ng direktiba ng ating Pangulong Marcos na dapat patuloy po yung paghatid ng mga serbisyo ng pamahalaan para po sa ating mga kababayan. Kasasabi nga lang po ng ating Pangulo na dapat lahat, bagamat meron man tayong hinaharap na krisis sa enerhiya, dapat po tuloy-tuloy po ang lahat ng sangay ng pamahalaan sa paghatid po ng mga serbisyo natin. Kaya po dito po sa Pag-ibig Fund, sa ilalim po ng pamumuno ng Department of Human Settlements and Urban Development Secretary na aming Chairman of the Board, na si Secretary Jose Ramon Aliling, tuloy-tuloy po ang pagpupugsigi ho natin na sa ilalim po ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipina program ay maghatid po ng pagkakataon sa ating mga kababayan na magkaroon po ng sariling bahay. At yun nga po, ito po yung patunay sa ating paghatid ng serbisyo sa pamamagitan po ng housing loan ng Pag-IBIG. Nakikita ho natin na lalong tumaas yung ating napahiram at higit po dyan, lalong dumarat po ang Pilipino, kapwa po nating Pilipino na ngayon ay may bahay na, nakabili ng sarili nilang bahay dahil po sa Pag-IBIG housing loan.
0: Ito naman po, VP Jacinto, paano naman po sinisiguro ng Pag-IBIG Fund na mas marami pa pong mga low-income Filipinos ang nakakabenepisyo mula dito sa mga housing loan programs na ito?
2: Sa ilalim po, Ma'am Steph, ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program o yung tinatawag po natin Expanded 4PH, pinalawig po natin, Ma'am Steph, pinalawig po natin yung mga housing programs na maaari pong applyan ng ating mga kapwa Pilipino, particular na po yung mga miyembro po ng Pag-IBIG Fund. Ang ginawa po natin riyan, muli po sa pamumuno po ni Secretary Alibing, ay yung pong mga expanded 4PH housing units ay pinalawak po natin yung sakop. Ibig sabihin po niyan, dati po kasi condominium units lamang po ang napapabilang sa expanded 4PH program. Ngayon po, maging yung mga house and lot units, sakop na rin po ng expanded 4PH. Ibig sabihin po niyan, yung pong Pag-IBIG housing loan na napakababa yung monthly payments ay maaaring gamitin ng ating mga qualified na miyembro para makabili ng socialized condominium unit at maaari din po silang makabili ng socialized housing unit. Ibig sabihin, ay makakabili po sila ng condo unit na up to 1.8 million pesos. Makakabili po sila ng house and lot unit na up to 950,000 pesos sa napakababang monthly payments dahil po yan yung hatid ng Pag-IBIG housing loan sa ilalim po ng expanded 4PH. Kaya po, lalong dumarami po yung ating mga kababayan na nagkakaroon ng pagkakataong magkaroon ng sariling bahay sa tulong po ng programang yan at sa pinalawig po na expanded 4PH program.
0: Ito naman po, VP Jacinto, maaari niyo po bang ipaliwanag para lang po doon sa mga hindi nakakaalam kung paano po kumbaga maikukumpara itong monthly payment schemes ng Pag-IBIG doon sa mga masasabi na typical na rental cost.
2: Tama ho yan. Alam mo ninyo, kamakailan po ay binisita ng ating pangulo yung pong mga Pag-IBIG Fund members na nakahiram na po sa Pag-IBIG housing loan natin sa expanded 4PH at nakabili na ng kanilang mga sariling tahanan diyan po sa may Pampanga at diyan din po sa may Nueva Ecija. At doon po talaga mismong nabatid po natin at ayon na rin po sa pakikipag-ugnay ng Pangulo sa mga may-ari ng mga bahay doon. Eh sa tulong po ng Pag-IBIG housing loan na sa ilalim ng expanded 4PH, talaga naman hong mas mababa yung monthly payment kumpara sa renta. Nung kinausap nga po rin namin sila, ang nalaman po natin ay yung renta nila dati. Nung sila ay rumirenta ay nasa 5,000, nasa 6,000 pesos po yung monthly nila. Ngunit ngayon ay dahil po mababa yung monthly payments po nila sa Pag-IBIG housing loan nila, ay mas lalo po silang nakakatipid. Sa katunayan, yung pong mga na-interview natin, yung kanilang monthly payments ay nasa around 2,000, 2,500 pesos. Muli po, ito ay dahil sa Pag-IBIG housing loan sa ilalim ng expanded 4PH program na may 3% na subsidized rate. At dahil po dun sa subsidized rate na yun, ayun po, yung kanilang monthly payment sa kanilang loan sa unang taon na sa around 2,000-2,500. Unti-unti po yung tumataas. Ngunit, kapag ho ito'y kinumpara natin sa renta, higit pa rin pong mas mababa. At maliban ho doon, yung pong kanilang ibinabayad ay napupunta po sa isang property na mapapasa kanila po, no? Sila na po yung may-ari ng kanilang mga tinitirhan. So pagdating po sa aspeto ng pangungupahan, ay higit po at daig po pag-ibig housing loan sa ilalim ng expanded 4PH ang pangungupahan, dahil mas mababa na yung monthly payments at sa kanila pa yung kanilang tinitirhang bahay. Yan po yung hatid ng ano, yan po yung hatid ng ating mga programa, particular na po yung pag-ibig housing loan sa expanded 4PH program. Mas mababa ho kadalasan yung monthly payments. At yan po ay talagang, yan po yung mga kwento ng ating mga nakausap na ngayon po ay mga naninirahan na sa mga expanded 4PH projects, na mismo ang Pangulo po natin ang bumisita sa ating mga miyembrong nandun at naninirahan na.
0: Ito naman po, no? Kanina nababanggit na po natin itong tinatawag na socialized housing. Bakit po ba ito ay sinasabi na major contributor doon sa pagtaas po, no, ng loan releases for the first quarter po of 2026?
2: Sa ano po natin, sa ating pag-ibig housing loans, no? Ang kabuuan ho nating napahiram ay halos 33 billion pesos. At pagtihod yan ay around 3 billion pesos ay napunta po yan sa socialized housing loans. Mahalaga po yan sapagkat ibig sabihin, yung pong mga nasa, yung mga miyembro po natin na nasa middle income at sa low income na bumili ng socialized housing unit ang siyang natulungan po ng programang yan. Ibig sabihin po, yung mga socialized housing units, yung mga nabanggit ko po kanina, yung mga condominium units na worth 1.8 million pesos at pababa, at maging mga house and lot units na 950,000 pababa, yan po yung nabili. Yan po yung nabili ng ating mga middle income and low income members sa tulong po ng pag-ibig housing loan. At ngayon po, kanilang pag-aari na at may sarili na po silang tahanan. Around 3,500 around 3,500 mula doon sa mahigit 20,000 housing loan borrowers sa unang tatlong buwan ng taon ang napapabilang po sa segment na ito. Kaya po, yan po ang higit namin kinatutuwa sapagkat mula po doon sa nakahiram sa ating pag-ibig housing loan para sa unang tatlong buwan ng taon, around 3,500, 3,439 to be exact, ang middle and low income members na ngayon ay may sariling bahay na sapagkat nakabili po sila ng socialized housing unit sa tulong po ng pag-ibig housing loan. Ma'am Steph, at sa mga nakikinig po nating mga kababayan, ito po yung mga miyembro po natin, again, mula sa middle income and low income groups na ngayon ay may sariling bahay na binabayaran ho nila sa mas mababang halaga sapagkat may 3% subsidized rate yung pong pag-ibig housing loan sa expanded 4PH, na sa katunayan ay mas mababa pa ho yung kanilang monthly kumpara sa renta, at yung kanilang binabayaran ay napupunta sa isang property na mapupunta po sa kanila.
0: VP Jacinto, paano pa po sinusuportahan ng pag-ibig fund ang mga miyembro nito na kumbaga ay ma-maintain yung affordability habang binabayaran nila yung kanilang home loans?
2: Ay, ito yung pong pag-maintain ho natin ng affordability ng at sustainability ng ating mga pautang sa pabahay para sa ating mga miyembro. Ito po ay nakasalalay sa ating mga, sa mismo mga miyembro na patuloy na nagbabayad ng kanilang monthly payment sa pag-ibig fund. Alam mo ninyo, ang pag-ibig fund ay pag-aari po ng mga miyembro. Pag-aari po ito ng manggagawang Pilipino. At nananatili pong matatag ang pag-ibig fund. Nagiging napapanatili ho natin sustainable yung ating mga programa dahil po sa patuloy at tapat na pagbabayad ho ng ating mga miyembro sa kanilang monthly payments. At matutuwa po kayong malaman na mahigit 90% po ng ating mga miyembro ay patuloy at tatapat na nagbabayad ng kanilang monthly payment sa kanilang housing loan. Yan po ang susi. Yan po ang susi para ho maging sustainable ang ating mga programa na para ho mapaikot ho natin ang pondo ng pag-ibig fund, maipahiram. Yung naipahiram po natin sa ating mga miyembro ay kanilang binabayaran ng tama at tapat. At dahil po na ibabalik po at naibabayad po, nagbabayad po sila ng tama at tapat, ay meron po tayong pondong muling maaaring magamit para po naman mapakinabangan at maipahiram sa iba pang miyembro. So yan po yung susi talaga dyan at kami nagpapasalamat sa tiwala ng ating mga miyembro, ng ating mga housing loan borrowers na tama, na patuloy, na tama at tapat ang pagbabayad nila sa kanilang pag-ibig housing loan sapagkat ito po yung susi para mapanatili po nating affordable, matatag at sustainable yung ating mga programa sa pag-ibig.
0: Mm-mm. Paano naman po no nakikipag-collaborate pa ang pag-ibig fund sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD upang mas mapalawak po po ang access to housing?
2: Isa po ang pag-ibig fund sa mga ahensyang napapabilang po sa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development. Muli po sa pangunguna at sa liderato ni Secretary Aliling. At kasama po diyan sa expanded 4PH, kasama po sa papel na ginagampanan ng pag-ibig fund sa expanded 4PH, ang paghatid ng mga financing programs, mga pautang para po sa ating mga miyembro at pati na rin po para sa mga developers upang sila po ay magkaroon po ng pondo o dagdag na pondo para makapagpatayo ng mga housing projects, socialized housing projects sa ilalim po ng expanded 4PH para po lalong mas marami pong mga bahay ang maaaring pagpilian ng ating mga miyembro. Yan po ang papel na ating ginagampanan. Makikita ho ninyo rito ang pagpapahiram po ng pag-ibig fund hindi lamang sa miyembro pati rin po sa industriya pati rin po sa mga qualified stakeholders sa housing industry particular na po ang mga developers sapagkat muli po napakalaking bagay rin po nito sa ating ekonomiya sapagkat habang nagtatayo po ng mga housing units ang ating mga eligible partner developers ay ito po ay nakakapag-generate ng trabaho, ng tulong sa ekonomiya, sa pagtulong sa mga allied industries. Muli po para matulungan at lalong ma-boost ang ating economy habang nakakapagpatayo sila ng mga housing units na maaaring bilhin ng ating mga miyembro sa murang halaga sa ilalim ng pag-ibig housing loan sa ilalim ng expanded 4PH. So yan po yung papel na ginagampanan ng pag-ibig fund. Yung pong pondo ay ating ipinapahiram sa developers para po magtayo ng mga bahay, ng mga housing projects na akma sa pangangailangan ng ating mga miyembro, makakatulong po yung maka-generate ng trabaho at makatulong sa ekonomiya. At pag naitayo na po yung mga housing projects na yan, nagyan din po ang pag-ibig fund para po magpautang naman sa ating mga miyembro. Para po yung mga naitayong housing units na ito ay mabili ng ating mga miyembro sa murang halaga dahil po sa mababang interest ng pag-ibig housing loan sa ilalim ng expanded 48.
0: Mm-mm. At bago ko po kayo apakawalan na VP Jacinto, given po lahat ng napag-usapan natin ito, ano po ang payo na maaari nyo pong maibigay sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund na maaaring medyo hesitant pa sila sa pag-a-apply po para sa isang housing loan? Go ahead po, VP Jacinto.
2: Salamat po, Ma'am Steph. Alam mo ninyo, Ma'am Steph, nakita ho natin dahil po nitong nakaraang dalawang buwan ay nagsagawa po tayo ng tinatawag na pag-ibig housing fairs. Muli po, ito po ay tugon sa direktiba po ng ating Pangulong Marcos na ilapit yung pagkakataong magkaroon ng bahay sa ating mga miyembro. At ito po ay pinangunahan po ng ating chairperson, Secretary Ping Aliling. At doon po sa mga housing fairs na iyon, nakita po natin Eh, mahigit 40,000 po na mga miyembro. Halos 50,000 nga po ang mga miyembro nating pumunta sa mga housing fairs na ito upang maghanap ng bahay na kanilang mabibili. Ibig sabihin po niya, nariyan po ang patuloy na pangangailangan ng ating mga kababayan na magkaroon ng sariling bahay. At kaya po hindi po tumitigil ang ating Pangulo na paalalahanan at idirekta kami po sa Pag-ibig Fund na bigyan ng pagkakataon ng mga miyembro natin, ng mga kapwa Pilipino natin na magkaroon ng sariling bahay. At dahil po diyan sa ating mga miyembro na naghahanap at balak bumili ng kanilang sariling bahay, narito po ang Pag-ibig Fund. Nariyan po ang Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded Fog PH na mababa po ang interest, mababa po ang monthly, kadalasan mas mababa pa po sa renta para po kayo ay magkaroon ng sariling bahay. So tuloy po ang ituloy niyo lamang po ang inyong pangarap na magkaroon ng sariling bahay sapagkat ito po ay kaya po ninyong matupad sa tulong po ng expanded ng Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded 4PH program. At sa mga balak pong mag-apply o magtanong tungkol po sa Pag-ibig Housing Loan, Ma'am Steph, bukas po ang aming mga tanggapan at bukas po ang aming mga linya, maaari po kayong tumawag sa amin. 8724-4244. Maaari din po kayong pumunta sa aming Facebook page at maaari po kayo dyan ay mag-send ng private message. At maaari din niyo po kaming i-chat sa pamamagitan po ng aming website. Yan po ay handa po kami para po kayo ay tulungang magkaroon ng sariling bahay na mura ang monthly payments muli po sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded 48.
0: With that, maraming salamat po, VP Jacinto, sa muling pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat, Ma'am Steph, at magandang araw din po sa inyo.
0: At ating nakasama dito sa Ang Pilipinas Ngayon, ang Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, walang iba kundi si Ginoong Jack Jacinto Jr. At tayo dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kapwa ASEAN leaders, prioridad na mapag-usapan sa 48th ASEAN Summit ang patungkol sa seguridad sa pagkain at enerhiya sa harap ng pagsisikap na mabawasan ang impact o epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
3: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isa sa mga pangunahin nilang matatalakay ng kapwa niya ASEAN leaders sa 48th ASEAN Summit ang hinggil sa energy at food security. Ayon sa Pangulo, kanyang pangungunahan sa summit ang talakayan na sa sentro sa kung paano mapapatatag ang supply ng enerhiya at kung paano mapapabilis ang energy diversification o mga paraan sa pinagkukunan ng enerhiya. Ito'y sa gitna ng pagsisikap na mabawasan ang epekto ng external shocks dulot ng nagpapatuloy pa ding tensyon sa gitnang silangan. At bilang summit chair, sinabi ng Pangulo na isusulong niya rin ang pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa rehiyon at pagpapanatili ng malayang daloy ng mga pangunahing kalakal. Igigit din ng Pangulo ang pagbuo ng mga hakbang upang suportahan ang mga magsasaka, ganun din ang mga micro, small and medium enterprise o MSMEs. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs.
3: Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, naghahanap ang ASEAN member states ng mga paraan upang matugunan ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay ASEAN 2026 spokesperson, Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial, tatalakayin sa ASEAN Summit ang pagkakaroon ng mga konkretong hakbang para tugunan ang kasalukuyan o hinaharap pang krisis. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye ang opisyal ukol dito sa gitna na rin ng mga pag-uusap ng ASEAN member states.
5: We are looking at some concrete ways that we can, or some mechanisms that we will be able to use whenever there will be, when there's a future crisis, and also at the ongoing situation that we have right now regarding the Middle East.
0: Si ASEAN 2026 spokesperson, Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pa mga balita, kabilang sa priority economic deliverables ng Pilipinas ang pagpapatupad ng panukalang ASEAN Power Grid. Ayon kay Trade Undersecretary Alan Gepti, layo nitong palakasin ang regional energy security at katatagan sa gitna ng global uncertainties tulad na lamang ng epekto ng nangyayaring Middle East tensions. Giit pa nito, mahalaga ang pagpapalakas ng regional energy connectivity para mabawasan ang vulnerability at matiyak ang long-term energy stability.
6: This basically will lay down the framework, both legal, technical, and even the policy aspect of this to ensure and also pave the way for the connectivity in cross-border trade of electricity through submarine power cable.
0: Tinatrabaho rin ng ASEAN ang pagsasapinal sa ASEAN-Canada Free Trade Agreement para palawakin ang trade networks at magbukas ng bagong economic opportunities sa ASEAN member states. Kabilang pa sa priority deliverables ang pagtataguyod ng digital trade, pagpapalakas ng pamumuhunan sa green at high growth sectors at pag-advance sa sustainable agriculture systems.
6: We have an economic deliverable on regenerative and resilient agriculture systems. So this means that we have to embrace smart agriculture, educate our farmers to use methods that would enhance productivity in the agriculture sector.
0: Si Trade Undersecretary Alan Gepti.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, inaasahan ng Department of Trade and Industry o DTI na maisasakatuparan sa 48th ASEAN Summit ang pagtatatag ng Regional Center para sa Micro, Small, and Medium Enterprises o MSMEs. Dito pagsasama-samahin ang mga programa, proyekto at inisyatibo na susuporta sa mga maliliit na negosyo sa Asia. Ayon kay Trade Undersecretary Alan Gepti, inaasahan din ang pagtatapos at pagpirma sa Digital Economy Framework Agreement na magpapalakas sa regional payment interconnectivity at magpapabuti sa digital trade sa buong ASEAN.
6: These are very vital for our businesses. So in other words, the policies, the programs, the projects that will be eventually implemented in ASEAN would cut across all the issues and challenges that our MSMEs and our nationals are facing.
0: Si Trade Undersecretary Alan Gepti.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, umaasa naman ang Pilipinas sa pag-usad ng Code of Conduct sa South China Sea habang sentro ng ASEAN Summit ang Energy Security at Regional Cooperation sa Cebu. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial, umuusad ang usapan sa pagitan ng ASEAN member states at China dahil sa tuloy-tuloy na ugnayan at madalas na pagpupulong. Kaugnay nito, inaasahang masusundan pa ang mga pagpupulong sa mga susunod na linggo.
5: There was a mention on commitment for more frequent meetings. So those frequent meetings are still happening. So we are also very encouraged about what's happening there. In fact, we just concluded one last month. And so now we're expecting another meeting to happen in a couple of weeks from now.
0: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, all set ang security forces na nakadeploy sa Lapu-Lapu City at sa buong isla ng Cebu para sa seguridad ng 15 heads of state na dumadalo ngayon sa 48th ASEAN Leaders Summit and related meetings na sinimulan na ngayong araw at magtatapos bukas Mayo a 8. Ayon kay Police Colonel Kimberly Molitas, tagapagsalita ng PNP ASEAN Security Task Force, nakapagsagawa sila ng simulation at rehearsal kasama ang iba pang security forces upang matiyak na walang butas ang kanilang security plan. Nakahanda na rin ang kanilang mga contingency plan upang matiyak ang proteksyon at seguridad ng mga ASEAN leader.
7: All the contingencies has been practiced, has been, we had dress rehearsal yesterday, and we have strengthened all the preparations to make sure that the issues that has risen from the rehearsals has been properly addressed by all the agencies combined dito sa ating multi-agency coordinating center.
0: Si Police Colonel Kimberly Molitas, tagapagsalita ng PNP ASEAN Security Task Force.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, tumitindi naman ang interes ng public utility vehicle operators na lumipat sa paggamit ng electric vehicles o EVs, lalo na't nahaharap ang Pilipinas sa epekto ng Middle East crisis. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, suportado ng gobyerno ang mga operator at driver sa pag-transition ng EVs sa pamamagitan ng e-transport loan program. Tiniyak naman ng kalihim na tinutugunan ng EV manufacturers ang pagkakaroon ng charging stations ng electric vehicles.
8: These companies that are actually selling this transportation or let's say the vehicles to be used by the transport groups need to make sure that the charging stations are there. If not, they will not be able to sell their vehicles.
0: Si Trade Secretary Cristina Roque.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, pinapurihan naman ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI ang pagsusulong mismo ng pamahalaan para sa pag-shift ng bansa sa paggamit ng electric vehicles o EV. Ayon kay CAMPI President Jose Maria Atienza, kauna-unahang pagkakataon ito na mismong ang pamahalaan na ang humihimok sa publiko na gumamit na ng EV, lalo na't ramdam pa rin ang krisis na dala ng gulo sa Middle East. Sa ngayon, ang mahalagang matiyak ng pamahalaan ay ang pag-develop pa ng EV charging stations upang mas makahikayat ng mga Pilipinong maaaring makisali sa EV transition.
9: I haven't seen this level of parang interest and parang cohesion in the message. And it's very appropriate message. When there's a fuel crisis, everyone needs to help. Of course, not everyone naman is going to buy a new car. What's important is there's energy efficiency, we save on fuel, whatever car we drive now, make sure we do it responsibly. But again, there are many solutions there.
0: Yan ang naging pahayag ni CAMPI President Jose Maria Atienza.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, ilang House leaders kumpiyansa na sapat ang boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang kabang

0: mababa sa 180 ang kabuuang boto mula sa 318 na bilang ng mga mambabatas. Narito ang pahayag ni Deputy Speaker Ronaldo Puno.
1: Tignan natin yung Lakas, ha. Lakas is still the biggest party. And Lakas is the father party of this impeachment complaint. So siguro halos lahat, ang tingin ko sa Lakas, will vote for impeachment. Kung ipagsama mo yung boto ng Lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. So, what are the odds? Pumupusta ka sa karera ng kabayo, ipanalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan. And, you know, even the most elementary of counting will bring you to that number very easily. Ang tanong is whether marami ba? And I think that is what the leadership is trying to do now. Is they're trying to bring it to a number that shows that at least a majority of the House is in favor of this trial being sent to, of this impeachment complaints being sent to the Senate.
0: Samantala, nagpahayag din ng kumpiyansa si Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor na makakakuha ng sapat na boto ang Kamara batay sa lakas ng ebidensya. Nilinaw rin niya na ang boto ng Kamara ay hindi pagdedesisyon ng pagkakasala kundi isang mandatong konstitusyonal upang matukoy kung may sapat na batayan upang dalhin ang kaso sa paglilitis sa Senado. Sa ngayon, hawak na ng lahat ng miyembro ng Kamara ang Committee Report No. 261 at inaasahang pagbobotohan ito sa plenaryo sa May 11. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaunay na balita, Senado may posibilidad pang hindi mag-convene bilang impeachment court. Yan ay ayon kay Senador Ping Lacson. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
4: May posibilidad pa rin hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court para litisin ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ayon yan kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na batay sa konstitusyon, dapat ay otomatikong mag-convene ang Senado bilang impeachment court kapag iniakyat na sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment. Pero inaasahan at pinaghahandaan anya nilang may mga kasamaan silang magkwa-question ng basihan ng pag-convene ng impeachment court. Pinaliwanag ng Senador na kapag may kumontra, pagbobotohan ito ng mga senador. Sakaling manalo sa botohan ang mga tutol, posibleng hindi mag-convene ang impeachment court. Binigyang diin ni Lacson na posible pa itong pagbotohan dahil ang pagdedesisyon na mag-convene bilang impeachment court ay ang Senado ay gagawin nila bilang mga senador pa at hindi pa bilang mga hukom ng impeachment court. Aminado naman ang senador na kung sakali ay maaaring muling umakyat sa Korte Suprema ang usaping ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping.
5: Kung hindi pa convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magkoconvene ba kami o hindi. It's not the impeachment court who will decide by a vote of majority kung magkoconvene kasi hindi pa nga nakakonvene. Senate pa lang. So pwede may magdala ng case sa Supreme Court. Mag-rule ng Supreme Court, kailangan magkonvene kayo. Or hindi. Depende. Sila yung final arbiter. Remember, they're not dealing with the impeachment court yet. They're dealing with the Senate.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga ulat, hindi na lamang simpleng bilateral military exercise ng Pilipinas at Estados Unidos ang taunang balikatan exercises, kundi isa na itong multilateral exercise ngayon. Ito ay dahil sa paglahok ng mga bansang Japan, Canada, France, Australia at New Zealand sa nasabing pagsasanay. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, ipinunto ng international studies expert na si Professor Renato De Castro ang mga pagbabago sa anyo ng pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas at Amerika dahil sa pagsama ng ibang mga bansa kabilang na ang Japan. Ani De Castro, kapansin-pansin na rin ang aktibong pakikilahok ng Japan sa balikatan, bunga ng mga ganapang nangyayari sa Indo-Pacific region. Sa pamagitan aniya ng sama-samang pagsasanay ay napipigilan nito ang anumang inkursyon o paglusob ng isang aggressor na bansa sa rehiyon.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
2: Isa-isa ang online sa mga digital station ng Pilipino. Ay para sa Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
3: Salamat, President.
4: Salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 48th ASEAN Summit sa Cebu. Formal nang bubuksan ngayong umaga, issue sa food and energy security tatalakayin sa pagpupulong.
4: Headlines.
3: Iran kinukonsidera ang panukala ng Estados Unidos para mawakasan na ang gyera sa Middle East.
4: Headlines.
3: Proteksyon at tulong para sa 7 Pilipinong seafarers na sakay ng container ship ng San Antonio. Tiniyak ng Department of Migrant Workers.
4: Headlines.
3: Listahan ng mga beneficiaryo ng transport network companies para sa special payout cash relief assistance. Maigpit na sinala ng Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: Energy Regulatory Commission iniutos sa mga electric distribution utilities sa bansa na huwag munang magputol ng supply ng kuryente.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
4: News.
6: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, May 8, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong nakapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Formal na pagbubukas ng 48th ASEAN Summit gaganapin ngayong alas 9 ng umaga. Issue sa food at energy security, mga pangunahing tatalakayin sa nasabing pagpupulong. Mula sa Cebu, narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Arangkada na ang 48th ASEAN Summit na matagal na pinagandaan ng Pilipinas bilang host country. Alas 8 ng umaga ay sisimula ng welcome ceremony na kung saan ay formal na sasalubungin ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang heads of state na darating sa venue ng summit. Kabilang din sa seremonya ang official handshake at family photo kasama ang ibang leader bilang simbolo ng pagkakaisa at kooperasyon. Alas 9 naman ng umaga ay ang formal na pagbubukas ng 48th ASEAN Summit and related meetings at mula doon ay dediretso na sa mga aktibidad gaya ng ASEAN Plenary at Retreat Summit. Alas 4 naman ang hapon ay nakatakdang humarap si Pangulong Marcos para sa press conference na susundan ng ASEAN Gala Dinner bandang alas 6 ng gabi. Susunod na dito ang departure ng ASEAN Member States Leaders. Nagulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magitan sa Thailand at Cambodia, kaugnay ng matagal na tensyon na namamagitan sa dalawang bansa. Mga pinuno ng nasabing bansa nagkasundong mag-usap para sa kapayapaan. Mula sa Cebu, narito ang balita pa rin hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Nagsilbing tulay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang magkaroon ng dialogo ang Thailand at Cambodia sa layuning maayos ang matagal lang hindi pagkakaintindihan. Sa press conference ng tatlong leader na inorganisa ni Pangulong Marcos na tumatay yung chair ng ASEAN 2026 ay sinabi nitong kumpiyansa siyang maaayos ang anumang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Ito ay sa pamamagitan ng constructive dialogue sa kanilang bilateral border issues at kapwa pinagtibay naman ng dalawang bansa ang pagpapanatili ng bukas na komunikasyon, pag-iwas sa mga hakbang na maaaring magpalala ng tensyon at pagpapatuloy ng mga pagsisikap tungo sa mapayapang dialogo at makabuluhang pakikipag-ugnayan. Kaugnay nito ay nagkasundo ang 20 ministro na atasa ng kanikinilang foreign ministers na ipagpatuloy ang bukas at tapat na dialogo, mas direktang talakayin sa isa't isa ang mga makabuluhang hakbang upang maiwasan ang paglala ng tensyon, mapalakas ang mga kondisyon para sa kapayapaan at katatagan at mapangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at punong ministro ng Cambodia at Thailand.
7: We express our confidence in the ability of both Cambodia and Thailand to resolve the matter amicably and to manage their border differences peacefully in the spirit of ASEAN solidarity and unity.
9: Cambodia believes this is a peaceful path toward a fair solution for both parties.
10: Prime Minister Hun Manet and I agreed to assign our foreign ministers to work together closely on a list of practical confidence-building measures.
8: Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagaan ng pagpapalakas ng kooperasyong pangrehiyon upang makamit ang makabuluhang pag-unlad para sa mga mamamayan. Ginawa ng Pangulong pahayag sa Special Bimpiaga Summit sa Cebu. Ang Bimpiaga o Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area ay isang regional cooperation initiative na naglalayong pasiglahin ang pag-unlad sa mga malalayong lugar ng makakasaping bansa. Sa kanyang talumpati, muling pinagtibay ng Pangulo ang pangako ng Pilipinas sa pagpapatupad ng Bimpiaga Vision 2035, layunin ng hakbang na palakasin ang inklusibong paglago ko ang konektibidad at kooperasyong pang-ekonomiya sa sub-region. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang matiyak na ang mga inisyatiba ng Bimpiaga ay magbubunga ng konkretong benepisyo para sa mga komunidad, kabilang sa ang mas maraming opportunities sa trabaho, mas maayos na infrastruktura at mas matatag na kabuhayan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Bayong Dagat, Iran kinukonsidera ang panukala ng Estados Unidos para mawakasan ang gera sa Middle East. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito'ng balitang hatid ni Drizzle Nanyong.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Pinag-iisipan ngayon ng Iran ang panukala ng Estados Unidos para tuluyang tapusin ang gera sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay batay sa pahayag ni Iran Foreign Ministry Spokesperson Ismail Bagai. Ayon kay Spokesperson Bagai, hinahangad din nila na magtuloy-tuloy na ang pagtigil ng mga labanan sa gitnang silangan. Sa kabilang banda, iginiit ng mga mambabatas sa Iran na ito ay isang pangarap lamang ng Estados Unidos. Inulat ng news outlet na Axios na nakatakdang pagkasunduan ng Iran at Estados Unidos ang iba pang detalye para sa nuclear negotiations, tulad ng pagsuspinde ng nuclear enrichment, pag-alis ng sanctions, at pagbabalik ng free access sa Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak ng Department of Migrant Workers ang patuloy na proteksyon at tulong sa 7 Pilipinong marino na sakay ng container ship na San Antonio matapos ang naiulat na drone attack sa Strait of Hormuz. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ligtas ang lahat ng 7 Pilipinong tripulante matapos ang insidente at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. 4 sa kanilang nagdamo ng minor injuries habang 3 naman ang nasa intensive care unit para sa mas masusing gamutan. Sinabi ng DMW na patuloy na nakikipag-ugnayan ang kanilang Migrant Workers Office sa mga otoridad na ospital upang masubaybayan ang kalagayan ng mga nasugatang marino. Tiniyak din ang ahensya na matatanggap ng mga biktima ang kinakailangang medikal na atensyon at pangangalaga.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit 9,000 OFW kabilang ang kanilang mga kaanak at kapamilya ang ligtas na naiuwi ng pamahalaan mula sa Middle East mula nang simulan ang repatriation efforts noong Marso 5, 2026. Ito'y dahil sa patuloy na tensyon sa kaguluhan sa regyon. Kasabay nito, mahigit sa 17,500 OFWs na rin ang nabigyan ng tulong pinansyal mula sa Department of Migrant Workers o DMW sa ilalim ng Action Fund, kabilang sa mga nabigyan ng ayuda ang mga OFW na sumailalim sa repatriation at mga manggagawang naapektuhan ang kabuhayan ngunit nananatili pa rin sa mga apektadong bansa. Sa kabuuan bilang, mayigit sa 9,800 OFWs ang nakatanggap ng financial assistance habang sinasagawa ang kanilang repatriation process. Umabot naman sa 7,700 ang tumanggap ng on-site assistance. Kabilang sa agarang suportang pinagkakaloob ng pamahalaan ang $200 na assistance para sa mga OFW na apektado ng umiral na krisis at naghahandang umuwi sa Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Listahan ng mga benepisyaryo ng TNCs o Transport Network Companies para sa special payout ng cash relief assistance, maigpit na sinala ng Department of Social Welfare and Development. Yan po ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Dumaan muli sa masusing data cleansing ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang listahan ng mga driver beneficiary ng transport network companies o TNCs. Ito ay bilang paghahanda sa nakatakdang special payout para sa mga rider sa susunod na linggo. Katuwang sa pagsala ng listahan ang DICT pati na ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB. Layo nitong tiyaking malinis at wasto na ang mga listahan ng mga makakatanggap ng cash relief assistance kabilang ang mga hindi pa nakakapag-claim at mga karagdagang benepisyaryo. Dumalo rin sa pulo ang mga kinatuwa ng iba't ibang TNC para beripikahin ang final list na gagamitin sa payout na sisimulan sa susunod na linggo. Ayon sa DSWD na pagkasunduan na ang mga TNC ng tutukoy ng payout venues at sila na rin ang magbibigay ng abiso sa kanilang mga driver. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Target ng Department of Social Welfare and Development na matapos sa May 20 ang lahat ng cash relief assistance payout activities para sa mga PUV drivers. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, direktiba ni Secretary Rex Gatchalian sa Operation Center na tapusin ang nationwide payout sa nasabing PETSA bilang bahagi ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift. Sinabi ni Dumlao na sa May 11 naman ipagpapatuloy ang payout para sa TNVS drivers, MC Taxi riders at Service Delivery riders na hindi pa nakakuha ng kanilang ayuda. Nabatid na nakipagpulong ang DSWD sa mga Transport Network Company o TNCs. Ayon o ito'y kung saan napagkasunduan ng mga TNC ang mamamahala sa logistics venue at mag-abiso sa mga driver habang ang ahensya naman ang magpapatupad ng payout at tutulong sa information dissemination. Bukod dito, nagsagawa rin ng clean room ang DSWD at mga TNC para maayos ang listahan ng benepisyaryo at matanggal ang mga doble at maling pangalan nang gagamiting master list.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sinusulong ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagpapalawak ng debt service contracting program ng Department of Transportation. Ito'y para matiyak ang matatag na kita ng mga driver at public utility vehicles. Ayon kay Gatchalian, na chairman ng Senate Protect Committee, handa siyang suportahan ang pondo ng programa kapag tinalakay ng Kongreso ang supplemental budget sa ilalim ng minumungkahing Bayanihan 3 Law. Sinabi ng senador, nakikita niyang ang programang ito ay layuning tulungan na mapataas ang kita ng PUV drivers at hindi na lang sila basta naghihintay ng

0: Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi muna magpuputol ang supply ng kuryente ang mga electric distribution utility sa bansa hanggang sa Hulyo ng taong kasalukuyan. Iniutos ito ng Energy Regulatory Commission o ERC bunsod ng nararanasang National Energy Emergency sa bansa. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Quines, automatic na ito at wala nang kailangan pang aplikasyon para hindi mapatulan ng kuryente sakaling hindi mabayaran ang kabuuang bill mula May hanggang July. Anya, kung sanang gagawing staggered o unti-unti ang paniningil sa bahagi ng bill na hindi mababayaran ng mga consumer.
6: Automatic na yan agad-agad. Katanggap pa rin sila ng bill yung buo. Pero kung ang bayad nila ay 1/3 lamang, hindi na sila puputulan. So ganun yung magiging sistema para doon sa staggered payment. Wala kang kailangan gawin, wala kang kailangan na applyan. Magiging automatic ang bibigay ng privilege na ito ng mga distribution utilities natin. So yung Meralco at saka yung mga electric cooperatives sa mga probinsya.
0: Samantala, nilinaw ni ERC Director Hines na lahat ng consumer ay kasama sa no disconnection o hindi pwedeng putulan ng kuryente hanggang Hulyo. Dagdag pa ng opisyal, hindi kasama ang mga consumer na nasa 200 kWh pataas ang konsumo sa mga pwedeng gradual o utay-utay ang bayad sa bill ng kuryente sa loob ng 3 buwan.
6: Pero yung mga konsumo ng mga more than 200 kWh, dapat bayaran na nila pagdating ng August para hindi sila maputulan kasi hindi sila kasali doon sa installment process.
0: Si Energy Regulatory Commission Legal Service Director Attorney Maria Corazon Quines sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Kautusan ng Energy Regulatory Commission ay patigil muna ang disconnection sa kuryente. Hindi na bago ayon sa pamahalaan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Report.
7: Hindi na bago ang hakbang na ipinatupad ng Energy Regulatory Commission ng utusan nito ang mga distribution utilities na ipatigil muna ang disconnection sa kuryente ng mga consumer na bigong makapagbabayad ng kuryente. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Quines na ang hakbang na ito ay tugon ng komisyon sa hinaing ng mga consumer na sobrang laki ng kanilang bill sa kuryente. Sabi ng opisyal, nauna na rin nilang naipatupad ang ganitong hakbang tuwing mayroong malakas na bagyo o iba pang sakuna na nangangailangan ng suporta ang publiko sa pagbabayad ng kanilang bill sa kuryente.
6: Doon sa mga hinaingay ng mga consumers na sobrang laki ng binabayaran nilang kuryente. Ito ay hindi naman bago na metodolohiya ng komisyon pag ito ay kailangan ng mga consumers. Ginawa na rin naman lang ito tuwing may malalakas na bagyo at kailangan ng tulong at suporta yung ating mga kababayan dun sa pagbabayad nila ng kuryente.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Nakatutok ang Philippine Coast Guard sa galaw ng China sa Calayan Island Group. Noong Miyerkules, nagsagawa ang PCG ng Maritime Domain Awareness Flight at nakita nito ang aktibidad ng China doon. Ang KPCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J.

0: Tarriera. Nagsagawa sila ng radio challenge dahil sa illegal na Marlin Scientific Research ng China, kabilang sa namataan ng PCG, ang Chinese Oceanographic Research Vessel Xiang Yanghong 33 sa may bahagi ng Rozul Reef na nagbababa ng mga service boat patungo sa mga bahura. Nakita rin ang ahensya ang isang Chinese Coast Guard vessel at 13 Chinese Maritime Militia vessels na nakaangkla sa paligid. Ayon sa PCG, nagsagawa umano ng survey activities ang Xiang Yanghong 33 sa loob ng ating exclusive economic zone mula pa noong Abril. Dagdag pa ng Coast Guard, ito'y malinaw na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dapat kasi nila, may paintulot muna ng bansang nakakasakop sa EEZ bago magsagawa ng ganitong pag-aaral sa karagatan. Samantala, kaparehong MDA flight patungong Pagasa Island na sa 28 Chinese Maritime Militia Vessels pa ang nakita ng PCG sa iba't ibang bahagi ng karagatan at nakaposisyon malapit lamang sa isla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Desisyon ng Regional Trial Court na ibasurang petisyon ni Attorney Man Scarpio. Welcome sa Chairperson ng House Committee on Public Accounts. Mula sa Kamara, narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Melanie, babalikan natin maya-maya si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nabigyan na ng food at non-food items ang halos lahat ng kabuang mayigit sa 70,000 residents ng Albay na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Department of Social Welfare and Development Region 5 Director Norman Laurio na nakapagbigay na rin ng emergency cash transfer ang DSWD sa mga apektadong mamamayan. Anya personal na pinabot ito ni Secretary Rex Gatchalian bago pa lumala ang sitwasyon ng bulkan. Dagdag pa ng Senador ng Director, nakatakda rin ipamahagi ang ayuda para naman sa mga magsasaka na napinsala ang mga taniman dahil sa pag-alburuto ng bulkan.
2: Sa utos po ng ating mahal na Secretary na si Rex Gatchalian, alinsunod na rin sa instruction ng ating mahal na Pangulong President Ferdinand R. Marcos Jr., isasagawa na po yung ating payout naman para sa ating mga magsasaka sa susunod na linggo. Uumpisa po ito sa Lunes hanggang Miyerkules.
0: Samantala, tiniyak naman ni Director Laurio na may sapat na family food packs ang pamahalaan para sa pangangailangan sa pagkain ng mga pamilyang apektado ng sakuna. Anya, aabot sa mahigit sa 300,000 ang nakaimbak na food packs sa mga warehouse sa Albay. Ayon pa kay Laurio, meron ding hygiene kits at iba pang mga non-food items na handang may pamahagi sa mga nangangailangan nating kababayan. Kahit paano opisyal, handang DSWD hindi lang sa kasalukuyang kalamidad na kinakarap ng bansa, kundi maging sa inaasahan pang mga sakuna gaya ng bagyo.
2: At yan po ay nakahanda. Ilamang po kasi pag-aalburuto ng mayon ang ating pinag-aandaan. Alam naman po natin, kagaya po nito, may papasok na naman po na low pressure area, may papasok po na bagyo. Yan din po ay nakahanda po tayo at pinag-aandaan po ng ating DSWD. Yan okay. Po mismo ang patuloy na minumonitor sa atin ng ating aktibo at puting Secretary na si Secretary Rex Gatchalian.
0: Si Department of Social Welfare and Development Region 5 Director Norman Laurio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Desisyon ng Regional Trial Court na ibasurang petisyon ni Attorney Man Scarpio. Welcome sa Chairperson ng House Committee on Public Accounts. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Welcome kay House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon ang naging desisyon ng Regional Trial Court na ibasura ang petisyon na inihain ni Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lidon, tama lamang ang naging pasyalang korte dahil umano walang sapat na batayan ang kaso at nagsisibli lamang itong sagabal sa proseso ng pagpapanagot sa pangalawang pangulo. Tinanggihan din ng korte ang kahilingan ni Scarpio na pansamantalang ipatigil ang impeachment process kabilang ang paglalabas ng writ of a preliminary injunction laban sa mga lider ng Kamara Hindi rin pinagbigyan ng hiling na ihinto ang pagkapatupad ng subpoena at ang paghingi ng income tax returns, tax records at iba pang dokumentong may kaugnayan sa mag-asawa. Giit pa ni Redon na ang mga ITR at iba pang dokumento ay maituturing na public documents at hindi saklaw ng confidentiality o privacy kapag ginagamit sa constitutional at investigative proceedings gaya ng impeachment. Dagdag pa ng Party Day Solon sa pagkakabasura ng petisyon ay panahon na umano na ituon ang pansin sa nalalapit na botohan kaugnay ng impeachment na nakatakda sa Lunes, May 11.
4: PDNM is twisting the narrative. Ang issue dito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag. Lalo hindi ito tungkol sa karapatan ng sino man na pinahinang gobyerno. Ang tunay na tanong, meron bang humingi ng pera kapalit ng katahimikan? Representative Ferdinand Martin Romualdez only did what any other person exposed to the same circumstance would do. He reported it to the proper authorities and the NBI acted on that report pursuant to its mandate under the law.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magandang naging turnout ng filing of certificates of candidacy para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM elections. Ayon kay Commission on Elections spokesperson Director John Rex Laudianco, ilalathala nila sa opisyal na website ng ahensya ang mga sa mga darating na araw ang lahat ng mga nag-file ng Certificate of Candidacy. Anya, bahagi ito ng transparency efforts ng COMELEC at paraan na rin para malaman ng mga mamamayan kung sino-sino mga tatakbo sa iba't ibang posisyon sa BARMM.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inatasan ng Department of Education ang lahat ng pribadong senior high schools na kumuha ng formal na government recognition simula sa school year 2027 hanggang 2028. Nakasalito sa DepEd Order No. 12 Series of 2026 na layuning palakasin ang regulasyon at kalidad ng mga pribadong senior high school sa bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, makakatulong ang bagong polisiya upang magkaroon ng mas malinaw na pamantayan, mas mataas na pananagutan ng mga paaralan at mas mahusay na proteksyon para sa mga estudyante. Sa ilalim ng kautusan, kinakailangang makakuha ng permanenteng legal authority ang mga pribadong senior high school upang magpatuloy sa operasyon. Sa ilalim naman sa pagsusuri ng DepEd ang mga pribadong paaralan batay sa kanilang curriculum, pasilidad, pamumuno, suporta sa mag-aaral, kalidad ng guro, pagpaplano at kalagayang pinansyal. Magpapatupad din ang ahensya ng standardized na proseso para sa aplikasyon, verifikasyon at monitoring ng government recognition. Samantala, magkakaroon naman ng isang taong transition period sa school year 2026 hanggang 2027 upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga paaralan na makasunod sa mga bagong requirements. Kabilang sa maaring makatanggap ng automatic recognition ng mga paaralang accredited ng Federation of Accrediting Agencies of the Philippines o FAAP, mga senior high school na sertipikado ng Private Education Assistance Committee o PEAC at strengthened senior high school pilot schools mula school year 2027 hanggang 2028. Tanging mga pribadong senior high schools na may government recognition lamang ang maaring tumanggap ng grade 11 students sa ilalim ng Senior High School Voucher Program. Sa kasalukuyan, bumubuo ang mga pribadong paaralan ng 38% ng lahat ng senior high school sa bansa na nagsisilbi sa humigit-kumulang 1.46 million grade 11 at 12 students.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Ryan Tugawin ng Nueva Vizcaya, wagi sa Stage 8 ng Tour of Luzon sa Pauay, Ilocos Norte. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Judith Karingal.
5: Sa ikalawang pagkakataon sa ginaganap na MPTC Tour of Luzon, nakuha ng Pilipino ang stage victory. Nang pamayanian ni Ryan Tugawin ang 157-kilometer pagudpod to Pawai stage number 8. Mula sa chase group, sumabit si Tugawin sa lead back sa circuit ng Pawai Corimao Pawai at matibay na nakasama sa huling break patawid sa finish line. Naungusan ni Tugawin ang Malaysia na si Nuro Saidi at go for gold na si Marvin Mandak. Tumapos ng 16 seconds sa hulihan ng grupo ang mga nasa overall standings na sina yellow jersey Nikita Shulchenko ng Russia, Ibrahim Arifai ng Syria at Mervin Corpus ng 7-11 Philippines, kaya't walang pagbabago sa top 3. Patuloy ang karera sa araw na ito, 142 kilometers, Lawag hanggang Canton City, bago ang hamon ng akyat sa Besang Pass sa Sabado. Judith Karingal ng Sports Radio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.

Wait lang. Ano nga ba ang ASEAN? At bakit dapat may pakaya ang isang Pinoy? Simple lang. Ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay samahan ng mga bansa sa Southeast Asia na nagtutulungan para mas umayos ang buhay sa buong region. For us, ibig sabihin nito, mas open ang kalakalan, kaya mas maraming choices at mas abot-kaya ang products sa market. Plus, mas dumadami ang opportunities, pwede dito sa Pinas, pwede rin sa ibang ASEAN countries. Hindi lang yan, may scholarship, exchange programs, at learning opportunities din for the youth. Kaya mas may laban ang kabataan. At syempre, mas easy ang travel at pakikipag-connect sa mga kalapit bansa natin. Whether for work, study, or gala. Kaya yes, hindi lang siya government thing. Ramdam ito sa presyo, trabaho, education, at opportunities natin araw-araw. Hashtag ASEAN para sa lahat. Ito yun!

0: balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto. Serbisyo. Tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. MPTZ Tour of Luzon, malaking tulong sa turismo ng Pagudbud, Ilocos Norte. Radyo Pilipinas Radyo Publico Lawag City. Narito ang balitang atin sa atin ni Rani Dorilag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Rani.
3: Malaking tulong sa sektor ng turismo ng Bayan ng Pagudbud, Ilocos Norte ang pagsasagawa ng Stage 7 at 8 ng MPTC Tour of Luzon habang naging finish line naman ang bayan sa isinagawang Stage 6. Ito ang sinabi ni Tourism Officer Benedict De La Cruz matapos makalis sa bayan ang mga kalahok sa Tour of Luzon. Aniya, nagtagal ng 3 araw ang mga siklista ng Tour of Luzon kasama ang mga iba't ibang team members at mga crew kung saan napuno ang mga accommodation establishments habang nag-enjoy sa magandang view sa South Beach ang mga ito sa araw ng pahinga. Maliban dito ay ipinatikim ng Pagudbud ang mga pagkain ng Ilocos kagaya na sa Pagudbud version ng empanada. Dahil dito ay nagpapasalamat ang lokal na pamahalaan ng Pagudbud dahil isa ito sa napiling pagdadausan ng MPTC Tour of Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: MSME sa Kalinga ay nasang makikinabang sa 1.7 billion pesos na halaga ng teknolohiya mula sa DOST. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tabok. Narito ang balitang hatid ni Estrella Loque.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Estrella.
4: Tatlong micro, small and medium enterprises sa Kalinga ang inasang makikinabang sa may higit 1.7 milyong pisong halaga ng technology upgrading at cost-efficient innovation sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o setup ng Department of Science and Technology o DOST. Ayon kay Provincial Director Jasmine Lee Donaal ng DOST Kalinga, lumagda na ang mga ito ng kasunduan bilang setup Benny Partners. Ito ay kinabibilangan ng Aquagal Water Refilling Station, MUF Furnitures at Balakang Furnitures kasama umano sa package of benefits ang product label design na solar power generator o kaya naman ay standby generator sa isa at iba pang mga upgrade na mga teknolohiyang kasalukuyan na nilang ginagamit. Line-anya nitong maasistehan ang mga ito para sa mas mabilis pang paglago ng kanilang mga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit naman sa 93% accomplishment rate na abot ng mga proyekto ng gobyerno sa Ilocos Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mildred.
5: Nakapagtala ng 93.15% physical accomplishment, nakabuo ang 129 na proyekto sa Ilocos Region mula sa 28 ahensya ng gobyerno batay sa ulat ng Department of Economy, Planning and Development sa ilalim ng Regional Project Monitoring and Evaluation System. Sa naturang bilang, 74 na proyekto ang ganap nang natapos habang 34 ang kasalukuyang ipinapatupad at isa pa ang hindi pa nasisimulan. Sumasaklaw ang mga proyekto sa iba't ibang sektor kabilang ang infrastruktura, ekonomiya, serbisyong panlipunan, kalikasan at pamamahala, patunay ng malawakang pagtutok sa regional development. Umabot naman sa 11.16 billion pesos ang kabuuang pondo para sa mga proyektong ito, kung saan 9.30 billion pesos na ang naipamahagi. Dahil dito nakalikha ng 4,652 na trabaho at nakinabang ang mahigit 1.3 milyong individual at higit 214,000 na grupo, kabilang ang mga magsasaka, mag-aaral at lokal na pamahalaan. Ayon sa DepDev Region 1, ipinapakita ng mga datos ang patuloy na pagsulong ng mga programa ng pamahalaan at ang konkretong benepisyong na ihahatid nito sa mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: PNP Bicol, pinalakas ang seguridad sa 8 LGU sa Albay na sinailalim sa state of calamity. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balita atid ni J.M. Olarte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: J.M.
6: Ipinatupad ng Police Regional Office 5 ang full alert status upang i-maximize ang deployment ng mga tauhan para sa seguridad at traffic management. Para sa mahigit 175,000 individual na inilikas sa buong lalawigan, matapos isailalim sa state of calamity ang 8 local government units dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa ilalim ng komprensibong balangkas ng Bicol Shield, aktibong pinakilos ang Kasurug Beer, Disaster Emergency and Rescue at Kasurug Mobile Hub upang magbigay ng augmentation sa mga munisipalidad ng Kabalig at Ginobatan, kabilang ang paggamit ng desalination machines mula nitong Sabado hanggang Lunes upang masiguro ang supply ng potable water sa ikatlong distrito. Sa panayam kay Police Lieutenant Maria Luisa C. Kalubaki, Public Information Officer ng Philippine National Police Police Regional Office 5, pinigyang din na bukod sa pagbabantay sa mga evacuation centers, ay mas pinalakas din ang foot at mobile patrol sa 80 barangay na naapektuhan ng ashfall upang matiyak na ligtas sa mga ari-arian ng mga apektadong residente habang pansamantalang nananatili sa mga designated evacuation centers. Samantala, nananatiling zero criminality ang record sa mga apektadong lugar sa kabila ng banta ng mga naitatalang volcanic earthquakes at sulfur dioxide flux na nagpapatunay sa pagiging epektibo ng koordinasyon ng PNP at sa iba pang katuwang na ahensya. Sa ngayon, lahat ng mga akbang na ito ay bahagi ng standard operating procedure ng pambansang pulisya upang mapanatili ang public safety sa gitna ng kalamidad. Habang ang publiko ay pinihikayat na gamitin ang mga motorist assistance centers sa Kamalig at Ginobatan na nakatalaga sa mga pangunahing highways para sa mabilis na tulong at serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita wala naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Mga pulis sa lalawigan ng Cebu patuloy sa pagpapatupad ng Safer Cities Initiative sa kabila ng pagiging abala sa ASEAN Summit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Angelita Hapal Valiente.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Angeli.
10: Sa kabila ng pagtutok sa nagpapatuloy na ASEAN Summit dito sa Cebu, patuloy naman ang pagpapatupad ng kapulisan sa lalawigan ng Safer Cities Initiative na programa ng Department of Interior and Local Government. Umabot sa halos 2,000 individual ang nahuli ng kapulisan ng Cebu Provincial Police Office sa loob ng 3 araw mula Mayo 3 hanggang Mayo 5. Nakapagsagawa ng mahigit 600 mga police operations sa mga lungsod at bayan sa lalawigan. Nangunguna sa listahan ng mga nalabag na batas ay ang batas trapiko na umabot sa mahigit 700 violations, sinundan ng pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar, at ang pangatlo ay ang paglabag sa oras ng curfew. Sa halos 2,000 nahuli ng pulisya, mahigit 700 dito ay pinagbayad ng multa. Ayon kay Police Colonel Abubakar Manggelin Jr., Provincial Director ng CPPO, na mahalaga ang disiplina sa bawat isa dahil malaki ang naitulong nito upang makamit ang isang maayos at payapang komunidad. Samantala, nakamonitorin ngayon ang kapulisan sa mga lugar sa lalawigan sa posibleng pagbisita ng mga delegado ng ASEAN Summit ngayong panghuling araw na ng pagpupulong. Una nang tiniyak ng pulisya na hindi lamang nakasentro ang pagiging alerto ng mga otoridad sa Lapu-Lapu City, kundi maging sa buong isla ng Cebu. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit sa 1.4 million families sa Western Visayas na kinabang sa mga proyekto sa ilalim ng Kalahi Seeds ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo, sa J. Narito ang balitang atid ni Marian Grace Erenieta.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Marian.
14: Umabot sa higit 1.4 milyon na pamilya mula sa Western Visayas ang nakinabang sa higit 2,000 na proyekto ng Kapit Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and an Integrated Delivery of Social Services o Kalahi Seeds ng Department of Social Welfare and Development o DSWD mula 2020 hanggang 2025. Sa inalabas na datos ng DSWD6, kabilang sa mga proyektong ipinatupad ang road infrastructure projects na nakatulong sa higit 596 na pamilya, cash for work initiatives na nakinabang ang higit sa 180 na pamilya, at pagpapatayo ng isolation o quarantine facilities noong COVID-19 pandemic na nakatulong sa higit 109,000 na pamilya. Nakinabang din ang higit sa 99,000 na pamilya sa disaster response projects at higit sa 86,000 na pamilya sa flood control initiatives. Ayon sa DSWD6, layunin ng mga proyektong ito na mapabuti ang kabuhayan at mapalakas ang akses ng mga komunidad sa pangunahing serbisyo at infrastruktura. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Programang aftercare support para sa mga children in conflict with the law, sinusulong sa Bangsamoro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang balitang atid ni Alwidad Bashir.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Alwidad.
15: Isinusulong ngayon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang pagkakaroon ng programang aftercare support para sa mga children in conflict with the law pagkatapos nilang makumpleto ang kanilang diversion, detention or rehabilitation. Sa ilalim ng Parliament Bill No. 462, ang Bangsamoro Aftercare Support for Children in Conflict with the Law Act ay naglalayong makapaglunsad ng isang structured framework para sa mga serbisyong angkop sa mga menor de edad na sumailalim sa rehabilitasyon at iba pang programa ng gobyerno. Ito ay pinangungunahan ni Member of the Parliament Abrar J. Hatama na binibigyan ng DIEN ng isang mas maigting na implementasyon sa mekanismo sa Batas sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 as amended. Kalakip rin sa layunin ng batas na ito ang pagkakaroon ng tuloy-tuloy na programa at serbisyo sa mga bata, lalo na sa kanilang pagbabalik sa mga pamilya nila, pag-aaral at bumalik sa komunidad. Iba't ibang ahensya ng gobyerno ang magtutulungan sa nasabing programa. Isa sa mga pangunahing ahensya ay ang tanggapan ng Ministry of Social Services and Development o MSSSD at iba pang opisina na siyang magtataguyod sa isang komprehensibong implementasyon pag ito ay tuluyan ng maging batas sa Bangsamoro Region. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: BARMM Parliamentary Election Certificate of Candidacy Filing naging maayos at matagumpay sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang balitang hatid ni Laila Shari Nami.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Laila.
16: Naging maayos, payapa at matagumpay mula May 5 hanggang May 7, 2026 ang tatlong araw na itinakda ng COMELEC sa paghain ng kandidatura ng mga nais tumakbo sa darating na kauna-unahang BARM parliamentary election. Nasa 13 kandidato ang formal nang nagsumite ng kandidatura para sa 4 na distrito sa lalawigang Tawi-Tawi. Ayon kay Provincial Election Officer Attorney Alni Burahim, nasa 264,192 ang rehistradong botante sa lalawigan. Tanya ring inihayag, 11 naghahangad na kandidato ang naghain ng kandidatura sa ilalim ng 5 partido, ang United Bangsamoro Justice Party, Bangsamoro Federalist Party, Bangsamoro Grand Coalition, Bangsamoro Party at Pro-Bangsamoro Party, habang 2 ang tumakbo bilang independent. Sa kabuuan, naging maayos at payapa ang COC filing at walang naitalang anumang hindi kanais-nais na pangyayari. Base ito sa datos ng Bungaw Municipal Police Station, Police Mobile Force Company, PNP EOD K9 Unit at Coast Guard Central Station Tawi-Tawi na siyang nangunas sa pagbabantay at pagpapanatili ng seguridad sa loob ng COMELEC Provincial Office at bisinidad nito. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Philippine Coconut Authority, Sulu Provincial Office, formal nang isinalin sa PCA Region 9. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Naritong report ni Eloisa Mohamed.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Eloisa.
17: Formal na inilipat ang administrative at operational jurisdiction ng Philippine Coconut Authority o PCA Sulu Provincial Office mula sa PCA 14 Barm patungo sa PCA Region 9. Ginanap ang seremonya sa mismong tanggapan ng PCA Sulu na pinangunahan ni na Regional Manager Datumanong Pendi ng PCA 14 Barm at Regional Manager 3 Bihil Discazon ng PCA Region 9. Dumalo sa pagtitipon ng mga field personnel at iba pang kawani ng PCA Sulu, PCA Barm at PCA sa Region 9. Sa kanyang mensahe na nawagan si RM Pendi para sa patuloy na pagkakaisa, tiniyak naman ni RM Quezon na ipagpapatuloy ng PCA Region 9 ang mga kasalukuyang proyekto at mas palalawigin pa ang suporta sa coconut farmers na probinsya. Ang paglilipat ng PCA Sulu sa Region 9 ay bahagi ng pagpapadali ng operasyon ng ahensya upang mas mapabilis at mapalapit ang paghahatid ng serbisyo. Sabisa pa naman ng desisyon ng Korte Suprema kung saan nag-aatas na ang Sulu o ang lalawigan ng Sulu ay hindi na bahagi ng Bangsamoro Region. John. Nagtapos ang seremonya sa pagbibigay ng pasasalamat at remembrance gift mula sa mga kawani ng PCA Sulu. Binigyan din ng welcome gift si RM Quezon bilang tanda ng mainit na pagtanggap sa bagong pamunuan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, May 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
2: Regular. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President. Okay, damo, salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila, sa bayang broadcast sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine, 1278 kHz, at sa Sports Radio, 918 kHz. Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning, good morning. Araw po ngayon ng Friday, May 8, 2026. Welcome po, mga kaibigan. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamame ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday ang ating traffic update direkta mula sa MMDA Metrobase.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid po sa atin ni Ron Gent Mutok. Ron Gent, good morning!
4: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may South Road. Hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng EDSA Santolan Flyover. Then, masusundan ulit po ng moderation. Simula po dyan sa may Ortigas Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard Intersection. Then, pagkalagpas po yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Cabrera Street. Hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic ko. Going to Jokno Boulevard. Then, ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy na rin po dito sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic ko going to Monumento area. Then, ang ating naman pong C5 southbound, wala pa naman po tayong kaproblema. Simula po dyan sa may Commonwealth Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang ating naman pong northbound po ng C5, dito lang din po tayo makakaranas po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko going to Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, as of this time po, malawag pa naman po parang dyan sa Quirino Highway hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 9-0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito pinagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metrobase. Magandang umaga po.
3: Thank you, Rogent Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metrobase.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 6 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kaugnay pa rin po ng pagkakalob ng tulong ng DSWD sa sektor ng transportasyon, lalo tigit sa mga driver. Nagsasagawa po, mga kaibigan, patuloy po yung tinatawag na data cleansing sa listahan po ng mga TNVS at service delivery drivers sa labas ng Metro Manila. Yan po'y tulong-tulong na sinasagawa ng DSWD ng DICT, Department of Information and Communications Technology, at ng LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Patuloy po, mga kaibigan, kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Patuloy ang DSWD na sa mga hakbang nito para matiyak po na mabibigyan ng tulong pinansyal ang lahat ng PUB drivers nationwide. At yan po, mga kaibigan, ay alinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan po ay dahil sa lubharing nahaharap sa pagsubok ang ating mga drivers dulot po ng mataas na presyo ng langis. Kahapon po, mga kaibigan, May 7, isinagawa ang data cleansing session kasama ng DSWD, ang DICT at ang LTFRB para po linisin ang listahan ng mga drivers sa labas ng Metro Manila, dala ng mga transport network companies at private express and messengerial delivery service. Tulad po ng ginawa para sa clean list ng mga drivers sa loob ng National Capital Region o ng Metro Manila noong nakaraang linggo. Layunin naman ng activity na ito na may sayos po ang listahan ng mga drivers nationwide. At sa pamamagitan po ng data cleansing, maiiwasan ng doble-dobleng pangalan at makukumpleto naman ang mga kinakailangang detalye para mapabilis pang pamamahagi ng DSWD Cash Relief Assistance. 9 minutes, mga kaibigan, makalipas po ang 7 a.m.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
3: Balita muna mula sa Commission on Audit, COA. DOST Secretary Renato Solidum Jr. naging highest paid cabinet member noong taong 2025. Base po ito sa report ng COA, Commission on Audit. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary.
5: Alan, muling nanguna si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. sa may pinakamataas na net pay sa hari ng mga miyembro ng gabineta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong taong 2025, batayan sa ulat ng Commission on Audit. Sa 2025 Report on Salaries and Allowances o ROSA, tumanggap si Solidum ng kabuang 6.66 milyong na net pay, mas mataas ng 281,000 kumpara noong 2024. Pumalawa naman sa kanya si dating Justice Secretary at ngayong Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may net pay na 5.97 milyong piso. Ikatlo rito, si Labor Secretary Benvenido Laguesman na tumanggap naman ng 5.96 milyon na sinundan ni Social Welfare Secretary Rex Cachalian na nasa 5.49 million at Testa Secretary Jose Francisco Benitez na tumanggap ng sahod na 5.38 million. Kasama rin sa top 10 highest paid cabinet officials si Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., Health Secretary Teodoro Herbosa, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at National Security Advisor Eduardo Anyo. Mula sa COA, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, Marian Bastasa, nagatid po ng update mula sa Commission on Audit, COA. Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Oh, ito ang bilis, oh. Naka-post na agad si Sean Kyle Flores. Sabi niya, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning, Sean Kyle Flores. Update muna mga kaibigan, direkta mula po sa Campo Crame. Philippine National Police patuloy pong aalalay naman sa DA o Department of Agriculture kaugnay ng pagpapatupad ng price cap sa bigas. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
3: J. Mark.
13: O salang magamaga, handang malalay ang Philippine National Police sa Department of Agriculture para sa plano pagpaparapan ng price cap sa bigas na para patatagin ang presyo dito sa lahat ng mga pampublikong pamilihan sa bansa. Ang KPNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. kanya nang ipinag-utos ng strategic deployment ng mga polis sa lahat ng pamilihan at grocery stores para tiyaking nasusunod ang itinakdang price cap ng pamahalaan. Ginawa ni Narcates ang direktiba bilang tugon na rin sa anunsyo ng Department of Agriculture na hingin ang tulong ng PNP at ng Department of Trade and Industry o DTI para higitan ang pagbabantay sa merkado. Alinsunod na rin ito sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatiling matatag ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga mamimili laban sa epekto ng inflation. Kasi doon dyan hinikayat ang PNP chief ang mga negosyante sumunod sa pinatutupad na panuntunan ng pamahalaan dahil handa sila pairarin ang batas sa sino mang lalabag. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa Campo Crame.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko
0: 738 AM.
3: 16 minutes na mga kaibigan makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, mangungumusta tayo diyan po sa Cebu. Subukan nating makaugnay ang Cebu Provincial Government sa pamamagitan ng kanilang spokesperson, si Ms. Angelis De La Torre Orong. Siyempre, update lang po ito sa ASEAN Summit diyan po sa Cebu. Ngayon yung big day eh, di ba? At of course, maliban doon sa pinaka-summit, ito'y pagkakataon din ng Pilipinas, partikular dyan sa gawin ng Cebu, para maipakita sa buong mundo ika nga ang mga magagandang lugar at tanawin diyan po sa kanilang lalawigan. Mga update po tungkol diyan maya-maya ha. And later on sa ating programa, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Energy Regulatory Commission sa pamamagitan naman ng kanilang Director for Legal Service, si Attorney Maria Corazon Hines. Ang pag-uusapan naman natin mamaya with Attorney Hines, di ba? Ay magkakaroon din sila ng moratorium. No, actually, ganito. Sabi ng Energy Regulatory Commission, ang lahat ng mga electricity utilities gaya ng Meralco at iba pa, yung mga electric cooperatives at iba pa, hindi muna puputol, hindi muna magdi-disconnect ng serbisyo. Hanggang kailan ba ito? Hanggang July? Mamaya ho, hingi tayo ng dagdag na mga detalye tungkol dyan. Dahil nga siyempre, ngayon ho ay nasa ilalim ang bansa ng

0: alas 7 ng umaga. O, sandali lang ha. Ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw. Depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: 22 minutes makalipas ang 7 AM. Ito na po yung binabanggit ko sa inyo kanina lang. Ha? Tayo makikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission, partikular sa kanilang Director for Legal Service, si Attorney Maria Corazon Quines. Attorney, magandang umaga po, ma'am.
7: Magandang umaga din naman po sa inyong lahat.
0: Okay. Ma'am, we understand na mayroong atas ang Energy Regulatory Commission doon sa ano, doon sa pagsususpend muna ng power disconnection ano anito sa mga electricity companies, cooperatives at iba pa. Please give us additional details tungkol dito, attorney. Hanggang kailan po ba ito, ma'am?
7: Okay. Naglabas ang Energy Regulatory Commission ng advisory para sa lahat ng mga consumers at mga distribution utilities, hindi lamang dito sa Luzon, mas pati na rin sa Visayas and Mindanao. Ang coverage nito ay yun, mga Meralco, VECO sa Cebu, sa DLPC sa Davao, yung mga electric cooperatives sa lahat ng panig ng bansa. Yung unang aspeto ng advisory ay yung tinatawag na suspension of disconnection.
0: Mm-hmm.
7: Kaya hindi sila pwedeng mag-disconnect kung hindi mabayaran yung mga bills na ma-issue nila, maibigay nila sa mga consumers ng Mayo, Hunyo at Hulyo. So yun yung una. Kahit ano ang consumption mo, pwedeng 100, pwedeng 200, pwedeng 300 o mas mataas pa. Kasama lahat ng residential at non-residential consumer.
0: Mm-hmm.
7: So yun yung una.
0: Opo.
7: Pangalawa naman ay yung flexible payment options. Ito ay para lamang sa mga consumers na ang konsumo ay hindi lalagpas ng 200 kilowatt hours.
0: Mm.
7: Kaya yung mga bills nila na matatanggap ng Mayo, Hunyo at Hulyo, ito ay pwede nilang bayaran ng installment.

0: at least 3 months.
1: Okay.
0: Yun namang mga distribution utilities ay pwede naman nilang palawigin pa yung 3 months. Pero ito yung minimum na isinaad namin dito sa advisory. Ngayon naman, dahil may mga staggered payment na kukolektahan ang mga distribution utilities,
1: opa,
0: yung namang mga collection sa yon isa-segregate nila para yung bayad nila sa mga suppliers nila, yun yung generation,
1: yes,
0: sa IMAP, ay staggered din. Kaya kung nagbigay tayo ng 3 months to pay na, sa mga consumers, may 3 months to pay din yung mga EDUs para doon ka sa kanilang mga suppliers na yon.
1: Mm.
0: Para 1:1 ang
1: ratio.
0: Ratio, yes.
1: Okay. Opo. Attorney Hines, ma'am, babalikan ko ng konti yung unang binanggit nyo, yung wag munang magdi-disconnect ng serbisyo until end of July. Para sa lahat, para sa lahat, para sa lahat yun, ma'am, ano? Okay.
0: Para sa lahat po yun.
1: Regardless of the number of kilowatt hour na kanilang nakokonsumo. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, May, June, July bill, pupwedeng hindi muna bayaran until the end of July at hindi sila mapuputulan ng serbisyo. Ganun po yun.
0: Okay. Alan, tama yun. Pero ang sinasabi din namin,
1: opo,
0: ay kung yung mga pwede nang magbayad, pakibayaran na din lang. Kasi mahirap din pagdating ng Agosto,
1: maiipon.
0: Hindi yan maiipon.
1: Mm-hmm.
0: Baka mas mahihirapan pa sila kung hindi din nila bayaran din kaagad. Kasi yung mga consumers na ang konsumo ay hihigit sa 200 kilowatt hours, hindi nila yon mai-stagger payment.
1: Okay, yan. Which actually brings me to my next question. Kung ang isang household, halimbawa, ang konsumo niya ng kuryente is more than 200 kilowatt hour per month, halimbawa yung tatlong buwan na yon ay pare-parehong lumagpas ng 200 kilowatt hours ang kanilang yung May, June, July. Okay. Pero hindi sila qualified sa staggered payment. Tama po ba 'yon, ma'am?
0: Tama.
1: Okay. So what happens on August 1 kung sakali lang po na naipon yung tatlong buwan na bill nila, May, June, July, natapos ang billing period ng July, what happens on August 1? Kasi hindi sila entitled sa staggered payment, ma'am, base po doon sa inyo nabanggit kanina, ma'am, please.
0: Tama. Kung ganun ang mangyayari, ang mga yung distribution utility na nakakasakop sa kanila, pwedeng mag-issue na yan ng notice of disconnection.
1: Mm-hmm.
0: Pag hindi binayaran, pagdating ng due date ng notice of disconnection, pwede nang maputulan yung customer.
1: Okay. So, ibig sabihin, pagdating ng Agosto at nag-issue na ng notice of disconnection yung electric utility, yung provider, ika nga, ay kinakailangang bayaran nila ng buo yung arrears nila for May, June, and July dahil kung ang consumo nga nila is more than 200 kilowatt hour a month, ay hindi sila entitled sa staggered payment. Ganun po yun, mama, no?
0: Tama yun, Alan.
1: Ayun, kasi nga, siyempre, kaya yung payo nyo kanina, kung kakayanin, huwag namang hayaang maipon. Hindi porke sinabing hindi madidisconnect ang koleksyon ng kuryente, hayaan na lang maipon. Mabigat nga yata yung tatlong buwan na miminsanin mo pagdating ng Agosto, ma'am, di ba?
0: Tama yun.
1: Mm-hmm. Okay, doon sa isa, ma'am, na aspeto naman yung nabanggit nyo na halimbawa para doon sa mga nakakakonsumo ng less than 200 kilowatt hour a month. Let's say, May, June, July, on those 3 months, pare-pareho ang nila na hindi umabot ng 200 kilowatt hour kada buwan, yung konsumo nila. So, hindi sila mapuputulan until end of July. What happens sa pagdating ng Agosto? Ano po yung mga detalye nung staggered payment kung saan sila ay qualified po, please?
0: Okay. Pagdating naman ng Agosto, kasi yung, kunwari, nag-staggered payment ka, di ba?
1: Hmm.
0: Pagkatapos kasi nung last payment mo, syempre may due date yan.
1: Opo.
0: Pag hindi mo nabayaran nung due date, yung 300, ha? Huwag mo nating pag-usapan yung mga sumunod na bill.
1: Opo.
0: Kung hindi mo nabayaran yung 300, pagdating ng July, makakatanggap ka pa rin, makakatanggap ka na ng notice of disconnection.
1: Mm-hmm.
0: Yon, kung Mayo na bill ang pag-uusapan natin.
1: Okay.
0: Pero kung ang pag-uusapan naman natin ay yung July mo na bill.
1: Mm-hmm.
0: Ayun yung July na bill. Hindi ka pa rin makakatanggap ng notice of disconnection. Ongoing pa rin yung staggered payment mo.
1: Okay.
0: So, yung July na bill mo, meron ka pa rin 3 months within which to pay.
1: Ayun. Okay. So, ibig sabihin, yung staggered payment, kung susumahin, halimbawa, ang payable niya, halimbawa, 1,000 a month. O, yun. May, June, uh-huh. May, June, July, 1,000 a month. Di, hindi niya binayaran yung 3 buwan. Kasi nga, tapos, pag nag-due ito pagdating ng Agosto, yung 3,000 na total niya, pwede niyang bayaran ng staggered maximum ng gano'ng katagal, ma'am? 3 months din.
0: 3 months after. Yung alam yung ano ha, yung staggered payment,
1: opo.
0: Mag, yung 3 buwan na yon magmula doon sa pagkakatanggap mo ng bill.
1: Mm.
0: Kaya yung May na bill mo, may 3 buwan ka para bayaran yon.
1: Mag-e-end
0: yon ng Agosto.
1: Ayun.
0: Yung June mo naman, mag-e-end ng Setyembre. Yung July mo naman, mag-e-end ng October.
1: Okay.
0: Kung meron kang mga hindi na bayaran doon sa mga amortizations mo, pagdating ng paglagpas doon sa palugit na 3 months,
1: opo.
0: Ay pwede makakatanggap ka ng notice of disconnection at pag hindi mo nabayaran lahat-lahat, ay mapuputulan ka na.
1: Ayun. So ganun pala ang point of reckoning noon, ano? Each billing, the billing for each month, yun ang bibilang ng 3 buwan. So, June ng May plus 3 months is stagger. Yung bill ng June, 3 buwan din ay stagger. Kumbaga, hindi siya ilalump sum na pagdating ng dulo saka palang bibilang ng 3 months. Yun.
0: Hindi. Pareho, magiging pareho din ang sumatotal na. Kasi pagdating mo ng Agosto,
1: opo.
0: May ibang bill ka na.
1: Yes,
0: may
1: opo.
0: May pagdating ng bill ka ulit.
1: Mm-mm.
0: Kaya magpapatong ka.
1: Mm.
0: Kaya kung yung amortizations mo, bayaran mo na rin.
1: Opo.
0: Kung hintayin na magkaipon-ipon ka pagdating ng Agosto, Setyembre, at saka Oktubre.
1: Opo. Tapos, halimbawa, yung detalye ng bill mo pagdating ng Agosto, Attorney Hines, ma'am, yung bill pagdating ng Agosto, dahil halimbawang may kasama ron na arrears, di ba, yung component ng arrears mo pa, at may component ng current na konsumo na magre-reflect din as the bill for a particular month pa, of one, na yun yung dodoble, na yun yung binabanggit. Ito naman po ay properly itemized dun sa matatanggap na bill ng consumer pagdating ng bandang Agosto, ma'am?
0: Oo, makikita mo naman yun. Kasi
1: yes.
0: Kung titignan mo yung Meralco bill, nandun sa likod, meron silang inilalagay dun.
1: Opo.
0: Na mga payment details mo eh. Ito yung bill mo, ito yung hindi mo nabayaran, may ganun sila. May gano'n yung Meralco.
1: Opo.
0: Yung mga iba namang mga electric cooperatives, hindi ko kasi kabisado kung paano nila inilalahad eh. Pero
1: okay.
0: ang nakikita ko doon sa mga na isusubmit doon sa opisina ko, meron din sila pero nakalamp na.
1: Yan.
0: So arrears lang, hindi itemized kagaya ng Meralco na ito yung para sa
1: opo, detalyado.
0: Sa February, hindi.
1: Detalyado.
0: Sa mga ibang electric cooperative, yung total arrears mo ang nakalagay plus your current na bill.
1: Ayun.
0: Ganun yung pagkakalahad nila.
1: Okay. At kumbaga, halimbawa, dahil babayaran ng staggered dun sa mga magkukwalified for the next 3 months depending on the bill for each month. Ano? Ito babayaran nila without any interest, ma'am?
0: Walang interest, walang surcharge.
1: Walang interest, walang surcharge. Ayun, ganda. Ngayon, meron pa isa, ma'am. Halimbawa, paano i-consider? Kasi nabanggit nyo naman kanina, buwan-buwan, hiwalay ang treatment ng billing ng kada buwan. Halimbawa, ano? Pero may pagkakaiba doon sa cut-off ng 200 kWh and above per month at saka below 200 kWh ang konsumo kada buwan. Halimbawa po, ma'am, doon sa tatlong buwan na yon, May, June, July. Regular na, halimbawa, yung May at June bill niya ay below 200. Yung July bill niya ay naging, let's say, 210 kWh para sa buwan ng July. Paano ang magiging treatment doon, ma'am? Yung isang bill lamang, yung dalawa, qualified sa staggered, yung isa hindi magko-qualify sa staggered payment, ma'am. Paano po 'yon?
0: Tama 'yon, Alan. Kung per monthly bill ang titingnan natin para doon sa installment payment.
1: Mm-hmm.
0: So kung yung bill mo ay natanggap mo ng Mayo
1: Opo.
0: At less than 200 kWh yan.
1: Pwede 'yon.
0: Kasama 'yon.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, yung Hunyo mo, lumagpas ka ng 205 kWh,
1: Opo.
0: Hindi 'yon entitled to installment.
1: Ah, okay.
0: Pagdating mo ng July, bumaba ka ulit ng let's say 180 kWh, yun pwede mo ulit i-stagger. Kaya
1: yun.
0: Ang bawat bill ang titingnan natin kung qualified siya na ng installment.
1: Ayun. Okay, napakalinaw. Ibig sabihin, yung three consecutive bills na yon to be treated na hiwalay sa bawat isa. Kung halimbawa, i-average, hindi pwedeng sabihin na yung 3 months na yon, although yung isang billing lumagpas ng 200, pag in-average mo naman below, hindi ganun ang formula, ma'am. Ano po?
0: Hindi. Kada bill yan. At saka gusto ko ding idagdag, Alan, ano?
1: Opo, please. Opo.
0: Titignan natin kung ano yung bill date.
1: Yan.
0: Kung Mayo yan, Mayo, Hunyo, Hulyo.
1: Mm-mm.
0: Kaya kung kunwari, ang natanggap mo at hindi nabayarang bill ay na-issue ng April 29, Abril pa. Hindi yun kasama.
1: Hindi kasama yun.
0: Hindi kasama dito sa suspension of disconnection.
1: So,
0: hindi yun kasama.
1: So ang,
0: kailangang bayaran pa rin yun.
1: Mm-mm. So ang covered na billing period, ika nga, ma'am, ay yung billing period na may sakop na ng Bayo, ng May, June at July.
0: Oo.
1: Ayun, okay.
0: So yun yung titignan natin sa at gustong namin iparating sa mga consumers para hindi sila malito. Kasi baka ang akalain nila, yung mga hindi nila nabayaran ng January, February, March, April,
1: kasama.
0: Ay sakop nitong suspension. Hindi po kasama yon.
1: Ayun. And,
0: iliwanag lang po namin. Hindi po kasama.
1: Yan. Okay. So malinaw ng covered period lamang May, June, and July at may cut-off na 200 kWh a month para mag-qualify o makover ng staggered payment. Okay.
0: Tama yan, Alan.
1: Yes, ma'am. Nako, isang ano pa, ma'am, update din sa pagtalakay ng ERC dito sa mga petisyon, halimbawa para kung maaari daw alisin yung tinatawag na mga mandatory charges sa bill po ng kuryente. May update na po ba sa pagtalakay ng ERC tungkol dito, ma'am?
0: Hindi ko pa makumpirma ngayon, Alan, pero pinag-aaralan na i-suspend muna yung collection ng SIP allowance at saka nung GEA allowance.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung pinag-aaralan na. At yung mga distribution utilities naman, hinihingi din namin yung mga reports nila para tignan kung yun bang increase ng kanilang generation charge. Generation cost
1: Opo.
0: Ay lalagpas ng piso.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Kasi kung lalagpas ng piso, titignan namin kung baka pwedeng i-stagger din yung payment.
1: Ah, okay.
0: Kaya lang, yun inang pag-aaralan, pinag-aaralan pa.
1: Ayun.
0: At pinagsosubmiti pa namin sila. Hindi pa siya aprobado. Pero ganun na yung ginagawa namin internally. Pati na din dun sa FITOL at saka yung JAOL.
1: Okay. So ibig sabihin, patuloy, nasa proseso pa ng pagtalakay ang ERC tungkol dito sa mga petitions na ito, attorney. Okay. Well, in closing, attorney, mensahe po sa mga nakikinig at nanonood sa atin, lalo tigit dito po sa ano, sa mga bagong alituntunin na ito na inyo pong pinalabas at kung halimbawa gusto nilang balikan ang mga detalye, saan sila pwedeng magtanong o may mga website ba na pwede silang puntahan, ma'am, para at least babalik-balikan nila itong mga napag-usapan natin na ito, please.
0: Pwede nilang tignan yung aming advisory sa aming website sa ERC. erc.gov.ph.
1: Mm-hmm.
0: Kung meron naman silang mga katanungan o kaya mga complaints, pwede silang sumulat sa amin. Pwede silang mag-email.
1: Opo.
0: Meron kaming consumer affairs service na nakafocus sa pag-handle nitong mga ganitong usapin ng mga consumer. So sila yung makikipag-ugnayan sa inyo, sila yung tatanggap ng inyong mga questions at mga concerns at sisikapin na nila na masagot ito. Pwede naman po kayong mag-email sa amin mismo sa ERC.
1: Opo.
0: I-course through na lamang po namin yung inyong mga sulat o mga email sa kinauukulang department.
1: Mm-hmm. Okay. Attorney Gines, ma'am, salamat po na marami dito sa mga detalyadong paliwanag, ika nga, tungkol dito sa bagong alituntunin na ipinalabas ng ating Energy Regulatory Commission, ma'am. Thank you so much po.
0: Maraming salamat din, Alan, at magandang umaga sa inyong lahat.
1: Thank you, ma'am. Good morning. Energy Regulatory Commission Legal Service Director, si Attorney Maria Corazon Gines.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 41 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Pagdapinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 44 minutes, makalipas pong 7 AM. Makikibalita tayo sa Commission on Elections. Kaugnay po nitong filing ng COCs para sa Members of Parliament dyan sa BARMM. Baka kausap natin this morning, mga kaibigan, ang chairperson ng COMELEC, Attorney George Erwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga, Sir Alan, at sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Yes, sir. Update lamang po dito sa pinasimulan na ikanga na filing ng Certificates of Candidacy para sa mga tatakbong Members of Parliament diyan sa BARMM, sir.
7: Sir Alan, sobra po tayong natutuwa at ganun pa man ay nagpapasalamat din sa ating mga kababayan dyan sa Bangsamoro, sa ating mga political party, sa mga kandidato, sa mga law enforcement agencies at iba pang ahensya ng pamahala. At siyempre sa mga tauhan po ng COMELEC dyan sa Bangsamoro. Napakatahimik po ang nangyaring tatlong araw na filing ng Certificates of Candidacy. Wala pong nairehistro na kahit na anong untoward incident na ika nga ay gumambala sa ating pong pagsasagawa ng filing ng Certificates of Candidacy dyan sa buong Bangsamoro. So at least po, ito'y magandang pagsisimula at mukhang magiging magandang indikasyon patungo sa September 14 na Bangsamoro parliamentary elections natin. 16 po ang ating pong na-accredit ng mga political parties dyan sa Bangsamoro. Mm-hmm. At the same time, later naman po, itong darating na araw, magkakaroon naman ng tinatawag na filing ng mga nominees ng mga partido politikal para po sa kanilang mga tatakbo sa mismong partido po nila. So far so good po ang nangyaring filing ng Certificates of Candidacy. Inaasahan po namin ngayong araw na ito dito sa COMELEC main office ay pupunta at bibisita ang aming mga local COMELEC sapagkat isasubmit nila yung mga na file ng mga Certificates of Candidacy dito po sa main office. At para po sa isang linggo naman, Sir Alan, amin pong ilalagay yan sa website ng komisyon upang makita ng mga kababayan natin sino ba yung mga nag-file ng kanilang Certificates of Candidacy at ano ba yung mga background nila, saan nakatira, ilang taon na, at yung mga iba't ibang pwede pang may malamang impormasyon para sa kanilang mga maaaring ihalal.
1: Okay. Mr. Chairman, dito po sa tatlong araw na pagpa-file ng COC, na nagtapos na kahapon, ika nga, nabanggit nyo, merong 16 na mga accredited political parties naroon. Sa ganyan po ba sa election ng Members of Parliament ng BARMM, lahat po ba dapat ay miyembro ng mga political parties o meron ding pwedeng tumakbo, limbawa as independent candidates, Mr. Chair? Paano po yon?
7: Pwede pong independent candidates. In fact po, madami rin po nag-file sa tatlong araw na aktibidad natin na yan ng mga independent candidates. Either ayaw nila mag-membro o kaya wala talaga sila makuha ang mga partido o kaya maaari hindi sila tinanggap.
1: We will try to reconnect our line with Mr. Chairman, Attorney George Erwin Garcia. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, itong programang Boses. Ha? At ang pinag-uusapan ho namin ni Chairman George Erwin Garcia ay itong katatapos lamang na tatlong araw na filing ng COCs para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Yan, nakabalik na sa linya si Attorney George Erwin Garcia. Mr. Chairman, you were saying, sir, pwedeng tumakbo as independent at marami rin actually nag-file as independent candidates, Mr. Chair, sir.
7: Tama po kayo, Sir Alan. Sapagkat yung filing po na ginawa natin sa tatlong araw ay para sa tinatawag na parliamentary districts. 32 ang parliamentary districts o distrito dyan sa Bangsamoro. At therefore, maaari ikaw ay walang partido o kaya naman may partido. Ang miyembro po ng parlamento, para sa mas malalim na kaalaman ng mga kababayan natin, ay 80 po, Sir Alan, 40 po dyan ay para galing sa mismo mga political parties, 32 ay para sa parliamentary districts, 8 ay galing naman sa sectoral organization. So, yung nangyaring filing ay para sa 32 na distrito sa buong Bangsamoro. Yung po namang 40, Sir Alan,
1: apo,
7: ang mangyayari po, yung 16 na binabanggit ko ng mga political parties ay magsasubmit kay COMELEC ng tigko 40 na mga pangalan. At pagkatapos, ang mangyayari po, Sir Alan, doon sa balota, ang iboboto ng mga kababayan natin sa Bangsamoro ay pangalan ng partido politikal.
1: Okay.
7: So, ang makikita po nila dyan ay listahan ng 16 na partido politikal. At ang nakalagay po sa electoral code ng Bangsamoro, kung sino ang partido politikal na nakakuha ng 2.5% ng kabuuang boto na naibigay sa sector sa mismong political parties.
1: Apa.
7: O yung mga nakaboto ay siya po ang makakakuha noong 40 na seats. Halimbawa po, Sir Alan, pito ang 16 na partido, tapos sa 16, isa lang ang naka 2.5% ang nakaboto sa buong bangsa Moro, sabihin na po natin, Sir Alan,
1: apa,
7: ay 100,000. Ang 2.5 po niyan ay more or less 2,500.
1: Yes.
7: So kung isang partido lamang ang naka 2,500, kanya lang...
1: Toot! Uy, pangalawang beses na yun. Okay, so kontakin natin uli si Chairman. Oo, please. So yun, kapag halimbawang yun, nandun na siya sa punto na binabanggit niya na, halimbawa iisa lamang ang political accredited political party na nakakuha ng 2.5% of the total votes cast doon sa BARMM parliamentary elections. Tapos naputol. Parang ang gusto niyang banggitin eh, yun lamang ang political party na magkakaroon ng kinatawan. Ayan, okay. Let's double check bago tayo tuluyang matapos sa ngayong umagang ito ng Friday. Ito po ang programang Boses, mga kaibigan. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, okay na. Okay na. Mr. Chairman, you were saying, naputol na naman yung linya. You were saying,
7: halimbawa po, Sir Alan, doon sa 16,
1: iisa lang
7: na partido political, isa lang ang nakakuha ng 2.5% ng kabuuang boto sa Bangsamoro.
1: Opo.
7: Sabihin na po natin, 2,500 yun, yung po ang 2.5% ng 100,000 eh.
1: Opo.
7: Kunyari, 100,000 ang nakaboto. Ngayon po, Sir Alan, yung mismong 4 na po na miyembro ng parlamento, mabibigay yung buong yan sa nag-iisang partido na yan.
1: Yun.
7: Kasi isa lang ang nakakuha ng 2.5. Kung dalawa nakakuha ng 2.5, halimbawa, edi divided by 2. Yung 40 at 20 sila. Eh kung halimbawa tatlo ang naka 2.5, edi divided by 3. Ngayon, kung ang isa naman ay nakakuha ng 10%, medyo malaki-laki yun. At ang isa ay nakakuha ng 5%.
1: Opo.
7: At ang isa ay nakakuha ng 2.5%,
1: uh-huh,
7: ay yan po ay proportional ang representasyon. Kung
1: yun,
7: para bang ilan ang 10%, ilan ang 10% nung 40, ilan ang 5% nung 40, ilan ang 2.5% ng 40. Ngayon, yung mga ibang partido na hindi makaka-reach ng 2.5%, kahit pa nga 2.49, hindi po sila mabibigyan. Basta
1: ayun,
7: dapat lang yung makakakuha ng 2.5%. Hindi katulad sa ating party list. Sa ating party list, kahit wala kang 2%, pero pag umikot, kahit pa nga 1.8, pero yun ay umikot pang ganyan, pwede ka po magkaroon ng sarili mong representasyon. Doon po sa Bangsamoro, hindi po. Dapat 2.5%.
1: Okay.
7: At doon po sa 8 naman, Sir Alan, ay ihahalal nila yung mga iba't ibang organi. Halimbawa po, kabataan. Sa kabataan, halimbawa, Sir Alan, 4 ang nagpa-accredit sa amin na mga sectoral organizations ng kabataan. So, ang makikita po ng mga kababayan natin sa Bangsamoro ay mga pangalan ng 4 na mga kabataan organization, pero sa halip na pangalan ng organisasyon, pangalan ng number 1 nominee nila.
1: Mm-hmm.
7: So halimbawa sa kabataan, isa ang i-elect nila na representante. Sa kababaihan, isa ang i-elect nilang representante. Sa mismong tinatawag na settlers community, dalawa ang i-elect nila. So pipili sila ng dalawa doon sa mga pagpipilian. So yung po lahat-lahat, Sir Alan, na yon ay 6. Sasabihin nyo sa akin, Chairman, akala ko 8. Yung pong dalawa, ang tawag po dyan ay NMIP. Yung pong national minority and indigenous peoples. Yan po ay hindi ihahalal ng mga kababayan natin. Magkakaroon po ng asembliya yung mga iba't ibang organisasyon ng mga indigenous peoples at sila ang pipili ng dalawa nila. So
1: ayun,
7: yung 6 pala doon ay ihahalal, makikita ang mga pangalan sa balota, pero yung dalawa ay magkakaroon ng asembliya yung mga organisasyon. Panghuli muna sa punto yan, Sir Alan, para maging maliwanag. Ang mangyayari po, ang bawat sektor ay nakaklassify, hindi katulad sa atin sa party list na dire-diretso yung listahan. Doon po, kung kababaihan, ang lahat ng mga organisasyon sa kababaihan na andun nakalista.
1: Okay.
7: Kung mga kabataan na andun nakalista. Ang isang botante, 6 ang boto sa sectoral organizations.
1: Ayun, okay. Well, nako, Attorney George Erwin Garcia, salamat po man ng napakarami dito po sa mga impormasyon na ito na inyong inihatid mula sa Commission on Elections, sir.
11: Salamat po, Sir Alan. Magandang umaga at magandang umaga rin po sa mga takapakinig natin.
1: Yes, sir. Thank you, mga kaibigan. Ang chairperson po ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, May 8. Ating mga executive producer, thank you Paula Antolin, thank you Ali Gumatay. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Jomari Refarial, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
15: Ang ating walang gutom program.
14: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
16: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
14: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
17: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
14: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati, oras ang ginugugol sa biyahe. Ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
17: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
14: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
18: Salamat, President. Okay,
17: salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 2 minuto makalipas ang 8:00 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usapin dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan.
5: Kasama si Rey Sampang
4: dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.
3: Alas 8 na ng umaga. Tanghali na bayan, bangon na. Sa mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito ng Biyernes, ikawalo na po tayo sa buwan ng Mayo. Ito po ang programang Bangon, Bayang Mahal, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po inyong lingkod, Rey Sampang, kasama pa rin natin ang ating maagang bumangon team mula po sa ating production side, engineering side, hanggang sa ating mga tagapagatid ng balita sa labas ng ating himpilan. Ito rin ang mga kaganapan sa labas ng ating inangbayan kung saan naroroon ang ating mga overseas Filipino workers at maging ang ating ikang Filipino diaspora. Tuloy po tayo nakatutok ano po dito sa mga kaganapan dyan sa Lapu-Lapu, Cebu sa pagsasagawa o pagdaraos ng 48th Asian Summit today. At ngayong araw na ito, dito talaga yung mga pagdaraos ng mga aktibidad concentrating mismo dito sa 48th Asian Summit. So leading to this day, marami na pong mga ikang trilateral meeting, marami ng mga ikang dinaluhang meeting ng Pangulong Marcos Jr. kasama ang iba't ibang mga heads of state ng ASEAN. So, ulitin ko, hindi lang ho 10 member states ngayon ng ASEAN, hindi lang sila 10, 11 na po sila. 11